0: PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
1: This is FM Radio.

0: cakap Minan Abi Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes, kini niyo ubos nga alagad langgat neta.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: hisgutan ang legal argument ni Congressman Chel Jocno, nagsintro sa pag-issue og subpoena sa mga bank accounts, ingon man tax documents, og uban pang mga papeles nga naa karon sa Bureau of Internal Revenue kon BIR, nga iya ni Vice President Sara Duterte. Ingon man sa bank transaction reports nga nadangat ngadto sa Anti-Money Laundering Council. Samtang supina, klaro kayo maigi padayag ni Congressman Chel Jocno, mga kabibes. Murag nagpakauaw ni mga graduado sa University of the Philippines College of Law si Pia Cayetano, ang iya may noong gisgutan ang kalabot man hinoon sa general search warrant, mga kabibes, pagkatuytoy abogadaha. Kadakog diferensya ni anang supina o search warrant, mga kabibes. Search warrant ka ni doon na kay siksikon, doon na kay pangitaon, samtang supina doon na kay isyuhan o kining og tao, supina at testificandum, imong patistigohon, og mga dokumento, supina duses tiko, mga kabibes. So kinahanglan nimo, dili ka nga doon na kay pangitaon. Lain man ang kang ambot, diyan ka ni... Kanang bitang mahimuot ka, mga kabibes, kay UP Prada, kakalin sublo. Basin kahag absent si Pia Cayetano sa pag hisgot nila unsay kanabang kalainan sa supina o sa general search warrant, mga kabibes. Muna'y nakaipit yun siya ang argumento. Muna ron nga, himuhimo na lang siya ni ini splice tape o splice video, mga kabibes. Unya giklaro yun ni Congressman Chel Jocno nga sigon sa ilang nahipos ka informasyon sa Anti-Money Laundering Council, binilyon ang kantidad na kwarta nga napasood sa bangko ni Vice President Sara Duterte o sa iyang pana nga si Atty. Manasis Carpio, mga kabibes. Ha? Unya, dako kayo ni nga gintang kon itandi sa gibutyag sa salen ni Vice President Sara Duterte nga as of 2025 may kantidad na sa 98 milyones pesos, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Na sa ato pa, ato lang yanuhon pag-isgot pa, nga daghan kayo ang naglaundok na kanon sa kananaang nga alang sa alang ni Vice President Sara Duterte, pero ang iyang gideklara sa mga tao, mumhura tao, no, lalimang kag 98 million ra, mga kabibes. So niya, ang nabutihag nga to sa kining Anti-Money Laundering Council, binilyon ang kantidad. Ha? Lalimang ka ang kinatibok ang transaksyon na 6.7 bilyones. Ha? Unya, buak-buak na ni sa mga sakop sa House Committee on Justice. Nga actually ang nasud yun, may siguro dapat nasud uman, 4.4 bilyon. Unya, imorang gibidruhan og 1.9 bilyon o 1.5 bilyon, di sa ato pa, doon na pa'y nahabilin nga kapin sa 2 bilyon sa kwartas bangko sa magtiayong Vice President Sara Duterte o Atty. Manasis Carpio, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna, galabad yun ang uon, ining magsuon nga, di ato'y giapasumpay si Kabayeb Cesar Baonanan Suyamin, ang mga senador na Duterte supporter na himo na noon nga Senator Defense, dapat neutral sila. Sakto kagid kabayb Cesar Baonanan Suyamin. Good morning o pangtibaya nga ito ni kabayb Marvin Ladera. Salamat kayo kabayb Marvin, ha, sa kananaang matutpan niya. Kanunay na ko nga kauban sa pagtinda ang 93.1 FMR Cebu. Salamat yung kain mo sa kanunay kabahib sa Marvin Ladera diha sa Barangay Kamputaw.
1: Arangkada sa Kamputaw.
0: Matod pa ni kabahib sa Fred.

kayaban eh, sayang paniro nga si Congressman Chiljok to nga lahi ra man na sen. Ha? Ang supoy na o kanang general search warrant yang gisgutan pa ganyan nga kaso mga kabibes. Ha? Incidentally, ang kaso sa nitaliwan nga amahan ni Congressman Chiljok, no? The very respected Congressman Jose Pepe Jokno, mga kabibes. Motoyin, nagiskot siya Stonehill versus Jokno nga kaso. Ang but lang ni Pia Cayetano, motoyin ni Epekto Bitao sa mga grabe ka panatiko nga politiko, mga kabibes. Unya, gawas niya na, mga kabibes, sa nga doon naging kalainan ang supena o search warrant, napagid siya ilaing gisgutan nga layo naging kayo gihapon, mga kabibes. Naambot rin taon lagi ni si kanana ang Senator Pia Cayetano, naunsa ba itaon ni siya nga daw waba ka ni kakaog mikrobyo ang iyang utok siya nga maunang daw nagkaminos man iyang pinsada. Good morning ato ni Kabibes sa Buds Kapul. Good morning Arangkada sa Buntag. Shout out ko sa akong anak si GM Paul og sa MD Glass sa San Roque. Okay, San Roque Street, Matalom, Leyte. Uy, salamat kayo nyo diha ato mga Kabibes sa Matalom, Leyte. Kumusta man mo niya? Matod pa ni Kabibes sa Marvin Ladera, lawmaker po ba si Pia or lobat maker? Onse nga ni mo Kabibes sa Marvin, lobat maker ato katauan be. Layo ra gid lagi kayo, supoy na ang gisgutan niya siya. Search warrant ang iyang gisgutan mga Kabibes. Unya, daghan pagikay siyang mga kipataka lang sight ng balaod mga kabayab sa karon samot pa nga nagpabadlong kay splice niya ang video ni Congressman Chiljok, no? Nga angayan nga ang mga sakop sa Senado bitaw aron ba nga masuta nga neutral ni sila ba dapat ilan ang disiplinahon, no? I go with the notion, with the suggestion of strong suggestion of political commentator Antonio Contreras nga dapat i-censure gini si kining Senador Pia Cayetano mga kabibes kayo managhaning inaning klaseng senador mapasaylo na to si kinini ang unsay nga ni ana sana hindi one-sided ang prosecution kay di mo to abogado si taon si Ruben Padilla. Ato na lang taon tong katawaan, oy. Matod pa ni Kabibes sa Fred Gilmore di tungod sa Duterte virus. Kabibes, tonton, mauna nga nadugta. Grabe, sanang imong termino, Kabibes, Fred, nadugta, ganong utok. Ang ako, masigog. Doon na lang recovery ba niya. Gikaon sa mikrobyo ang iyang ginahinay o kaon. Sa mikrobyo ang iyang utok, Kabibes. Muna nga, ingon ni Ana, iyang pinsada. Naitimang si Kabibes 5598. Kabibes, tonton, unsa man na si Robin Hood Padilla, wala na record o violation sa pangurakot o kurakot na si Robin. Di na angay sangunan o katungdanan, unsa man na siya, dili na siya kawatan sa kaban sa gobyerno o kawatan na maayo na ipa-impeach. Kabibes, ang ngayon ba na ma-presidente si Robin di ba na kawatan? Mount na pangutana ni Kabibes 5598. Kabibes 5598, salamat sa imong kanang opinion ha. Pero FYI Kabibes, ang mga senador they are not impeachable officials. Ang mga impeachable officials Kabibes, ang presidente, ang vice-presidente, ang chief justice sa Korte Suprema o ang mga anaa sa mga gitawag o kinini ang constitutional commissions sama sa COMELEC sama sa COA mao na sila ang lakip sa mga impeachable officials way labot ang mga senador pero dili na to himuon nga literal ang imong gibutyag Kabibes 5598 ang ngayon gyud nga di na na mahimong senador si kinini ang senador Robin Padilla pero lain man say pinsada ang ilang
ka, ka,

0: kao bas grupo? Kay og dili ko no, for whatever reasons, dili madayon si Vice President Sara Duterte, ang ila ko nung isalang, ha, o sa Tagalog pa, si Senador Ruben Padilla, Kaluoy's Pilipinas, kaha og mao nay mahitabo. Sumala pa ni Kavibe si Ace Ginaldo. Good morning, Sir Ton. Naabot na yun sa lowest of the low si Pia Town. Oy, ako mga friends na DDS, believing sa splice video. Ang akong tanaw ni Kavibe si Ace, wapon ni sila magsunod tingali sa kining impeachment trial. Kay klaro magitong splice to. Ka klaro sa mga punto nga gipadayag ni Congressman Chil Jocnoa. Ya sila laging duhang ni Alan Peter Cayetano, tabang pa sa Alan Peter, wa gitaon mo salir ang ilang mga pamahayag, oy. Ha? Luoy kayo. Nga ingon pa lagi sa uban, kaning duha ka man nagsuon ba, hubuon ka na nila ilang robes, ha? Unya apil sila dito sa defense team ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. So crucial kay ni mga kabibes ang supina karon nga gi-isyo sa kininiang Senate Impeachment Court pinaagi ni Presiding Justice Senator Cheese Escudero, or rather Presiding Officer. Importante kay ni kay ani nagid nato mahibaw-an, og sa Tagalog pa magkaalaman na og tinuod bagyod ng kwartas bangko unya. Basig ila pang tapinan sa ilang mga negosyo. Tanaw na ito, nikita bang mga negosyo sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Manasseh Scarpio? Nga sa ako ganing inisyal ganahibawan, ultimo gani ilang negosyos, ice plant mga kabibes, alkansi mga galing, asa mo sila kwarta, kon sweldo ra ilang gisaligan. Pinawa! So ato nang pabuton mga kabibes, so nya lagi ni kaingon gyud lagi ko, iampo na lang ka nato ni Pia kay tanong nga muli ani iyang tarong nga pinsada, oy. Kay si Pia, makita gid bitaw nimo. Luoy ra baka kay maghangos in town, unsa in town ka ni Pia, oy? Ha? Wam ta ni obligasyon sa bana kay kana na ang na mga kabibes. Matod pa wa man ni bana kay buwag ni Sbana siya, ha? Pero sa tinuod lang dili angay siya ma-preoccupied bitaw. Ang but lang yun nga no nga naingon na ni ini ang pinsada ni Senator Pia Cayetano. Angay ni buangon sa ni si Davao City Baste Duterte nga bag-o lang ni abot sa nasod mga kabibes. Kikibaw mo mga kabibes, ha? Si Davao City Mayor Baste Duterte, matod pa niya mga kabibes, na taken out of context kuno ang iyang bot pasabot. Ha? O niya, nahimo na kunong korne ang kasamtangang administrasyon kay numdo mo, kadto laging doon ay mga pagpanghulga nga giluwatan si kung ang tunada ba sa iyong sulti mga kabibes, si Davao City Mayor Baste Duterte. Nya, ningon siya nga ang mga nagsulti ni Ana nga nang hulga ko, sayop sila ni Ana. Dili mao ang konteksto. Mga kurne ko nun ang mga tawhana, matod pang Baste Duterte mga kabibes. So maunay, nila pa mga kabibes, mga punto de vista nga giluwatan karon pod sa mayor sa Davao City nga mo chairman sa PDP Laban. Gi-interview siya sa mga tigbalita mga kabibes. Mao na iyang giluwatan pamahayag nga korne matud pa ang mga nakadungog sa iyang pamahayag. Ha? Korne bitaw tanawon ta og kun siya na po'y kasuhan mga kabibes kay akong tanaw, katulang iyang pamahayag sa Enero 2024, kaklaro ato nga ang iyang gitumbok kabahin sa Operation Romanov. Dili man ang iyang dunay hulga ang iyang isoda pan ang iyang gihulga ni ato impliedly, mga kabibes. Ang first family man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ni First Lady Liza Araneta Marcos o ilang mga anak, lakip pa ni Congressman kanang Sandro Marcos, mga kabibes. Kaya kung inyong mahinumduman, lagi ka ng Romanov family ang mga nagduma na kaniadto sa nasud sa Russia. Sa dihang wapa madivided ang Russia, mga kabibes. Sa dihang nahitabo ang Russian Revolution nga hurot kitaon to silang pamatay ang pamilya ni kanang Emperor Nicholas II, mga kabibes. O niya, matod pang Basti Duterte, wa kuno mabutang sa sakto nga konteksto ang iyang pamahayag, mga kabibes. Akong gitanaw ang kanang balita kalabot niya na. So, akong tanaw, mga kabibes, medyo nakuyawa na sad ni paisog-isog lang ni Basti Duterte. Mao ni the same Basti Duterte nga nang hagad og sukmagay ni kinumdumo, nang hagad og sukmagay ni kani PNP chief Nick Torre. Unya kay nagpractice na si Nick Torre, si Basti Duterte ni kakak man, ha? Ni biya may noon wa mamusukol. matod pa ni Kabibes, paning sa Ormoc City, kanang si Senate Padilla, dili pa ang ayan karon nga panahon, sir. Adi pa gyud ka bayad paning oi sos Ginoo og tinuod na si Basti kanang Ruben Padilla ilang palansaron pagkaluoy kas Pilipinas, no? Kay ngano nya daog pagyud o simbako ta noy tabukog pila ka laod ka bayad paning. Sumala pa ni Kabibes sa 5598. Kabibes, anugon kayo nga mahimong bugo si Puya Cayetano? Bati mapod mahimong bugo o niya luho kayo og naong gwapar ba? Nindot sa utokan si Puya o niya gwapa pa jod hihi. Ugway utok, igo lang sa kagwapa, igo lang ko sa pagtanaw sa katahom ni Puya. Ikaw ba 5598? Tain mo dyan yung crush si Senator Puya Cayetano, mga tawa sa Taka Vibes, be? Gikan ni Ka Vibes 8152 ang bahay ni Basti Duterte. Nag-updated ay kanini kining Ka Vibes 8152. He was reportedly seen sa usa ka bar dito sa Ibiza sa Spain. Pero ang akong tanaw, maulagi na kanana ang og tinuod manggaling ang istorya nga gay bar kuno to dito sa kananaang Ibiza, Spain, mga kabayabs, ang gisudla ni Basti Duterte. Basti lang paita og tinuod, ha? Og tinuod na, mga kabayabs, nga kining ang maong report nga niadto si Basti Duterte sa maong bar dito sa Ibiza, Spain. Iyang ginganlan ang mga nanghinaway niya o nitumbok niya sa maong gingon nga pagpanghulga, nga they're the corniest people kuno sumapa ni Basti Duterte, mga kabay. Nangutan na pagyod si Kabibes 8152, is Basti gay? Siya rin kayo makatubang ni anak, Kabibes. Ako nabawan yun, in fairness to him, usa ka sikat kayong Cebuana kinini ang celebrity. Gali, nakaila mo ni Elena Darna. Rumored ba na sila nga they were really an item before? Nakauya ba na sila? Ambot, ato ka ang pangutan si Ellen Adarna sa og unsa ginas Basti Duterte. Pinawa! Ganto ni Kabibes sa shoutout, ganto ni Kabibes sa Badge Kapool. Good morning Kabibes Tonton, proud 93.1 FMR Cebu. Shoutout ko sa akong pamilya, si Nanay Kaling og Tatay Tiyoy og GM Pool nga nag school pagpud diha sa San Pedro Matalom Blayte. God bless Kabibes. Likewise Kabibes sa Badge Kapool diha sa kining Matalom Leyte Province, mga Kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So mao ni atong pag-asawaan sad na samtang nagpaabot sa State of the Nation address karong adlaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabibes, alas 8:30 naman mo post lang ko na human ini atong ipadayon ang panaghiskot sa mga isyu nga undanon kayo dinhi sa atong programa. Palihog, standby.
1: Aral.

0: 7. Atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
1: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
4: Arangkada sa buntag.
5: Bueno, alas 8:34 na mga kabayes. Welcome pa balik sa itong arangkada sa buntag. You know mga kabayes, kanabang, ang Duterte Group karong panahuna, maklaro bitaw ni mo nga, they are on a panic mood. Gipang kulbaan na ni taon sila, oy. Kaya nga no, mga ka-vibes, ang tulungin ka managsuon, ha? Si Davao City Congressman Paulo Duterte, doon ay nagungong karon nga, ha? Sumbong diha sa ombudsman, kalabot sa flood control projects controversy. Unya, di palang dugay, sayod ko nang nahibaw mo sa grabing pagbaha dito sa Davao City. Nga nahimo pag yung viral kay ang usas mga nipost sa social media mga ka-vibes, ang ilang number one sab nga maingon ta nga kaatbang si kani PNP Chief Nick Turing nga dunay balay dito sa Davao City nga iya yung gipakita nga ang baha mga ka-vibes ni sword mismo sa balay, ha? Ni General Nick Tore mga kabayos ng karon, usas mga dagkong opisyal sa Metro Manila Development Authority kon MMDA.
4: Arangkada sa buntag.
5: So, saan mo na nimo pag limod na, ha? Nga taliwala na sa dako kay nga pundo nga nadawat lagi sa panahon sa Duterte administration, particularmente in the last 3 years, sa ito pa tuig ni 2020, 2021 o 2022. Pero tindakuha ang punduha, 51 billion ang gidownload dito sa Davao City, pinaagi sa buhatan ni Congressman Paulo Duterte. And yet, grabe ang pagbaha sa Davao o Matina River mga kabibes. Nga gibutyag sad ni kining Congressman Antonio Tenyo sa ACT Party List mga kabayb, sa Alliance of Concerned Teachers nga ang ayang tinud-o ni sa ombudsman. Kay sa habig sa grupo ni Congressman Tenyo mga kabayb, doon na sila nakita nga 4.4 billion nga questionable nga proyekto nga naglakip o ghost projects, doon ay double payments

Wa niya klaruha kung unsa ang ilang lakang kalabot sa blood control mitigation, nga dili na mausab ang problema. Uy, lain man noon si Bastido Duterte. Nga OE ra kuno ang administrasyon, they are the corniest people. Nakaklaro ato. Ha? Siya may niingon nga og atong binisayon matod pa niya ang ayang hinumduman ni Presidente Bongbong Marcos ang nahitabo sa pamilya sa mga Romanov dito sa Russia. Iya patong giapil ang lain sang leader nga gipatay sad si Benito Mussolini. So sa ato pa, kanabang implied ba sa ato pa og imong sutaon daw iyang giingnan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga pag-ampingoy kay tuwa ang pamilya Romanov dito sa Russia, gihurot og pamatay. Ato pa, kuwang nalang siya moingon nga gihulga taka Bongbong Marcos, hinumdumi na. O niya, as of late mga kabibes, niingon pag ini siya nga sa rally sa nagipaygayon sa raids. Ha? Huwag ako masayo pa kabayos, murag din hiraba ni Cebu, I am digging on it. Ha? Katong naingon siya mga kabayos nga, ha? It's either Cebu or Davao na iyang gisulti. Ha? Nga isang ulo lang ang gusto namin. Ang ulo ni PBBM mga kabayos, pagkatoy-toy pagka-istorya ha. Kana na ang gika ni Kabibes 5598 Kabibes agig salmot sa imong programa dili ko

0: Ito agi problema ana dinhi kabay 5598 sa ako nang gikaingon demokrasya man ta doon na lang po uban nga akong i-filter ba kay nagsunod lagi ta kabay sa mga lagda sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ha magsinabtanay lang ta kabay but anything goes din he. Basta ako lang i-filter og tan-aw nako medyo dili na sad nasupak sa lagda namo ng mga broadcaster sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas kabayo. So, way problema. Sa ako nang gikaingon kanang we are a marketplace of ideas. Mao gini atong tumong og toyo din he. Nga lagi ang akong programa tanan ninyong mga opinyon og una-una basta madalas oras ako ginang basahon because that is my aim. Nga kitang tanan ba dili lang ako nga mura kong nagmonolog din eh. Ha kanana ang og sa kining kayuhan pa ni kabayo kinang lan kitang tanan ang musalmot dili lang kining monopoly of idea ba ha kanang gikan sa ninyo kay alang nako kabayo mao kana ang mithi sa demokrasya. It should be a marketplace of ideas. Muna nga, ay gigkagool, kabibes sa 5598, kay welcome gyud, bisag unsa imong kananaang itampo din sa atong programa niya. Nalipay ko nga, samtang day ka nag-umaon niya, kumusta man, wabang mag-uhan niya sa bukid karon, kabibes 5598.
1: Arangkada sa Bukutan.
0: Gika ni kabayb sa Fred Gilmore D na mas limpyo ang mga kanal de Ascolon kaysa pamilya Duterte kabayb tuntun with an emoji smile bito kabayb sa Fred grabe dito oy inani manggod mga kabayb ba ang mga Duterte nagpalimpyo-limpyo manggod sa tinuod lang ba limpyo sila wala sila problema kay ba mo nga doon natin nasigpatan nga grabe kadako sa ilang intelligence and confidential funds in those Davao City. Ha? Kaya laging sa dito ang mayor pa si kining Vice President Sara Duterte. Ang ilang confi o intel funds dito, mas dagko pa sa ubang syudad. Labi na sa mga dagkong syudad, sama sa Quezon City, ha? Sama sa Makati, dito sama sa Manila. Ha? Even bigger than what Cebu City has. Ha? Although I consider it kay lapad man na ang kananaang teritoryo sa Davao City, mga kabibes, in terms of land area ba? Pero grabe sa kadako, lagay sa lang ha, kanambang intel and ha, confidential funds, mga kabibes. Usa na sa mga subayunon, kana sa habig na sa local governance, ha, wapay labot lagi ni Ron nga, by the way, nga maone isgutan karong ipadayon ang kanang Senate impeachment trial karong adlong Miyerkules alas 10 buntag na amung sugod kay doon na ipatawag ng mga opisyal sa mga bangko isguta ni initially tanaw nato ni amo lagi na og pasultihon sila limpyo sila pero daghan kaayo sila og sa in English pa skeletons in the closet mga kabibes. Daghan bag tinaguan ba? Good morning og pagtibay ang ato ni Kabayo Mario Oclenaria. Sir Tonton, good morning. Okay lang ko bisan dili ni comment sa mga balita sa arangkada. Maminaw lang jud ko. God bless you too Kabayo Mario Oclenaria. Salamat sad sa imong kanunay nga pakig-uban ini sa programa. Welcome good anytime Kabayo sa Mario. So mao nay problema sa mga Duterte kag sila pasultion limpyo sila. Pero utro po silang tunay mga kananaabang questionable o mga anomalosong transaksyon, mga kabibes.
1: Arangkada sa Bukutan.
0: Kana lang laging mautingkay na karong kwarta sa bangko ni Vice President Sara Duterte. Saan ba na mapagtubagan? Kanang dokumento, wala na political affiliation ha? Wana, mutugan kita. Unya, labi na og mga bank records kay wa di man na nimo mabuhat-buhat ra. Ha? Di man sa na nga kanang ang mga taga-bangko mag mamaorag mga dokumento musodra og kanan ang Mapasod ragkwarta nga imo.

Ha? Kaya nga no, mga kabibs, kaya ba mo nga stricto kay nang lagda sa banking system sa Pilipinas? Doon ako'y higala nga kanhi bank manager. Ayang ingon ka ba o baka kabibs nga inikuman gyud sa banking day kinanglan 00 gyud? Kinanglan gani limpyo gyud na ang ilang kananaang ha, ilang drawer. Kaya doon ay tailor ka, oh, ano man yung diferensya man yung bisag sa kadako, ha? Pangutan noon din ka, i-call out

0: malimpyuhan ba ang kwarta ba? Katong kwarta nga gikan sa illegal o questionable. Munay tumong og tuyo unya, mamonitor na kay automatic na digitally matransmit nga to sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Good morning, Atty. Kabibes Runic Bless. Good morning, Sir Tonton. Akala ko ba malinis at di binabaha ang Davao? Asa na pakaya ang 51 billion na budget? Yun ang magandang tanong, Kabibes Runic Bless. Asan kaya? According to Congressman Antonio Tinio, meron silang nakita na at least 4.4 billion na questionable. Parang ganoon na rin sa Tagig. Kaning sa Tagig, mga kabibes, ngilingig sa Nikay, if it's coming from Senator Ping Lacson, iyag yung gusto nga mapriso yun si Senador Alan Peter Cayetano. Mautingali ni nga daw nagpanik na puntao ni Senator Pia Cayetano, mga kabibes. Ika ni Kabibes 6990. Good morning, Sir Tonton. Sa, okay, unsa ni? Unsa ni sa 1 to 10 pila kaha ang percentage bintaha sa prosecution sa impeachment ni BP? You be the judge sa kining Kabibes 6990. Ha? Akong tanaw, mga Kabibes, usapa man ni ka articles of impeachment, ha? Usapa ka artikulo ang Article 4 ang kining grave threats og kining alleged assassination plot. Ha? Tanaw ko, bintaha agad kayo ang prosecution ni ato. Kaya sa ako na laging punto, mga kabibes, kanang pagpanghulga, di mo na kinanglan nga imo pang establisher o kinsa ang gi-contact nga gunman. Ha? The fact nga nang hulga ka, nakalapas na ka. Mabitaw ng threat sa ato pa panghulga. Doon na diniingon nga, kinanglan o manghulga ka, ilhon yun o kinsa imong gi-contact. Unya, dili man ang nibutyag ni Ana nga doon na siya nakontak, mga kabibes, si Vice President Sara Duterte man, mabito tong doon na igipanayag nga unahuna nga unsa man kamo diha sa kining dipinsa, inyo bang ikatawa ninyo deny categorically nga doon na igikontak nga gunman si Vice President Sara Duterte, mga kabibes?
1: Arangkada sa Butang.
0: So, medyo ipit gid kay sila. Nagpabuhis dugo ra ba si Vice President Sara Duterte nga di kuno siya mo resign? Ibong lang ko po niining Vice President Sara Duterte ba? Mao na yang pamahayag unya daw nagkatawa ang ilang mga kritiko, mga kabibes, kay spoko na nimo nga nisuwat si Vice President Sara Duterte nga ang iya kunong defense panel kanang patagan kuno og kanang igong atensyon labi na sa pagkaon unya sila'y mamili og ilang katirer, mga kabibes, dili sila musugot nga kinsay katirer ngadto sa Senado. Unya ang ilang pabayron ang Senado, uy pagkatuytoy para imuha. Unya ang imong pabayron ang gobyerno, na unsab sad ni Sara Duterte, oy. Matud pang Senator Ping Lacson, wa mi budget ana, oy. Unya unya ko ang ilang kwaong katirer mahalon kanang giingon nila kanang nakapasar sa Michelin, sa mga guna ka international nga standards, mga kabibes, nga og duna kay 5 stars sa Michelin. Tungilngig kay ka, mahalon kay ka, fine dining nang imo. Og mao na ipakuha nila. Ang chismis ra ba, mga kabibes, kay gihimo ra tong Vice President Sara Duterte kon nadayon pa to ang pagtistigo sa iyang best friend forever. Bingon na lang kong best friend kay daghang matrigger bingon tagun siya'y relasyon na lang duha ni Attorney Zulaika Lopez, mga kabibes. Mga tawa sa tabi. Daliman ka ni suwat ki siya nga kanang nanginaot be nga dili niyo ikawang ni akong hangyo nga tagan og pagkaon ng akong mga abogado og ang uban pang mga sakop sa defense panel. Unya nga Ang Senado mabayad, oy, siniswerte sa Vice President Sara Duterte.

Ya. Sumala pa ni Kabibes sa paning sa Ormoc City. Mao na sir, walay kawatan nga waangkon sumala sa ako ingon aging semana. Bitaw. Wag yun, labi nagdaas gobyerno Kabibes paning. Mao na nga ipit yun dini ang managsuong Duterte Kabibes paning. Gika ni Kabibes sa 4541, ipapinan sa Senado ang pagkaon siyang defense team kabagag naong bratinela talaga. Akiyawa sa ginimdag komentaryo ni Kabibes 4541, ha? Yan na siyang giba. Di lang tingali kabagag naong Kabibes sa kining 4541. May ngunan lang ta, bagag lips kinis Vice President Sara Duterte. Bitaw na, nahimot ba si Senator Ping Lacson nga sa muna taon ay nga ipakaon sa iyang mga abogado niya ilang paggastuhon ng hanggang Senado? Ambot lang bitaw, murabag ka nang makaingon ta nga sa bani nawa na stuno ba? Ha? Sa Tagalog pa niya doon na sila termino niya na wala na sa hulog si Vice President Sara Duterte, mga Kabibes. Matod ni Kabibes Fred Gilmore Day, Kabibes tonton ka ng idea ni Sara about sa catering. That's just show kung unsa siya kakurap. I agree with you, Kabibes Fred. Ha? Kanabang it's about mindset, manggod Kabibes Fred. Ha? Ingon siya ni ini, inana siya ba? Na kada laging iyang manggipanultiron, ako, ang iyang kanabang criticism sa Marcos.

0: In other words, mismo sa administrasyon siya yung amahan. Ambot, nag-research ba ni siya o ganing yung mga staff bawa sa research? Ha? Natukod ning opisina, ahinsya sa gobyerno, departamento sa gobyerno, nga nagtanaw gyud sa kung unsay mga benepisyo ngadto sa mga migrant workers. In other words, even during the time of her father, naananing sitwasyon nga dunay mga migrant workers nato. Nga sa ato pa mga kababs, daw gisang pa niya, daw iyang gisaway ang kananaang maingonta na buhat sa iyang amahan mga kababs, if ever we can call this accomplishment. Ha? Inana ba ang pangagpas in town ni Vice President Sara Duterte nga makaingon ko, kaluoy sa Pilipinas, simba ko, ingon-in niya nga itong presidente, oy.
1: Pinawa!
0: You know, in fairness to PBBM, when PBBM talks, kanabitong na Asia sa rostro, mga kabibes. Uy, fluent kayo sa English, oy. Sa kapila pa na sila masaway, nga bangag, unsa pa na liha. When he talks, he's very fluent. May siya command of English language. Because mga kabibes, dito gini nag-eskwela sa gawa sa nasud si PBBM, sa diyang nag-eskwela pa ni. Ha, makabita ng ilapong sawayon si First Lady Lisa Araneta Marcos kay kanang sumapa nila Barry New York, because both of them are fluent in English language. Sara Duterte nga, ha, kamao mo tuon mo in English, pero ang yabitaong kanang gitawag og kanang gist sa istorya mga kabibes, ha, ang kanang unod sa iyang istorya mga kabibes, sahay lutaw kayo. Ha, kanabang namo pa nga mga kanana ang magsuwat sad usahay ang iyang organizational thought and the substance itself mga kabibes, ha. Nay panahon nga medyo mabaw gyud, ha, paita lagi og abogada man unta, ha, panghambog pa nila nga 80% ang average sa bar exams for lawyers mga kabibes. Para nako, that's immaterial, ha, kay gipanginsulto pa ang ubang mga abogado nga tuwa dito sa samtang nagpadayon ang iyang impeachment trial. Tanaw ra gud nimo, ha, tanaw ra gud na si Vice President Sara Duterte ang budiskurso og walay teleprompter, ha, way ko digo ba nya pangutan-o nimo agoy ang tubag mga kabibes o padoong manggaling ka sa Guadalupe mga kabibes, sa mga taga Sugbo. Guadalupe is part of the southern barangays. Ang tubag ni Vice President Sara Duterte, paingon diri sa norte, paingon nga tus babulo, kalayo ra ba? Matud pa ni kabayb sa Runic Bless, ano siya, siniswerte, walang kasing kapal. Bat niya gamitin ang mga nilambat niya sa taong bayan, iwan lang talaga kung ano, okay, unsa ni? Kung ano na ang lumalabas sa bibig niya, lumalabas na ang totoong laman ng utak niya, kailangan na talaga ipa-check up. Grabe ka naman makatulig sa ka-vibes Runic Bless. Siya sa totoo lang ka-vibes Runic Bless. Ano yan eh, sabihin na natin, talagang nasa tao yan. Kung talagang medyo ano ka-vibes, medyo... Sabi nga ni naalala ko tuloy yung sinabi ni dating Senate President Aquilino kay Coco Pimentel the third na kokote. Pag medyo menos yung kokote kabayb sa Romnick, lalabas talaga yan. At dyan mo malalaman. Take the case of Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla talagang mahina. Mahinang kokote talaga. Menos ba? Ha? Minus bitog pinsada mga kabibes. Lali man lagi kag di kamhoax bangko ni Ana nga, ha? Sana hindi maging one-sided ang prosecution. O niya, nitubag naman ni Sharon kay iyang he is very proud ng

0: Te kuno siya di isa mo to siya ang mga staff ka mga abogado ha. Mao na diha. Robin, ha? Pasuldi-suldo ka lang mo mga staff niya, di ka mo to o. O niya, ang iyang mga staff ng tao nag problema on saan nila pag contextualize ang iyang resulte ka, sana hindi maging one-sided ang prosecution in town po town si Robin Padilla. O niya, gihimo pang number one survey. Kung mag-eleksyon ka ron, siya ay number one gapon nga senador sa Pilipinas. Pagkaluoy taon sa Pilipinas, mga kabahib, soy.
1: Pinawa!
0: O na, lisudag mo ay managhan lagi in taon ang kaliwat ni Senator Robin Padilla sa iyang habig. So, looy in taon naman ko. Makaingon na lang ko. Ato na lang kaning iampo ang mga pro-Duterte group, oy. Lagi, kay ba o manggunta? Nga klaro kaya nga daw nagpanik na ni sila mga kabibes. Mga kabibes, may sangko na sangko sa atong takna sa panag-uban din ni sa Arangkada sa Buntag. Sangan, sa kanunay, sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa gihapon na ko inyo kabibes, si Tonton Alcosantugop nga mag-ingon, hinaut paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag magabulik ka nato sa matag-adlaw na itong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma sa samang takna og istasyon. Kabibes, mauna ni!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live nga matan-awan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Mayang buntag mga ka-5 sa itong oras, alas 9:00 na sa Kabuntagon. Ning manindot nga adlaw nga Lunes. Good morning mga ka-vibes, good morning Ate Bay.
1: Good morning DJ Kimya.
0: And may buntag sa ito mga ka-vibes na ito. Welcome mga ka-vibes alang sa ito ang special coverage sa Sona 2026. Mm-hmm. Kini dahil si DJ Kimya.
1: Oh, kini si Ate Bay mga ka-vibes.
0: Si Juvie Balneg.
1: Si Juvie Balneg. Clark pa sweet eh, Karol.
0: Oh, dili. DJ Kimya trugi hapon. Ito mga ka-vibes, may buntag sa ito na adlaw karoon niya Lunes. Karong adlaw, doon na tayo special mga ka-vibes, no? Nga program, no? Special programming ta. Mm-hmm. Up until this afternoon.
1: Yes.
0: Alang sa paghigayon sa ika-lima.
1: Lima.
0: Nga sona ni President
1: Bongbong Marcos
0: Jr. mga ka-vibes. No? Tibok Pwersa sa 93.1 FM Radio Cebu ang nakakaroon mga ka-vibes. Apil na sa na itong mga interns.
1: Interns,
0: no?
1: Yes.
0: Nakapadron sa kadalanan mga ka-vibes. No? So, taon-taon, manawa tao mga balita.
1: Mm-hmm.
0: Gikan po mismo sa atong mga interns. No? So, ato sang i-plaster kayo. Medyo busy pa kayo ang ato ang technician.
1: Yes. Hasta ikaw.
0: Hasta ako.
1: Nag-exercise ka this morning.
0: Ang ganagandagan ang agi o eh. Ito mga ka-vibes, no? Sa pagkakaroon, gipahigayo na ang actually nai-rally Ate Bay.
1: Mm-hmm.
0: They call it Sona sa Katawhan.
1: Yes.
0: No? So, dili kini ang Sona ra nga Sona sa Pangulo. Murag na sila itubag nga Sona. Mm-hmm. Sona sa Katawhan. Ang rally nagsugod mga ka-vibes dire sa may
1: Capitol.
0: Mm-hmm. Unya karon, no? Na dito live, makaoba na to, no? Si L. Ramos, ang ato ang intern.
1: Yes.
0: Sa iyang latest update mga ka-vibes sa iyang live, no, naana dire sa may Fuente.
1: Mm-mm.
0: Ang bagang duot sa mga realista kundiin makita na to mga ka-vibes na diha tong mga junk Trump cases alang sa justisya abolished
1: yes.
0: So Philippine rice neoliberal agrikultura, no,
1: akrobat
0: sa KMP Cebu. So naana sila karon mga ka-vibes dire sa may Fuente Osmeño Circle. Hinihini nagpangabot mga ka-vibes.
1: Naibayad muna party list po.
0: Bayan muna party list.
1: Taga morning man ko, diba? Bayan muna bago baba.
0: Bayan muna party list.
1: Bayan muna party list. Yes. Yes.
0: No? So, na yung mga ubang mga kuan, ubang mga aktivistang grupo nga mikuyog ani nila. You know? So makita na ito mga ka-vibes. Na sila karoon din sa may Fuente Osmeña
1: yes.
0: Circle. No? So tayo siguro pwede na ito matawagan sa itong mga interns. Si Jestray ba siguro? Or si...
1: Si L.
0: Si L, no? Mm-hmm. Human na mag-report kayo na itong paminawon on sa latest. Ako nalang itawag ha, dire. Kung huwag ka magkalisod, no? Para di tayo mahirapan sa kalisod, ako nalang itawag na dire yung number, dire. Kaya ako nalang itawag na lang nila.
1: Nasa lang number.
0: You know, para,
1: let's check. Oo.
0: Para makuha na to, no? Para ma... May masayra na toon sa latest na kalihukan mga ka-vibes. Of course, Ate Bay, no,
1: yes.
0: Ang Sona naman is a yearly report.
1: Oo.
0: And you know...
1: yearly ako, credit ko, ano siya, report. Report card na sa ato ang presidente.
0: Muna ako, maingon ko, muyon ko atong giingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga.
1: Mm-mm.
0: Mamino to sa Sona.
1: Yes.
0: And then, you know, we will just evaluate kung unsa man tinuod ba nga natuman ni or wa, but ba ni, char ba ni. But we have to because he's our president.
1: Yes. No, and then maguhat po tao kung sa mga plano na po niya sa
0: yes.
1: umaabot nga mga buwan
0: o
1: tuig. Kay mo magyuda ang usapod sa aside sa report card sa presidente nga unsay mga nabuhat nila for 2025 to 2026. Angay po na tong atngan kung unsa pa yung mga plano, no, sa gobyerno para sa mga Pilipino karong umaabot nga tuig 2027.
0: Yes, and then daghang mga nangungingon din nga dapat isgutan ko na ang mga issues, you know, iingon po si President Bongbong Marcos Jr. nga ang Sona is not the right avenue to
1: yes.
0: talk about issues.
1: True.
0: No? Sona is a report of the current status or state, no,
1: mm-hmm.
0: of the government. So itong tawagan mga ka-vibes si itong tawagan, no? Itong
1: yes.
0: Sino na yung
1: 0956 sa pag-ina.
0: Nag-victor pa na din rin, no? Kaya
1: oo.
0: Medyo busy ang show. Okay, sige. Okay, na natin mga nagsingabot ng mga kaoba na to, dire. Para at least medyo makuan-kuan ta. Sige, story sa dati ba? Ako sa story.
1: Yes, mga ka-vibes. Again, ha? Live ta, mga ka-vibes. Pwede kayo tanawon ang mga panghitabo karon sa nahitabong rally dire sa may Fuente Osmeña Circle. Pwede kayo ninyo mutanaw sa ato ang official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu. Sa ato mga ka-vibes nga nag-atangpod, pwede kayo mga maminaw sa 93.1 FMR. Para sa dugang detalye sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa ato ang mga ka-vibes, pwede kayo mamutan-aw po sa ato ang live na may mga comments dira unsa man ang inyong gipaabot or iyong giatangan
0: nga
1: state no statements ni presidente Bongbong Marcos Jr. pwede pud kanan niyo i-share sa atoa.
0: Ayos unya karon at bay na murag na na yun sila diri sa may kuan na sila diri sa may ba yun sa may BRT at mahinabi mga ka vibes gikan mismo nanu ka dito sa may Fuente Osmeña Circle ni kuyog aning nagrally mga ka vibes o washin kuyog ugrally no pero sa mga reporters no nga ni cover aning maong kalihukan si Jessray ug si Mar. Jessray, unsa may latest di Jessray? Yes, Jessray. Okay, sa atong balikan mga ka-vibes si Jessray ug si Martio,
1: Moraga mas hindi madungog, no?
0: Mas mayong diha na lang siguro no para at least ma-briefing ni mo daan.
1: Yes.
0: Na mo go sila live no. So okay, wait lang mga kabe. Medyo busy-busy ha gyud tong show karong adlaw Ate Bay.
1: As in.
0: Eh syempre no. Pero Ate Bay, you know what's very important aning zona mga ka-vibes. I think kinahanglan po tag mangayog update no sa kuan sa presidente kabahin sa iyang mga gipangsaad over the past zona no. So mupod na ang atong pag-iisgutan mga ka-vibes kung kuan kung kanakatong iyang gipang mention mga ka-vibes pag 2025 natuman ba natuman ba so atong balikan Ate Bay no ang usa sa mga labing importanteng mensahe ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kani atong Sona 2025 paminawon ato ni pag 2025 niya gingon Ate Bay ato ning paminawon ang iyang mensahe pag tuig 2025 sa Sona sa nilabayng tuig.
2: Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Ang mga nagda-drop out at mga hindi nakakapagtapos sa junior o senior high school. Ang kalahating milyong bata na nagbabanat na ng buto. Kung tayo ang nagpupundar ng malaki para sa infrastruktura, mas malaki pa ang ipupundar natin para sa ating mga mamamayan. Ito ang pangunahing pulisiya natin hanggang matapos ang administrasyon. Puspusan natin inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Ngayon taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. At pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development na hango. Ito ay hango sa dalawang mahahalagang batas na ipinasa ninyo dito sa Kongreso. Maraming mag-aaral ang nakakaranas ng bullying o kaya ay nagdi-depress. Binabantayan din natin ang mental health ng ating kabataan. Magdadagdag tayo ng mga school counselor na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Naglaan tayo ng 1 billion para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. At ang pinaka-priority ay yung mga nangangailangan na puok na malalayo. At pauna lamang yan. Unti-unti nating tutugunan ang matinding kakulangan sa daycare center na nabinbin mula pa noong 1990. Pinaspasan na natin ang pagpabakuna ng mga bata. Sa DOH, kumpletuhin na natin ang bakuna para matapos na sa lalong madaling panahon na kumpleto na lahat ng ating mga anak ay nabakunahan na. Sa ilalim naman ng bagong lunsad na Yakap Caravan, matitignan na ang kondisyon ng kalusugan hindi lamang ng mga mag-aaral, kung hindi pati na ang mga guro. Mabibigyan sila ng libreng medical check-up, libreng lab test tulad ng cancer screening at libre na gamot. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Naging matagumpay ang isinagawang tutoring at remedial program para sa mga mag-aaral nitong nakalipas na taon at nitong summer break. Palalawakin pa natin ito. At maraming salamat sa mga guro at lalo na sa mga ate at kuya na nag-volunteer na tinulungan ang mga maliliit para mas maganda ang resulta nila sa kanilang eskwela. Sa DOLE at sa DSWD, ipagpatuloy pa ninyo ang mga ganitong klaseng internship at pre-employment program para sa ating estudyante sa kolehiyo. Malaking tulong ito sa kanila habang sila ay nag-aaral. Malaking tulong ito sa bansa. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Nakahanda na ang mga high-tech at digital na mga materyales, mga smart TV, libreng wifi at libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Ang pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guro. Asahan po ninyo na hindi gagawing sukatan ng galing ninyo o ng performance ninyo. Ang dami lamang ng estudyante na inyong ipinapasa.
0: Okay, so mo ito'y excerpt no, from the 2025 SONA. But sa dili pa natutukion mga ka-vibes ang gipang ingon na siya presidente niya itong 2025 SONA Ate Bay. Ato siyang damato ng report mga ka-vibes, situation na report gikan sa atong sa itong mga interns mga ka-vibes from CITU no, nga nahimutang og na nanukad karon dito live mismo mga ka-vibes sa nagpadayon nga rally sa katawhan gikan mismo diha sa may paingon na sila og Cebu City Police Office no. Atong may nabi si L Ramos. L, unsay latest diha L? L Ramos. Okay, atong balikan mga ka-vibes sa hello? L? Yes, go ahead L Ramos. Unsa may kasampang sitwasyon diha karon L? Diha sa may imong nahimutangan sa pagbadayon sa rally.
3: Tugod ang pagmarcha sa mga nag-appeal sa mga rally padulong kami sa police station 7. Hinihingi ng naglihok ang grupo dala ng mga placard o mga palayag na nagsilbing kahiwatig ko ng panawagan o kanang sa barunggana sa bahay sa mga isyo nga ilang ipasiog na karong adlaw no? O padayon ang ilang pagmarcha o pagkayag sila mga tingog samtang nagdadaghan o sapot ang mga tao nga miyakil sa mga kalihukan.
0: El, sa pagkakaroon ba El, mabana-bana ba ni mo El, pila ka buok tao na ano ba kay rough estimate kung pila ka buok ang nisalmot sa maong rally El? And as of right now, unsa may kasagarang na diha, mga batan-on ba? Medyo mga idaran in terms of age group, asa may mas daghan ba ang batan-on o ang mga hamtong? Okay. And then kasagaran sa ilang mga placards ang ipangbitbit, unsa may mensahe kasagaran sa mga placards nila El?
3: Yes, ilang mga kasagaran sa ilang placards kay mga panwatig or kanang mga hangyo nila na mabuhat sa rin sa ato ang kanang komunidad o tapos ang magpanto example no, justisya alam sa mga biktima sa pati ng estado.
0: Mm-hmm. Okay. Ate Bea, ikaw nabsin na kay kuan question?
1: Yes, Elsa, imo hang nabantayan karon. Unsa man na mostly gyud, di ba, kay daghan man kay sila gusto nga hangyo nga imo hang gi-mention. Unsa man mostly imong nabantayan nga hangyo sa ato ang mga kabatan-unan o mga idaran nga ni apil sa rally? Yes, unsa man imong nabantayan nga kasagarang hangyo o panawagan sa ato mga rallyista karuhan ka, even ang katong mga kabatan-unan o mga idaran nga ni apil sa rally karong adlawa?
3: Yes, unsa sa ilang mga kasagarang na ikan hangyo no kay kani pag-unbit o kanansyat na
0: Paksilika
3: down.
0: Mm-hmm. Okay, so kanang paksilika o sa dyan,
1: yes,
0: so, no?
1: Yes, very recent po na nga
0: grabe
1: issue.
0: Nga isigutanan. El, asa na mo exactly karon na abot na ba mo diha sa May Cebu City Police Office or nagmarcha pa paingon diha?
3: Yes, DJ Kimi, at bago ngayon, Jumi, naka-abot sa Regional Office 7.
0: Mm-hmm. Okay, namo diha sa May PRO 7. Kaya murag na ipahigayon nga programa diha, mm-hmm. no? Di ba na may FG diha nga gibitbit ka ng color green? Unsa may itsuraan ng FG nga ilang gibitbit diha?
3: Akin ni color green nga tanang hari ng barakyo nung nagitawag na nagitawag niya siya
0: Itawag niya
3: FG.
0: FG, no? So, nandito ka, hari ng...
1: Corruption?
3: Hello?
0: Yes, El. Unsay nakabutang sa FG, El?
3: Nakabutang is pahiwating sa corruption o kapitalismo.
0: Ayan, no? So, I think usan na sa mga kuan. Eh, kasagaran man yung mga activists, mga artists man sa good
1: yes,
0: sila.
1: Yes.
0: Ayan, si Gael. Nagang salamat sa imong live update niya. Tawagan ka na magbalik. O, extra sa L, extra.
3: Yes, Kiga Kimia, salamat. O, Kimi, magpadayon kami o ganang bantay sa sitwasyon o update ka ninyo. Mabalik na kami alam sa mga sunod na update. Taga salamat kini si El Ramos, DITU intern. Nangalaga, darong naghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio, Cebu.
0: Dagang salamat, El Ramos. Okay, atong peg strohon kay paninglan niya ni ilan
1: oh, na makautang ta ni Rowan.
0: Okay, sige. So, ato nang na play earlier no ang una sa mga importanteng mga saad sa atong presidente last 2025 no, particularly on education.
1: Yes.
0: And he also mentioned bullying no.
1: Mm-mm.
0: And then ironically nahitabo mga ka-vibes ato nahitabo sa Lungsa, sa Tacloban.

0: nga ikay pangutan o naman ani no in your take ba unsa may estado karon sa edukasyon isip po sa ka estudyante no the status of education in the Philippines right now.
1: Akong masulti kay naa sa joy pros and cons about sa education here sa Philippines kanang daghan siyang changes. Example sa senior high school na ay time nga na yung mga subjects na kuhaon tas na i-add tas na nasay balikon na sad and then lain sad is kanang na scholarships pero dili po ta makaingon nga guaranteed siya for everyone inana and ang education is masulti na ko pod is kanang ang in a sense kay kanang libog jud siya as of now. Naay mga gisulti si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nahitabo na poy wala pa sa but we will see kay wala pa man nahuman iyang term and ana pod siya nga by the end of the year maybe katotanan niya promises from SONA last year mahitabo siya this year.
0: Yes. And I think usa sa mga pinakadako nga in terms sa iya mga gisaad no is kining the development of technology pag-abot sa kanang mga technological advancement in schools no
2: laptops for teachers
0: and then na po yung mga uban nga mga schools nga e-learning centers na kanabitong nanay marag TV ana
2: projector baka karon more on these na good in sa una man go DJ Kimet atong naandan kay blackboard og chalk ra gyud ang gamito no eva drawing didto ra gyud
0: nakaabot kog kuan acetate katong
2: acetate
0: katong projector mga suga
2: okay
0: di ba kabot ka ana pearl wala na
2: wala na mo na karon.
0: Wala na nakaroon kay PowerPoint na itawon. Oy.
2: Bongga naman, oy.
0: Tiyo, ayaw sad pag nga akong sound effects.
2: Ano siya nga? Ayaw pag nga kay...
0: Wala ko yung nadungog.
2: Tigising, no? Wala na lang kita na. Tigising.
0: Ayan, no? So, pero mauna, no? Pero karon again, it's modern na. And I think, na-achieve man sa jud na, no?
2: Oo. Oh, oh.
0: Sa inyo, sa, of course, sa private schools, di ba? Naan naman, di ba?
1: Like, kanang TV, na... Depende sa prof, actually, kay napoy uban nga, kanang if hinay ang connection, kay through own cell phones na lang. Napoy Wi-Fi nga mag-help nga para ma ang klase gani kay paspas ang progress and everything.
0: Sure. Tinod. And ang kuan pud nako is in terms of education, one of the biggest discussions right now and even not just in the community, even in families pati sa mga estudyante, the effectivity of the K-12 program. No? Of course, matod pa sa presidente, opening statement pa lang niya daan niya, daghang mga kabataan-unan niya, di pa kaya ka mamubasa.
2: Yes. Learning gap, good, DJ Kinect.
0: Learning gap, no? But then, they always question right now, the effectivity of the K-12 program, angay pa ba ni siyang padayon?
2: Padayon.
0: No? So siguro, atong pangutan nun, Pearl, ikaw na K-12 baka?
2: Wala ako kaabot
0: ako, K-12. So ikaw nakaabot mo yung K-12, Pearl, no? So, what is your take on this, your opinion on this? Effective ba siya? Okay ba siya?
1: Para nako ang K-12 kay dili siya effective. Kay mas ninot magod nga ang parang muna ko ang K-12 para na dyan sa mga students or mga tao nga dili pa dyan buo ilang huna-huna ba on what to take sa college. Pero okay ra siguro if 1 year lang kay for them to decide dyan ba on sa ilang gusto nga path in the future. Pero para na ko kay decided naman ko bata pa lang ko so para na ko wala siya use mura ra siya ganang practice to kay yums man ko pag senior high mura siya practice na ko nga para karon nga com ko nga karang communication, karang effective nga karang communication to other people, unsaon pag mga karang how to write news properly na where you chag mahug nga practice for 2 years.
0: So that means sa giingon ni Pearl niya kanang kung ako decided na ko niya para sa mga dili pa pwede siguro elective lang.
2: Kana. Kay 2 years is labi na
1: lang taas.
2: Taas kayo siya and then naapod ba yung uban DJ Kemeta. Let's face it, most of the students right now, ilag yung goal is i-graduate nila, makatrabaho yun. So if magamit kag 2 years, marang taas na ka siya nga panahon.
1: Napoy ni, diba? Napoy ingon na, 'di ba? If after ka senior high, pwede na ka maka-work, pero actually dili jud siya kanang kuan jud na maka-work ka.
2: Oo, guarantee no.
1: Dili jud.
0: And I think diha musulod ang ineffectivity of the K-12 program because it failed to achieve its goal.
2: Yes.
0: The goal of K-12 program to bolster the education here in the Philippines because the reality is ang ubang mga nasod na K-12 na sila.
2: Oh.
0: And effective dito kay ano? Dito after graduating even in high school you can work. For example sa Amoa sa US.
2: Wow. Maduro kay high accent no. Fairness.
0: Yeah, in the US.
2: Where specifically?
0: Sa Arkansas.
2: Arkansas.
0: Oh, Arkansas no, pero ang Kansas.
2: Arkansas.
0: Pero ang Kansas dili siya Kansas.
2: Dili Kansas.
0: Diba?
2: English.
0: Anyway, so going back no, kidding aside, ang dito magud epektibo because when you graduate, let's say junior high, 'di ba? Unsa maka nga level, pwede na ka mo trabaho and you can earn good money.
2: Yes.
0: Ang pait lang diri sa Pilipinas, say butang ta lang, siyempre ganahan jud ta mo trabaho above minimum, 'di ba? Ila minimum wage diri sa Pilipinas karon in Manila. At
2: like
0: na,
2: plus 85 ba sila
0: na? Na sa 15,000 per, around 15,000 per month ang minimum. Mm-hmm. Na here in Cebu, I think na it plays around 11 to 13 gihapon na, yes. 11, 12 diha gihapon tungod sa ang anang presyohan sa atong minimum wage, no? O syempre, if you graduate senior high, your ang imong gipanglantawan is that hopefully, di ba, ang akong sweldo is at least minimum wage, di ba? O, di ba? So, anasa, di ba? So, but then, ang nahitabo is wala eh. Di ba? At least, mangitag hapong college graduate.
2: Yeah, diba? most of the time, ang pangitaon sa mga employer karon naa kay experience. O niya, unsa yung pagka-experience ka, bago pa man ka ni graduate pod. So, kana, I think, tinuod pa na siya DJ Kimet. Mag-agree ko sa giingon ni Pearl, kahit huwag magkita naka-experience ng K-12, no? But, it's good. It's a preparation for those that are still undecided kung unsa gid akong kuhaon pag-college. But, kana, sakto yung mga, maybe it could be elective, not really, kanang mandatory for all students to go through before they can proceed to college. Kay same with Pearl, ready naman siya nga.
0: Yes.
2: Diba, even kita, I think pag fourth year na to, amo tay choice but mag-college dayon. But I think we were prepared and we're ready to proceed to college.
0: Siguro mas maayo no, i-cancel, you know, kuan ang kuan magud ang K-12. They want to pattern ito other countries, no? So dili man gani siya epektibo, 'di ba sa una, 'di ba? Nindot man ang education status diri sa may Pilipinas.
2: Yes.
0: 'Di ba ka remember ko before daghang mga rediri kay diri mo eskwela kay nindot ang atong education, ang ato. What do you call that? Kanang ato ang kalimot ko basta.
2: Sa quality, sa man.
0: Quality education. Sure, no?
1: Education system.
0: Education system. No? Marami na vision mission sa atong skwelahan.
2: Kasi lang talaga ito doon.
0: Carity Christi Orgentos. Anyway, going back. No? So, ang umbot pa sabot is that the quality of education here is nice. That's such that other, you know, foreigners come here to the Philippines. So, study here. Ganaan sila mong eskwela. Dire. So, siguro ang maayoana, di na tayo mag-K-12 pero i-bolster na to ang up until fourth year.
2: Yes.
0: Parinduto na to ang programa para dito pa lang daan.
1: Decided na.
0: Yeah, decided na ang naanay quality. No?
2: What if ang katong mga sa tawag na programs ba ron or mga subjects nga nasa K-12 basin pwede na to ibutang sa third year or fourth year ba? Ginagmay lang good siya but transitioning ba DJ Kimiat no? For preparation gihapon.
0: Tinuod. And aside from that no, ang kuan pod ang dapat ang pag-educate will start in the grassroots level.
2: Yes.
0: Kaya palang daan, gahi na.
2: Mm-mm.
0: Diba? So, and of course, again, smart use of technology and everything. No? Ang nindot lang po nga gi-point out niya, not nindot, no, pero ironic gi-point out niya, 2025, he pointed out bullying. So, that means bullying in schools is already a prevailing problem.
2: Yes.
0: 'Di ba? So wala na to ni siya na storya atong bullying topic na to. Dire, have you ever experienced na aba na sa imong kaagi? How young are you now, Ganik Pearl?
1: 22,
0: no. So pag elementary, high school, up until college,
2: did you experience
0: or naka-witness kag inana?
1: Ako kay naka-experience yung bullying pag elementary kay sa una patpati yun jugay ko pagkabata sin hantod man jud sa siguro karon patpati yun jugay. Kailang sungugon ko nila nga mura na ko galakaw nga stick inana yan. Kanang sungog ra pero sa feelings ako sakit pod ba ya, di ba? Kay bisag unsaon na ko count di man jud ko ka gain og weight inana.
2: Mas bang usag metabolism mo sana all.
0: Na may solusyon na.
2: Asa man?
0: Kung ma in love, manambok. Anyway, sige, joke rapper. Okay, sige, go. So, pero storya ra.
1: Story at upper. Wala ka na physical.
2: Physical.
0: And it's more on how you respond to that eh. I think you know, how you respond to bullying will affect bullying in general. So pwede ka mo respond in a way nga mugara siya or dili, di ba? Kay usahay mo ang kining mga bullies, the more nga i-feed ni mo sila, the more nga ma-feel nila nga successful sila sa ilang pag-bully.
2: Oh, the more mugara.
0: How did you deal with it?
1: Akong gi-respond ato, sir, kay medyo slayable siya kay kanang
0: slay
1: ni kuan, kanang nangita og kanang Miss Intramurals ni niapoy niapil ko.
0: Tapos daog ka.
1: Wala, runner up ra.
0: At least, that means you're confident. So that means, kanain yung ipang-sulti diha, di na tinuod.
1: Kibera na siya.
0: Oh, yeah, matod palagin nila, di ba? The best revenge is success.
2: Yes, definitely. Diba?
0: So mauna mga ka-vibes, no? But then again, ironically, kanina hitabo sa Tacloban, and I think, it is a must that the president will talk about this again.
2: True.
0: Kining bullying in schools, and also ensuring na, kung education man lang, nabutang na nato, ibutang ta lang, no, nga ka na sa 2025 nga sona ni President Bongbong Marcos, na-achieve niya ang katong medyo high-tech na, laptops for koan, additional sweldo sa mga teachers,
2: yes,
0: sa pamangani. But I think it's a must for him to talk about the security of students in schools.
2: A must.
0: Oo,
2: I
0: a
2: would
0: must
2: agree.
0: Na. Kaya nga, no, wala na sa budget eh.
2: Oo.
0: Di ba usually, mag-budget sa eskwelahan, Department of Education, budget, libro.
2: Classrooms.
0: Oo. Sweldo sa teachers.
2: Yes.
0: Di ba? Sa pamaylain.
1: Laptop sa teachers.
2: Equipments inside.
0: So,
2: oo.
0: Mga kuan. Ghost project ba? Kanang mga libro.
2: Oo.
0: Di ba? Uban pa na diha.
2: Mga programs sulod sa school.
0: Pero wala na security because again, asa ka makakita mga eskwelahan karon nga hugot og security.
2: True.
0: Wala usulod gawas sa mga estudyante. Wala
2: kating-kating nagali karon.
0: Ha?
2: Mga kating-kating nagid anytime.
0: Sa una di ay.
2: Sa una kay wala ko sulay pud.
0: Oo ba?
2: Wala ko sulay kating.
0: Ikaw Pearl.
1: Wala sad.
2: Ikaw lang kasulay ka.
0: Wala mo na sa iyo. Pero bitaw no, that's the reality. You can see that the security is not that visible.
2: Mm-mm.
0: Ang guard usahay ano diha mabarubarong ra
1: ang guard kay kanang magstick tanaw nang bag gusto hugtohugon ra
2: ako ba dili gyud ano ano kay for the formality sake ra ba ana trabaho ko
0: unsa man lang akong bag baseball hugtohugon nimo. Diba? Ay, pero I just want to share before when I was in Manila, no, sa CJAS, our school there was very, very strict.
2: Oh.
0: So, it really depends siguro. No? So, unsa man gyud pamaagi, Ana? Is it through the school administration? Or hingusgan ba ni sa DEP? And I think, kanay, that should be very clear.
2: Oh. Kay pag high school ako, DJ Kimiat, kaya man po, stricto man po kayo, bawal galing ni o colored hair, bawal may o kanang mubo nga sayal, sa amo ang uniform. So, I think, dependency as a
0: pero
2: school.
0: Pero nga nung nag-laptop ka ato?
2: Katong kuan? Wait, dito ako ni graduate by year?
0: Dito ako ni
2: graduate by
0: graduation niya, naka-crop top siya, guys.
2: Crop top girl since 1990s.
0: Oh, di ba?
2: Oo. Pero kana siya, ni-grow up ko, and nikuan ko nga, ang usa ka institution, kay stricto yun sila. When it come, even sa ato ang college, no? Sa imatag school pag college, stricto po sila. So I think kind of dependent ko sa eskwelahan, but I think mas maayo yun siya nga. In general, even those public schools, dapat mas stricto yun sila kay mas taghan og estudyante ang public schools.
0: Tinod. Actually, sa private schools naman,

0: vibes. Mm.
1: So anyway, no. So and then of course, kining bullying, I really hope this is going to be a topic that's going to be discussed.
0: Mm-mm.
1: And discussed thoroughly later on.
0: Yes.
1: And syempre, apil sa gipangisgutan no ni President Bongbong Marcos, mga ka-vibes, atol sa iyang sona is kining DSWD Taraba sa program.
0: Yes.
1: Oo, nga matod pa na achieve jud ni siya, mga ka-vibes, under the DSWD to teach kids how to read at a very young age.
0: Yes. Diba? Actually, na ako'y trainee DJ Kim Yat nga. Teacher siya before sa Taraba sa program with DSWD sa Bantayan.
1: Ay,
0: yes.
1: Okay.
0: And very effective yun daw kaayo na siya. Especially, kay dili man yung tanan, mahatagag opportunity nga makaskwila, makatanong school na, ikwarta, makaadto. So it's really nice for DSWD to have this kind of program for those that are in need.
1: Tinood na. And then, aside from that, no, from for example, for the poorest of the poor, kanang mga kuan, mga naasa mga rural areas, no? Nasa kabukiran, dili biya tanan, dili accessible sa daycare, ang ana, di ba? But in, it's very important that, you know, kids will learn how to read at a young age and not just learn how to read, to also understand what they read.
0: Yes.
1: I think mo man yung mga basics, di ba? For example, how young were you? If makaremember ka nga, nag-start na kaog ka ng swat-swat, masabasa.
2: Sa'yo magugugitunluan sa kong mama, sir, sa mga 5, 6, may nana.
1: Oo. So, di ba, again, because usually the first teachers are your parents. Pero again, dili man tanang higayon. Makatudlo ang mga ginikanan. Yes. Kasi siya, nanaginikanan nga, nanarbaho.
0: Tinood.
1: Nang langyaw, FW, di ba?
0: Yes.
1: Ibili na rasa kung ano niya. Ang inyong gibilinan, o tropod nga, di po makatudlo.
0: Come.
1: So, this is a very effective program. No? And I think this also one of the achievements, mga ka-vibes.
0: Yes.
2: Importante po, Jud, ang pagbasa, sir, kay kana ganing
1: yes ma'am ayo pa sir
2: kadugayan ba kay kanang example if ang person mutiguang na siya then di siya kabaw mo basa niya na ipa-paperman niya ang importante nga documents dili siya dili siya kanang kuan ba makabaw kung dapat ba kuno ipirmahan or dili pa so mo nam kayon ko importante jud ang pagbasa at the young age nga hangtod nga makadako sila nga makabaw jud sila ba nga makasabot sila unsa ilang gipirmahan gibasa
1: and that it's true, no? Because, again, if magpirma-pirma, kanain-anang ang mga documents, kinahanglan mag-comprehension.
0: Yes.
1: And I think diri matagak eh. Because asaha, yes, you can read, but you cannot comprehend. Diba? And, you
2: dagan
1: know,
2: Filipino sina na, sir.
1: Yes. Na, no, yes. Basa,
2: pero di labaw na sa social media, dagan kayo kanang ditso dayog comment, and wala dagi comprehend unsa ilang nakitan sa social media.
1: Yeah, and wala context, ba?
0: Wala. Basta but lang impulsive mag-post commenters na ang tawagan nila.
1: And I think, mula gina, no, we had a discussion with one of our professors no sa kanang government contracts. Pangutanan niya sa class is very simple. What is the problem of the Philippines? So one of my good classmates akong Brad no si Tol Arong Mayon siya because we are not elitist enough. But pasabot ni ini, we're not that smart enough. No, because sa matod pa niya sa democratic country ko no, we need to be elitist. We need to be smart when we decide because 'di ba, we will put someone there for 6 years.
0: True.
1: So that's why we need to be elitist, 'di ba? Dapat taas ng standards.
0: Oh, yes. 'Di
1: ba? So
0: elite dere mga
1: taas kay mug standards sa inyong mga iuyab niya inyong mga presidente, dili mo taas og standards.
0: Correct.
1: Inyo hakay ba abi kay sikat lang, 'di ba?
0: Abi mo ilado, mo ila ilhan nga pangalan, mauna na siya.
1: Mauna na no. So mola we should be elitist enough. Dapat taas tag standards in terms of you know electing our public officers, public officials.

0: Yan, si CCTO ba? Si Richard Lopez. Nga, ay mo kabala ka sa mga moagi dahang dala na kay syempre, that's the one of the main highways, no?
1: Yes.
0: So, kuan, kanang gitawag nga naaman sa mga kwerpo sa mga CCTO, no, nga mumonitor sa traffic diha. So, kana mga ka-vibes. So, once again, we all know that kining pag-rally mga ka-vibes, eh, importante man eh, kay kuan man eh, Article 3, Section 4, ba yan mga ka-vibes, diba? The right to freedom of speech, no? Yes. And peaceable assembly. Okay, speaking of which, mga ka-vibes, atong mahinabi, live sa linya gihapon sa telepono. Live update, gikan sa nagpadayong zona sa katawhan, mga ka-vibes, ang kining rally ay pahigayon sa mga aktivistang grupo diri sa Cebu. Isip pa ilang pagsupak sa zona sa Pangulo nga ipahigayon karong hapon. Atong mahinabi, live gikan diya sa may downtown Cebu, si Ninya Turing. Ninya, maayong buntag ni mo diha. Kamusta na mo diha, Ninya? Ninya Turing? Okay, atong balikan si Ninya Moragua. Wa siya kadungog nako. Ninya, unsa may latest diha sa downtown Cebu? Yes, go ahead, Ninya. Go ahead. Ninya, go ahead.
2: Hello, sir?
0: Yes, go ahead, Ninya Turing. Unsa may latest diha?
2: Sir, sa ako ka pa rin, sir, nagdagahan na ako mga re-insta, sir. Ganiha, katunga ba ito karoon, daghan na, sir. And then, nagtapok sila diri at pang sa SSS.
0: Mm-hmm.
2: So, nagdagahan na sila mga re-insta, sir, na nag-standby sila diri o daghan sila mga block parts na ipagdala o mga flag signs na nakakait na mga party
0: lecture. Okay. Ninya, iningon ka nga medyo nidaghan na sila. Unsa man ka sa unsa gadaghan na sa nagtapok gaina dito sa may kuan Capitol paingon diri sa may fuente. Unsa man ni times 2 ni times 3?
2: Yes sir. Gamay na din kayo maihatra dito sir ang mga lalis na nga lalihan kung di na sa Capitol yung panulong sa fuente. Pero karoon na
0: Okay. Ninya, in terms of our weather, kamusta man diha? Madag-umon ba? Mainit ba ang panahon?
2: So far, sir, wala yung gubok na nakikabo, sir. Okay lang sila din rin. And then, ang panahon, sir, dili sa init. Lantong residential city, sir. Naan sila din nakit sa dalan, sir. So, medyo dili kayo okay ang traffic po. May mo ang madagan mong nag-ali, sir, sa traffic po, sir, sa dalan. Pero naman sa tinong CTO na nag-monitor, sir. So, di okay na sa nila ang dalan din rin ganiha. Kay medyo traffic traffic din ang dalan, sir. Pero karan, okay na sa siya.
0: Okay, naabay mga miyembro sa CCTO, mga si, kanang traffic enforcers nga nag-monitor sa traffic flow na to, diha?
2: Yes, sir. Natay at CTO sa unahan, sir, dati sa metro. Nakita na to na natang sila, sir, na siya ay mga pulis sa dili sa highway, sir, sa supply. Dili pa sa unahan, sir, na so din nakita ka isa ka dati sa enforcer na nagtanapod sa ito mga linisa.
0: Mm-hmm. Okay, unya, Ninya, naba mo'y nahinabi diha nga mga member sa mga nag-rally. Hangtod unsang orasa man ni ilang kalihukan niya, unsa may ending anin asa man ni sila kutob garong adlaw.
2: Oh, okay sir. So far sir, karon sir wala pa ni napa pa istorya o mga lehista sir, pero bigita mo kinahanglan diri sir o bisa ka miyembro sa lehista sir.
0: All right.
2: Sandy sir.
0: Yes, Ninya.
2: Hello?
0: Yes, go ahead Ninya.
2: Hello, sir?
0: Yes, okay, sige. Balikan lang ka na mo, Ninya. Pangaisig information di, ano, kung unsang oras sila kutob o hangtod asa ni ilang rally, no? But for the meantime, balikan mo na mo diha sa nagpadayon nga zona sa katawhan diha sa may downtown Cebu. Dengan salamat, Ninya Turing. Sige, extra sa Ninya, extra. Okay, sige, go ahead.
2: Okay, sir.
0: Yes,
3: ang end of program.
1: mayong buntag natong tanan. Ako si Epic Kalinero.

0: president sa BPO Industry Employees Network Cebu or BN Cebu. Nami din rin karoon ng ikuyog sa PIPO Sona o sa Cooperative Sona kundi tumong kay highlight at inuray na kahimsang sa katawahang tubuhano ng lapad ng katawang Pilipino. Ni Duyog din karoon kayo nag-set ng expectations or benchmark sa Sona ni BBM later this afternoon. Una, expect na mo na iyahang ipanghambog ang pag-outrun or outrun sa BPO industry sa foreign exchange remittances sa mga OFWs. Ikaduha, ipanghambog sa niya ang pag-record-breaking revenue sa BPO industry pag last year, which reached $40 billion. Pero among ganahan i-highlight kay dapat mo sumpay sa pagpanghambog niya sa investment and revenue sa industry, kay dapat mo na ay makatugbang ng mga measures to protect BPO workers who make the target possible to reach in the first place. Tapil dira among panawagan nga ipasa ang bag na parta for BPO workers na kasing-kasing niya kaya pagpasaka sa minimum entry level salary sa mga BPO workers to 36,000, which is what we believe na makabuhi na ang or standard para sa mga BPO workers o ang pag-implement ng stronger labor protection para sa mga BPO employees batok sa mga abusado ng mga kumpanya. Malikely mahuman ang program kalalang susi.
1: Okay.
0: Mauni ang joint program with other groups, lalaing political groups. Pero ang mo ang delegation kay mo, ato pa ang metropolitan later. Ato siya mag-end sa alimit na pag-end. So, ato siya
2: mahuman. Okay, did you give that? So,
1: okay.
0: Si Kylie
2: Nero from BNC. Okay, sir. So, ano kayo? Ano sir, si Kylie Nero sir from BNC. So, sa president. So, masod niya na alas po siya magsugod. And then, ano daw magtapos sa Metropolon.
1: Okay, sige. Dagang salamat sa imong live update, Ninyo Turing. Balikan ka na muna niya. Hala, sige, Ninyo. Extra sa Ninyo Turing. Extra.
2: Dagang salamat, DJ Kim Yat, no? Nanukad, dikan sa Rosario City, kinisini niya narito rin, ang anagad, aras mo na po sa Lagunang Balita, dikan sa 93.1 FMR, favorite music radio Cebu.
1: Dagang salamat, Ninya Turing. So mo to nga BPO workers po no? So naapod no? And I think tama said no, because BPO industry is also grabe ate ba no, you're from the BPO industry din. Indot pud ba kayo ang ilang contribution, so dapat ipanghambog po na sa presidente.
3: Yes, and mukuan ko sa yang giingon DJ Kenyat atong bag na korta for BPO workers nga ilang gi-raise kay at least maabot ang minimum wage sa mga empleyado 36,000, because sa NCR karon 19,000 kapin lang, and sa Cebu it's just 14,000.
1: Yes, that's true.
3: The minimum.
1: No? Unya for kuana no, imagine BPO na na. Yes. And you know the work of BPO, it's not easy.
3: Oh, ay kada no, ato lang i-debunk kay mostly manggod sa mga tao karon ug maana sila nga BPO.
1: Ayahay ko no kay
3: storya ra. Ay, magstorya ra ka, mentally exhausting and physically draining siya, because ang ato ang naandan mga ka-vibe sa unang panahon is mag-duty ta. Day shift 8 to 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. pero lahi yun ang trabaho o ang kakapoy kung mo duty kag panggabi, and most of the time ang trabaho sa mga BPO workers panggabi yun.
1: You know, dumana na siya gitawag na night differential, yes, diba? So that's a nice point na gi-bring up niya. And more than ito, minimum wage,
3: yes,
1: for BPO employees,
3: yes,
1: lahi mo na siya nga level, it's a different kind of skill, no? Pero para mas mulambo.
3: Yes.
1: And to think, ha, Mobian usually ang kasagaran niya, kumbaga, after graduation, diha, muna available right away ng industry.
3: Stepping stone ko no, sa ato ang mga bago lang mo graduate.
1: May mga interns na to, di ba nga, working na si Ninya Turing is also working, si ethics L is also
4: sa una, sir,
1: sa una no?
3: Oo, VAO, cool.
1: Di ba? So, mauna, Mark Vibes. Again, kinigipahigayon nga sona sa katauhan. Ato lang po ning klaruho, no? Though it comes as a rally, no? Pero ang intention aning sona sa katauhan, kinigipahigayon karon sa mga aktivistang grupo diya sa may downtown Cebu, it is a way for them to show also the alternative side of it. Kaya syempre, yes, ang sona magod, usually, ang ipakita na, ang positive man yun.
3: Oo.
1: Di, landscape mo
3: yung mga nabuhat, diba?
1: Landscape mo na presidente, ang problema ta karon kay wala tayo kwarta. Ano yung malayana, diba?
3: Oo. So most of the time, and kani po sa ato ang mga katauhan nga naminaw karon. Mm. Ayaw po mo pagsupak dayon nga. Ay di ba maminaw og sona kay mauna mga baka and all. You have to give the president a chance to share kung unsa gyud mga success and achievements nga nabuhat sa administrasyon para sa mga Pilipino.
1: Tinoo, that's right, no. So mo na mga ka-vibes mo na recent or labing ulhing panghitabo mga ka-vibes gikan diha sa may kuan sa may downtown Cebu. So matud pa nila hangtod alas 12 no ang maong kalihukan diha sa may Fuente Osme diha sa may downtown Colon. Actually sa mga latest nga videos nga gipang-send sa atoa nagtapok diri atubangan sa may SSS. So ang nakuan na ni Ate Bay is that dako lapad ni siya nga dalan apan diri sa may SSS magunay na dako nga murag clearance.
3: Yes.
1: No. I think the reason why wala sila nakatapok sa Fuente Osmeña is because kani adto magong last year magud Ate Bay ang kana manggong dalan bitaw sa BRT.
3: Mm-mm.
1: Wala pa man na paagi.
3: Yes.
1: So diha si mo na gisubay nila pag rally.
3: Yes.
1: No, diha sila nagtapok. So unfortunately karon gipaagi naman na sa mga POJs pa gyud mo agid. Yeah. So I think that's the reason why wala sila nakatapok dito, wala sila gialaw. No, so mo na mga ka-vibes, pero ang maong kalihukan hangtod alas 12 na sila karon live mga ka-vibes diha mismo sa may ba jud mismo sa SSS. So, doon na po yung pilapod ka mga grupo nga naa na yun mismo sa atubangan yun diya sa may Metro Colon.
3: Mm-mm.
1: No, which is murag mo yun na siya abutanan sa atuang
3: yes.
1: Mga rallyista. And by the way, no, sa mga wala na sayod, doon ay pipila ka, doon ay mga lugar sa Matag City Ate Bay nga pwede ka mag-rally nga walay permit.
3: Oh.
1: Yes, it's called the Freedom Park. That's why kanang Freedom Park na to diha. Yeah, so Dumaguete, no? Basta Freedom Park na siya, bisan pagwa kay permit. Pero di harapod ka kutob.
3: Mm-mm.
1: Yeah, that's the idea of Freedom Park. That is in the Constitution.
3: Wow.
1: Na naay lugar kung pwede yun ipagawa sa katauhan ng ilang sentimento.
3: That's so nice.
1: Without the need of permit.
3: Permits.
1: Pero syempre, if ari ka sa mga other places, di ba, need na kaog permit. So more, I think this is a rally that is permitted, no?
3: Yes.
1: Nakalimutag pangutan na gani, unsay kuan karon, unsay gibuhat sa karon sa kapulisan. No, but nonetheless, atong balikan later on itong mga interns mga ka-vibes. So again, no, una pa na ito itong giplay Ate Bay. Ang kuan pa lang ito, no, ang aral program. And syempre, laptop teacher. Kini overtime pay po sa mga teachers.
3: Yes.
1: And syempre, ang kining isip po sa ka magtutudlo Ate Bay, especially in public schools. Diba? Dili biya jud lalim ang sitwasyon sa mga public
3: tinood
1: schools. No? I for one, pag nakaskwela ko public school, when dito sa Manila katong si Jazz lagi, imagine na first year Ate Bay 13 ka book sections.
3: Yung pila ka book sa usa ka section.
1: Sa isa ka section sa isinta ka buok.
3: So
1: imagine ng ana kadaghan.
3: Grabe.
1: Isa ra na kaskwilahan, no? It's Camp General Emilio Aguinaldo High School.
3: Daghan kayo.
1: It's a public school. Tapos ang pangalan niya ng acronym para social paminawon,
3: si
1: Jazz, 'di ba?
3: And ang concern lang nako, sorry DJ Kimet, ako lang ipigiback. Ang concern man gud nato aning daghan kay mga estudyante niya, usa lang ka teacher, ang quality of education og teaching ma-compromise siya, because truth be told, kung magkadaghan man gud ang imong matudluan, dili ka maka-focus sa mga mas nanginahanglan og tabang during classes, kay daghan kaayo sila.
1: Yeah. Sa inyo haba Pearl, pag high school nimo, no, how many

0: So, mafocusan itong student.
1: That's true. Ano ka na bitong e-card giving tapos pwede nga mag-remedial classes. Sa inana nga mga public schools niya, anak ka naghana din na madalag remedial. Kaya mo ana ng teacher na, eh, siba, basta makapasar na mo, uli na mo.
2: Oo, yun.
0: Ano ba, kaya pasar na lang. Next year.
1: See you next year, no? Oo. And then, kini ako, I want to share this, no? Na ako'y araling panglipunan nga subject.
2: Mm-hmm.
1: Na ako'y professor. Si din ako i-mention sabagay na sa Manila, no? Ang kasi ginabuhat niya, di siya magklase. Kay last subject na mo siya. Kay Bao Jun Ming, di na siya magklase. Ang buhato niya na siya ipapalit ng mga notes nga ipaserox o ipapilit sa notebook. After that, mag-exam. Di na siya magklase. Yes,
2: ano in ano Anna,
1: public school, first year.
2: First year?
1: First year high school? Araling panlipuna, di ko kalimot.
0: Tapos ang stop-stop na mo.
1: Yeah, mura ito yung basahon ni mo nga notes, sumuot yung manggawa sa exam.
2: Oh, see?
1: Ang among klase magsugudog alas 6 sa buntag, alas 3 sa hapon, kanang 2 to 3, di ko na siya mutong na.
0: 1 to 3, go, kanya-kanya.
1: Oo, kanya-kanya, yes.
2: Yan ang tanin niya mga kuanta,
1: man. Imagine if that's the quality of education, di ba, here in the Philippines. So, you know, importante na, no, kaya ano, dili magud madasig ang mga magtutudlo.
2: True.
1: May pila na may overtime pay in tawon, di ba?
2: Tinuod
1: and
2: na.
1: Kinipod, ang kanan yung mga teachers nga naa sa mga mountain areas, mountainous areas.
2: Kakanang bisag baha, DJ Kimiat, mula bang
1: tinuod.
2: Every day mo agi og dagat og sapa para lang makatudlo.
1: Oo.
2: Ang uban ato nagali mo puyo, magpalayo tinuod silang pamilya para lang makatudlo. So,
1: yes.
2: Ingon ano, no, hataga na itong mas kuan pa, kanang bitawang enough og sakto nga kanang bayad ang ato ang mga teachers and help pod, guidance, equipments,
1: tinuod.
2: Para ang quality of education, mahatag yun atos mga estudyante.
1: That's right. Unya, Tio, naman di commercial naman, lihog di ako sa lag, ganang waang lag di rin.
2: Ganyan na po, nakayaman ko.
1: Commercial, alas gis na raba. Okay, so, ang atong SONA special coverage, mga ka-vibes, hangtod pa na yun yung hapon, hangtod yun sa actual nga SONA this afternoon, mga ka-vibes, no? By the way, mag-uanta, no? Mag-hook up ta po sa, sa PRTV Prime Media, unya, alang po sa special coverage sa SONA niya. Later this afternoon, silang Ganeda na ang inyong makauban hangtod sa pagpahigayon sa SONA karong hapon, mga ka-vibes.
2: Yes.
1: Okay, so syempre, no, si Ate Bay din na siya sa kutob tungod kay
2: I wish I could stay longer, no. Kanino't kay ganing pagatukiwan mga DJ Kimet kanibitong and kanino sa itong mga ka-vibes nga naminaw karon, we have to be socially aware, good.
1: Yes.
2: Oo, dili lang comment
1: sige,
2: ng comment.
1: Sige, parting message ni mo sa dili pa tama na milit.
2: Yes, so before ko mo say goodbye mga ka-vibes, especially sa ato ang mga ka-vibes nga nag-atang yod sa SONA ni PBBM, hinaot unta nga naatay open mind para mo dawat sa mga achievements nga nabuhat karon sa administrasyon. But at the same time, sa katong mga babad sa social media, keep your hands away from your keyboard, mga keyboard warriors. Comprehend before commenting anything. But at the same time, let this be a day for us to share all our good sentiments. Dili lang para sa tungko o galingon, dili lang para makasulti tagbati para sa isikataw, but para sa kaayuhan sa tanang mga Pilipino. Ilabi na sa atong mga kauban nga mas nanginahanglan sa panahon karon.
1: And aside from that, Ate Bay, no, siguro karong adlawa, we should be sensible.
2: Yes.
1: Dili ka na bitawong kung nakauyon ko, kung ako kayo, wayo kayo, bisan pagbalibalihon imong kalibutan, di ako kauyon.
2: Oo, di ko ana, di ko maminaw ana, kaya maugin niya akong baruganan. Mga ka-vibes, dili gid dapat ingon alang ato ang mindset.
1: Dapat open ta, no? If it's good, it's good. If it's bad, it's bad.
2: Yes, and let's accept it. Let's do what we can to improve what's not doing good.
1: Tinuod, ana, no? Siya. And so that you can do good in your life.
2: Oo, let's have a good life. Bye, mga
1: salamat. Pero si Pearl, makauban pa na ako,
2: yes.
1: Si Pearl all the way 12 o'clock siya. Akong Paris karong buntaga, mga ka-vibes. Okay, so doon, salamat Ate Bay.
2: Thank you so much DJ Kimiat.
1: I'm gawin na mabalik pa mga ka-vibes ang atong SONA ng Pangulo, ang 93.1 FMR Cebu special coverage.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Atong oras, Marco Vibes, it is now 10:06.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Unsay lumimatag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning, morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni!
7: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes. Servisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.

0: karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 o mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
1: Fresh mga vibes, alas 10:11 na, kinikihapon na ang special coverage sa 93.1 FMR, favorite music radio Cebu, alang sa Sona ng Pangulo. Kinikihapon si DJ Kimet, mga vibes, kauban ako si Pearl gihapon. No? Hi Pearl, good morning.
2: Good morning DJ Kimet.
1: And then syempre mga vibes, kauban sa nato, no? Live karon on the on field, no? Ang atong mga kauban na diri sa 93.1 FMR Cebu. Na itong mga interns, mga vibes. At yun, na daw tayo live phone patch with Ninya Turing, no? Live gihapon niya nanukad. Diha sa nagpadayon nga Sona sa katawahan, mga vibes, sa downtown Cebu. Unya, syempre, later on, mga vibes, tukyon sa nato dere, kauban naman ni Pearl, ang mga nagkalain-lain pang mga saad, no, sa presidente kani atong tuig 2025. Eh, syempre, the biggest question is, unsa man natuman ba ni? Unsa may status po ani, no? Or syempre naman, no, when you say report, Pearl, di ba, na yun ay status report, no?
2: Yes.
1: O, and then, syempre, kung unsa man, naanabay kalambuan, and what is the next step moving forward. But before that, no, atos ang hinabion, mga vibes, atong i-confirm, no? Kinsang intern atong mahinabi. Sa pagkakaroon, sa labing uwahing video nga gipadala sa ato ang mga ka-vibes, padayon gihapon ang pagsingabot. Tuod man o murag mas nagkadaghan na mga ka-vibes ang nagtapog dari sa may downtown Cebu. Okay? Sorry for that. Okay na? Atong mahinabi mga ka-vibes. Live nanukad diha sa may downtown Cebu si Ninya Turing. Ninya? Okay, atong balikan mga ka-vibes. Ninya Turing?
3: Yes, sir?
1: Yes, go ahead, Ninya Turing. Unsa may latest diha sa may downtown Cebu. Go ahead.
3: Maori diha po na kadang-kadang sa atong mga artista. Nagita na itong maapsay na dapat sa traffic po. Kanina medyo sa may traffic yung tupay. Tungod sa kadagan sa itong mga patusipante karong adlaw. Pero karong orasa, nakapsay na sila. Karon nag-standby yapon sila din sa Rosario City, tumangan sa Bureau of Congressional and then tao-tao daw, matu sila sa Metropolon para tipay ko yun kung asa sila at not sila magaling karong adlawa.
1: Okay. Sir, masimong gingon, asa sila nagtapok at bang sa kanang may Bangko Sentral ng Pilipinas? Diha ba na dapita?
3: At bang sila sa alay pa, didigin
1: niya. Sa may Santo Rosario na sila sa may DBP.
3: Yes, karon didigin na sila diri sa atbang sa Bureau of the Treasury.
1: Oh, okay, Bureau of Treasury. Okay, okay. Unya, kuan, kinsa man ang inyong nanabamoy na nahinabi diha nga moraga mo i leader sa kalihukan na karong buntaga ninya?
3: Atong nahinabi na niya DBP yan, isang presidente sa isang organization sa toong PPO Network Employee. Then, karoon tayo na tayo may nabi usap.
1: Sige, go ahead din niya.
3: Kalihit ka, DBP yan. Pero,
1: sige, go ahead.
3: Yes, sa itong may nabi DBP yan,
1: Okay, itong paboto, marag na sila ay ma-interview yata nga usapod ka realista, mga ka-vibes. Okay, marag ilang pang yata gitaod ang microphone, no? Yes, go ahead ninya with your interview.
3: Okay, sisikin nga na makikinabi na ito ang isang realista ka ron. So, ako nga at ang board. Okay, pero ako nga sa kaliyan.
2: Hello?
1: Yes, ma'am. Mayong mayong buntag, ma'am. Si DJ Kimetni sa 93.1 FMR Cebu, ma'am. Unsa may atong panawagan karong buntaga, ma'am. At sa inyong pagpahigayon sa zona, sa katawahan, diha sa downtown Cebu, ma'am.
2: Naamiron din sa rally.
1: Okay, ma'am. Yes, ma'am. Unsa may atong panawagan, ma'am?
2: Hello?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Unsa may panawagan na ito, ma'am, sa gobyerno, ma'am? Go ahead.
2: Ang atong panawagan ka rin para wag din ining pamagi sa katuwang kwan ba, pamalaod. Kay Nini Mayo.
1: Yes, ma'am.
2: Oo, kay ang mga bata. Ang mga bata, luwi kayo.
1: Okay, ma'am. O niya, ma'am.
2: Anak ko, pangapo. Kailang ka magkakusis ko lang. Wala yung pamiliti.
1: Yes, ma'am. Okay. Inya, ma'am. Atong pagsalmot diha sa rally, ma'am, no? Matod pa si Monggingo na dasig kini alang sa sitwasyon sa mga kabataonan, ma'am, no?
2: Oo, okay.
1: Sige, ato nang atong ipaabot ang maong panawagan, ma'am, no, sa gobyerno. Hopefully makadungog ta nang mensahe gikan sa atong presidente unyang hapon sa zona. Daghang salamat, ma'am.
2: Thank you, sir.
1: Daghang salamat. Okay, atong hinabion balik si Ninya. Ninya?
4: Yes, DJ Kimiat.
1: Yes.
4: Ako nakikinabi ka niya ni mga tulisan. Mato sa niya, gusto siya na, ay isa siya mga gusto niya sa pababaan. Pwede sa mga paglaon sa tanong kay naging kong iyang pamilya sa mga pilihin karon sa mga sa so, gusto sa iyang panawagan din sa ako pangulo sa gobyerno ng Manalo, amuburato ng tanang pag-aituro.
1: Okay, ayan na no, tinuod yun na. Alright, sige. Salamat sa imong labing uhing update ninyo turing live nga nanukad diha sa may downtown Cebu. Extra ninyo, go!
4: Salamat. Nanukad diri sa Rosario City, kinisi ninyo turing ng alagad. Aron pagkatul sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu.
1: Salamat Ninya Turing, mga ka-vibes. Itong CTU intern sa may downtown Cebu. Ito yung giingon, no, in relation sa atong gihisgutan earlier, Pearl, about the situation for the students. No, nga mo iskwila nga walay balon. And syempre, you know, this is a bigger problem. It's not just in school. Murag apil na po ni ma, murag siyang makonnect bitaw sa situation po sa Filipino families, diba? So anyway, karong mga oras sa mga ka-vibes, alas 18 na taod-taod dahil, no, ato pong abrihan atong mga linya sa telepono, alang sa mga, kwan, alang sa mga sentimento ninyo mga ka-vibes. Kamo, no, unsa may inyong gustong madunggan nga mensahe sa presidente karong SONA 2026. So later on, mga abrita sa atong mga linya sa telepono, puno na yung mga colors tayo. Ato lang pasudlon tayo, ha. Aron maminaw punta sa Habig's katawahan kung unsa ang ilang sentimento, kung unsa gusto nilang madunggan alang sa SONA 2026. Okay, this time, Pearl, atong i-play ni Pearl another snippet, no, of one of the statements of President Bongbong Marcos Jr. sa nilabay nga SONA kaniadtong SONA 2025. Ato ning paminawon, mga ka-vibes.
5: Mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang kolateral. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga tinataguyod natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo.
1: Okay, so moto ang mensahe sa presidente in terms of employment, no? Oo. So mo sa talagi malagi na mo kada mo kani monster ya daw
6: yeah.
1: Ah yan na ang microphone man ko na nasa iyo po ko. Anyway, so I would like to talk about this because no we all know nga in terms of pagmanghatag sa puhunan ana hatag og trabaho, I believe the Dole has been doing its job, no, especially katong ilang programa nga katubitong I forgot what's the name, no, the program of Dole nga katong muhatag sila og puhunan sa katong mga small businesses, no, and actually I witnessed one turnover atol sa Labor Day diha mismo sa Plaza Independencia, I think in support of kanang mga mananumay sa may Cordova man yata to, no, so ganyan that's which is very important because in relation po natong giingon ni Nanay Gaina, di ba, to improve the Filipino lives, kinahanglan niya naapod sila saktong trabaho. Di ba? So mo na mga ka-vibes. And then gi-mention pod no ni President Bongbong Marcos the status of employment here in the Philippines. So we have three sa mga wala na sa tulo na ka status pearl. We have the employed, no, we have the unemployed and the underemployed, no. So ang employed subot na kay trabaho, no. If you're unemployed, wala. That means wala kay trabaho. Ang underemployed, you're employed in the wrong profession, no? Anara Tupad, yes. Tupad, GIP, no? Government Internship Program. And then DILP, Dolly Integrated Livelihood.

0: matod pa nga ang underemployment, medyo taas ang atong underemployment rate. It's at 15.2%. Subot pa sabot, ubay-ubay ang mga Pinoy.
1: Nga walay trabaho.
0: No. Nasilay trabaho, pero dili in line with their profession. Ah, okay. So I think most of this nasa BPO industry. Diba naman na yung ubang teachers. Mm. Siyempre, mas dugumanang sweldo dito. Ang unemployment rate mo ni siya, 4.7%. But, kining 4.7%, it comprises 2.5 million jobless individuals.
1: Oh, daghan gihapon.
0: Daghan gihapon, no? So, siyempre, daghan magro itong population din, no? But, total employed persons, okay man ang atong employment. But nonetheless, mga ka-vibes, employment is a very hot topic. Especially when unsa may anong kapalit ba kung sa Tagalog pa, 'di ba? In return, 'di ba? Of course, they always say, I think manungog na to ni Pirmi sa kining mga panahon nga na presidente nga moadto glaing naso, 'di ba? Whoever the president is, panahon ni Noynoy, panahon ni former President Rodrigo Duterte, ni adtog China, ni adtog Japan. Tapos man sila nga nakakuha tayo ng mahigit 8 billion pesos na investment mula sa bansa ng blah blah blah blah chu chu chu. And how will this transform into something that will affect our lives? Syempre kining employment, no, trabaho, no. So dapat naay mahatag na trabaho. And one of the hottest topics right now, if not the issues, mga ka-vibes, is kining nagdanga-danga, mga ka-vibes, nga pag-approve aning proposal, no, sa usa ka, I think it's an international or US based company, aning pag-abri aning Pax Silica. And kining Pax Silica, usa ni siya sa mga init kaya nga issue, wherein I believe, I will not say I believe, that's too strong, but I'm assuming that kasagaran sa mga grupo, maybe your kakamping or unsa man kadiha, so tawag nila kakamping, DDS o kining sana kanang
1: Dilawan
0: o kun sining tawagan na for di man forgive. Loyalist, 'di ba? Unsa pa kadiha, no nga kuan murag naghiusa sila in the idea that they're against Pax Silica. But then, no, Pax Silica on the other hand, they're trying to explain that they're doing this for also a better purpose, a better reason for technological advancement and so also for possibility of more jobs in the Philippines. So, I believe Pearl, no, medyo nakabasa man kaning Pax Silica. Pasabda daw based on what you have researched and understood. Kabayan aning Pax Silica. Kaya kami, you may kahibaon sining Pax ganun na ning amua. Ikaw mo Pax Silica. Sige, Pearl.
1: Based on nabasahan, Pax Silica, dako ni siya impact sa atong environment yun. Kay, makahimo lang tag murag usa ka kanang ina nga company murag kanang di ba ang SMC say dako man jud kay na. So ang ina nga murag ibutan na to mga napo baron ka SMC say sikit-sikit na siya. Ina na ka dako ang mapahak sa environment okay. Nato. Asa na malang mo puyo ang ato
0: mga it requires a huge amount of land.
1: Yes, kay kanang ang tungod na magud dira mong gud magkuha tag magkuha mo tag dako nga energy.
0: Okay.
1: Need to tag dako nga energy para lang mo supply siya sa kanang company.
0: Mm-mm.
1: So like napoy chance nga di ba ang tubig na to diri sa Cebu or sa Philippines kay dili na iuban nga di jud kaabot kung asa sila gapuyo or
0: true.
1: Kanang kuwang-kuwang jud siya.
0: Water supply, yes.
1: Kuwang jud ang water supply. And if madayon jud na Pax Silica, na adyo chance nga gamay na lang jud kayo ang mabilin nga water na to. Na'y chance po nga very hugaw. Dili siya ka ng good for health nga. Mainom jud siya nga tubig. Murag maigo lang siguro pang flush. Mag-need sa tiyag electricity. Mahal na ba ang electricity here sa Philippines, no? Murag samuang na no, mga kuan na electric fan na dyan mi wala mi aircon so like mga 2,000 mga nana so medyo dako na siya per month. So how about na lang kung na to ang Pax Silica niya dili

0: Makita na to nga nihinihini na sila baklay, no? Nagbaklay na sila, padulog na ngadto sa Colon Street, Cebu City, mga ka-vibes. Diha yun mismo sa Maidan Colon. Which, nindot na kaayo ang ko, no? Ang Metro Colon doon, no?
1: Yes, nanind ako nga LED.
0: Or siyang Shibuya Crossing na, no? Oo, ang Metro
1: Colon. Japan be like.
0: Japan be like, pero inigbaha.
1: Patay.
0: I know. And I think usapod na, one of the issues that the president must discuss is flooding. The issue of flooding, no? Naman tayo tawag nga SOCA, no? State of the City Address ni Mayor Nestor Archival. I think, ambotag na homan na ba? Or wala pa siya ka SOCA? But, lain na, opa siya ka SOCA. mana siyang SOCA, di ba? So I think it should be addressed. Yeah, diri sa Cebu, in Tawan, gamayang ulan, dakong baha.
1: Bisag asa nga part sa Cebu
0: diba basta nabahaan, di ba nabahaan nga kita, yes. kita ko sa imong kuan baglas na nabahaan asa mo dapit
1: dira pa lang paggawa sa concert sa pier
0: dira pa lang sa atoan igawa sa rodeo okay. No baha na dayon
1: struggle na mi
0: Okay, sige, madawat na po tag live nga report, mga kabib. Si Ninya Turing gihapon ang atong reporter live nga nanukad diha sa downtown Cebu. Atong hinabi o Ninya, unsa may latest?
2: So, sa pagkakaroon, bago lang sila nahabot diri sa Metro Colon at back diri sa McDonald's. So, naan sila diri pa namin kapo, bago lang sila kapo. And makita na po, nagatag mga kapulisan na nagbantay. Bili na mga kapulisan na sa mga CCTV po. Noong nakalaylay na mga grupo na nadiri nagkapo. So, naan sila diri kapo magis sa Metro Colon. Diri kaya.
0: Aninya, tunga sa Metro Colon, subot pasabot, nababagan, kining dalan, ngagikan sa Santo Niño, paingon nga to sa Gaysano South?
2: Dito niya,
0: Ninya?
2: Hello?
0: Yes, okay. So, na sila tunga-tunga yun sa Dan Colon, but pasabot maniini, kining dalan nga, gikan diri mismo sa may Santo Niño, paingon diri nga mutabok, paingon dito sa may Gaysano South. Ilan ning gi-occupy? Wala ni paagi-i karon?
2: Sa pagkakaroon din si Kimya, sa gipasya, wapos dito kita, kinakasaya, sa kapulisan, si Kilo, nag-monitor sa Tapico, so, ipanaklin sila, so,
0: Okay. So actually na nagtan-aw ko karon diri sa inyong live pod nga feed, no? Makita na ko nga naa diri ang effigy, murag i-plaster na ni siya. Unsa may buhaton nila diha? Naa ba sila murag i-show diha or pasundayag diha karon?
2: Wala didikit mo ko ani ibuhat nila sa to ko ila giawas sa to lang kita yan kada nilo para wagat ko sa to.
0: Okay,
2: no man din do ko ila pamlawas kita yan do para wagat nila sa pangulo.
0: Okay, unya ninya nagtanaw ko karon sa video. Ambot lang sa akong observation daw, medyo nigamay man sila, no? Dili, mas daghan man tong gaina nga nagtapok diri sa may Santo Rosario. Parehas ra ba ang ginaghanon? Or sa man nagtibulaag na ba ning grupuha? Or mas nidaghan pa sila karon?
2: Yes, disikin lang sa nagihan ito sa tarikulong para na kalamot din sa kulon, sa kulon, at nagtahitin sila sa matapay. So, nagihan pa sa dalang na alito sa tarikulong at patulangan. So, mga gilinganan, mga pala, kita na po sa kulon, patulangan ako abakat.
0: Okay. Okay. Murag ipanguluhan ni sa kabataan party list Cebu. Okay, sige Ninya. Dagang salamat sa imong live update. Unya balitae lang mi sa lain pang mga kalihukan. Diha taod-taod live diha sa may downtown Cebu, okay?
2: Yes.
0: All right, sige extra.
2: Dagang
0: salamat, Ninya Turing, mga ka-vibes. live nga nanong ka diha sa may downtown Cebu. Anyway, sama siyang giingon kasagaran mga kabatanunan ang naa. And I think you would agree with me, Pearl, no, nga

0: ang pinaka sabaan or ang pinaka kusog ang tingog in terms sa pagsupak aning paksilika is the youth.
1: Yes.
0: Ano ka ha?
1: Kay ang mga youth manggod karon kay kanang kwan jud sila ba maalam gani jud sila sa mga knowledge about ani niya murag as they kanang search online unsa siya about murag magka na realize nila ba nga ay kanang murag dili lagi ni maayo sa tuwang nasud inana so muna ang mga kabatan-onan murag taas jud sila voice about ani kay murag mao masagud ang future na mo like kanang mo ni among makuan ba nga igpuhunday na ni ready ang mahitabo inana so makit ma force mag na mo nga kanang dili jud ni siya maayo mo na nga ang uban nga kabatan-onan makauna-huna na lang ay mularga na lang ta
0: tinuod no ayoko na sa Pilipinas
1: kaya ang Pilipinas murag dili naman ni siya murag home nga matawag sa kasagaran inana
0: so how about you nabot naman na sa imong perspective nga mong lang yoko ato kog Japan ato kog kuan
1: Para lang ko sir kay ay para ng DJ Kimet kay para panglaag lang.
0: Panglaag lang. You still want to you know we have the same kind you know point
1: because
0: of view.
1: Because I want to give the Philippines a chance.
0: Yes, that's true. No, maybe in,
1: even if lisod siya, lisod siya higugma.
0: Kahit mahirap kang mahalin, no.
1: I'm giving the Philippines a chance.
0: Yes, that's true. Huwag ka na bitong idea nga ka ng it's always good. It feels good personally to go back to your homeland.
1: Yes.
0: No, oo. So
1: lahit
0: pero siguro mula agra ka for a while.
1: Yes.
0: Maybe manerbaho dito but syempre mabalik yung kadire. Okay. Oh, no, not really settled down. Umanglayo sa lang na. So despite, you know, the greener pasture that the other countries are offering. Anyway, Pearl, let us play another snippet no mga ka-vibes from the 2025 Sona and let's try to check kung unsa na estado karon aning maong saad sa gobyerno. Atong paminawon mga ka-vibes ang mensahe ni President Bongbong Marcos Jr. Kaniadtong ni nila Sona sa nilabay nga tuig kabahin sa pagtuki sa problema sa elektrisidad. Ato ning paminawon mga ka-vibes.
2: Kanta ng kuryente sa buong bansa. Lalo na ang mga bagong teknolohiya at malinis na enerhiya tulad ng solar, windmill, natural gas. Bagamang kilalang kilala na tayo sa buong mundo dahil sa pagpapahalaga natin sa renewable energy. Nariyariyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damandama ng bawat Pilipino. Kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.25 milyong kabahayan ang ating nakabitan na na may kuryente na sila. Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa 4 milyong kabahayan o sa mahigit na 2,000 pabrika o sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. Hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028. Lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Zamboanga del Sur. At sa pagtatapos ng 2028, dagdag na mahigit 1 milyon kabahayan pa ang magkakaroon na rin ng kuryente sa pamamagitan ng Solar Power Home System. Para lalo pang makatipid ang ating mga kababayan at maipagbili ang anumang sobrang kuryente nila, isusulong na ng Department of Energy ang net metering program at pabibilisin din ng ERC ang
3: This is FM Radio. FM
0: Radio. Okay no, so ato sa ning nasayop ko glod sa akong ilip. Okay, padayon na sana ito mga vibes no. So again, the president was talking about the problem of electricity power no here in the Philippines no. So mga vibes, number one karon no, ang pirming mo gawa sa balita ang gitawag nitong power shortage. Sa inyo ha ba Pearl na naka-experience sa mga rotational burnout
1: sa
0: inyo?
1: So far wala. Wala mi kasaway rotational burnout.
0: Asa man inyo ha located here in Cebu? Eh kabalaka di ka na mo adto on. Linaw.

0: Lisa eh.
1: Linaw ming lanil ya.
0: Ali medyo layo di ay linaw. Yes. Asan ang linaw ganda dapita?
1: Boundary siya sa Talisay ug ming Lanilia.
0: Ay, okay, linaw ming Lanilia. Okay. So, here in Cebu City, Cebu City mismo ha, there are already rotational brownouts,
1: yes,
0: no? Kami maka-experience mi around 1 to 2 hours and then syempre kining mga yellow power grid alarm, no, nga kanang medyo kapos atong supply sa kuryente, no? So, and then this is very ironic because matod pa sa presidente, no, nga mutukod sila additional power plants. Na yung mga additional renewable sources of energy, no? And then aside from that, naabjig katong solar, natural gas, geothermal and what not, no? Kini mo magtukod pa yung 200 plus nga coal power plants,
1: power
0: which is
1: plants.
0: Because our energy right now is really from coal, no? Kanang kinaraan, kanang kinalaan niya power plants, mamuman dyan na yung nag-produce of energy na ito karon. Though, I believe we have renewable, like for example, we have a hydroelectrical power plant sa
1: yes.
0: Maria Cristina Falls.
1: Yes.
0: Diba? And then, we also have, wala tayong mga solar farms na muna yung wala na ito, no? Where in fact, the hangkita...
1: Mahal masagod siya.
0: Yes, that's expensive po doon niya. It's not really ideal for the Philippines to do such kay... Kung magunta, tropical country ta, na ipanahon rin nga uwan, huwag mag-uwan, huwag yun ay ma-produce.
1: Mojud.
0: Diba? Sa panahon niya, init.
1: I think
0: what's nicer is katong kuan, windmill.
1: Ah, yes.
0: Okay, hangin man ito din rin. No.
1: Perminti.
0: Pero again, that's also expensive, no? Mohimo kag windmill turbine, anya. It also needs a big location. For example, sa Ilocos, sa Bangi, 'di ba? They have man there, no? But then again, muna coal man gud ang ato ang main source of energy. So, but then muna mga ka-vibes, mahal pud kay kuryente karon.
1: Yes, oo, super.
0: Bago rang ni-announce ang VECO, mga ka-vibes, in relation ato nga mensahe ni President Bongbong Marcos Jr., no, ang post sa VECO miingon nga adunay pagsaka sa presyo sa kuryente. Ato sa nang i-verify ha. Kaya ako na tong nabasahan pag niagi. Ato sa i-verify karon. Sakto ba? Okay. Nara. Ang presyo sa kuryente. Ay, nawala siya. Okay, hinahanap ko siya ulit. Wait lang sa mga kamers. Okay, imagine on a rotational brownout. O if the Visayas grid escalates to red alert status. So, tig 1 hour. Pero then again, kining mga rotational brownout, mga ka-vibes, dako ba yan niguan? Epekto. So, pananglitan, kung ikaw, trabahante ka.
1: Work from home. Niyaway ko rin, te.
0: Kana. So, muna'y pinakadakong kuan, pinakadakong problema. Pero, the good thing is that, ang Visayan Electric, ni pahamtang sila og no disconnection notice, no? So, matod pa sa Visayan Electric, no disconnection extended until October 2026 in line with the ERC Advisory Extending EO or Executive Order Number 110 Consumer Protection Measures. Electric services disconnection for non-payment are suspended. Sabot pa sabot, bisag di mo kabayad, dili mo putlan o kuryente. Pero mo lagi, di ninyo bayaran, may natugog, dili ka bayad, kaya di nagyod mo bayad.
1: Bahala na lang.
0: Bahala na lang. And yung mga gihapon, mga ka-vibes, no? Kinahanglan gihapon ni mong
1: bayaran.
0: Eventually, bayaran niya, mas mudako pa siya. And I think one thing that can really help is for especially no sa mga kuan, sa mga medyo naglisod, yun ang electricity subsidy.
1: Yes.
0: Oo, no? Nga,
1: big help dyan siya.
0: Big help, no? Para at least dilipod kaayod ako. Nara ang post, mga ka-vibes, sa Visayan Electric, no? Gikan sa 13.74 pesos per kilowatt hour sa buwan sa Hunyo for residential

0: Special coverage niya alas 12 ka oban silang Ganeda. Atong paninglon ba, no? Unsay gisaad sa 2025? Atong paninglon. It's been a year.
1: Yes.
0: And sa tan-aw na to unsay estado karon nga atong gipaningil.
1: Naabay progress.
0: Yan. O gaon sa man iba, so to nakuin hauna-hunaan nga term nga last night eh. It's a tupad? Natupad ba o pinaasa? Oh, yeah. Diba? So, ngayon akong pangutana, mga ka-vibes. It is now 10:47. We'll be right back. Mabalik pa, mga ka-vibes. Ang special coverage sa 93.1 FMR Cebu sa Sona ng Pangulo.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maanan ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: At oras, mga ka-vibes, alas G's 40 in webina.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
5: Mga init nga panghitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni! Mauna ni!
6: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
2: Balik na sa programang Sona ng Pangulo, mga ka-vibes, the 93.1 FMR Cebu special coverage alang sa Sona 2026, mga ka-vibes. Padayon gihapon karon ang ipahigayong Sona sa Katawhan diha sa may downtown Cebu. Ayun again, mga ka-vibes,

0: with activists, no?
1: Yes.
0: And it is also I think a realization nga kasagaran sa mga aktivista karon nagkabata.
1: Yes,
0: sama si mong gingon tungod kay
1: Ang mga kabatanunan karon kay much socially aware. Mm-hmm.

0: will follow.
1: Yes.
0: Para mo na sila ang reason nga nung magkara tawag anyway. Kaya ganing ang tanan kay murag active aware sila about yes. sa mga panghitabo, which is important jud siya nga you know nga kay kanang kabaw kaunsay na hitabo sa imong palibot.
1: Mm-hmm. Yeah, no. And siguro ang importante ani mga ka-vibes is that ang kining mga kabatan-unan karon no as a good example no, they will continue to you know to also ignite that flame, that passion bitaw for a better Philippines,
0: for a better future. Okay, mo mugod ilahang ilang makita ba like unsa na lang may tabo sa nasod, pohon,
1: yes.
0: If di nila sugdan og act right now.
1: Mm. So actually katong in terms of the topic of Pax Silica, we have a principle man good in law, especially sa katong case bitaw sa kuan, katong I forgot sa tong case katong namutulog kahoy, we have what we call our intergenerational responsibility. We Filipinos, we should stand

0: punta sa mga panghitabo nga medyo violentin, ha?
1: Yes.
0: O, for as long as you exercise your right without
1: know your limitations.
0: Yeah, no, know your limitations, exercise your right without stepping into the rights of other people. Yeah, yes. No. Sige. So mao na mga ka-vibes. Anyway, alas G54 na. So muna ang latest mga ka-vibes na sila karon diha sa may Dan Colon, Colon Street, kundi in padayon gihapon ang mga kalihukan mga ka-vibes alang sa zona sa katawhan. Ako last year I was able to wala ko ni participate but ni cover sad ko. Actually dito sa location last year, no, same gihapon ang mga sentimento. It's more on accountability, flood control. Wala pa to yung flood control, accountability. Murag gipaningil nila si President Bongbong Marcos sa iyahang mga saad sa katawhan. And speaking of paningil mga ka-vibes, ato na pong paminawon ang lain na pong mensahe mga ka-vibes sa atong presidente oga atong tanawon mga ka-vibes oga na deliver ba ni niya o kinahanglang paninglon paninato, pasaba o paasa? Atong paminawon mga ka-vibes ang lain na pong mensahe gikan sa presidente sa Nilabay nga zona kani atong tuig 2025. Paminawon nato ni.
2: Ang dami ng mag-aaral na inyong pinapahusay at pinapataas ang ambisyon sa buhay. Hindi tayo tumitigil maghanap ng mga paraan upang pagaanin kahit paano ang inyong pasanin sa araw-araw. Nagdagdag tayo ng 60,000 teaching item at nakapagbigay pa ng trabaho para sa ating mga lisensyadong guro. Tinanggal na natin ang halos 100 dokumentong kailangan ninyong atupagin noon na wala namang kinalaman sa inyong pagturo. Gagawin na rin nating digital ang mga natitira pang papel na kailangan ninyong asikasuhin para pwede na ninyong itong gawin online ninyong laptop. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Napatunayan na nating mabisa ang TechVoc. Kaya unti-unti nang pinapasok sa senior high ang TVET ng TESDA. Ibig sabihin nito, ang mag-aaral ng senior high school pa lamang, makakapili na siya kung bookkeeping, agribusiness, electrical, graphic design ang kanyang napupusuang larangan. Diretsong pagka-graduate, pwede na kaagad na maghanap buhay kung gugustuhin. Dahil para na rin siyang nakapag-aral sa TESDA at nakakuha ng NC2 or NC3. Kung tutungtong naman sa kolehiyo, nakahanda ang malaking pondo para sa pagtutusto sa libreng pampublikong edukasyon sa kolehiyo. Pati na rin ang mga subsidy at financial assistance para sa mas higit pang nangangailangan ng estudyante. Taon-taon, mahigit 2 milyong estudyante ang nakakapag-aral ng libreng kolehiyo sa bansa. Mula umpisa ng administrasyong ito, dinagdagan pa natin ng 260,000 estudyante ang nakinabang dito. Sa susunod na taon, maglalaan pa rin tayo ng halos 60,000 piso para sa libreng edukasyon sa pampublikang kolehiyo at sa TechVoc. Dumami din ang nabigyan ng scholarship sa TESDA. Nito lamang 2024, higit pa sa 200,000 ang nadagdag sa mga scholarship ng TechVoc. Sa mga kasama naman sa listahan ng NAT4P, itong susunod na 3 taon, bibigyan natin ng mataas na prioridad ang mga anak ninyong tutungtong sa kolehiyo. Kitang-kita natin ang bunga ng mga programang ito. Napakataas ngayon ng bilang ng kabataan nating pumapasok sa kolehiyo o sa TESDA. Pilipinas na ang pumapangalawa sa buong ASEAN sa dami ng mga kabataan pumapasok sa kolehiyo at sa TechVoc. Mas marami na rin ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulit.

ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Kung kalidad lang din ang pag-uusapan, hindi nagpapahuli ang mga universidad at kolehiyo natin dito sa bansa. Mula sa 22 noong 2022, ngayon 114 na sa kanila ay kinikilala sa buong mundo.

0: para lang sa Aqua Pearl is not there eh. It's here below on the grassroots eh. Diri pa lang sa pagsugod. Okay dito sa taas. Pero ang pangutana na unsaon nimo pag-abot sa taas? Because sa ubos pa lang daan naglison na kagsaka. So I think mas importante nga diha pod kinahanglan nga tagaag pagtagad mga ka vibes ang kuan ang estado sa edukasyon sa Pilipinas. Yes. Anyway, so Tesla open more courses for free starting from senior high with no age limit. That's true. No, tinuod na. Kilabi na kining gitawag nila mga tech voc courses. Oo. 11:01 itong oras mga ka-vibes. We'll take a very quick commercial break. No, inigbalik na ito. Magpadayong tagtuki aning mga ka-vibes. Naapatay isa kaangay paninglon nga saad sa presidente. Inubanan po sa atong mga live updates gikan sa atong mga reporters nga naaron sa kadalanan sa nagpadayon po nga zona sa katawahan niya sa downtown Cebu. Balik pa ang 93.1 FMR Cebu's special coverage sa zona ng Pangulo.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Oras mga ka-vibes, alas 11:06 na.
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
0: Kinigay po mga ka-vibes ang Sona ng Pangulo, the 93.1 FMR Cebu special coverage. Og Pearl, no, last week or sa nilabay nga semana, ang iyong mga kauban nga mga interns, no, atong mga students from CTU Barili, nagwan sila, nagmot sila, they went to the streets bitaw, no, to ask, no, kung unsa ang ilang giatangan sa Sona, and are they satisfied with the current situation? I think that's the biggest question there. Sa mga Pinoy manggod karon, the bottom line is halos tanan, if not, you know, majority, dili jud satisfied because nga, yes, nagamagong kagubot. Mm. But when you say you're not satisfied, it doesn't mean na walay nindot.
2: Yes.
0: Yeah, no? Ito siyempre nga, di yung ka-satisfied, siyempre, bahagod ka na ulan. Dagang ang problema, mahal kayong kuryente, mahal kayong gasolina.
2: Napay corruption.
0: Napay corruption, no? Pero it doesn't mean nga walay nindot nga nahitabo. Mm. So, sa yung mga, di ba, matabunan jud ang mga maanindot nga balita sa mga maayong
2: sa bati
0: sorry, yes, no, di ba, sa mga bati nga balita sa marugod na balita nikaw, buutan kayo ka pero isa ra ka bati nga binuhatan nimo,
2: dayo i-reflect nimo.
0: Yes, so ana yun na mga ka-vibes. Mm. Anyway, kasagaran jud sa mga miingon, no, usa sa mga dakong issue nga ilang gustong tukion is kinijong pagka-aresto sa mga responsable sa ghost projects, flood control, and others. This one nga murag, I think vendor ba ni siya nga niingon nga, and I quote nga murag, balat na nang unya na naadak pa ng mga naasa corruption. Oh, ang importante sulbara ang problema sa baha. Not even the flood control issue, no. Mm. Ang para niya, oo na atay flood control issue nga naigibulsa ang kwarta. Mm. Kung madak pa ninyo na, masulba da ang problema sa baha. I think muna iyang giingon, muna iyang point. Yes, naay problema sa flood control, pero mas naay problema sa flood.
2: Yes.
0: Itself, di ba? Oh, ibutang ta lang ka ng inyong ipahingan lang diha nga mga Zaldico, kinsa pa na diha mga Saradiskaya, uban pa.
2: Wala
0: mga sikop.
2: Mahimo, kay ila naman lang nabuhat.
0: Oh, nabuhatan nila. Oh, palitan, masikop sila, mapriso.
2: Mm.
0: O niya inig ulan, nga, mawa ang baha.
2: Oh, good.
0: Magmadakpan
2: sila, mawa ang baha.
0: Yes, I think that's the biggest problem, yes, there. Because yes, ibutang talang masatisfy ang craving sa katauhan nga, hay, nadakpa na gyud sila, napriso na gyud sila.
2: Mm.
0: Unya og muulan og naibagyo, mawala ba ang baha? And it's very nice itong iyang giingon nga, sulbaron sa ang problema sa baha.
2: Mm.
0: Unya na nang issue sa corruption sa flood control, o naaman yun na siya,
2: pero na
0: naanaman yun na, naaman yun ang corruption, nako, nabulsa naman na nila.
2: Mm.
0: So karon dili, di ba, unsa may gihimo atong pagkahibaw nga nai-issue sa flood control projects. Di giba, gipahunong ang tanang flood,
2: yes,
0: control projects na noon? Unya, huwag mo baha, di nga nga may dali sa Cebu.
2: Hmm.
0: Di ba? Unsa may places here in Cebu nga kahibaw tang baha unong dyan kaayo?
2: Kulon.
0: Kana dyan, kana dyan.
2: Sa Imol.
0: Imol, kini dyan Kulon, kana dyan. Inigba-ba dyan mismo dali sa may colonnade. Kanang-gikan dali sa may UV.
2: Yes.
0: Kapulay? Diloan, no? O, diba? O, anong kuan? Another one, kining Bonifacio Street.
2: Sa Mandawi side.
0: Mandawi, kining Rolling Hills, kanang AS Fortuna.
2: Mm.
0: O, dihadapit, kanang sa may Mandawi Wireless Unahan at bang anang BIR.
2: Mm.
0: Pwerteng baha una, diba? And then, we claim to be, you know, Singapore like Cebu. O, pamamako ang dihadapit. Diba? Problemas, diri Cebu pa lang daan, problema, back to back, mag-una to, diri, basura o baha, mag-una diri, good. Number one, problemas, basura, patakaglabay, padulong dito sa sapa, o di, ang resulta, problemas, baha, no? So, I think, that is something, pero ka naman sa good nga issue, man, good Pearl, it's more on the scope of the LGU, eh. Diba? implementing body, of course, syempre, para mo budget ka na, it goes through a law, through Congress, to the GA8, GAA, para mabudgetan. Pero ang pagpanghingusog ana, labi na sa pagbiding-biding na uguban pa, it is it with the LGU na dapat, di ba nga, dapat masiguro nila nga compliant, tapos off on standard yun, no? Yun, ang standard sa mga flood control projects, no? But then again, dili yun siguro maayo, nga undango na to, ang flood control.
2: Yes, kinamgut siya function. Labo nagmagbaha niya. Ang Cebu, manggut kayo, more on, daghan siya infrastructure, pero when it comes to flood projects, medyo ngangata.
0: Wala niya. Aside sa ngangata, ang existing karon, gikurakot man. O, wala naman, umubo na ta. Move on na ta. I mean, let's not cry over spilled milk.
2: Yes.
0: Bangay, wala na, humana. Like,
2: The damage has been done.
0: Bagyong Tino, okay, na-realize na to. O dapat panagutin ang mga korap, ang mga nagnakaw. Yes, that's true. Pero inigna ay round 2 ni Bagyong Tino. Unsa may atong pagpanalipod ana, no? So okay. I really like that katong
2: answer
0: niya no nga. Unya na lang ng corruption, problema ha ang baha. Unya na lang flood control, madakpan na medyo nakadugayan. Unsaon na niyo na, magunay-unay naman mo diha.
2: Ang katilingban lang sa atong hunahunaon.
0: Yun. Diba? Let us not feed the ego or the narrative bitaw nga dapat silang madakpan. Ang dapat di na ni dapat mausob nga magbahag ingon ani.
2: Kita magway apektado ang magbaha tong balay.
0: Oh, may mana sila kinama sa subdivision mahalon. Yes. Nakita in town nga naara in town diri sa mga low areas
2: o
0: diha sa kuno kanang Kotkot River sa Liloan. O nga katong gibaha pagkuan katong Villa sa tong Villa Lara ba tong subdivision diha sa may Kotkot River nga mahinungdan nga grabe ang pagbaha. So mauna no I appreciate that answer and hopefully no kuan ma-realize bitaw na nga kanang people right now they're very noisy about flood control maleta topics or what not kwarta unya mainyo day na di man imainyo. Di ba?
2: Yes,
0: okay, madakpan to. Sila. Unya maglisod pagbalik sa kwarta. Di ba? Ipa-reimburse man na, ipakuan, ipabalik. O, unya maglisod pa, hinahinayon pa. Kinahanglan pang mag-auction og mga sakyanan, di ba? Ipang-auction tong sakyanan
2: nila. Ilan naman nagasto sa lain ng mga butang?
0: Wala na-enjoy na nila.
2: Yes.
0: O, napriso ko karon pride ka bala ka, naka-drive na ko og kuan.
2: Maura gyapon makagawas. Wala ta kabaw.
0: O, di ba? Di ba? Of course, kuan si Sarah Discay nakapiansa. Di ba? Pero ang epekto ana sa mga ordinaryong tawo na mangudiri sa mga panahon nga muulan. No? So mao na kinahanglang sulbaron ang baha. Unya na ng flood control nga madakpan. Hay nako. So mula gina, ako makasabot ko if people nowadays are really not satisfied.
2: Yes, ako sad.
0: Mm-mm. Kay syempre kinsa ba na may malipay anang ani nga sitwasyon in taon sa atong nasod. But going back sa atong kuan, going back atong giplay nato earlier on education, no. Let us relate it to the topic that we talked about sa Sugod, no, sa atong kuan, sa atong special when Ate Bay was still here, no. Ang kining senior high, no.
2: Yes.
0: Ang pag-insert aning mga tech voc, asama sing ingon nilang Ganeda na imong daghan kayong mga tech voc nga dakog tabang. No, for example, naanay tech voc for ICT, no? So naanay computer system servicing, kanang mag-ayo
2: coding
0: and then visual graphic design, yes. Programming, so pwede na, no? NC2, NC3, no? But then again, ang dakong pangutana, once they graduate from these tech voc sectors, are they being sought after by the employers?
2: Mausad
0: yun. Diba? Diha mang yun ta mag... Kasi diba?
2: Punta, dira mag-focus.
0: Yes. Aside sa you will mold these students, tech voc, maayo sila. Dapat ang gobyerno mangita pong kumpanya or if not, they make their own private company.
2: Oo, oh, diba? Nga mudawat ato ng mga students.
0: Yes, quasi public agency ba?
2: Nga in case di sila mo college sa, so nasad sila yung work.
0: Oo, oh, diba? Oh, so, kung ano yung mudawat na yun, ipaksili ka. Diba? Oh, another one for tourism and hospitality. They have cookery, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, and housekeeping, NC2. Oh, so syempre, 'di ba, ang padulong ni mo ani if you're dreaming big.
2: Hotels,
0: 'di ba? Yeah. So again, are they sought after by these hotels, no? They have na. Oh, so naana, oh, 'di ba? So mauna mga ka-vibes, no? So mas maayo nang inana, no? If ever dili man gani ma, because again, di po nato ma-blame ang mga company.

0: Nga para mo lambok gyud no, because mo lagi na maka-eskwela sila, maka-graduate sila nya, at the end of the day ang ilang trabaho mo ra gihapon.
1: Through ina na pud kay murag minusan pud ang katugeng unemployment rate.
0: Yes, that's right, no. Poverty rate as well, no.
1: Mojo. Syempre.
0: So I think kinahanglan ni siya mo go together, di ba? So syempre NC2 give them more job opportunities, and after the job opportunities syempre
1: sumpay-sumpay na ang mahitabo.
0: Sumpay-sumpay dapat
1: progressive na ang Philippines.
0: For job opportunities, dapat po taasan po nato atong minimum wage.
1: Yes.
0: Di ba? Mm. Again, they always keep on addressing this across the board nga 200 pesos. But again, it's I'm not sure if it's really ideal, no? Kay lahi man sa jud ang way of living, ang expenses sa kada yeah, lugar.
1: Kung baro, nagkamahal.
0: Yes, nagkamahal.
1: Groceries, bills, and everything. May
0: tatog ang pagmahal sa mga palaliton kay inanay. Dinagko man sa bayag yun. Ginoo ko, inigmahal sa gasolina, mahal na dayong tanan.
1: Paspas, pag yun kaayo siya.
0: O niya, atong sweldo in tawon, magkalisod pa ito para lang maka-increase ta RTWPB, galaw-galaw. Ginoo ko, Regional Tripartite Wage and Management Board. Diba? So, actually, they want to abolish that eh. Kay, kanang ang RTWPB, no? Ganahan sila nga i-abolish na siya nga sa ngayon sa gobyerno, because kung ano RTWPB, kung ano man na ay private sector, na ay government sector, na apoy employee sector, na sila ay magsabot kung pila ang dapat ngayon increase sa sweldo, no, sa minimum wage for a place, no, na ay from the employment sector, ano mga katong mga tagya sa mga kumpanya, they will bring up nga muni among usual expenses karon. So di na mo makaya nga mo increase ta og 50 pesos. So siguro 10 pesos lang. Grabe sa no. Example lang ni. O ya, syempre mo ana po dire ang mo man gitawag nga social responsibility, kana nga tulok ka sector sa gobyerno ba. So mo ana po dire ang mga trabahante nga dili pwede kay among expenses split na mo kada adlaw ang
1: kahapon.
0: Mahal na kayo ang mga basic necessities. So dapat ikuan ninyo, bisan siguro mga muhagal sila ba, 'di ba? Muhagal sa mga kuan lang 40 lang. O kundi may 40 lang increase sa minimum wage. So syempre musulod pa ang gobyerno. Ito balance everything out, no? So diha musulod ang dole, no? So mo na mga ka-vibe. So again, sama sige ingon nimo Pearl, murag sumpay-sumpay ni siya ba if you want to achieve a better Philippines. This should work in synchrony, 'di ba?
1: Hinahinayon hantod mahitabo ang tanan.
0: Oo, dili pwede nga di man guni siya one time big time nga. Oh, promise karong adlaw.
1: Mauna ni.
0: Mauna ni. Oh, 'di ba? Oh. Nag-launch ko na si Tesla Skills Passport app. They will know unsa ang company's hiring nga haom sa ilang skills nga i-match sila sa company. Oh, yan.
1: Tingnan na siya.
0: Nice, no? That's good, no? Oh, do they hear about these kind of kanang mga information sa mga balita? Wala, kay puro mo prod control diha, puro mo mga malita. That's why kami diri sa 93.1 FMR Cebu, ning kamot mi mga ka-vibes, para kuan, para makahibaw mo kabahin aning main-aning mga kalambuan. Okay, na ako na sila interviewon, patawag daw sila. Tiyo, pamalihog ko. I think si Ninya Turing ang atong tawaganan, no? So, mauna mga ka-vibes, no? Again, imagine if ikaw graduate ka og kining NC2 or what not, and you know your skills na yung mga companies, di na lisod mangitag trabaho.
1: Yes, kinaana dito sa test the possible na nga na work.
0: So mauna ang mga ka-vibes. So kina maningkamot mi diri nga mapahibaw na sa inyo, ha. Kay dili kay puro na lang inyong nahibawan diha, puro na lang mo kuan plot control, impeachment, sa patoy mga laing topic karon. Ay nako. Anyway, mga ka-vibes, so atong dawaton ay natay lain na pod nga live update gikan mismo sa atong team, mga ka-vibes, sa nakaroon diha sa downtown Cebu. Atong i-check kung sininya ba ni atong mahinabi, no? So mauna, mga ka-vibes, once again, daghan ka itong mga gipaabot, mga ka-vibes, nga mensahe gikan sa presidente sininya.
1: Ninya daw, sir.
0: Ninya Turing. Okay, sige. Atong hinabi, mga ka-vibes, live nanukad gihapon sa downtown Cebu, si CTO intern Ninya Turing. Ninya, unsay latest, Ninya? Go ahead.
2: Yes, DJ Kim, yes. Mayong buntag. Sa pagkakaroon na, gihapon ka sa Metro Colon. O karun, lain-lain nilang mga panawagan o lain-lain sector ang nanawagan. Karun, DJ Kim, yes. Isa ka-ralista na gusto na Kung saan sa mga mangingisda, kung saan sa

0: Yes sir, maayong maayong buntag sir, maayong buntag. All right, yes sir, unsa may atong ipanawagan karong adlaw atol sa pagsaulog sa kuan, sa zona, sa katawhan di sa downtown Cebu sir, unsa yung ipanawagan sa inyong grupo sir, go ahead.
1: Did you get yan?
0: Yes, ninya, ang kumbuta na unsa yung ipanawagan sa ilang
1: wala sa kanyang huwag demo, did you get yan? So, unsa yung
0: yes, sir, mayong hapon, may buntag no si DJ Kimiat, Mr. Unsay atong panawagan sir. Alang sa zona sa katawang igipahigayon diha karon sa downtown Cebu, unsa may panawagan sa inyong grupo sir? Alang sa atong administration sir, go ahead.
2: Okay. Yeah, panawagan lang ako sa Pangulo sa Republika ng Pilipinas nga ihunong ng mga proyekto nga makagubat kinahan. Proyekto nga magsukod na mapapabawa ang managat diet kabaybayunan sama sa definition mga dinagkong pagkuwari paghimo mga coastal highway litan coastal highway sa kalisay pudo karkar ilang man kalipo ka man agad itaw mapapabawa na so yung mangita ulit pamagi kung nagpiso data sa naghuo sa tato sa mga sakinan din eh magita ulit pamagi dili nga pamagi nga magpapahawa atong gagmay managat. So, pilitan, paghimo mga solar farm, ano manggit yung mga dungguan, ano manggit yung mga baybayon, dapat mangitaw pa kaya atong siguro na dili matita ng kating pagkadabuhi sa mga gagmay managat o sa mga magkupa.
0: Okay sir, yes, daghang salamat sir no. Ato nang ipaabot ang moment sa inyo sir alang sa atong kalikupan ug kinaiyahan. Daghang salamat sir og baliktad ni Ninya. Yes, Ninya no, sa pagkakaroon alas 11:24 naman sama sa impormasyon nga atong nadawag kay hangtod alas 12 raman sila diha. Mo ba na ang gitugot nga permit nila hangtod 12 noon ra sila or mo extend pa sila after 12 noon Ninya? So 12 noon ragyod, so after 12 noon mo disperse na sila or doon na ba sila ilain pang adtuon nga lugar kundi ilain na pod nga rally or total disbursement na at 12 noon humanag yun?
1: Wala na sila i-align mo ba yung alwan, did you get that? Kanina, gumagano ang lahat alwan.
0: Okay. Alright, sige. Diga salamat sa labing uwahing update and nga nanukad diha sa may downtown Cebu. Ninya Tringhala. Sige Ninya, extra na.
1: Diga salamat, DJ Kim Lat. Nanukad siya sa Metro Colombo. Si Ninya Tringhala. Parang magatulog sa mga nagunang balita. Ika sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Diga salamat, Ninya Turing. O diba, we were just talking earlier, Pearl, about Paksilika.
3: Yes.
0: O diba, unsa may giingon sa atong sa na-interview, no? Ni Ninya, pagguba sa kainayahan, sa kalikupan. And not just Paksilika, they were talking about coastal highways. Reclamation, quarrying, destroying nature. Sa mga wala na side, like 2 weeks ago, two months ago, ano pag Father's Day? Father's Day was June, di ba? Oh, so Father's Day, atong nag-guest din mga ka-vibes, si Warren Dibalucos. O sa ni siya ka-vlogger nga mangingisda, kanang pasol ra yun ba? And siya mismo ni Ingon nga, nagkagamay na yun, o gnihit na yun, lugar-lugar na lang, pangitaon na lang nimo ang lugar din sa Cebu, nga naapay isda. Kay lagi, hinahinay ng nawala, hinahinay ng nangaguba.
3: Makaguol po ng inana, no? Kaya mo gunay merk prime, source of income sa uban, ya, kanang uban, kaya ganaan sa dyan mo kag isda.
0: And then aside from that, panginabuhian. Ano, diba? Gibuhi nila ang ilang pamilya, o ilang gisuportaan, pag-eskwela, o uban ana, no? Tungod an. Anyway, so we have another live update. Pwede na itong tawagan si... si El yata, no? I think magsunog na sila sa ilang effigy. Oo. Kuan? Magsunog na sila na sila sa effigy diha sa Maydan Colon. And I think, no, the burning of the effigy signifies the end of their rally. Mo man na usually. mga ka-vibes, no? Sige, atong atong paaboton kinsa atong mahinabi gikan diha sa may kuang gikan diha sa may downtown area. Kabatayan gihapon ta. No, once again, no, nindo tong iyang giingon kinaiyahan. But mula gini, no, again, we have also to kind of meet halfway ba, no? Because you know, these are infrastructure improvements, 'di ba? So 'di ba, we dream to be like Singapore, we dream to be like Dubai, or maybe
3: I dream to take something more sa una pa.
0: Or something more than that, no? So we cannot maintain to be a purely agricultural country. We need to take a step forward. So mo lagi ni kasabot man ta sa hinaing, no, sentimento, pero unta do naatay gitawag nga ecological responsibility ba if every kinahanglan natong gubaon ang parte sa kinahiyaan para lang maangko ni aning improvements. Dapat on the other hand, we'll also find a way to sustain.
3: Yes.
0: Sustainable development
3: is the give and take dapat.
0: Yes, samar gud na kanang maguba kag bukid kay himuon imong whatever. So syempre magtanom pud ka somewhere else.
3: Oh, glain mga kahoy.
0: Oh, kanang reforestation, yes, something like that, no. Sige. So more on that at nung Tokyo, no, tao dot atos ang tanawon kinsa atong mahinabi mga ka-vibes. Gikan dito sa atong team nga gideploy nga nade sa may downtown Cebu. So at least, no, we were we were blessed nga medyo okay ang panahon.
3: Oo,
0: kay og nagulan-ulan pa ni mga ka-vibes. Ako, you know what, there's nothing wrong. Ako, I really like nga kini magrally-rally because you know, it's a chance for you to be heard. No, and ako personally, kanang Pearl, no, ay you know, makakita mo yung tag-rally sa Manila, mabalita sa TV. I really admire Cebu and how they conduct the rallies. No?
3: Tinood yun, sir.
0: Peaceful kaayo, ma'am, no? Iya kong gusto. Excuse me. Pero peaceful kaayo, Pearl, di ba? Kabantay ka. After rally, disperse. That's it.
3: Even mga religious activities, kung i-compare ni mo Cebu and Manila, medyo lamang dyan ta. Kay yes. Very peaceful. Kanang ato yung gikwan ba? No over limitations kung asa rata kutub.
0: Yeah. Okay, so si L. Okay, sige mga ka-vibes, alas 11:30 na. O niya, atong tawagan og balik mga ka-vibes, mahinabi na to live gihapon diya sa may downtown Cebu, sa may Colon Street, sa may crossing, no? Nagsunog na sa FEG ang mga release na pagayin sa Sonos Katawan. Atong mahinabi, si L. Ramos. L, on say latest, go ahead.
4: Hello, DJ Gemia. So, karon ang karuras sa bisunog na ilang FEG, while nag-toyok sila ni dala ang ilang mga flag.
0: Alright, so, usa ra ba ka FEG ang ilang dala karon katurang color green nga dako?
4: Yes, usa ra DJ Kimiat.
0: So far ba sa pagpahigayon anang pagsunog na nila, peaceful ra ba? Wala ra ba komosyon nga nahitabo? Safe ra ba? The mere fact na nagsunog-sunog sila diha tungas kalsada.
4: Yes, so far DJ Kimiat, no, kay safe ra man ang ilang pagsunog na sa mga kapulisan palibot ni ining nagbantay sa dagan sa trapiko. Wala raman hinoy traffic sa dinoon. Kuha na dyan ka ng half-tire ra ang traffic, walang tunog sila, then safe ra sa da mga tao.
0: Alright, so at least, no, kay ka na magong pagsunog sa FEG, El Kasagaran, muna siya, it signifies, no, the end of their demonstration. Aside sa pagsunog sa FEG, naba sila gibuhat nga lain pang kalihukan? Nabay nag, kay usually naman na sila muna mag-dramatize diha? Nabay nga anang nahitabo karong adlaw or wala ra?
4: Wala ra man inoan ka ng DJ Kimiat. Well, nagsunog sila kay nagdalara sila mga flag. Asa gita mga lain-lain grupo.
0: Okay. So, atong klarohon lang, El, no, kay marag mas klaro man imong signal karon. Akong klarohon, ang itugot ba nga permit para sa maong rally hangtod alas 12 ra gyud?
4: Yes, DJ Kimia.
0: Okay, so hangtod alas 12. So after 12 noon, mo disperse na ang mga grupo, doon na ba ihong-ihong nga mobalhin ni sila og Freedom Park, mobalhin sila og kining Plaza Independencia, or total disbursement na wala na gyud, uli na sila mga panimalay?
4: Sa pagkakaroon, DJ Kimiat, kay wala may kabalo o wala pa may kabalo, mobalhin ba sila lugar, pero sa direng sa kolon, alas 12 na sila kotob.
0: Alas 12 na kotob. Okay. O niya, doon na ba yung mga katawhan, let's say, kanang mga ordinaryong tao ba, no? Kanang dili realista, dili pod polis, nga ni Uyon, ni Salmot sa mga kalihukan, or ang katura yung mga realista ang nadiha?
4: Na ay mga tao nga nagtanaw sa pag-rally, sa pagsunog, nag-video. Pero ang mga nag-contentary kay mga realista na dyan. Jekimias.
0: Alright, sige. Okay, so dagang salamat, no. I think muna na siyang signifies, no, the end of sona sa katauhan. I think ilang na napadayag ang ilang sentimiento ngadto sa presidente. Okay, dagang salamat sa labing uwing update gikan diha sa Dan Colon L. Go ahead.
4: Dagang salamat po kini si L. Ramos, CICU intern nang alaga daron magatod sa nako ng balita. Gikan sa 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu.
0: Ay, dinga salamat, L. Ramos, mga ka-vibes. And going back, no, sa itong what we're talking about earlier, ang ani diri sa Cebu.
3: Yes.
0: Ang ani ang rally. Mm. And I think it's how it should be.
3: Mm. Kanang kuan lang, igoro dyan nag-express sa ilang mga gustong ipangkuan, sulti, and then, wala, humanon dyan siya in a peaceful manner.
0: Yes. No, I think, muna, ang pagsunog bangod sa effigy, you know, effigy is a symbol of activism, gyud, no? What effigy is mura sila himog caricature of the person that they're against. So katong nga FEG, ay akakita ko picture or video earlier, it's a President Bongbong Marcos, tapos sa kilid si Vice President Sara Duterte. So kini sila nga mga realista, mga ka-vibes, they are against all of the negative things that are in the government. They are not just against one politician. Muna yung nakanindot sa rally, mga ka-vibes. Remember ka, Pearl, na issue, na balita last week yata to nga na inagrally nga religious group sa Manila.
3: Oh yes, nakatong INC sir. Oh,
0: diba?
3: DJ Kimiat.
0: Diba? Yeah. So, kana religious group nagrally sa kauluhan, no, ang religious group nga INC. And then but their rally is not against the problems of the Philippines. Yes. Their rally is to protect a senator. So muni siya ang kalahian sa rally nga, you know, naami problema, sentiments for a better Philippines, we want this to happen, and muna yung sentimento kaysa nang morali ka para raso sa katawo. So muna sama sa akong gingon ni mo earlier, nindot kayong i-appreciate ang the way that, you know, Cebuanos kanang do their you know, their rallies. Yes. So after ana kanang disperse na sila, so makita na to karon, mga ka-vibes, no, nga gipahigayon na ang pagsunog sa effigy diha sa Maydan Colon. So I hope everyone is safe, and syempre atangan na to later on, no, karong hapon ang sona sa pangulo. So it is now 11:35 kuan mo na takog Ate Pearl. Pearl, no. So let us listen to one more, no, and this is very important, no, nga usa sa mga mensahe sa pangulo sa 2025 sona, and let us see kung pasaba o paasa atong paminawon, mga ka-vibes, ang mensahe sa pangulo sa sonas ni Labayng Tuig.
5: Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita, at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa lifeline rate. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Sikihor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Sa ginawa nating imbestigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, kaya sunod-sunod na bumibigay. Mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pagbili ng krudo at ng mga pyesa. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Sikihor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Hindi na dapat ito maulit muli. Iimbisigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. Tulad ng pagkain, nakasalalay ang buhay natin sa tubig. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalatag para sa butihing supply ng at malinis na tubig sa buong bansa. Meron din tayo mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganunpaman, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUWA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng LUWA na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot-kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito.
0: Okay, so mga ka-vibes, sa gihisgotan sa presidente sa nilabay nga tuig, number one problem is water because water is life. We all know that, mga ka-vibes, diba? Matod, di ka na bitong mga explorers, no? Where water is, life is. Diba? Ano naman yun na, no? O syempre, mga ka-vibes, number one, nagitoki ka ron sa presidente, kanito, ang kanang ko ano, kaning ang responsibilidad sa LUWA or the Local Waters Utilities Administration. Muna siya sa ka-government-owned controlled corporation nga mo finance o mo promote sa local water supply and sanitation systems nga gawas sa Metro Manila. So, outside Metro Manila, under LUWA mo. No? Okay, so muna mga ka-vibes. Ang dakong pangutan na ani, di ba, igo ba ang supply nato sa tubig? Ang atong ka-vibes nga silangga ni Da, usay magyaw-yaw yun ni siya, kaya usay walay agas ilaha, di ba langga? No? So na yung mga panahon nga wajay agas, no? And syempre we also have private water suppliers, no? For example, we have walay agas sa inyo, private ba mo or MC? Private, no? So mauna katong giingon sa presidente, di ba nga walay ayo nga partnerships, no, with the private kanang mga water companies, or utilities, ba? Sa inyo ha, private ba or under MCWD?
3: Kwan, me helpmate.
0: Oh, so that's private.
3: Yeah,
0: yeah, that's private,
3: company.
0: No? Oo. Na, same mo. Wala magputol-putol yung tubig.
3: Wala permintin siya. Like, actually, katong paghuman sa Bagyo, pagkaugma na, agas na yung tubig.
0: Ah, na nga naman yung diha sa may kuan, be Redwood Subdivision. Nga naman eh. Pero mo na, because the problem of water, it's very important, di ba? Redwood mo, di ba? Kung ano man na. Unfair. Unfair, no? Diba? So, wala, issue na, mga ka-vibes, no? Because water is very important.
3: Yes.
0: Ganyan, matod pa rin na, bahala walay kuryente, basta na like tubig. Ang problema lang, mga ka-vibes, usually, basta walay kuryente, sunod yun na, wala yun na tubig. Diba?
3: Mga mega supply.
0: No, may mo power sa mga generators, no? So, this all goes to power problema sa kuryente, problema sa tubig. These are basic utilities. And I want to add, ani mga ka-vibes, no, in relation to this one, as we discussed this before 12 o'clock, unsa pa may ilaing utilities nga importante sa matag Pilipino karon? Kuryente, tubig, and internet. Diba? So, internet, important. Wala na. So, if before internet is a luxury, now, it's clearly a necessity.
3: Essential
0: na. Imposible. Lisod kayo kay internet. Halos tanang mga ginabuhat sa matag-adlaw naana sa internet.
3: Yes.
0: I think tanan, numurag, what naman yatay?
3: What naman, sa pagtrabaho, internet. Sa pag-eskwila, internet sad.
0: Even in simple, you know, jobs. Need, for example, kuan ka, construction worker ka, butang-ta lang. Nganong need man ni mag-internet? Hanga lang, para dili may ma-board. Samtang katrabaho,
3: mapamusic.
0: O music media. O di ba, minaw may FMR. Or, ang sugot ni Purman naman sa GC. O di ba? Kaysa una, lisod pa kayo, tawagan pa, teksan pa, ipasuwat pa. Karoon na anay GC. So dito mag-check na. So that's why internet is very important. And connectivity here in the Philippines, my God, did you na to malimod nga, we are among the the country with the poorest internet connection.
3: Correct. Oh,
0: wala gyud no. So bisan pag miingon ta nga karon gani o naglisod magani mag download Telegram ano imong ipang-upload dire nagyaw-yaw magani imong IP dire kay di pa download. No, di ba nya ang problema pa yun dire once magubang internet pila ka days before ma-restore.
3: Mga maabot pa nag sa 1 week.
0: Oh, di ba? Maswerte na ng 1 or 2 days kana yung 1 week. Okay ka na is within wala pa yun kay mahinabi nga customer service.
3: Okay, AI man mo to bag.
0: Oo, nakuha ka taga ng ticket. Your ticket number is still under process. We will inform you if there's a technician available na naunsa na, di ba? So mauna no, number one connection because the, para sa in my take no, those are the three most important utilities. Syempre aside no mga utilities man na, wala sa may lang utilities. Mura man, di ba? Kurente, tubig, internet. Kanang gas. Rent. Gas. Pwede po. If okay, motor. Wala po, di ba?
3: Okay.
0: Mura yun na importante nga basic, no? Nga naa, no? So, connectivity, no? Naapay, naapabay mga lugar diri sa Pilipinas kahangtod karon wag hapoy signal? Di ba? So muna ba connectivity of the country expansion na ang iyang saad man good over from last year the expansion of national fiber backbone and nearly 19,000 free wifi sites. So naan
3: kinrag wala pa man kaayo ng wifi sites karo
0: free wifi na adiri sa may kuan ra plaza sa katawhan diri likod sa city hall na free wifi diha. Umusan lagi connect ang free wifi pretty pong laga pretty mga daghanang mo connect no. So just to cite an example, when 2019 ba to or 2018 to nga ni larga mig Hong Kong, pag larga na mo gi-advise nga mo palit mi og SIM card para na mi signal for internet. Pero wala na mo gi-follow. Kay nanay ni advice na ko nga ayaw nang palit og SIM card kay naa may free wifi in public spaces. So if you want to connect, you go to a place nga daghang magtapok nga mga turista na ay free wifi. And lo and behold, naa gyud. No, oo. If mo sakay kag MTR, naay wifi sa MTR. Moato ka katong park na asagot tong park nga nangadto mi nga we needed internet connection sa katong Boulevard of the Stars pa to whatever kato dito sa kuan naa moato ka sa Disneyland naay wifi nga libre di ba because connection is very important and I think that's something nga dapat i-kuan pod ba i-look forward pod ba
3: diri
0: sa Pilipinas no nga not necessarily nga tanang lugar pero if moato wag pare say moato wag Santo Niño.
3: Kaya mga crowded nga mga lugar.
0: Oh, crowded nga mga areas, no? So hopefully, yan na ba, no? Makuan sa na, mabuhat sa nadiri sa Pilipinas. And that's, you know, that's not impossible. And then, ang pagkuan po, usap po sa mga saad niya is kanang ang pag ease off sa yun na lang ang access sa mga government agencies or government transactions through the app nga eGovPH. So, for example, before if makuha ka og kanang gitawag nato nga kaning birth certificate
3: PSA
0: o PSA mo pila kag pirti pang taas
3: sa kuan sa Kulon gisa no south
0: di ba
3: grabe ka taas bisag gadlawon pa naa ni galing niya kay number priority
0: number. So karon naa sila gi launch karon nga online na lang you can get it online or kining for example ka remember ko if nakaabot pa mo ani nga kani adto basta makuha kag passport wala pa ng schedule. Mupila ka sa DFA. Ang DFA na DS may Pacific Mall Mandawi sa una. Alas dos pa lang sa kadlawon gapila na. Pirting taas sa pila.
3: Grabe.
0: Because I think they're only catering around 500 individuals per day. So dapat mag-una ka. Alas dos pa lang tuwa na gapila na. No? Pero grabe. Again, tungkol kay gi-launch na nila kining passport on wheels and daan na yung mga scheduling. No? So mas mo ease off na
3: mas efficient ang pagkuha o documents.
0: Tinuod na. No? Mas sayo na mga ka-vibes. And aside from that, mas dali na po ang pag-process. Okay na mo.
3: Tuplok-tuplok na lang.
0: Oh, cellphone. Because everyone karon na ano yung mga cellphone.
3: Kabaw naman.
0: Oo. So mauna, again, internet, utility, water, and electricity. Asa man ni, unsa man nga issue karon nga, kining tulo mo, aligned yun ni sila, no? Paksili ka. Di ba? Because the issue, maybe it can help us strengthen our internet. Maybe, you know, if this company will come

0: If mo improve po ta when it comes to electricity, water og internet, pwede po na to mapasod ang Paxilica because we are ready naman.
1: Oh.
0: Kay mo mangud ilahang essential use
1: yes.
0: para ma progressive ilahang work.
1: Mm-mm. So kana it's either we try to implement nga ma-ready na ta for that or if not that's the one of the requirement that Paxilica will help us in achieving before sila pasudlon.
0: Oh, yes.
1: Ganahan mo diri, tabangi sa miyani, kay problema ni namo. Unahon nato ang katawhan. Unahon nato unsay problema sa katawhan, mga ka-vibes. Unahon nato ang problema sa yanong Pilipino. O, nun ka anang sulbat-sulbarot sa nato ng AAID ha. Though, again, it's very good that we are venturing that way. Pero, ang again, ang kinimanggong problema sa mga matag-ordinaryong Pilipino o sara man jud na Pearl unsa naman po'y kaono nako og mga adlawa unsa naman po'y ipakaon nako sa akong pamilya
0: ang kana
1: mo jud na unsa isulot what will we do para padayon ming mabuhay aning kalibutan na mo man ordinaryong problema sa mga yanong Pilipino wala man na nagapasa
0: wala ganang gunahon na nga na prison na baka to si Kuan
1: sa manang AI nga video diha sa manang gipang kuan diha kanang gipang crap nga video so, we're not after that after food on our plate mo yun na siya no oo na diri magpakatotoo ka Mr. President gikan ni John Rambo sa Mindanao that's true I hope kung unsa man gani iminsahe karon sa presidente mauna ang tinuod you know and the good thing about SONA is that we will find out we will have information aning mga things nga di na to madunggan sa balita. Kaya madunggan yun na to sa balita usually if not hard news, political news, puro yun ni impeachment, puro blood control, more yun na yung balita na to.
0: If magpatinuot po ng president, we can reflect kung naitabo pa dyan siya or kanang basin pa doon pa mahitabo.
1: Yes. And mapaningla na to. Yes. Mabito na itong gibuhat karon mga ka-vibes na itong programa, iisa-isa na itong tuki. No? We aired 4 snippets mga ka-vibes. Actually, daghan pa yun kayo, pero kining among gi-air, mga ka-vibes, gi-air na mo kagain na, lima kabuok, mga ka-vibes, nga sa among panglantaw, murag importante nga, paningla na to, ikamusta man naman ni Mr. President? So, nindot man guna karon murag andaman ka ba og mga okay, muni atong nabuhat, muni atong buhatonon, nabuhat ba?
0: No? Yes.
1: So, it's time for us para maningil. So, again, sama sa awhag ni Senator Alan Peter Cayetano nga atong paminawon. And, you know, let's judge the president based on what we hear from him and based on what we can see from the actual situation of our country. No, so, muna ang mga ka-vibes. Anyway, alas 11:50 na ang atong SONA special coverage, mga ka-vibes. Kaming duha ni Pearl, hangtod pa mi alas 12:30 till 12:30 ta. No, kaya ko, medyo kuha na dyan. Medyo uga-uga na ang tutunan. Salamat dahil kaayo na sa pa-water. No? Naka-feel ko nga mo ako special guest kay gitunulan ng tubig dire. Oh. Ha? Na dire tubig. Gisilihan man nimo? Bad man ka. Anyway, so mauna and then syempre mga ka-vibes 12:30 after that makauban na ninyo si Langga Neda, no? And syempre ato pong i-hook up no ang mga programa sa PRTV. We will also be having a special coverage mga ka-vibes. Gikan yo this mismo dito sa kauluhan sa Manila, no? And then aside from that sa mga wala na side mga ka-vibes, kini manggong SONA, this will happen in the House of Representatives. Sa Congress, ang sayop nga misconception nato, it will happen in Congress. So when you say Congress, it is both the Philippine Senate and the House of Representatives. So Congress na silang duha. Pero congressman ang tawag, no? Tapos senador. Pero Congress is Senate and House of Representatives. So muna siya kitawag nga higher house and lower house. So muna siya, no? So taas balay balauranan, ubos balay balauranan. Muna siya. So ang kining SONA will happen in the House of Representatives. So dito, atong tanawin kinsay mga muto nga dito. Siyempre, naapa na yung mga
0: guests.
1: Yeah, mga fashion show, kanang mga wardrobe, tanawon na ito mga ka-vibes. Pero beyond that, no, atong mas importanteng tanawon o paminawon mga ka-vibes is kung unsa jud ang mensahe sa presidente. Hindi ko ni Ma'am Almira Hinares, diya sa may CCF housing, umapad tupak naan kung mutaas ang water level sa Butuanon River, bahag yun. O sa mauna, no? I want to also ask

0: Unsa na may gihimo nga measures going back atong na interview sa mga taga CTU pag niagi, di ba? Nanabay nabuhat nga mga measures para masulbad ang baha. Wala man eh. Ay nanabay renovations, renovations sa mga nangaguba nga flood control projects. O di ba? So if ever man gani mo baha, same raman gihapon nga flood control. I think wala raman gihapoy kausaban, no? So I think kinahanglan nga usapon na sa mga kinahanglang sukit-sukiton mga ka-vibes, no? O yan, no? So gisunog na gyud nila ang kuan ng FG. Diha sa may kanyang ilang gipalibutan. So again, no, very very peaceful nga pagpahigayon sa rally diri sa Cebu City. Anyway mga ka-vibes, alas 11:53 na sa itong oras. We'll take a very quick break mga ka-vibes, no? Yan, igbalik na ito mga ka-vibes. Ato pang tibawason o tiwas, no, ang kining mga nahibilin nga topics, no, o nahibilin pa nga mga saad sa atong presidente. Actually Pearl, no, I still have a very important nga mga gikuan niya din, no, gi-mention niya. Yes. Sa nilabay nga kuan, nilabay nga Sona, o ang kining number one jud, no, and I think this number one, that's why I want to discuss this sa last part sa atong programa, ang kining BBM, no, kining 20 bigas meron na program. Mm. So how does it stand right now? Unsay kasamtangang status ni ini? And is everyone benefiting from this? Because this has been a promise ever since he ran for president.
1: Yes.
0: So we will talk about that mga ka-vibes. And aside ana, no, ato pong pagatukion ang safety pod sa ato mga OFWs, no, especially sa nagpadayon nga tensyon sa tunga-tunga Sidlakan sa Middle East, no. So mo na mga ka-vibes. And also the stand of the Philippines in terms of international policy. We all know mga ka-vibes nga padayon karon ang tension sa kalibutan ng tension or kinigitawag na tong geopolitics. For example, we have in the world, we have Ukraine versus Russia. Oh, di ba? And then of course we have Israel versus
1: Iran?
0: Palestine, no? And together with the Houthi rebels. And then we had recently, before the Iran-US, we had Venezuela-US. Gi-invade sa US ang Venezuela. And then we all know that US right now as a country is a bully. I want to put it that way, no? So syempre bully siya because, you know, it's a superpower. And now US versus Iran. And it affected the Philippines in a way nga syempre number one, petroleum products. And then nagdanga-danga na pod karon ang tension sa US ug China in relation na pod to China versus Taiwan. So where does the Philippines stand? Kana nga mga issue ba? Importante na eh, because na mangguta diha, oh, China, Taiwan, Philippines, unya ato biyang West Philippines, sige, ang ko nang yun. Diba, recently katong na-injured nga ku ano, miyembro sa Navy. But as recently, gibombahan na po og water cannons. So, you know, these kinds of issues, I think, sama sa giingon ni mo, Pearl, nga kinahanglan nga magmata na ang katawhan.
1: Yes.
0: Oh, because very important ni nga ang mga issues. And aside from that, mga ka-vibes, though, ang mga kabatan-unan karon, sila man dyan, nag-una-una, ni Murag, sila dyan mas dasig, no? The youth nowadays are very empowered. And very aware. I think this also the good side of woke bitaw, kinibitaw gitawag nilang woke culture, di ba nga? Aware na sa tanan, dili na sila magpakahilom pa. Because di ba siguro sa panahon na mo, Pearl, kaming mga batan-on makatingog rami kung patingogon mi. Di ba? Sa panahon na mo, magtingog ganit mi mo, ana din si mama magpapanga, ay sigpag apil-apil sa mga tigulang. Diba? But nowadays, lahi na inyong generation, diba?
1: Mas open to kanang mga inana ang mga kuan, mga events, and mga pag way of expression sa ilang mga selves.
0: And expressing their thoughts and their points of view of what's happening in our country, in our life, and aside from that, what's happening in the society, where they belong. Okay, diba? Kung sinabi ni Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, di dapat yung kabataan ay tumitindig, di ba, para sa kanilang kinabukasan. Yes. Ba't tayo nagtatagalog dito? Hindi mo naman sinabi, magtatagalog pala tayo. So, mauna, no? So, and in international issues, for example, kining issue sa Iran and US, Palestine and Israel, the youth are very vocal. Mm. Anino, oo, like
1: protect mga kuan, inana. Mm-hmm.
0: And then syempre this goes beyond just simple issues between two countries, no? It also affects na ibang religion.
1: Mm.
0: But then again, no, life in general is valuable. So for example, kanang mahitabo nga kanang naay mga matay nga mga batan-on, mm, di ba, maapil sa kagubo, tingon
1: ana. Bata.
0: Mga bata. So syempre, I believe as a country, we should also take our stand,
1: mm,
0: di ba? Muna, atong tan-awon kung unsay stand ni President Bongbong Marcos as the chief executive of our country, what is his stand on these international issues? Recently, concluded ang ASEAN Summit here in the Philippines, no? So we are really actively participating sa mga international nga mga panghitabo nga mga positive. How about on international issues wherein we need to take a stand?
1: Mm.
0: Like for example, na yung mga nasod nga dili jud sila mo suporta sa US in terms of their war against Ukraine, war against Iran. Diba? So, unsa may stand sa presidente ana? I think that's also something that he needs to talk about sa iyang sona. Anyway, it is now exactly 11:58, mga ka-vibes. We'll take a very quick break and igbalik na to, mga ka-vibes, ang atong pagtuki sa nahibiling issues, mga ka-vibes. So, lain pang mga topics sa dili pa ang atong lain pa na sona coverage unyang hapon kauban silang Ganeda. Ubalik pa ang sona ng Pangulo, the 93.1 FMR Cebu special coverage.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: At the oras, mga ka-vibes, alas 12:01 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes, Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Ka-Vibes. Mauna niya.

0: sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo. And

0: karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
1: Alas 12:05 mga kawebs, itong oras, kinigihapon ang Sona ng Pangulo, PRTV and 93.1 FMR Cebu, special coverage. Kinigihapon si DJ Kimet Kaoban, gihapon ako mga kawebs, si Pearl. Alright, so karong mga oras ha, mga kawebs, I believe no, humanagyod no, ang atong ipahigayon nga Sona sa katawhan diha sa Dancolon. Hopefully, hapsay na ang tanan, back to normal na. This activity started at 8 o'clock in the morning, gikan sa Cebu Provincial Capital, padulhog diri ilang gibaklay no, gikan ni Cebu Provincial Capital paingon diri sa Colon Street no. Hopefully okay rato sila dito.
2: Yes. Ana sila, padung na sila mag-lunch.
1: Padung na sila mag-lunch. Sana all kita after ani. Okay na ang lunch. Thank you. Hard lunch or soft lunch? Anyway, padayon na sa unahan mga ka-vibes sa itong programa no. It is now 12:06. I want to talk about this as our last topic because usaman good ni siya sa mga highlights sa pagdagan ni President Bongbong Marcos as president. You know, ang kining gitawag niya, pagsaan niya nga ang presyo sa bigas yung ibalik og 20. Hmm. No, and it's something nga dugay nang gipaningil sa katawhan. And well, good thing is that na implement niya last year.
2: Yes.
1: Okay, so that's how many years in the making. 2022 siya nakadaog.
2: Mga
1: 3 years. Three years kapin. Hmm. In the making. On the explanation nga, siyempre, dili yun basta-basta mapaubos.
2: Oh, dili yun sa yun.
1: Pilagoy, if you look at it in normal setting, pilagoy kilo sa bugas ron. Huwag ka nang, not necessarily pinakamahal nga bugas. Dili ganador.
2: 40 plus ang pinaka, 40. Siguro ka nang arangan nga bugas.
1: Kanapong dili po baho, no? Kanang dili po broken rice. Mm. Oh, if ever man gani broken ka ng makaon po, nilindad po, no? Pang restaurant po nga style, pang kanang pangkarindiriya ba? No, mga 40, no? Mm. 40. So, imagine bringing it down to 20 pesos. How
2: mga
1: will you do that?
2: 50% po.
1: Oh, 50%. Mm. Yeah, if not gani, 40 plus, mga 50% kapin.
2: Mm.
1: How will you bring that to that kind of price without affecting the other, you know, individuals who are also doing business with rice.
2: Mm.
1: No, so mauna syempre adto yun na mudang upuna sa NFA. And ang NFA rice at that time pa lang daan 30 kapin na. So dako gihapon no pamaag or ganang presyo ba ang disparity in price.
2: Mo jeez.
1: Oh, di ba? Mo jeez kapin, no? Mm. So mauna mga ka-vibes na kinahanglan nga nagkinahanglan siguro sa taas nga panahon. So syempre, yes. Di ba? Tawagan ni nagkuan pod sila nagkanang nisabota atong gisabot nga o, sige okay ra
2: sigan sa siguro proseso nga giagian kay man niabot og 3 years una na hitabo.
1: Oh, di man gyud na dali dayon. Mm. Oh, sayang manggunta no, kiniligin ko pagdagan presidente sa aran niya tagihon ani kiligon dayon
2: ta. Kay nabigay uban nga na scam ana nga kanang butar ta ni Marcos kay 20 ang bugas.
1: 20 ang bugas. Oh, mayud na dali na tang kiligon sa mga ilad-ilad. Ikaw ba, Pearl? Dali na ba kang kiligon sa ilad?
2: Sa kwarta ko, kiligon.
1: Sa kwarta ka, kiligon. Ako, sad. Basta na aga ni, nasa na yung color blue nga na i-triplets.
2: Kana.
1: Wala eh, makahikos ka kilig, ana. Anyway, so mauna, no? Again, that is one of the promises nga, kumbaga para sa ako alang murag nakabiragid niya into his presidency.
2: Yes.
1: Nga naman matag Pilipino kinahanglan og bugas.
2: Mm.
1: And di ba, I remember si Warren de Bulacos ningon nga basta naalang jud koy pang bugas.
2: Because bites na.
1: Because bugas is sort of, that's a sign of life.
2: Oh, mogyo.
1: Isip mga Pilipino, dapat natay bugas. Mm. Atong kaban ay bugas.
2: Bisan gani mga Pilipino sa lain nasud magbugas
1: gyapon. Magbugas. Nya aside from that, bahalag walay sudan basta naay bugas.
2: Mm.
1: Sudan ang bagasin.
2: Nami silingan sa una, bahala ko nog walay sudan basta ang bugas kay ganador.
1: Oh, di ba? Basta humot og bugas.
2: Mm.
1: Humay man na ako ganing akong mag kaparintihan dito sa Dumanog, mayingon nga, nganong sudanan pa man nga humay na mana. O, di ba? So, syempre, rice is very important. Mm. Rice is rice. Rice is life, no? That is why, katunga saad sa presidente, pagdaga niya, pagka-presidente, 2022 versus Lenny Robredo, it really caught the attention and, you know, kumbaga, dihan ni hold on ang masang Pilipino.
2: Namasin.
1: O, namasin ba nga? Basig kaya sa bitaw, no? 20 pesos na kilos bugas. Pero, to be honest, nakaabot ba ako sa panahon nga naapasay nga na nga presyo 20. Ang bugas? Na, yes, I think, nakaabot ko nga, I think 18 ang presyo sa NFA. Mm. Oo, niya ang kanang mga mahalon nga bugas, kanang mga klase mga dinorado, ingon ana mga sinandoming, muna na sa mga 30 or mga 28. Ka remember ko sinandoming sa una suguon ko sa ako ang mama dito sa Manila, 28 27 ang sinandoming. Tapos ang kanang mga medyo barabara to nga bugas, kanang medyo low class na sa mga around 19 18 ingon ana, no. So medyo nakaabot pa ko ana nga presyo. I think if ako masay murag 20 ko ana siya. Ato 2007 ano no 2007 ko nag college, yung mga earlier pa mga 2004 2005
2: bago pa man ko nabuhi ana.
1: Oh, pila na may edad?
2: 2003 man ko.
1: Ah, 2003 ka. O, oh, puya pa ka ato. Di pa ka mukha og rice, imong kinaon gerber pa og sirilak. So di pa ka mukha og rice. So mauna during that time barato pa. So you know, if you are someone, let's say butante ka, no, sa arang ingon ana nga mabalik sa atong panahon, di ba? You know, it's something all oy bitaw sa. Sige, butaran ta ni B.
2: Nya konsumo ba ang buga sa each family. So makayon ka nga, ay kana murag dako ning tabang sa kong pamilya, manong butaran ko ni siya.
1: Well, imagine if you are a family of, let's say, ideal Filipino family of four. Oh, di ba? Mama, papa, duha ka anak. Mamahaw man iuto man ni hapon. Pila ka kilong bugas ni mahurot ana? More than siguro.
2: Sa mo sir kay mga,
1: yes ma'am.
2: Kay whole day eh like kana ako mama ba kay kausa ra siya magkuan, maglungag hantod na nagabi sa mga kuan mga 10 katakos.
1: No, grabe. Pila mo kabuok?
2: Upat.
1: O, pa na ito. Ten katakos. So, most likely na ano sa mga almost 1 kilo.
2: May na na dyan siya.
1: O, 1 kilo kapin, di ba? So, mauna mga ka-vibes. Sakto bitan, nindot bitan, no? Para kaisa na
2: magluto. Kausa na magluto. Kawan, madili. Makasave og energy.
1: Oh, tama. Ako ko nang i-suggest sa balay. Kaisa na magluto. Ang problema magot sa amuha sa balay, uwi ang mga to, di mga ugbahaw.
2: Gustog init.
1: Nag-init. Akong ulo may mag-init ninyo. Anyway, so kana, no? 20 bigas meron na program really caught the attention of Filipino people. Now, 3 years after, tatlong taon, I remember launching this because I covered this story diha sa may Plaza Independencia. Tatlong taon, 3 years after, gilaunch siya, BBM, 20 bigas meron na program ng Pangulo. Ang problema, it was far from what the Filipino people was expecting. Because ang expectation manggod sa mga Pinoy nga ni tuo sa maong saad, muadto kog merkado, mupalit kog bugas, tag 20 ra ang
2: tanan
1: kilo.
2: 20.
1: No, it's not like that. Diling ana ang pagkuan or muadto kog merkado na ay bugas nga tag 20. Wala. Because lahi ang pamaagi nga gihimo. So ako lang personal take on this, when this was launched, no, una yun na kong opinion is mura rin siya diversion ba para aron ingnon nga natuman ako. Kay naanay 20 nga bugas, pero mapalit ninyo at 10 kilo increments in specific kadiwa centers unsa man na mga ka-vibes, but pasabot kaning kada LGU naani sila yung mga kadiwa centers, no? So palitan kini nga barangay or kini nga munisipyo ang kadiwa center na adiri sa barangay kuan, inya dili sila everyday mamaligya. Naari specific
2: basta
1: days
2: naari supply,
1: yes, nya supplyan man na sa NFA, no? So naay mga specific days nga mag-abri ang usa ka kadiwa center og mamaligya og bugas. 20 pesos kada kilo, pero na po ka kilo ra sa kada, di pa yung tawo ha, kada
2: pamilya.
1: Okay? And then, another one, kada pamilya nga, kwalipikado o beneficiaryo
2: sa 4-piece.
1: Sa senior citizen, solo parents, persons with disabilities, 4-piece beneficiary, minimum wage earners, magsasaka at mangingisda. Selected few. So mauna mga ka-vibes, murotag, okay, I fulfilled my promise ha, pero
2: dili sa tanan.
1: kuan lang slight lang ana ba no mo nay nahitabo
2: for as long as murag nakapasa deadline
1: oh di ba for kanang ana di na for the sake of passing the deadline no wala man lay extra effort no so again that's why daghan kayong mga nadismaya because para sa ako ano had President Bongbong Marcos able to na-comply jud niya ni totally let's say ibutang talang na yung mga mahalon nga bugas, ganador, Conchita, whatever na siya diha. Pero na ay 20 pesos nga, baka, nga available. Mm. More often than not, no? Katod yung 20 may palito.
2: Oo, kaya makasave man.
1: Pila na may paghugasan na kinison naman na. And I think muna siya supposed to be ang goal. But it's again, it's a goal that's hard to achieve. Okay. Pananitan mo, anatatag, 20 pesos ang bugas. Hurot dayo na, oy. Diba? Karindiriya
2: po. Huwag yun unahon sa mga tao palit kay barato ragod.
1: Not unless siguro portahan yun, kaganahan yun, kaghumot-humot
2: na bugas. Social
1: ka, diba? Ato yun kapalit yun kag mga mahalon, diba? Pero if you're an ordinary individual, ato ka sa pinakabarato. Mm. Hurot yun na. So, supply and demand. Asa man kag-supply ang hurot-hurot naman.
2: Mausad.
1: Diba? So again, because the supply cannot answer the demand. Mm. Because if ever mo anak kag-tagbainti ang bugas, daghan yung mupalit ana. No, so mauna mga ka-vibes. That's why para sa ako this is still an issue that or this is still a topic that needs to be answered. Unsa man jud ning 20 bigas meron na program. Okay na ana.
2: Will it kanang expand ba till the end of her office ano?
1: His term? And then when you say 20 bigas meron na program, posible ba nga dili lang kadiwa centers? Posible ba nga dili na selected ang beneficiaries ani? Because kung nakabutan ka diri minimum wage earners, o parang nitan ako na nerbaho kong call center pero daghan man kong gibuhi. Daghan kong responsibilities. I'm a breadwinner ko. So dili ko maka-avail, I also need eh. Mm. 'Di ba? Breadwinner ko sa akong pamilya, o dili ko minimum wage earner.
2: So big
1: earner.
2: Help unta kayo kung makapalit
1: yes,
2: sa bugas.
1: Tinuod na. And ma-available na mo man sa good ni siya. Mo ni ang problem, that's why they want control nganuman. If ever nga dili i-control nga tig 10 kilos ra per family or per person or what, posible man gunang paliton sa usa ka tawo nga kwartahan o gi-monopolize. Batasan Pinoy yung mga bintahuso pud kayo. Mo nang i-control sa gobyerno 10 kilos per family that is qualified. Inigahuro sa 10 kilos, pila na man ang 10 kilos sa isa?
2: Uri, labaw nagdaghan sa members sa family, so mahurot siya dayon.
1: Dili ka abot og 1 month. Dili ka abot og 1 month.
2: Kaya katulog utam, ay. Oh, katulog utam kaon sa usa ka adlaw.
1: Ako once a day na lang.
2: Wow. Omad siya.
1: May epekto ba, Pearl? Wala, no?
2: Basin?
1: Dili ka comment siya pa siya ka, ay. After nag-off air, ani ako ra ba dyan yung kuhan sa... Kuhan? Masig di ko nag-agrada na joke ra. But anyway, so mauna, no? That's true. 3 times a day. Especially for hard

0: working Filipinos, they need to eat. Importante na, because tiyay, begi ka ng atong kusog. So, mauna ang mga
1: lawas vibes. Lawas ang puhunan.
0: Lawas ang puhunan. So, kinahanglang mukaon, katulo sa usa ka adlaw. That is why, kining 20 bigas meron na program, even if pabalik-balik na lang yun siya, pabalik-balik na lang niya siya, kinahanglan yun ning paninglon.
1: Yes.
0: What is the goal, ani? Because, nga naman, if the 20 bigas meron na program is good, it's nice, it's beneficial to all of the Filipinos, I don't think in any reason, in any logical reason, nga dili ni padayon nun sa next administration. Diba? So right now, man, good, wala eh. Pinili ra. No? Pinili ra. And aside from that, you know, these are band-aid solutions.
1: Pinili niya. Napoy limitation.
0: Limitation, yes. Tinuod na. So, dili ta ng Pilipino nga nanginahanglan maka-experience, makatagamtamani. Kay ibutang ta lang, dili ko senior citizen. Diba? Dili ko solo parent. Wala pod ko yung disability. Dili pod ko purpose beneficiary. Dili pod ko minimum wage earner. Because when you say minimum wage earner, for example, if the minimum wage is 15,000 pesos, kung 16,000 pesos ka, disqualified na ka. Oh. Dili ko magsasaka. Dili ko mangingisda. But syempre, nanginahanglan ko, kay diba, kwan ko, dili ko minimum ka na ko, low income Filipino household, nga daghang gibuhi sa kinabuhi.
1: Gusto lang makasave.
0: Gusto ko makasave. Wala. Diba? Unya asa man mapalit adto la sa kadiwa ng Pangulo Center's NFA compounds.
1: Yeah, di pa jud permitting open.
0: Yes, kana no dili permitting available, no? So, no matter how you bisan pag ibalandra ninyo na diha nga yes, na anay tagbay di payos nga bugas. You know, the effect on us is not positive, no? O, murag dili jud. So, that's why I hope, no, I really hope na if ever itukiuna sa presidente karong adlaw niya nga zona, no, there is a plan for this to strengthen it. How, I don't know how
1: they progress para pohon
0: o haon-saon ba na siya, like pananglitan kuan ba kanang mo-open sila mas daghang kadiwa centers. I don't know how will they try to create more supply.
1: Or give baron sila more land para sa mga farmers.
0: Yeah, no, para di ba dinata mo import usually. Napuyo ang kagulo NFA, ang NFA import pa yun sa laing nasod.
1: Moving ni pinamurag pinakabarato na.
0: Oh, di ba that's the cheapest kind of the for kind of
1: pa import pa.
0: Oh, mao na siya. Kanang napuyo miingon nga kanang NFA lagi BBM nanimaho pod. Oh, di ba? So dili siya kanang enticing kaunon. So, yun mo na mga ka-vibe. So, kinahanglan niya, dili lang basta-basta mo tumanta sa promise, we also put our effort into it, diba? So, I really like the illustration ni Pearl, nga mura rag ni...
1: Oh, ni pass sa deadline na, 11:59 na pass na ko eh.
0: Basta, submit ako project, mauna na. Bahala na basta mo ganahan mo, dili. Basta man na. O, diba? Ni-promise ko ninyo, after 3 years, done na. O, diba? Promises was the promise was not broken.
1: At least baka nang sa to sa half sa iyang term na pass niya nga ko.
0: Oh, di ba? I did not break my promise pero mediocre kayo. Sa mo na mga ka-vibes. Anyway, 12:21 na atong oras. So that topic kinahanglan nga tukion. Yes. Ah, okay. Oh, binubog nakalimot ko. Alright, sige. 12:21 na itong oras, mga ka-vibes. We'll take a very quick commercial break. Yan, ibalik na ito, mga ka-vibes. Hinapos na nga bahin sa unang parte sa itong 2026 Sona Special Coverage, mga ka-vibes. Don't go away. Mubalik pa ang Sona ng Pangulo.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maanan niya.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: At ang oras, mga ka-vibes, alas 12.22 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
2: Vibes, itong oras, alas 12.23 na hinapos ng abahin sa atong unang parte sa Sona ng Pangulo, the 93.1 FMR Cebu special coverage, mga ka-vibes. Alas 12.30, muhook up na ta sa PRTV Prime Media, mga ka-vibes, alang sa atong full Sona special coverage, mga ka-vibes. Kauban, si Jack Batalyones, Nina Corpus, Maan Makapagalog, si Naomi Teburcio, mga ka-vibes, ang team sa PRTV News. Sona is going to be this afternoon, mga ka-vibes, and syempre atong paminawon ang mensahe sa atong presidente. In general, Pearl, before we end our special this morning, no, as a college student, you're fourth year right now, di ba?
5: Yes.
2: Fourth year, you will graduate and you will be, after graduating, no, mahimo kang empleyado,
5: yes,
2: diri sa Pilipinas. You know, what are you expecting? Unsa may gusto nimong madunggan that will affect you in your life personally from the president sa iyang Sona unyang hapon?
5: As a college student, kay I think more scholarships, kay there are a lot of students nga murag mga bata-bata pa that really wants to finish college. Mm-hmm. Yeah. Importante jud kayo ang scholarship, especially for the people nga kanang kuwang og in financial matters. So need jud ang scholarship. Og also karang more kanang mga kanang sa college ba kay more kanang mga practices nga, mm-hmm, kanang in physical matter ba kanang mga enhance imong skills, mm-hmm, and as an empleyado since maapil pa ko sa term na, mm-hmm, naa pa siya.
2: Oo, kay 2028 pa man na siya, mm-hmm, so imo graduate ka hopefully, mm-hmm, this year.
5: Yeah, this
2: 2027.
5: Year. Hopefully,
2: no. Graduate lagi na, ikabala ka. Kami bahala ni mo. So, okay.
5: As an empleyado, kay more opportunities na ma-open, especially sa mga newly college grad, kay because nabi, mga ubal nga, diligyon mo dawat o fresh grad, kay wapay experience, mm-hmm, which is kuan kay kanang something mag kanang anong di mo dawat ba mo gani mo trabaho kay para ironic, na experience.
2: Ironic kayo na, di ba, mo dawat mo dapat na experience. Yeah.
5: Sa fresh grad gani yun,
2: o gani, di ba?
5: Pero inana pa na like, kanang opportunities mo open para sa newly grad nga students and much more salary increase, mm-hmm, especially sa mga people or mga empleyado nga mga deserving anak.
2: Yeah. So, you know, listening to you, Pearl, it's really more on improvements, no? Mm-hmm. It's really more on kanang unsay mabuhat sa gobyerno to improve the life of
5: naman,
2: Filipino people.
5: Naanaman d'yo yung mga kanang nabuhat, kanang make it more, kanang do better.
2: Mm-hmm. Yeah, then the matter we can always do better,
5: do,
2: no?
5: Better.
2: Tinuod na. And you know, I like that point of view because the reality is muni siya ang gikinahanglan sa matag Pilipino. Mm. They want a better life.
5: Yes.
2: They want a better life and they are you know, banking on the government, considering that they chose these persons to lead
5: they
2: the country.
5: They trusted these persons. So
2: Kaya sila nga kanang, hopefully, no, matubag niya itong problema sa St. Annie, problema St. Anna. Now, it is innate within the state for self-preservation to talk about issues, topics, problema. Di yun tamo ingon nga, wadyo corruption, kaysa bisag kinsa pa ng presidente na naagin ng corruption, no? Ang importante lang for me, I guess, no, and I will abide with what you've said, no nga, hopefully ang tanang mga good news or improvements or mensahe or balita nga madawat nato gikan sa presidente unyang hapon, no, will affect ordinary Filipino lives. Di ko ganahan makadungog og kanang nakadawat og kuan singin ani singin ani nya kanang ngano, that will that put food on my plate, will that affect me? Okay, kana ba og paaboton ba nako na mulambo ba akong kinabuhi, di ba? So di ko ganahan makadungog og kanang mga kanabitong mga balita or mga mensahe kaniya that will not affect an ordinary Filipino
5: usap
2: people.
5: Usap po sa dong ganan madunggan niya kay kana ganing mga sulti niya nga ranas na to.
2: Oh,
5: mga feel na to nga ay naitabo dyan ni siya.
2: Kaya makita nga, mayingon sila nga, the Philippines right now is the most improved increased capita per GDP.
5: Niya, makaingon ta sa dapit.
2: Asa dapit, nga ginuo ko, akong sudan ganin, hindi buwad ra. Because ang sweldo na ko, kapos. Diba, I don't want to hear nga ana nga mga saad. Ganahan ko kanang mga
5: truthful,
2: kanang mga storya. Yes, truthful and will affect my personal experience sa Filipino. Makainyo ko nga bitaw sa sakto. No, bingon siya nga. Ah, ngayon ay kuan, the Philippines right now is highly improving because we are in good track economically. O high man nga pretty mang mahalas presyos gasolina. Hay man nga pirti mang mahalas presyos kuryente. So kana no, I hope no those issues will be answered. And most of na, that's what I want, no. Listening to you as a student and as a future employee, mo na maka-apekto jud nimo. And ako, isip po sa katrabante, isip po sa kahamahan, and for the future generations, I hope whatever the president will say, unsa may unod sa iyang balita, unsa may unod sa iyang mensahe nato karong hapon na alang sa State of the Nation address, para og alang sa mga ordinaryong Pilipino.
5: Yes.
2: Alright, so mo na makon sa tingin ninyo, Paminaw ng Madrid sa 93.1 FM RC Cebu. We will be covering the whole Sona, mga ka-vibes. Doon natin special coverage magsugod alas 12:30 sa Udto, mga ka-vibes. Hangtod na siya sa paghuman sa Sona. In between ninyo, makauban, mga ka-vibes. In between the Sona, makauban ninyo si Langga Neda, mga ka-vibes. And by the way, itong pasalamatan, of course, itong mga interns ganyan ato sa field. Salamat ni Jessery ug si Mar. Salamat ni L. Ramos. Si Natchan, si kana?
5: Si Ninia Turing.
2: Si Natchan. Si Ninia Turing. Si Michelle Baino. And of course, salamat kayo, Pearl, for joining me this morning.
5: Thank you. No, it's really nice. It's an honor and opportunity.
2: It's really nice listening to your ideas and your thoughts on a perspective of a young student. No, that is, naka sa transition stage eh.
5: Yes.
2: You're a student that's
5: naka
2: about...
5: Naka sa mid.
2: Oh, naka sa mid. No, estudyante ka karon pero padulong na kang mo graduate.
5: Yes.
2: And padulong na kang manarbaho. So
5: working era.
2: Oh, so naa ka sa point nga na muni akong kinahanglan karon sa student pero hinaot nga ini-graduate na ko ing ani na pod. So it's very nice to hear from your perspective. Thank you so much for joining me this morning, Pearl. Once again, mga ka-vibes, atong paminawon ang Sona ng Pangulo, ang atong PRTV special coverage, mga ka-vibes. No, we're still waiting, no, if magsugod na. So once again, karong hapon, mga ka-vibes, atang nato actually ate kan ate Bay na noon. Pero no, if you look at the kanang point of view sa mga ordinaryong tawo, mostly ni ilang gipangita jobs, wages, food security. Actually, kinipod sa mga na-interview po nato earlier, last week, daghan kayong nakauyon sa walang gutom kitchen sa DSWD. Because ano man yun na, but the walang gutom kitchen, atong klaruhon na, dili na siya para magsaligmo. Para na sa mga panahon nga medyo kapusta, gipita, natay walang gutom kitchen. But then again, once you enroll sa walang gutom kitchen, once magsige mo gana diha, they will get your information and mabutang mo sa mga kanang mga programa sa gobyerno that will benefit you. Para at the end of the day, di na kamo adto sa walang gutom kitchen. Kaya nga naman, makaluto na kag-oni mo nga food. Yan. So, muna, no? Siyempre, again, anti-corruption, education and health. And muna siya, that's true, kinigid the daily impact, tangible proof of how upper middle income economic growth translates into daily life improvement of ordinary citizens. Siguro kanang kuan, Pearl, siguro kanang makaingon ko nga kanang ang sa unang musakay jud sa kanang traditional jeepney kay willing na musakay og modern jeepney. That's an improvement. Pwede
5: yes.
2: na kay ano man. Wala na ko nag-apas akong budget.
5: Okay, mahal-mahal ba anong kanang kuan modern jeep?
2: 15.
5: Mga 3 po ang labaw.
2: 3, di ba? Pero if ever naggipit jud ka, ari lang ko sa traditional jeep, bahalag init.
5: Bahalag huot.
2: O bahalag huot. So medyo nakaluag-luag na, di ba? So kanang sa una nga maglechon manok ra og naay okasyon, pwede nang maglechon manok bisag sa ordinaryong adlaw.
5: Kasi sa una kay kanang commute karon mag-grab na ka.
2: Mag-grab na. Oh, kana pwede na ko mubook og kanang TNVS or kanang MC taxi because kaya na ako maka-afford na ko. Kanang inani nga mga ways bitaw of, you know, of living. Ibutang ta lang inyo manaon.
5: More small wins man pud na siya sa each person. Yung kanang makakaon mo cake nga walay birthday.
2: Tinood na. Speaking of which, na cake sa ref nga nabagtok na. Gahi na kay itong cake. Digaon ko kayo na, day. Ah, nabali ang kutsara. Pag-aran ako sa kutsara, nabawag, day. Ipagawas po na, oy. So yan, that's true. Small wins. Nga murag makaingunta nga makahappy po ba as individuals?
5: Yeah, life is getting better. Good
2: yes.
5: Day.
2: What if no kana nga small wins di ba mo translate into bigger wins not only of, you know, individuals but of the country. No, na ang Pilipinas maybe kuan mas daghan na tag, you know,
5: hinay-hinay lang at basta na ay progress mo na pinaka-importante.
2: Progressive Philippines, no? So kitang tanan, I hope no we should be pro Philippines,
5: yes.
2: Not pro politician, no? Dapat atong siguradoon nga ang atong pag-ampong ang kalambuan is alang sa Pilipinas.
5: Yes.
2: All right, sige. Mga ka-vibes, daghang salamat once again. Musunod na ang atong live hookup, mga ka-vibes, sa PRTV Prime Media alang sa sona ng Pangulo atong special coverage kung adlaw. Daghang salamat. Kini si DJ Kimiata
5: and Pearl Angelique Quintanilla.
2: Dengan salamat mga ka-vibes. Padayan lang sa mga minaw diri lang sa 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Bye-bye!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: 93.1. Mauna ni.
6: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
8: What's your great stuff?
6: Your Sabado night party made even better. Sabado Sansan sa

0: kanyang paborito ng ating sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat

0: karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
1: Oras mga ka-vibes, alas 12:44 na mga ka-vibes. Sa Padangya po muna mina o diri lang sa 93.1 FMR Cebu. Alang sa Sona ng Pangulo. Kinigihapon mga ka-vibes ang atong special coverage alang sa State of the Nation Address. Ikalima mga ka-vibes ng State of the Nation Address sa atong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siyempre mga ka-vibes, padayan po ng atong hook-up mga ka-vibes sa taon-taon. Gikan mismo sa PRTV Prime Media alang sa atong special program karong adlaw mga ka-vibes. Yan ang buntag ipahigayon mga ka-vibes ang Sona sa katawhan kundiin. Muni siya ang bililhon og tubag sa katawhan mga ka-vibes alang sa kasamtangang sitwasyon sa mga sugbuanon. Isalmutan kini mga ka-vibes sa pipila ka mga militanteng grupo diri sa Dakbayan sa Sugbo ang maong protesta mga ka-vibes kun Sona sa katawhan. Ipahigayon gisugdan diha mga ka-vibes sa may Cebu Provincial Capital. Ang maong protesta midolhog diri paingon sa may Fuente Osmeña Circle hangto diri sa may Cebu City Police Office PRO 7 no Police Regional Office 7 mga ka-vibes. Hangtod sa nidulhog kini paingon diri sa may DBP atubangan mismo diri sa may Land Bank no sa may Santo Rosario dapit hangtod sa midulhog kini paingon ng adto mga ka-vibes sa Dan Colon di sa may Metro Colon mga ka-vibes kundiin gipahigayon ang pagprotesta mga ka-vibes og ang maong protesta mga ka-vibes panawagan sa katawhan ng accountability mga ka-vibes ang pagkasikop sa mga korapa. Apil sa niini mga ka-vibes ang pagsupak no sa pagtukod aning Pax Silica. Apil sa sige panawagan mga ka-vibes ang mas maayong mga programa alang sa edukasyon sa mga kabatanunan. Apil na sad niini mga ka-vibes ang pagpadayon sa mga programa sa gobyerno nga nakatabang apan ang pagpakgang pod sa mga programa o sa mga inisitiba sa gobyerno nga nakaguba sa kalikupan. Apil sa ipanawagan sa mga nahinabi na ito mga ka-vibes ang usaka kini ang lumulupyos Dakbayan sa Talisay ngayang gituki nga kining padayon nga pagtugod sa mga coastal roads nakagubas kay nayahan mga ka-vibes usan ni sa mga iladyong gipanawagan. Atong oras alas 12:46 na mga ka-vibes ug mauna mga ka-vibes ang nahitabog ng buntag o di na hinabi sad nato nakauban sad nato mga ka-vibes sa atong programa ang mga nagkalain-laing mga interns gikan mismo diri sa 93.1 FMR Cebu. Nakauban nato silang Nina Turing si L Ramos and syempre mga ka-vibes napod tayong mga live videos agipang po sa itong social media platforms. This morning po, natuki po na ito mga ka-vibes, no? Ang mga saad bitaw sa Pangulo sa Nilabayng Sona. Ako ba na ito si Pearl Quintanilla mga ka-vibes? Then, atong gituki ang mga saad kung ni pasaba o paasa. Muna itong gihimong ko ano? Ni pasaba ang saad o paasa ragi hapon. Mga ka-vibes, sa pagkaroon, padayon tang mag-atang alang sa mga labing uhing kalihukan mga ka-vibes, doon na dahil tensyon nga nahitabo mga ka-vibes tali sa mga release tagainang buntag.

0: Adunay Isona, adunay pahigayon nga kilos protesta ang mga taga Cebu apan ang ilang kilos protesta mga ka-vibes kay malinawon jud kayo no kanabitong wala jud mahimong kanang mga what they call violence or you know actually mga pulis gani mga ka-vibes tara diha just for visibility no para lang jud makita sila o para lang jud mapatuman ang ilang mandato nga siguradohon ang kahapsay kalinaw mga ka-vibes actually one of the biggest problems jud is traffic no medyo na problema sa trapiko. So may gani nga dali na pong nasulbad no pinaagi sa atong mga interns kagaina atong nasayran mga ka-vibes nga ang problema sa trapiko nasulbad ra dayon gani hapsayra ang dagan sa trapiko mga ka-vibes anang adlawa taliwa mga ka-vibes sa kuan sa gipahigayon nga rally. So karon human ang rally og wanay lain pang panagtapok no nga mahitabo karong adlawa mga ka-vibes mao ra gyud to alas 12 ra gyud ko to since 12 ra gyud ko to mga ka-vibes eh di humana ang rally diri sa Cebu kining gitawag nilang zona sa katawhan. O karon mga ka-vibes ato nang paaboton ang atong kuano ang atong main nga zona ang tinuod nga zona mga ka-vibes. So gayna zona sa katawhan to sakto ra man sad nga maminaw ta mga ka-vibes no sa mensahe sa katawhan kung unsa ang sakto ra okay. So mao na so sakto ra po mamino ta sa mensahe sa katawhan mga ka-vibes aron makahibaw ta kung unsay sentimento sa katawhan mga ka-vibes so unsay problema o unsay hinaing no sa mga yanong sugbuanon pero karon mga ka-vibes taod-taod no atong madunggan na gyud no ang zona 2026 daghan kaayong mga ka-vibes na tumingon nga ta maminaw anong zona DJ Kimete mo ra manggihapon na oh gihapon ay kuan di manggihapon na matuman manggihapon ng storya at DJ Kimya turos mo na mga saad you know what mga ka-vibes mura yun ni something I've learned mga ka-vibes no usahay tungod kay sobra ta ka mabinantayon sa mga bating na hitabo wata na kahibaw that behind it there are good things that are happening and ano ako muuyon jud ko atong statement bitaw recent statement ni Mayor Lenny Robredo the mayor of Naga City miingon siya nga na may mga maayong nabuhat ang administrasyon galing wala lang yun nasayod kay dili man siya mabalita pag-ayo no ma-highlight jud pirmi ang mga bati and we understand no even kami nga naa sa media mga ka-vibes we understand nga kung unsa may bati nga mahitabo mo jud na pinakainit nga balita no mo jud na siya pinaka nindot nga mabalita kana mga positive mga ka-vibes di jud na matagad ari yun tas negative pirmi so atong paminawon karon sa zona sa presidente no kung unsa ang mga positibong nahitabo unsa may mga maayong nahitabo mga ka-vibes alang sa lain na pong tuig sa tungdanan no sa administrasyon ni Bongbong Marcos ni President Ferdinand Marcos now na okay sige alright 12:51 na itong oras mga ka-vibes so alas 12:45 na alas 12:51 na wala naglibog-libog na akong oras alas 12:51 na 12:51 ang itong oras mga ka-vibes so taon-taon no hapit na magsugod ang itong special coverage mga ka-vibes alang sa zona ng Pangulo 2026 no kundiin atong madunggan atong mapaminawan mga ka-vibes kung unsay report no it is actually a yearly report of the president no kaya again sama sa ang giingon kaming mga nasa media ang among i-report yun diri kasagaran mga ka-vibes ang mga bati nga panghitabo no usahay rin yun ta makareport o maayo mga ka-vibes so yun na diba bad news is good news bi adire no so ano man yun na mga ka-vibes so yun na trabaho nato diri sa media matod palagi nila imantayon like ni mga taga-media no but nonetheless that is our job no because media we are the watchdogs of the society mga ka-vibes no so mauna nga kinahanglan nga buhaton na mo na nga trabaho tungod kay mumana ang mando na mo mga ka-vibes no mumana ang mando sa ato mga ka-vibes nga buhaton na to na kay syempre media biya may mga ka-vibes so now para makahibaw ta kung unsay mga latest nga panghitabo atong paminawan atong presidente uniyang hapon alang sa iyang zona which we will be covering mga ka-vibes coverage na to mga ka-vibes hangtod na na uniyang hapon pero magsugod ta karon taod-taod mga ka-vibes sa atong special coverage live sa PRTV. Alright, we'll take a very quick break. Alas ito commercial break mga ka-vibes. Inigbalik na to atong paminawon ang atong kuan special coverage hookup na to alang sa Sona ng Pangulo the PRTV and 93.1 FMR Cebu special coverage. We'll be right back.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: 93.1

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay, Servisyong Kabay, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maayong udto mga kabayes, ang oras alas 12:56.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: Mayong hapon mga ka-vibes, kini si Neda Vignante Esguerra. Ug nagpaabot kita karon sa atuang 2026 sona ng Pangulo Special Coverage. O ba nang kinatibok ang puwersa sa DZMM o PRTV Prime Media? Ingo manasab ang tanang FMR Regional. Luzon, Visayas o Mindanao. Kaganina, inyong nadunggan na paminawan ang atuang 93.1 FMR Cebu Coverage. Alang sa 2026 Sona, kauban si Kavibes Tonton, si Juvie Balneg, og si Clark Pasuit. Ingon na sa mga tuang mga interns nga mo yatuang field reporters. Ilang gisubay ang kadalanan aron maghatod sa mga panghitabo, ang mga rally nga gipahigayon, og ang atuang pagpadungog sa 2025 kun ang Sona sa presidente sa miaging tuig. Kaganina buntag gituki pod pag-usab nila DJ Kimyat kauban na si Pearl Angeli Quintanilla ang mga nahimong achievements nung gipagarpar ni presidente Ferdinand Marcos Jr. So karong tuiga atong paminawon ug unsay iyahang mga nahimong kalampusan, unsay iyahang mga nahimo, iyang mga nabuhat. Sulod sa usa ka tuig, human ang iyahang Sona last year, 2025. Kaganina, gihisgutan nila DJ Kimyat, Ate Bay, o Pearl, ang kabahin sa edukasyon. Dunay mga nagkadaiyang kalambuan kun kalampusan nga gituki ang presidente. Apan matod pa sa pipila, doon nagihapoy kuwang. Ilabi na when it comes to more scholarships. Apan klaro kaayo, sumala sa ato ang mga pakighinabi pod sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, pinaagi sa itong programang serbisyong Ka-Vibes, ang mga nabuhat sa ato ang gobyerno when it comes to maintaining or making sure that we have quality education. Doon ay mga pagpalambo sa mga ekipo mahitungod sa edukasyon o ang mga nagkadaiyang opportunities gikan sa TESDA. Uguban pang ahensya sa gobyerno. O ginato lang ngayon, ani-ana, andam na ang kinatibok ang puwersa sa PRTV Prime Media o DZMM, ingon mo na sab, sa FM Radio, FMR Regional. Ani-ana ang 2026 Sona ng Pangulo.
1: Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako si Nina Corpus.
2: Balikan natin ang nagdaang taon para alamin kung ano ang mga naipangako sa bayanan na natupad na o ang isinasakatuparan pa rin hanggang sa ngayon. Ako naman si Jack Batalyones.
3: Nahiya na rin kaya ang mga korap? Alamin din natin ang aasahan ng bawat tututok sa bibitawang salita ng Pangulo. Ako po si Maan Makapagal. Ito ang 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage.
1: Magandang tanghali mga kaserbisyo. Samahan niyo kami sa pag-abang sa ikalimang Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kasama natin ang buong puwersa ng PRTV News. Nasa kamera sina Christian Bascones at Naomi Tiburcio para bigyan tayo ng update sa mga nangyayari doon bago ang Sona ng Pangulo.
3: At syempre ang ating mga PRTV News reporters ay nasa house grounds ngayon. Si Willie Delgado Jr. at Mari Ocampo, nasa labas naman ng batasan si Justin Ignacio. Habang nasa lugar naman ang mga rallyista si Lestor Aler at mula naman sa Senado si Angela Babad. Nakatutok din ang ating FMR reporters mula Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Unahin natin sina Naomi Tiburcio at Christian Bascones na nasa grounds ngayon ng House of Representatives. Naomi, Christian, ano ba ang mood ngayon dyan?
4: Yes, Nina. Nakahanda na ang North Wing Lobby dito sa Batasang Pambansa Complex para sa pagdating ng mas marami pang bisita dito para sa Sona ng Pangulo 2026. Alas 9 ng umaga pa lang ay nagsidatingan na yung mga kongresista para sa sesyon na nagsimula kaninang alas 10. Impunto ng umaga, mahigpit pa rin dito. Tatlong security checks yung dinaanan namin bago makapasok dito sa North Wing Lobby. Isa doon sa gate, isa doon sa compound at isa bago pumasok dito sa mismong lobby, Christian.
5: At mas maaga pa dyan, Naomi, no? Nakita natin kung gaano nakahaba yung pila ng mga sasakyan na pumapasok dito. Ito yung mga nagpe-prepare na mga miyembro ng media at iba pang mga staff ng House of Representatives, kung saan inaasahan natin na dadating dito yung mga cabinet secretaries. Binabantayan din natin yung pagdating ng mga senador, mga congressman. Kanina may mga nakita na tayong mga congressman, mga diplomats, at yung mga dating presidente. Siyempre andyan rin yung judiciary officials at mga constitutional commission officials, Naomi.
4: At ano ba nga ba, Christian, yung paghahanda na ginawa ng Malacanang?
5: Kagabi pa lang, matatandaan natin, may advisory galing sa Malacanang kung saan pinakita, pinasilip sa atin yung paghahanda, last touch ito, no? Kumbaga polishing na lang ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binabalikan niya yung kanyang talumpati na inaasahan natin na maririnig natin mamaya-maya, Naomi.
4: At siya ang nagsulat ng kanyang magiging speech mamaya, no?
5: Hindi tulad ng ibang mga presidente, no, kung saan mismo sila ang nag-admit, no, na bahagi ng kanilang mga speech ay hindi sila yung nagsulat. Pero this time, parating sinasabi ng Malacanang, si President Ferdinand Marcos Jr. ang sariling, o siya mismo yung nagsulat ng kanyang magiging talumpati mamaya. Oo.
4: At mahigit isang oras ang magiging speech ng Pangulo, hindi ba?
5: Kung matatandaan natin, ikumpara natin from the previous SONA 2025, no, to be exact, 1 hour and 11 minutes tumagal yung kanyang speech. At syempre, hindi naman natin... Kumbaga, hindi mahalaga, sabi nga nila, yung kung gaano kahaba itong magiging talumpati ng Pangulo. Ang mahalaga dito, kung ano yung magiging laman, no, ng kanyang talumpati na siyang hinihintay natin pagkatapos ng 365 days mula noong 2025 SONA ng Pangulo.
4: At yung sinabi nga ni Secretary John Vicrimulya, ito daw yung pinakamahalagang SONA bukod dun sa pinakaunang SONA ng Pangulo, kasi dito natin makikita yung resolution of conflict, ano na nga ba yung nagawa ng Pangulo. At bukod dyan, ano, Christian?
5: May komento pa nga siya dyan, no? Kumbaga, yung sinasabing earth-shaking, no, na... magiging inaasahan natin bubunyag ng Pangulo, lahat naghihintay kung ano ba ito, no? Parang sorpresa para sa mga mamamayan. At ang tanong dyan, kung magiging satisfied ba yung ating mga mamamayan, no?
4: Oo. At bukod dyan ninyo, makikita ninyo, walang red carpet sa ating likuran. Katulad last year, ito yung bilang pag, kumbaga, simbolo ng simple pero dignified na SONA 2026. Inaasahan pa nating magsisidatingan yung iba pang mga dignitaries dito nga sa North Wing entrance, dahil dito dumadaan yung ibang VIP, yung iba naman sa South Wing.
5: Dagdag ko lang din dyan, bahagi din ito ng austerity measures na ginagawa ng pamahalaan ngayon. Kaakibat na rin to ng pagsasakripisyo ng buong bansa, no, dahil dito sa krisis na dulot ng gyera dyan sa Middle East, na nagpataas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang mga bilihin. Kaya hirap na hirap yung ating bansa. Kaya kaya nga naman, isang itong ipinapakita lang na mismo ng gobyerno na tayo mismo, na sila mismo sa pamahalaan ay nagtitipid.
4: Oo, at bukod dyan yung mga baha, diba? Yung earthquakes na napakalakas ngayon.
5: At kalamidad.
4: Kalamidad, oo. At bukod dyan, ano, Christian, makikita din natin sa ating likuran yung lead wall. Yan ay para doon sa mga hindi na makakapasok dahil magpapatupad nga ng lockdown. Kapag malapit na yung Pangulo, wala nang pwedeng makapasok dyan sa Batasang Pambansa. So dito sila pwedeng manood yung mga bisita na hindi makakapasok.
5: Kung matatandaan natin, 2025, nag-lockdown na mga alas 2 ng hapon. No, mamaya, abangan natin at i-confirm natin kung nagkaroon na ba ng lockdown, no? Kasi so far, ngayon, abay, isa-isa na. Kanina nakita ko dumaan sa likuran natin ang mga opisyal ng Presidential Communications Office. No? Ang inaanap natin kanina, si Yusek Claire Castro, kung kasama ba siya ng Pangulo o dito siya dadaan sa pinapasukan, dinadaanan ng ating mga mambabatas.
4: Balik sa'yo, Ninya.
1: Alright, so alam mo, Naomi and Christian, ano, sabi nyo nga, naiiba ang SONA ngayong taon dahil gagawin nila nga simple at wala nga red carpet. No? So tingin mo, susunod ba dito ang ating mga mambabatas at kanilang mga partners or spouses? May nakita na ba kayong dumating dyan ngayon?
5: Actually, titignan natin, i-observe natin kanilang mga kasuotan, Ninia, no, at Naomi, ang gaganda ng mga kababaihan na pupunta dito. Simple nga, ang sinasabi nila, simple, pero magarbo pa rin yung itsura, yung kalabasan. Kasi nga siguro dulot na lang din ng kanilang pagdala sa kasuotan nila.
4: Saka pwede namang simple pero maganda pa din, hindi ba?
5: Katulad diba? Ni Naomi.
4: Diba? Ay, oo naman. Joke lang. Pero yung mga, kumbaga, mapapakita kasi dito, masya-showcase yung mga gawa ng mga Filipino artists. Pero sa paraang hindi naman sobrang garbo, pero maganda at simple.
5: At ito na rin yung isa sa paraan nila para maipakita kung nga paano nila inirepresenta yung kanilang mga bayan. Sa kanilang mga probinsya. At mamaya, abangan natin kung sino ba yung para kay Naomi, para sa akin din, no? Kung sino yung pinaka magarbo. Kung hindi man sumunod.
4: Kung hindi sumunod ba? Oo, Ninia.
1: Yes, kung sino yung best dressed or sino yung pinaka simple and classic tulad ni Naomi na naka Inabel, pareho kayo ngayon. At saka kung sino yung parang over the top, di ba? Ay aalamin natin kung naging stylist na rin kayo ngayon. Bukod sa reporters rin and mga anchors dyan sa Kongreso. But maraming salamat. Babalikan namin kayo dyan, Naomi Tiburcio at Christian Vascones.
2: Naghahanda na ang mga senador sa pagpunta sa Kamara para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa detalye, alamin natin mula kay Angela Babad. Angela.
6: Bago pa ang ESMO na mamayang hapon, opisyal na ang binuksan ang second regular session ng 20th Congress sa Cebu kaninang alas 6 ng umaga. Pero bago ito, kinumpirma ni Office of the Sergeant at Arms Alfred Corpus na isang pilihina lang improvised explosive device ang namataan sa labas ng Senado. Ayon kay Corpus, unang nakita ang kahon sa isang towing vehicle. Laman ang kahon ng baterya, orasan, commercial blasting cap at brown powder. Na i-turn ito sa suko para sa karagdagang investigasyon habang ipatutupad naman ang mas mahigpit na seguridad sa loob at sa labas ng Senado. Samantala, sa talumpati na Senate President Sherwin Gatcharyan, kanyang iginiit na handa ang Senado magtrabaho kaugnay ng mga isyong kinakaharap ng bansa. Tututukan niya ng mataas na kapulungan ang 5 sulilamin na kinakaharap ng mga Pilipino. Una na nga dito ay ang mataas na presyo ng mga bilihin. Pangalawa, ang maliit na take-home pay ng mga manggagawa. Pangatlo, ang mahal na singil sa kuryente. Pang-apat, ang kakulangan sa infrastruktura at transportasyon. At panghuli, ang kawalan ng kasiguruhan ng hanap buhay. Kaugnay nito, isaan niya sa prioridad ng Senado ang ginhawa bill na layuning tanggalin ang income tax ng mga manggagawang kumikita lamang ng 400,000 pesos kada taon. Itataas din niya ang tax-free ceiling para sa mga bonus at aalisin ang buwi sa overtime pay, holiday pay at night shift differential, hazard pay at service charge. Bukas, alas 6 ng umaga naman, nakatakda ang pagdinig ng Committee on Health na pangunahan ni Senator Risa Ontivero. Susunod naman ng sesyon pagpatak ng alas 3 ng hapon. Para sa SONA ng Pangulo, ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Angela Babad.
1: Okay, well, eto na ang second to the last SONA ng ating Pangulo. Kumbaga, pinakamahalaga. Dahil yung last na SONA, yun yung magiging goodbye na eh.
2: Oo, parang farewell na rin niya. Kumbaga, ano yung legacy na iiwanan niya.
3: Tsaka, alamin natin, ano yung mga nagawa at gagawin pa sa huling yugto ng kanyang administrasyon. Kung paano niya ititimon yung ating bansa. It's constitutional obligation to eh. No? Na kumbaga ay tao ng balita sa bayan.
2: Pero ang bilis, no? Isipin mo.
1: Oo nga. Parang kailan lang yung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano kaya ngayon? Mayroon kayang ganung
2: kaasa rin. Well, sinasabi niya, may pasabog daw.
1: Pasabog?
3: Sabi, earth shaking.
2: Mamaya malalaman natin kung ano yung sinasabi niya.
3: Ang hula ba natin ay, kung ito'y may kinalaman doon sa korupsyon na kanyang inanunsyo, di ba, nung nakaraang SONA.
2: Oo, kumbaga, kasi kumbaga binitawan mo yun, syempre, taong bayan ay nag-expect ng resulta. Di ba? At sinasabi nga, marami pa rin nag-ano yung big fish, kung meron talaga ang mangyayari. Mula na binitiwan mo yung mga salitang iyon.
3: Alright, eto may mga mambabatas na bang dumating sa House of Representatives o sa Batasang Pambansa Complex para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin natin yan live mula sa North Wing ng Kamara. Si Willie Delgado Jr., Willie, may mga early birds na ba?
7: May mga dumarating na kung pag-uusapan natin yung kaninang umaga sapagkat nagbukas sila ng sesyon. So inaasahan na maraming dumating na mga kongresista. In fact, nasa 289, kung di ako nagkakamali, yung bilang ng mga kongresista na dumating kanina. Pero dahil sa nag-adjourn ulit yung kanilang sesyon matapos magpasa ng 26 mula dun sa 52 mga pangunahing panukalang batas na nilalaman ng LEDAC ang naipasa ng mababang kapulungan, ay agad na silang nag-adjourn para bigyan daan naman yung joint session na mangyayari mamayang ganap na alas 4 ng hapon. Unti-unti na may mga dumarating ng mga VIPs at sa mga oras na ito, ang nakikita ko ay itong si Palace spokesperson, si Attorney Claire Castro, na ngayon ay medyo nahaharang nung ilang mga media doon sa pinagdadaanan. Dumaan siya dito sa walang red carpet na latag. Ito yung ikalawang taon na hindi naglatag ng red carpet ang mababang kapulungan ng Kongreso para ipakita ang na hindi marangya yung ganitong klase ng pagtitipon. So mula ngayon hanggang mamaya ay inaasang unti-unti nang darating yung maraming mga kongresista. Kanina umaga nakita ko sina Representative Zia Alonto Adjon ng Lanao, itong dalawang mambabatas, si Ernix Junicio at Joel Chua ng lungsod ng Maynila, ang namatangkod na rin kanina. Itong si Representative Tevez, si Mark Anthony Santos ay namatangkod na rin dito. Si Attorney Terry Ridon ay kausap ko at maya-maya ay bibigyan tayo ng pagkakataon na bigyan ng paunlak. Kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon ay mahatak natin, ano, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makaugnayan, makapanayam itong si Palace spokesperson Claire Castro. Ito, malapit-lapit na sa gawing likuran ko. Kung magkakaroon tayo ng magandang tsansa ay makakausap natin, makakadaupang palad natin ang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacañang Maan.
3: Oo, Willie, yung seating capacity ng plenary hall ay nasa 1,300 hanggang 1,500. Yung bisita ba ay dumami? Kasi pwedeng lumobo yan sa 2,000. Ang siste ay dinadagdagan nila na upuan yan dyan sa plenary hall. Willie?
7: Lagi mayroong mga provision, ano, doon sa mga extra nga upuan. Bagamat ang inaasahan ay marami din naman ang darte magiging bisita ngayong ikalimang sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero yung sinasaya mo kung madagdagan o kung ano yung mga oriyal na bilang, yun ang malalaman natin mamaya. Pero definitely, naglalagay ng provision ang kamera para doon sa mga posibleng madagdag pa ng mga bisita dito sa loob ng plenaryo kung saan gaganapin ang State of the Nation ng Pangulong Bongbong Marcos.
3: Oo, pero meron bang iniwang upuan para kay Vice President Sara Duterte?
7: SOP yun eh. SOP, Standard Operating Procedure, na may nakalaang upuan sa pangalawang Pangulo, yun ay depende na lang kung ano yung magiging desisyon ng pangalawang Pangulo kung siya ba i-attend. Dahil matatanda natin, ilang mga taon na hindi nagpapakita sa State of the Nation Address, sa sona ng Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ito si Vice President Sara Duterte, dahil mas minarapat niya na gawin yung ilan sa kaniyang mga sariling aktibidad. At kung di ako nagkakamali, ay nasa labas yata ng bansa ngayon ang pangalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte.
3: At 2023, nang huling umattend si Vice President Sara Duterte sa sona ng Pangulo. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr.
1: Mula sa North Wing, dumako tayo sa South Wing ng Kamara. Naroon si Mari Ocampo. Mari, anong latest dyan?
4: Nin niya, ilang mga personalidad nga yung nakita natin na dumaan dito sa South Wing ng Batasang Pambansa, pero bago nga yan, no, 289 na miyembro ng Kamara ang present sa formal na pagbubukas o pagsisimula ng ikalawang sesyon ng Kongreso ngayong Lunes. Kasabay nga yan ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inilatag ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga priority bills at nanawagan ng pagkakaisa para matugunan ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. Magpapatuloy ang Kamara sa pagtutulak ng mga reformang direktang makatutulong sa mga Pilipino sa harap ng mga hamon sa ekonomiya at lipunan. Kanyang binanggit ang mga naipasang panukala kagaya nga ng Kalinga Act, mga reforma sa 4Ps, National Nutrition Program at mga panukalang nagpapalawak ng access sa edukasyon. Para naman sa ikalawang regular session, prioridad umano ng Kamara ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act, mga amyenda sa Universal Healthcare Act, ang Kadena Act para sa mas malaking transparency sa pondo ng pamahalaan at ang Cyber Security Act. Nanawagan din si Dina labanan ang paglaganap ng fake news at pairalin ang katotohanan at pagkakaisa.
1: All right, maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Ngayon, balikan natin, no, si Willie Delgado Jr. na kasama. I understand si Palace spokesperson Yusek Claire Castro. Willie.
7: Ninya, pinalad tayo, no? Nagkaroon tayo ng pagkakataon. Makaharap natin in the flesh si Palace spokesperson Attorney Claire Castro. Attorney Claire, anong inaasahan natin ngayon sa ikalimang sona na pagkakataon?
8: Definitely, no, makikita natin, madidig natin kung ano yung ulat ng Pangulo at yung mga susunod na gagawin pa ng pamahalaan at ng administrasyon. At aasahan din natin kung ano yung mga nais niya na batas na maipatupad at maisabatas.
7: Meron ba tayong aasahang kabigla-bigla ulit ngayong taon na ito?
8: Sabi nga ng Pangulo nung huli na siya ay na-interview, abangan ang susunod na kabanata. So ayokong sa akin lang galing at baka hindi nyo napakinggan ang Pangulo. So pakinggan natin mamaya ang Pangulo.
7: Mga ilang beses din nag-practice ang Pangulo sa kanyang script. Magkano kaya tatagal ngayon?
8: Ang pag-practice niya kahapon, 1 hour and 20 minutes tumagal. Pero mabilis pa po yung pagbabasa nun.
7: Uh-huh.
8: So tignan natin kasi minsan yung speech niya kahit gawa na, minsan nababago pa niya.
7: May mga may sisingit ba outside dun sa script?
8: Let us see. Ganun ang Pangulo eh. Minsan binabago niya, minsan meron siyang word na gustong ipasok. So tignan lang po natin mamaya.
7: Alright, hindi kinaabalahin. Maraming salamat po at attorney.
8: Thank you, Willie. Thank you, Ninya.
1: Maraming salamat. Yusek Claire, o Tagalog, Filipino, yung kanyang magiging sona mamaya, katulad noong mga nakaraang taon.
7: So, tatagal doon ng mahigit sang oras, kasi base doon sa ilang practice na ginawa ng Pangulong BBM doon sa kanyang script bago itong araw na ito na ikalimang sona ng Pangulo, tumagal ng mahigit isang oras, pero mukhang hindi naman daw aabot. Pero depende sa klase ng delivery na gagawin ng Pangulong BBM niya.
1: So we will expect na 1 hour and 20 minutes more or less, just like last year, ano, Willie?
7: More or less, gano'n.
1: Yes. Well, maraming salamat. Babalikan ka namin ulit. Yes.
7: May aabangan daw tayo.
1: Yun na nga.
7: Oh, may aabangan daw tayo, ha? May aabangan daw tayong malaking sasabihin ng Pangulong BBM. At yan ang aabangan natin sa mangyayaring sona mamayang alas 4 ng hapon.
1: Alright, maraming salamat, Willie Delgado Jr. Ngayon, balikan natin si Mari Ocampo na nandyan sa Kongreso din sa South Wing, ano? Mari?
4: Ninya, nanawagan din si Dina labanan ng paglaganap ng fake news at pairalin ang katotohanan at pagkakaisa.
9: Ang bagong Kongreso ay hindi lamang po tungkol sa bagong pamunuan o mga bagong programa. Kasama po ang iba't ibang mga kinatawan ng bulwagang ito, handang kaming tanggapin ang hamon na magtaguyod ng isang panibagong pamantayan ng paglilingkod. a new standard for public service.
4: Samantala, paigtingin ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos ang seguridad sa paligid ng batasan. Kasunod ito na nangyaring pagsabog dulot ng isang IED sa may entrance ng Department of Justice at isa pang IED na na-intercept sa kahabaan ng Diokno Boulevard malapit sa Senado. Walang naitalang casualty ayon sa DOJ at kasalukuyang pinag-aaralan ang CCTV footage kaugnay sa insidente.
10: This is news to me. It's the first I've heard of it. I have complete trust in the necessary authorities to, number one, find the perpetrators of who did this. Number two, find out what the motive is. You know, whether it's tied to the sauna or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age. I think it's incumbent upon us to be extra wary with things like this happening. I think I'm gonna ask the PSG to do one more sweep of Congress after that news.
4: Samantala, ilang kongresista na rin ang nag-share ng kanilang wish list o mga nais marinig mula sa sona ng Pangulo na mangyayari nga mamayang alas 4 ng hapon. Umaasa si Kamanggagawa Partyless Elijah San Fernando na mabibigyan ng boses ang mga pangangailangan ng mga manggagawa kagaya na lamang ng 200 pesos wage hike at ang pagbuwag sa existing provincial rate sa bansa. Habang naniniwala si Kabataan Partyless Renee Co na kailangan muna ng pananagutan para makausad sa tunay na pagbabago ang bansa. Sana raw ay marami pang big fish kaugnay sa flood control scandal ang mapanagot.
11: It's been a year at gusto natin, no, yung mga matagal ng pangako na sinasabing ginhawa ay maramdaman na.
12: Kung isa-certify ni Pangulong Bongbong Marcos as urgent yung 200 pisong dagdag sahod, yung House Bill number 8081 na magbubuwag ng provincial rate, eh baka mag-10 pa si Pangulong Bongbong Marcos.
4: Ninya, dito nga sa South Wing ng Batasan Complex, ilang mga personalidad na rin yung ating nakita. Kung ikukumpara doon sa mga dumadaan sa North Wing, onti lang, no, yung mga nandito sa South Wing. Pero isa o ilan sa mga nakita nating opisyal at kongresista ay sina DA Secretary Francisco Chu Laurel, COMELEC Chairman George Irwin Garcia, Congressman Benny Abante, Congressman Antonio Tino at Congressman Keith Flores. Ninya?
1: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo. Okay, ayan ha, ilang oras na lang
13: yeah,
1: pa
13: ilang oras
1: bago
13: na
1: dumating. Usually, anong oras ba dumadating ang Pangulo via chopper?
13: Oh, usually, nung sa experience natin is mga 3:30, mga ganun yan.
1: Minsan mga 15,
13: kasi may holding, 20 minutes. May holding area pa kasi na nandun muna siya. Then, bago, usually talaga 4 o'clock nag-start na yan. And yung signal, usually nagkakaroon ng jam. Malala mo pag parating na yung Pangulo ay wala pag hindi, na. Mahina na ang
1: signal. Hindi ka na maka-text, makatawag.
13: Yes,
1: at balita kung susundo sa kanya, isa sa mga susundo sa kanya ay si Senator Lito Lapid at saka si Senator Mig Subiri.
14: Mm-mm, kasi ina-assign yan
1: Okay.
14: Ng Senado at Kamara kung sino yung mga susundo. Pero yung may protocol dyan sa pagdating niya. Sasalubungin siya usually ng AFP Chief of Staff, pati ng Senate Sergeant at Arms. Meron ding igagawad na military honors pagpasok niya. Di ba napapansin natin yon bago pumasok sa complex? Tapos, yun na, ihatid na siya sa PLLO, okay. Yung parang lounge area yun eh.
13: Okay. O sige, wala doon sa mga gagandang kasuotan. Doon naman tayo sa mga naiinita. Ito yung paborito. Lagi ako ito, beat ko tuwing
1: ako
13: sona.
1: Minsan dyan ako.
13: Oo, lagi ako nandito sa mga panlabas lang tayo. Hindi pwede sa sosyalan tayo noon eh. Mula sa loob ng kamera, loobas naman tayo. Mahigpit ang seguridad sa paligid of representatives. Naroon si Justine Ignacio. Live, Justine.
15: Jack, mahigpit na ipinapatupad ang seguridad dito sa labas ng South Gate ng House of Representatives ngayong araw ng Lunes, July 27. Mamayang hapon, inaasahan darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA. Nagdalat ang mga pulis dito sa paligid ng Batasan Pambansa bilang parte ng kanilang security measures. Nakabantay din dito sa lugar ang SWAT team, Philippine Navy at Bureau of Fire Protection. Hindi nito basta makakapasok

0: and doon sa ating mga nakausap, no? At ang sabi nila ay yung pinapayagan lang na magsagawa ng kilos protesta ay yung mga may permit. Ngayon, ngayon nakabantay sila dito dahil ang nabanggit nga kanina is anything can happen under the sun. So, kadalasan daw talaga ay walang nasasagawa ng kilos protesta dito. Pero anything nga daw it can happen under the sun. Sa katunayan, kaharap ko ngayon yung ilang mga pulis na nandito ako sa tapat ng Police Station 6 at nakabantay ngayon sila dito sa lugar. Jack.
1: So, ang sinasabi mo, Justin, bawal magsagawa ng programa dyan kasi ako, based sa aking experience kasi partner niya and Maan and Justin, usually mga pro-admin pinapayagan dyan sa may gate ng Congress. Ngayon, yung situation ay hindi na. Wala na talaga. Kay pro or anti, bawal na dyan sa area na iyan.
0: Yan yung ikukumpirma natin, Jack. Bagamat kanina ay nakakita tayo ng mga pro-admin, no, na mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos ha, dito sa lugar. Pero ngayon, hindi natin alam kung saan sila ngayon naka-destino dahil kanina nagtalan sila, naglalakad sila. At pero yan yung mga pulis ngayon ay nakabantay dito. Check.
1: Huling tanong na lang, Justin, I'm sure aware ka naman na may nakitang IED dyan sa may Manila. May napansin ka ba kung may gumagawa din ng sweep dyan ng bomb squad?
0: Jeff, yung napansin natin dito, dito kasi Jeff sa House of Representatives sa labas, ay nakakalat yung mga punis, tapos yung Bureau of Fire Protection, yung SWAT team din ay nandito. Wala pa tayong napapansin na bomb squad na nandito. Pero ito pa naman natin yan, makapanayin natin mamaya si QCPD spokesperson na Mayor Ganaban, Paubnay dyan, dahil may natanggap din tayong ulat, Jeff, na may naaresto, no, doon sa isinagawang ngali at nakatakda rin silang ipresenta dito, Jeff.
1: Okay, sige, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Justin Ignacio.
2: Alright, alam mo nakakabahala rin kanina, nakita mo yung sa report ni Mario Campo ba yun, yung dalawang IED, improvised
1: explosive
2: device. Ano, na nakita kagabi, na sumabog ata yung kagabi sa DOJ.
1: DOJ, yeah.
2: Pero yung kanina, yung papuntang Senado, ay na-intercept. At hindi ito sumabog. So kanina kausap namin si Ginoong Ronald Llamas, yung ating political analyst. Sinasabi niya na baka pag ganyan ay sana naman hindi, pero baka may iba pa. Diba? Baka meron pa tayong makita mga IED dahil parang pare-pareho at saka yung timing. So talagang kailangang higpitan yung seguridad.
3: Malalaman mo yan kapag yung signature ng IED, ng improvised explosive device, kung iisa yung component, ibig sabihin isa yung
1: lang gumawa. Isa lang ang gumawa niya.
3: Pero ang nakatakot nga dito, baka may mga outside forces na gustong
1: samantalahin,
3: gustong guluhin itong zona ng Pangulo. Sasakay doon sa, alam mo na.
1: Tsaka yun eh, minsan ang ano naman yan, hindi talaga yung mag-injure, pero gusto mag-create ng terror talaga. Ng manakot talaga.
2: Well, mas gusto ko na yung ganyan kaysa yung baka merong masaktan. You never know. Kasi kahit isang tao lang yung masaktan dyan, di ba? Hindi dapat ganyan. Kaya kailangan talagang, higpitan yung seguridad. At I guess sa mga ganitong klase ng mga malaking event, ano? Maan, di ba ikaw sa NBA, usually meron talagang mga ganyang mga nangyayari o nakikita?
3: Well, kasi, di ba, sa intelligence kasi, ayoko lang sabihin, pero posibleng kasi, di ba, self-inflicted. Pwede naman yun nga, outside forces. Sasakyan yung gulo sa politika, sasamantalahin yung mga issue. At syempre, kung sino yung, kumbaga ay, nasa other side of the fence, ay doon
1: isisisi.
3: Pero so, yun nga, ang ano natin dyan, wag sanang may masaktan sa ating mga kababayan.
2: At
3: wag maging collateral damage ang ating mga kababayan.
2: Kasi may CCTV naman, di ba? Dapat mahuli yan.
1: I'm sure ang dami sa area na yan at matutuntun yan.
3: Ito, puntahan naman natin ang Commonwealth Avenue kung saan inaasahan ang pagtitipon ng mga magkoprotesta roon. Live doon si Lestor Aler. Lestor, kumusta dyan?
4: Maan, sa ngayon ay patuloy yung pagsasagawa ng kabi-kabilang kilos protesta ng iba't ibang progresibong dito. Dito yan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. kasabay ito ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasado na 7 pa lang ng umaga nang magtungo sa Philcoa ang iba't ibang grupo sa pangungunan ng Bayan Timog Katagalugan upang doon magsagawa ng programa. Kasama nila sa Kilos Protesta ang grupo ng mga magsasaka, mangingisda, kababaihan at minorya. Bitbit nila ang kanika nilang karatula na naglalaman ng panawagan sa administrasyon gaya ng pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa katiwalian, labanan ng pasismo at pagtutol sa napipintong pagpapatayo ng mga data hub sa Pampanga sa ilalim ng Paxilica. Sa kabila nito, hindi maiwasan na magkaroon ng tensyon sa mga pulis at mga rallyista. Nagkatulakan sa pagitan ng dalawang hanay matapos na harangan ng pulisya. Ayon sa otoridad, pilit umanong umaabante ang grupo mula sa kanilang pwesto kaya agad na gumawa ng human barricade ang mga pulis. Samantala, sa magkahiwalay na programa, nagsunog naman ang ilang grupo ng watawat ng Estados Unidos bilang kanilang protesta laban sa imperialismo ng naturang bansa. Agad namang binombahan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nagbunga din ng tensyon sa mga rallyista at otoridad. Wala namang nasugatan sa nangyaring girian ng mga pulis at rallyista. Ayon kay District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ng Quezon City Police District, bagamat walang permit mula sa LGU ang sinagawang Kilos Protesta, ay kanila naman papayagan na magsagawa ng programa ang mga grupo basta't dumaan ito sa pag-uusap.
5: Pag nag-uusap naman, give and take lang din naman yan. Sige, papaya. Kunyari, gusto nilang 30 minutes, baka pwede 10 minutes lang ang pagsasalita. Then, ganun naman po. Nagkakasundo naman, freedom of expression, may sentiment silang sinasabi. Sige, pagbigyan natin. Ganun lang.
4: Sa ngayon, ma-unject ninya, patuloy naman yung pagmamarcha ng mga ilang grupo dito sa Commonwealth papunta sa kanilang mga rally site gaya nitong teachers o Alliance of Concerned Teachers na magsasagawa ng programa sa harap ng Yamaha Commonwealth. Samantala, narito naman tayo malapit dito sa St. Peter Parish Church, dito pa rin sa Commonwealth, upang antabayanan nga no, yung gagawing Kilos Protesta o programa ng grupong bayan naman. Samantala, may mga napaulat na naarestong mga rallyista habang nagsasagawa ng kanilang mga programa dito yan sa kahabaan ng Commonwealth. At patuloy pa rin naman tayong kumukuha ng datos mula sa QCPD kung ilan nga ba ang mga rallyistang naaresto.
3: All right, maraming salamat sa iyo, Lestor Aler. Mahiya naman kayo. Yan ang tumatak na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdaang State of the Nation address. Pero isang taon matapos ang pahayag na yan, nahiya na nga ba ang mga korupt na politiko? Ang SONA Special Report hatid ni J.M. Pineda.
6: Ang mga ordinaryong Pilipino ang tila nalulunod sa korupsyon sa mga manumalyang flood control projects. Imbis kasi na proteksyon ng bilyong-bilyong pondo, nagiging palaman ito sa bulsa ng ilang politiko. Ang Bulacan ang naging tila epicentro ng pagnanakaw. Dito rin nakatira si Nanay Seferina na ang bahay sa tabi ng ilog na kapag may bagyo ay nilalamon ang kanilang tirahan.
7: Opo, talaga po. Nandito po, lubog. Lumulubog po talaga. Eh, lumilikas po kami sa ibang bahay. Inuuna po namin yung mga bata. Dapat po kasi malagyan na yan para tumaas ng konti. Hindi yung bahagyang ulan lang, pasok na dito tubig.
6: Ating kababayan naman. Noong nakarang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pitong salita ang naging pasaring niya sa mga kumulimbat tumano ng pondo para sa mga proyekto kontra baha.
8: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
6: Nagsilbi itong mitsa para sumabog ang mga itinatagong kupit ng mga opisyal ng gobyerno. Nabuo rin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagumpisang sumilip sa mga anomalya. Pero nabuwag rin at ipinagpatuloy naman ng Office of the Ombudsman. Pero ang tanong ng marami, iilan na nga ba ang tinatawag nilang big fish ang nasa kote ng gobyerno dahil sa ibinulsang pera? Sino na nga bang mga opisyal ng pamahalaan ang nagbabayad na ngayon ng utang sa taong bayan? Kabilang sa listahan si Senator Jinggoy Estrada na sinampahan ng magkahiwalay na kaso ng graft at plunder dahil sa higit 500 million pesos na kickback umano mula sa flood control projects. Non-bailable ang kasong plunder kaya nitong Hunyo, inaresto si Senator Estrada at ikinulong. Nakapagpiyansa naman siya sa kasong graft. Pangatlong beses na ng senador na masangkot sa korupsyon mula pa noong 2001. Kasama rin sa kaso si former DPW Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga engineers ng ahensya. Pero kalaunan, iniurong ang reklamo kay Bonoan at ginawa pa siyang state witness. Himas Reyes na rin ngayon ang big-time contractor sa Pasig na si Sara Discaya. Dawit ang kontratista sa reklamong malversation of public funds o paglustay sa kabanambayan at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Kaugnay yan sa isang ghost flood control project sa Davao Occidental na may halagang 96.5 million pesos. May hiwalay rin na kasong malversation si Sara Discaya na dikit naman sa 53.9 million pesos sa proyekto sa Bulacan. Kasama niya sa kaso ang asawang si Curly Discaya na hinuli sa loob ng Senado kamakailan. Kabilang rin sa kaso na yan, ang iba pang mga engineers ng DPWH Bulacan, pati na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sangkot naman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan, ang dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. Si dating Ako Bicol Party ni si Representative Zaldico, nakasuhan na rin noong Nobyembre 2025 dahil sa anomalyang nakita sa 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Pero hanggang ngayon, walang Zaldico na nagpakita at tanging mga kasabwat nito ang nasa kote ng pamahalaan. Sa mata pa ni Juan de la Cruz, may nahiya na nga ba ng mga opisyal ng gobyerno o patuloy pa rin ang pagtataksil nila sa bayan na ang nagdurusa ay mga ordinaryong Pilipino? Para sa Sona ng Pangulo, ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
9: Agree o disagree? Yan ang magiging hatol ng taong bayan sa Sona ng Pangulo ngayong araw. Nauna nang sinabi ng Malacanang na asahan ang pasabog sa mga bibitawang pahayag ng Pangulo. Himayin natin yan. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio, si Professor Clive Arguelles, founder and CEO ng Momentum Research at isa sa mga host ng We Do Respect. Magandang hapon, Professor Clive.
10: Magandang hapon, Inya.
9: Okay, Professor Clive, base sa iyong mga surveys, no, ano sa tingin mo yung mga top priorities na gustong marinig ng ating mga kababayan mula sa sona ng ating Pangulo?
10: Yung July 2026 nationwide survey, just a couple of weeks before today, no, yung sona ng Pangulo, may two categories lang ng mga issues na gustong marinig ng mga ordinaryong mamamayan. One is about the flood control corruption scandal. Mukhang hinahanap talaga nila ano yung susunod na kabanata doon sa sinabi ng Pangulo noong nakaraang sona niya na siya mismo yung nagsiniwala at ano na ba yung progress nito at ano na ba yung susunod na magiging kabanata dito, no? May mga susunod bang makakasuhan? Meron bang update yung Pangulo? May reforma ba? Halimbawa, yung political dynasty law, no? Yan ba ay susuportahan niya sa taong ito para as a response dun sa corruption scandal? But the other issues na gusto ng ating mga kababayan ay mga economic issues, no? Nandun pa din yung pagpapababa ng presyo ng bilihin, yung paglikha ng mga trabaho, pagpapataas ng sahod. So I would say yan yung dalawang categories . Meron pa din talagang marami pa ding mga kababayan natin ang nagsasabi na papaano giginhawa yung buhay ko sa ilalim ng administrasyon ito.
9: Oo. Actually, tanong rin talaga yan. Tanong ko rin yan, di ba? At ikaw ba? Tanong mo rin. Kasi on a personal level, I want to ask you also, Professor Clive, kung ano ang inaasahan mo at gusto mong marinig mula sa ating Pangulo?
10: Ako, personally, hindi na ako masyado interesado actually dun sa, kasi inaasahan natin may list ng accomplishments,
9: yes,
10: mga numbers, statistics, no? Maganda naman yan na bahagi ng SONA. Ako, interested ako, ano na yung story na gustong sabihin sa atin ni President Marcos, kasi penultimate, no? Patapos na yung kanyang
9: yes.
10: term. No?
9: Second to the last.
10: Second to the last. So, 5 years since na-elect siya, itong bagong Pilipinas agenda niya, Sa tingin niya ba ay nagtagumpay ba siya sa pagpasok ng isang paglikha ng isang bagong Pilipinas? Ano yung kwento niya? Kasi actually right now, ano na to eh, dito na actually usually sa mga zona ng mga pangulo, yung second to the last, dito yung legacy building. Kasi yung susunod na zona, ano yan, usually dahil patapos na ang inaantabayanan na dyan, sino ba ang i-endorse ng Pangulo sa susunod na eleksyon. So actually, itong zona na to, ito yung legacy zona.
2: Yes, would you say it's the most important, no?
10: It is, no? It is. Not only because, yun nga, by tradition, dito tatalakayin yung legacy ng isang national administration, pero dahil din, medyo embattled eh si President Marcos. So maganda ding marinig talaga sa kanya ng publiko, 'di ba? Paano ka namin susuportahan? Ano ang programa mo sa natitirang dalawang taon ng inyong panunungkulan?
2: Yun nga, kasi parang talagang very unfortunate rin ang kanyang sitwasyon. Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob kundi sa labas ng bansa. Things that are also out of his control, like geopolitics and also yung yan, kasama yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Tapos sumabog pa dito sa

0: loob ng bansa, corruption, may impeachment, mm-hmm. at iba pa, presyo ng bilyan. Siyempre, lahat yan domino effect na. Kaya pa ba ng presidente na ibalik siguro yung kumbaga yung mas mataas na pagtingin sa kanya kasi yung trust ratings niya medyo bahagya ata nga bumagsak,
1: yes,
0: no?
1: I think dapat kayanin ng Pangulo. Mm. At the end of the day, hindi pa tapos ang kanyang laban, hindi pa tapos ang kanyang termino. So I think inaantay pa din natin yung hakbang na gusto niyang mga gawin, no, para sa mga susunod na natitirang dalawang taon, manumbalik yung pagyakap sa kanya ng ating mga kababayan bilang Pangulo natin. No? And you're right, Ninye, it's unfortunately, it's not easy to be president at this time.
0: This time,
1: diba?
0: Yes.
1: Kasi, ano namang kasalanan ni President Marcos doon sa digmaan sa Ukraine, tapos yung pag-atake ng Estados Unidos dyan sa Iran, di ba?
0: Yes.
1: Na unfortunately, may domino effect, no? Nakapagpataas ng presyo ng gasolina, tapos naapektuhan yung presyo ng mga bilihin. Hmm. Yung general instability din sa gitnang silangan, syempre, nakakaapekto din doon sa ating mga mga overseas Filipino workers. So, maraming mga bagay na talagang sumusubok doon sa panunungkulan ni Pangulong Marcos. Pero yun nga, he has a nation to serve. So I don't think he should surrender. I think what we want to hear from the president in this year's SONA is that paano siya babangon, diba? Paano niya ilalaban yung kanyang administrasyon at paano makikinabang yung ating mga kababayan doon.
0: Oo. And going back to the flood control lang, sabi mo isa yan sa mga gusto, top. Mm-hmm. Top 1 or 2 ba?
1: Top 1.
0: Oh, yung corruption.
1: Sa momentum survey, yes.
0: Oo. Yan, ano. So, ano ba ang kulang? Oo. So, ano ba yung kailangan pang marinig ng taong bayan mula sa ating Pangulo pagkatapos niya sinabing mahiya naman kayo?
1: Yun. I think kasi dahil nga lang galing to mismo din dun sa Pangulo, ang challenge dito kay President Marcos ay yung mga malalaking pangalan na idinadawit doon sa flood control corruption scandal ay hindi pa natin nakikita na nakakasuhan dito sa ating bansa, no, nakita nating nakakulong. May mga contractors, halimbawa si yung mga mag-asawang Diskaya.
0: Pero isa pa lang nakulong.
1: Isa pa lang, 'di ba? Pero halimbawa, paano yung appropriations chair, dating appropriations chair si Congressman Zaldico, 'di ba? Naiinitan sa summer sa Europa, no? Pero di pa natin alam kung nasaan na siya ngayon, 'di ba? Si DPWH Secretary Manuel Bunoan halimbawa na bagamat sa it's under his watch na napakalaki, bilyon-bilyong piso yung nasa mga maanumalyang flood control project, yung iba doon ay napunta pa sa kumpanya ng kanyang anak, ginawa pa siyang state witness or balak siya gawing state witness. So yung ganitong mga developments dun sa flood control scandal, I think ito yung nagiging source ng disappointment, frustration ng ating mga kababayan na baka hindi pa ito yung inaasahan talaga nilang pamamaraan ng pagresolba ng Pangulo.
0: Oo, so ang balita ko yung first 5 minutes daw niya ang magiging pinaka well, importante sa kanyang SONA. May ganun ka bang balita at baka meron daw tayong marinig na mga mas concrete na mga nagawa niya or mga pangalan daw na baka ma-mention. Narinig ka rin bang ganito?
1: Pakikinig ako sa talakayan nyo kanina dito sa ating special coverage. No? So, dun lang din galing yung aking information. Pero ako, I think ang magandang gawin ng Pangulo, tingin ko ay, i-surprise niya yung ating mga kababayan. Deal with the issues head on, diba? Huwag nang magpaligoy-ligo. You know, traditionally, ang mga SONA, if babalikan mo, halimbawa may pag-aaral yung ating isang mananaliksik, si Prince Magtulis, binalikan niya lahat ng SONA, inanalyze niya yung emotions ng mga SONA speeches.
0: Okay.
1: And generally, positive ang, parang very optimistic and positive kasi nagkakwento ang presidente ng State of the Nation, diba?
0: Yes.
1: Except kapag sa mga panahon na sila ay nakakaranas ng pagbaba sa popularity ratings, nagiging medyo mas combative yung SONA ng Pangulo. So ako, I think if President Marcos will continue the tradition na this time around, face niya yung issues head on, baka sabihin ng mga tao, okay, alam naman pala ng Pangulo yung mga suliranin sa kasalukuyan, alam niya naman pala yung mga hinaing ng taong bayan, at willing siyang harapin yun.
0: Okay, well, sa tingin mo ba, Professor Cleve, na nahiya na ang mga korupt sa gobyerno?
1: Parang gusto pang magbakasyon-bakasyon yung ating
0: parang baliktad lalo ngang
1: parang lalong kumapal ang mukha, mukhang hindi tinubuan ng hiya, no? Actually mas tumapang pa yung ilan

0: is trabaho ng ombudsman na ipahiya sila.
1: Ayan. O, nakita naman natin na ibang-iba yung ombudsman ngayon doon sa dati. No? Well, mas positive naman tayo, Professor Cleve. Ano sa tingin mo ang tamang nagawa ng gobyerno overall to keep our country and the Philippines afloat?
0: Ako, tingin ko yung isa sa pinaka na-appreciate kong patakaran ng ating pamahalaan would be the transparency approach on the West Philippine Sea. No? Mm-hmm. Alam natin na grabe yung aggression na nararanasan natin sa West Philippine Sea. Kapitbahay natin ng China, pero hindi nila

0: Maaaring malaki yung negosyo na maidala niyan sa ating bansa, pero kapag ang usapin ay pang-aapi sa kapwa Pilipino natin, pang-aapi sa ating mga ngisda, ang usapin ay pagyurak sa ating soberanya at pambansang seguridad, maninindigan yung administrasyon. And that's what we've seen in the past months, na very clear for this administration yung defending our national security, and in fact advocating for West Philippines even sa labas ng bansa. Pagka lumalabas ang pangulo, hindi niya nakakalimutang ipaalala sa ating mga alyado, mga bagong mga bansa na nakakasama niya, na kailangan natin ng tulong sa West Philippine Sea.
1: Dito naman po tayo dun sa ano ba yung tingin mo ang dapat na nagawa pa ng gobyerno na hindi pa naggawa sa mga nagdaang taon?
0: Ako, I think yung pinaka biggest na suliranin pa din ng pamahalaang Marcos would be that if you remember, nanalo si President Marcos with the promise na economic recovery kasi, di ba? Babangon tayong muli, no? Dito sa bagong Pilipinas. And I think very unclear kung nakabangon na ba tayo. If you will look at government statistics, no? Yung unemployment, yung inflation, no? Kakasara lang din currency ng pagbagsak ng piso, no, sa kumpara sa halaga ng dolyar, no, record low, no. So yung economic recovery, ano pa din yan, unfulfilled promise pa din. So tingin ko kung seryoso yung pangulo na gusto niyang manumbalik yung tiwala, gusto niyang manumbalik yung kanyang popularidad sa ating mga kababayan, kailangan pagtuunan ng pansin sa susunod na dalawang taon, no, ano yung hakbang para makabangon talaga yung mga ordinaryong mamamayan. Merong mga ayuda, may iba't ibang mga programa, pero tingin ko mas mahalaga yung mga pangmatagalang solusyon, no? Yung sa edukasyon, di ba? Malaki yung backlog natin, eh. Mahusay naman Department of Education kasi nabawasan yung backlog compared sa dating administrasyon. Ngayon may nabawas na sa classrooms na backlog, pero malaki pa din yan, mahigit 100,000 pa din, no? And lalaki at lalaki lang yung populasyon ng mga kabataan na kailangan mag-aral, di ba? So yan yung mga pangmatagalang solusyon na tingin ko makakatulong talaga sa buong recovery.
1: Oo, gusto talaga natin marinig, sige, yung ayuda nandyan, pero kumbaga pansamantala band-aid na solusyon sa mga problema. Kaya talagang gusto natin marinig yung pangmatagalang plano ng ating presidente. Pagdating naman sa politika, ang daming tao nga ni, ano ba, ngaw-ngaw daw, political noise. Parang hindi bagay sa suit ko, no? Pero marami daw ngaw-ngaw. Alamin natin na maingay, let's admit, maingay ngayon. Malapit na ang halalan, may impeachment trial. Ano ang masasabi mo na dapat gawing hakbang ng gobyerno kung ganito ang sitwasyon sa kanyang paligid? I mean, do you expect the president to mention the impeachment? Probably not.
0: What do you think? Ako, I do not expect, no, na yung president magta-touch on siya dyan sa impeachment ng vice president. Even paglilitis din kay former President Rodrigo Duterte sa ICC, no? Kasi okay, by tradition, si President Marcos hindi niya tinatouch yung mga politically sensitive topics, no? At ako, I think ang advice lang is that huwag na siyang magpa-distract, kasi yung mga kalaban niya sa politika, yung opposition niya sa politika, for sure mamumulitika, di ba? Expected naman natin na ang opposition, ang kaaway sa politika, ano yan? Opportunist yan, opportunista yan. So gagamitin talaga nila yung mga may init na pampolitikang usapin na ito para makapuntos laban kay President Marcos. But him as a president, because siya ay pangulo, hinalal siya to govern para mamahala. Tingin ko, hayaan niya na yan, iwan niya na yan sa kanyang mga aliado sa Kongreso, sa House, sa Senado. In fact, no, kung iwan niya na lang sa prosecution's house yan, yung impeachment trial, mahusay naman yung mga prosecutors, eh, di ba? Iwan niya na yung ICC doon sa mga abogado doon, mahusay din naman yung mga kumakatawan doon sa biktima ng extrajudicial killings, no? So, siya, mag-focus siya doon sa governance in the last 2 years.
1: Do you think there was a problem with communication? Kasi we've seen na nagpalit-palit ng communications head ang Malacanang, ano? Kaya kumbaga yung messaging ay hindi talaga natin, hindi niya na-maximize. Mm. At baka napasama pa nga dahil sa paiba-iba ng communications head. Ano? So, ano sa tingin mo ang magiging epekto ng ganitong klase ng papalit-palit ka sa kanyang messaging, di ba, sa optics? At baka may advice ka based on your survey na ano bang gusto makita ng mga Pilipino, lalo na pag ang labanan minsan nasa social media.
0: Tama ka, no? Na in syempre, hindi magandang signal kung papalit-palit yung mga

0: mga pinuno no ng communications ng ating pangulo. Pero siguro pagpapakita din yon na willing yung pangulo na mag-try ng iba't ibang pamamaraan para siya makaka-connect dun sa publiko. Ang challenge kasi dito ay tingin ko kasi si President Marcos for the last years kapag may mga malalaking issue, hindi siya agad nakikisawsaw. And that might be for good reasons kasi pangulo na siya, di ba? Parang kapag pangulo, hindi ka sawsaw ng sawsaw sa lahat ng issue. Pero,
1: yan, at least nung binantaan na siya ng buhay at mga ganon.
0: Pero kasi yan yung ganyang klaseng presidential, parang pagiging presidential in communication, tingin ko lipas na yan yung model na yan. Iba na yung panahon ngayon. Sinabi mo nga, social media. 24/7 na yung information environment eh. Hindi na ito parang yung dati na pagka lumabas yung pangulo para magtalumpati, manonood ang lahat. Ngayon, ang dami mong competition eh, diba?
1: Yes.
0: In fact,
1: baka gusto pang i-splice yung sinabi mo.
0: In fact, baka makabuti sa pangulo kung mag-Facebook live din siya araw-araw. Hindi natin masabi, di ba? Kasi yun na yung pamamaraan ngayon ng pakikia-relate, pag-connect dun sa publiko. At baka kailangan mag-adjust din no, yung ating presidential comms. No?
1: Yeah. And imagine ko nga, what if ordinary yung mama? Medyo minsan, di ba, may mga nag-i-interview sa kanya. What if kumuha rin siya ng tanong, yung parang man on the street, yung parang ginagawa rin natin dito. Tapos hindi naman kailangan pumunta siya on the ground at pumunta sa street. Ano? Mm-hmm. But just to get those questions and isa-isa niyang sasagutin. I think I see it sometimes, pero parang baka more of that. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. And ilagay sa TikTok, sa ano Facebook.
0: Mm-hmm. Kasi ano eh, di ba? Ngayon, kinakatawan siya ng kanyang spokesperson, di ba, si Attorney Claire Castro. No?
1: Who's pero, very, very active.
0: Yes, so very active. And nakita naman natin na talagang mahusay niya din na kinakatawan yung Pangulo. Pero tingin ko, baka bigyan pansin din ng Pangulo yung pangangailangan na kailangan marinig siya ng publiko mismo. Kasi at the end of the day, yung design natin, the president is not only head of government. Hindi lang siya dapat na busy sa pamamahala no at pagpapatakbo ng gobyerno. He's also head of state. He represents our mood. No? Siya din yung ating ceremonial head. Eh. Siya din yung tinitingnan natin. May message ba yung Pangulo kapag may bagyo? May message ba yung Pangulo kapag kahit nga minsan matindi lang yung traffic, gusto mo yung Pangulo sabihin na eto, may mga ginagawa kaming solusyon. And that might be again, no, contrary to the traditional presidential model na seen and heard through official public addresses lang. Pero iba na yung panahon ngayon.
1: Oo, tapos it feels na malayo at parang hindi mo talaga siya maramdaman. Mm-hmm. Diba? Gusto mo minsan maramdaman din. Mm-hmm. And that's why it's very important na mag-Tagalog so, sa SONA, Professor Cleve. Ayan at ang, which he's been doing naman. Ano?
0: Yes, ang unang-unang gumawa niyan sa ating SONA ay si President
1: Aquino ba?
0: Pinoy, Aquino. Yes. Unang nag-Tagalog, gumamit ng Tagalog no, sa SONA.
1: Oo, at maganda rin, marinig rin siya magsalita ng iba't ibang dialects, ano? That would be nice na marinig siya sa iba't Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi yun nga sabi, masyado tayong watak-watak. Yung unity na sinasabi nila, sobrang napakalayo ang realidad on the ground. Oo.
0: Sometimes, and you know, maganda yung tanong mo sa communication, sometimes kapag mahirap yung buhay, maraming kinakaharap, minsan you just want to hear it from the person himself, di ba? Responsible for running this country. Gusto mo lang marinig sa Pangulo, diba? Nararamdaman ko ang nararamdaman nyo, naririnig ko kayo, eto ang ating mga gagawin sa mga susunod na araw. Diba? Maybe as simple as that.
1: But to be fair, nung pag pinapanood ko naman yung kanyang mga, for example, pamimigay or pagpunta sa mga lugar, mabilis naman siya umaksyon no, pag may baha, bagyo, may earthquake. Talagang nandun na siya agad. Kumbaga, hindi ko na nga ma-imagine yung schedule niya. Diba ang aga, tapos hanggang
0: iba-ibang
1: hapon,
0: lugar.
1: Iba-ibang lugar na kailangan niyang puntahan. Pinupuntahan rin naman niya yung mga farmers. Siyempre, hindi naman niya ma-split yung sarili niya ng marami. But parang ang dami niyang ano eh, di ba? Movements. Mm-hmm. Did you notice?
0: Yes. Kaso nga lang, sa panahon ngayon, di ba? Para ang iba na yung panahon ng ating information environment. Sabi nga nila, kung hindi mo yan na in-stream, ni live stream sa social media.
1: Diyo, kahit nagpunta ka, pumunta ka ng tawi-tawi kung hindi mo pinost.
0: It did not happen, di ba?
1: Yun na nga.
0: Kaya ibang mga politiko, nagagamit pa yan sa kanilang advantage. Kasi sila naman, isa lang yung ginawa. Napakaliit na bagay lang. Nag-abot lang ng iilan. Pero ang tagal ng social media promotion yan. So mas mukha pang sila yung may mas madaming nagawa, di ba? So baka kailangan lang din yan yung ganyang klaseng pagbabago dun sa approach. I mean, if you look at the vice

0: President, diba? Parang kahit anong konting gibot, punta sa iba't mga bansa, salubong ng ilan nating mga kababayan, live agad yan, diba? So, baka kailangan din ng ganong approach.
1: Alright. Ano ba dapat ang mas intindihin ng Pangulo ngayon, Professor Cleave? Ang popularity surveys o ang pagpapatakbo ng ekonomiya at bansa, kahit na minsan making unpopular decisions?
0: Ako tingin ko both, no? Tingin ko kailangan niyang i-treat yung parehas na, na parang feedback yan, eh, diba? So dapat yung Pangulo magkaroon ng sariling vision, sariling plano, no? Anong gagawin niya sa mga susunod na taon, no? Nalalabing bahagi ng kanyang termino, pero makinig din siya doon sa ating mga kababayan, no? Gamitin niya yung feedback input para mas mapahusay pa yung kanyang mga plano, no? Hindi naman na kailangan pagbanggain yung pamumuno at saka yung popularity, no? In fact, kung kaya niyang pagsabayin na yakapin siya ng publikong muli, ibalik yung tiwala sa pamahalaan, no? At the same time, makagawa ng plano para mapabuti yung ating ekonomiya, then all the better, no? For the country.
1: Okay, at bilang panghuli, para mabilis, ano kaya ang tatlong bagay na pwede nang, na dapat bantayan ng bawat Pilipino sa SONA?
0: Ko, babantayan natin ay ano ang bagong eksplosibong pasabog ng Pangulo.
1: Yes.
0: Kasi every year meron, eh. Every year meron, di ba? Pangalawa ay meron bang updates doon sa flood control, no? Yan, inaantabayan na natin yan. At pangatlo, yung bantayan natin ay ano yung plano ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng ekonomiya, para makaramdam ng ginhawa yung ating mga kababayan.
1: Alright, maraming salamat, Professor Cleave Arguelles, founder at CEO ng Momentum Research.
0: Maraming salamat, Nina.
1: Abangan, reaksyon at mga inaasahan ng ating kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao live. Ekonomiya ng bansa, stable sa kabila ng hamon sa pagtaas ng produktong petrolyo. At makakausap natin ng live sa PRTV News Studio ang ekonomistang si Astro del Castillo. Tutok lang, ito ang 2026 SONA ng Pangulo, a PRTV News special coverage.

Oras, alas 2:03. Kini gihapon si Ned Avignante Esguerra o kini ang 2026 SONA ng Pangulo. A special coverage. Gikan sa Prime Media PRTV og FMR Radio, FM Radio Regional. Inyang napaminawa ng pagtuki sa mga isyu nga angay untang hisgutan sa Pangulo karong tuiga sa iyahang ikalima nga sona. Ang pagpalambo, pagpalig-on sa ekonomiya ug kining dunay kalambigitan sa flood control projects. Kamo mga ka-vibes ug dunay angay hisgutan si PBBM karong tuiga sa iyahang sona unsa man ni. Mamahimo ninyong ipadangat ang inyuhang komento sa itong official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Magpadayon ta sa itong special coverage, karong taod-taod. Inigihapon si Ned Avignante Esguerra, alang sa 2026 SONA ng Pangulo. And 93.1 FMR Cebu special coverage.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Favorite music radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Kung driver ka, kabibes ka!
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
2: 93.1 Mauna Ni!
6: Alas 2:06 na. Inigihapon ng 93.1 FMR Cebu alang sa 2026 sa sona ng Pangulo. Sa ikalimang sona, mga ka-vibes, gibana-bana nga mulungta dugo sa kauras og 20 minutos ang mensahe ngay pahigayon sa atuang presidente sa nasod. Og ato nang mapaminawan na dinhi mismo sa 93.1 FMR Cebu. Og walay red carpet nga ipahigayon karong tuiga. Og atong atanga ng mga personalidad nga moabot pa. Padayon ta sa toang 2026 sona ng Pangulo gikan sa PRTV Prime Media og DZMM.
7: Regional correspondents, tututok ang mga kababayan natin sa Luzon sa ikalimang sona ng Pangulo. Ang Sona Special Report hatid ni Gracie Rutao.
8: Pinahayag ng ilang kabalen dito sa Pampanga ang kanilang mga inaasahan na muling pagtitibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Umaasa sila sa pangako ng administrasyon para sa tapat at maayos na pagpapatupad ng mga proyekto, lalo na sa pang-imprastruktura. Ayon sa ilan, mahalagang mas higpitan ang pagpapatupad at pagbabudget ng mga proyekto ng DPWH upang maiwasan ang mga hindi natatapos na proyekto at matiyak na napupunta ang pondo sa mga tunay na pangangailangan ng mga komunidad. Bukod naman sa infrastruktura, hinikayat naman ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda ang patuloy na pagpapalakas ng mga programa sa kalusugan tulad ng implementasyon ng zero balance billing at pagpapalawig ng PhilHealth benefits, edukasyon, agrikultura, kabuhayan at trabaho. Aniya, mahalagang mapanatili ang mga reforma sa serbisyong pangkalusugan at patuloy na mahikayat ng mga mamumuhunan na lilikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Nagpasalamat din si Pineda sa patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa Pampanga at umaasa magpapatuloy ang matibay na ugnayan ng national government at mga lokal na pamahalaan para sa mas inklusibo at mas maayos na pag-unlad. Para sa 2026 Sona ng Pangulo, ako si Grace Rutao.
9: Umaasa ang maraming mga residente sa Tacloban na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas na isa sa mga itinutulak ng Marcos administration. Ang Sona Special Report, hatid ni Sylvia Abadingo.
10: Sa kabila ng mataas na presyo ng imported rice sa merkado na umaabot sa 54 na piso kada kilo sa ilang tindahan, may mga rice retailer na patuloy na nagbebenta ng mas mababang halaga upang makatulong sa mga mamimili. Ayon sa isang rice retailer, kahit natapos nang ipinatupad ang 50 pesos price cap ng pamahalaan, hindi nila itinaas ang presyo ng kanilang paninda. Anya, maliit na kita lamang ang kanilang kinukuha upang maramdaman ng mga mamimili ang kaunting ginhawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin.
11: Kami nga ang unang nag-implement ng price cap na 50 pesos. Pero naubos naman yun, wala na. Pero kami, binababa pa rin sa aming kontrak sa karamihan dahil nga sa hindi naman kami gusto, naramdaman namin yung hirap ng mga mahihirap. Kaya hindi kami naggaganan siya ng malaki. Kahit konting recovery lang.
10: Ngunit sa kabila nito, nagpahayag din ang rice retailer na umaasa siya na magagawa ng paraan ng Marcos administration ang pagtupad sa pagbabago. Samantala, para naman kay Janice, isa ring mamimili, patuloy siyang naghahanap ng tindahang may mas murang bigas. Gayunman, sinabi nitong mas inuuna pa rin niya ang kalidad kaysa sa presyo. Umaasa rin siyang makakarinig ng magandang balita mula sa pamahalaan, partikular ang pagtaas ng minimum na sahod upang

0: makakatulong sa mga manggagawang patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Pagtaas si sweldo hit mga it aton kuan minimum wage. Kulangan it kuan it minimum wage na aton nakakarawat yan na.
0: Habang naghihintay ang publiko sa mga sasabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address na nanatiling panawagan ng mga mamimili at maliliit na negosyante ang mas abot kayang presyo ng bigas at mas mataas na kita upang makasabay sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRGB News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Maglalagay ng checkpoint ang PNP sa Eastern Visayas sa panahon ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang SONA Special Report hatid ni Dan Kirk Riquez.
3: Regional Director Police Brigadier General Jason L. Capoy ay nag-deploy ng 1,156 na personnel sa buong sinirangang Visayas at nasa heightened alert status upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Bilang bahagi ng balangkas ng seguridad, 592 tauhan na mula sa iba't ibang tanggapan ng pulisya ng lalawigan at lungsod ang naitalaga sa seguridad ng lugar at mga operasyon sa checkpoint. Mahigit 300 na tauhan ang inilagay sa standby para sa Civil Disturbance Management o CDM, habang 101 tauhan ang itinalaga para sa covert security at quick response teams.
4: Aside from the deployment na gagawin ng respective police provincial offices and city police offices. Kasi dito sa regional office, meron yan tayo naka-standby na RSSF. Ready for deployment to any concerned unit as necessary.
3: Upang higit pang palakasin ang mga operasyon sa seguridad, nag-deploy din ng mga regional support units sa kabilang ang 50 tauhan mula sa Regional Intelligence Unit 8, 38 tauhan mula sa Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit, 37 tauhan mula sa Regional Maritime Unit 8, 27 tauhan mula sa Regional Highway Patrol Unit 8, at 3 tauhan mula sa Regional Medical and Dental Unit 8. Ang PRO 8 ay maingat na inihanda ang kanilang seguridad upang maghanda para sa mas mataas na bilang ng mga tao at posibleng pagsasagawa ng mga pampublikong pagtitipon habang pinoprotektahan ang pampublikong infrastruktura at mga pangunang kalsada. Mananatili ang Police Regional Office 8 sa heightened alert status hanggang matapos ang SONA ng Presidente. Tinitiyak ang patuloy na presensya ng pulisya, kahandaan sa operasyon at mabilis na kakayahan sa pagtugon sa buong rehiyon. Maliban dito ay meron ding ginagawang monitoring ang PRO 8 sa iba't ibang social media platform.
4: Yes sir, meron na tayong 24/7 na personnel na nakatask para sa cyber patrolling. And cyber patrolling, yes, to monitor online threats para pag may mga na-monitor, magkakaroon agad ng investigation ang ating regional anti-cybercrime unit.
3: Para sa SONA ng Pangulo, ako si Dan Kirk Riquez ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Pagpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin at maayos na serbisyo, panawagan ng mga taga-Eastern Visayas sa SONA ni PBBM. Ang SONA Special Report hatid ni Jay Baryon.
6: Sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, July 27, 2026, simple lang ang hiling ng ilang mamamayan sa Region 8 ang marinig mismo sa Pangulo kung ano ang kanyang mungkahi sa pagpapababa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, dahil sa walang prenong taas presyo, lalo na sa produktong petrolyo bunsod sa muling kaguluhan sa Middle East, ay apektado na rin halos ang mga bilihin sa merkado. Kaya naman, hindi maiwasang umaray ng ilang ordinaryong naghahanap buhay dahil sa hirap ng sitwasyon.
7: Tungkol sa gasolina, kailangan natin magagawa niya ng paraan para bumaba, para naman makaahon kami sa ihirap. Kasi ang nauuwi na yung pera, halos nung araw, halos wala na sa kalahati ngayon eh. Sa laki ng ano, sa tinaas. Kasi yung anong araw, yung kinakarga namin gasolina, nasa 200 lang. Ngayon, halos kalahati, 400 na.
8: Gusto ko sana, yung, ano ba yung maging ano niya at Yesu na, nga, paano ba niya may himong mga solusyon para tihit mga paplito natin yan. Kasi hindi naman nag-uubos, nag-iinig ba ulugod? Ano ba mabuti ito?
9: Taas ng bilihin. Dapat, taas ng number one talaga yan. Kasi yan ang pangunahing problema dito sa mga dito sa atin. Saka yung presyo ng langis, mataas, mataas masyado. Dapat hanapan niya ang kunan niya ng paraan na buwaba. Buwaba yung presyo ng langis.
6: Sana matalaki rin daw sa dalumbati ng presidente na muling ibalik ang pagbibigay ng mga ayuda ng gobyerno para sa mga pinaka-apektado at mga nasa laylayan, maging sa mga pangunahing serbisyo para sa mga senior citizen na umaasa pa rin sa tulong galing sa gobyerno. Bilang bahagi, sangay at suportado ng gobyerno, ang TESDA Leyte ay umaasa namang matatalakay para bigyang diin sa talumpati ng Pangulo ang lahat ng matagumpay ng mga scholarship programs na patuloy ni binabahagi, kung saan layunin nito na makatulong sa suliranin ng mga mahihirap nating kababayan, lalo na sa paghahanap ng trabaho at mapababa ang kaso ng kahirapan. Bagaman ipinagpapasalamat ni TESDA Leyte Provincial Director Enrico Banario na malaki ang tulong na ibinibigay ng administrasyon sa kanilang mga paunahing programa na may pagpatuloy, kung saan isa na rito ang pagbibigay ng malaking pondo, kaya naman mas abot sa maraming mamamayang Pilipino ang patuloy na naseserbisyuhan ng kanilang mga ipinapatupad na programa.
10: We are being supported by the President through our scholarship program. So, gintatagan kita ni Presidente hin magkaiba-iba ang mga scholarship allocation din ni Leyte. So, of course, ito naging kakalipay natin with the help of the President. Dako man ito niya ginahatag niya di, actually, we are expecting hin na mga sering pa sobra-sobrahan or addition and last year nga allocation inin itong contribution itong technical education skills development through training, kasi tamo didi and training to trabaho. So itong yung mga nahatag ni President ng slots, nakakabulig talaga. It will help us, our, especially our constituent.
6: Para sa sona ng Pangulo, ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Hindi pinatawan ng nagdaang taon ang ekonomiya ng Pilipinas. Nandiyan ang gyera sa gitnang silangan na nagpataas sa presyo ng produktong petrolyo na nakaapekto sa kabuuang paglago ng ekonomiya. Pero sa kabila ng hamon, nagawa pa rin ng Pilipinas na mapabilang sa tinatawag na upper middle income country matapos ang halos 40 taon. Ang SONA Special Report, hatid ni Naomi Tiburcio.
11: Nagsimulang matatag ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2025. Katunayan, umabot lang sa 0.9% noong July 2025 ang inflation ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito ang pinakamabagal na inflation na naitala sa buong taon at pinakamabagal sa loob ng 6 na taon. Bukod dito, matatag din ang consumption, services at remittance sa bansa. Kaya naging isa ang Pilipinas sa fastest growing economies sa buong Southeast Asia ayon sa Asian Development Bank. Pero noong unang bahagi ng 2026, pumutok ang gyera sa gitnang silangan. Malaki ang naging dagok nito sa bansang umaasa lang sa imported na petrolyo. Bukod sa epekto sa supply at presyo ng petrolyo, apektado din ang presyo ng iba pang bilihin dahil sa pagtaas ng transportation cost. Dahil dyan, sumipa ang inflation sa pinakamataas na level nito ngayong 2026 sa 7.2% noong Abril.
12: Yung transport, kasi higher level pa rin, but the risk would be on the food side, no? Kasi yung price of rice, price of fish.
11: Apektado nito ang kabuuang paglago ng ekonomiya. Sa unang quarter ng 2026, lumago lang ang ekonomiya sa 2.8%, mas mababa sa 5.6% noong ika-apat na quarter ng 2025. Dahil dito, isinailalim ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pilipinas sa National Energy Emergency. Tinutukan ng gobyerno ang pag-stockpile ng petrolyo at pagkontrol sa bigla ang pagsipa ng presyo nito.
13: We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines.
11: Bukod dito, nagkaroon din ng mga fuel subsidies sa transport sector, discount sa mga commuter at mas murang pagkain. Sa tulong ng suporta ng gobyerno at ang bahagyang pagkalma ng gulo sa gitnang silangan, unti-unting bumagal ang inflation. Kasabay nito, idineklara ang Pilipinas mula lower middle income sa upper middle income matapos ang halos 4 na dekada. Ibig sabihin nito, tumataas na ang kita ng mga Pilipino kasabay na mas lumaking ekonomiya.
14: This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties.
11: Sa ilalim nito, lalaki ang potensyal ng Pilipinas na makaakit ng investors at negosyo para makapagbukas ng mas maraming dekalidad na trabaho. Pero hindi ito nagtatapos rito. Kailangan pa rin itong suportahan ang mga proyekto ng gobyerno sa mas madaling pagnenegosyo. Para sa Sona ng Pangulo, ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Maraming unos ang pinagdaanan ng bansa sa nakalipas na taon, kasunod ng ika-4 na sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naging mahirap ang tinahak na daan ng pamahalaan. Ang presyo ng mga produkto at ang supply ng pagkain ay nalagay sa alanganin. Ang Sona Special Report, hatid ni Christian Bascones.
15: Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay.
16: Mula nang sambitin ito ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na sona noong nakaraang taon. Ginulat ang buong mundo ng gera sa gitnang silangan. Ilang araw makalipas, ramdam na ng ibang mga bansa ang pinsalang idinulot nito. Sumipa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado na nakakaapekto sa presyuhan ng ibang produkto. Mismo si Pangulong Marcos ang nagsasagawa ng inspeksyon sa mga pamilihan para mamonitor ang presyo ng mga bilihin.
17: So far, we've been able to keep everything at normal levels. At normal level. Everything is normal. No need to hoard. Now, our vendors are operating and they are keeping the prices down at normal from what he were maybe a month ago. Pareho pa rin.
16: Sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, bahagyang bumagal ang inflation sa bansa. Malaking bahagi nito ay dahil sa pagbaba ng Consumer Price Index at inflation rate sa mga gastusin sa transportasyon at paghupa ng presyo ng pagkain gaya ng bigas. Aktibong pinalalakas ng pamahalaan ang katatagan ng supply ng pagkain sa bansa sa pamamagitan ng multi-billion pesos expanded uplift program na nagbibigay ng targeted cash aid sa higit 7 milyong pamilya.
18: Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa.
16: Kasabay nito, itinaas din ang budget ng Department of Agriculture sa 200 billion pesos na nagbigay daan sa pagpapatayo ng mga bagong pasilidad para sa food storage. Ang accredited seller ng murang bigas sa ilalim ng 20 bigas meron na program na si Mang Javier, hindi maikubli ang pagkalugod sa aksyon ng pamahalaan.
19: Talaga ako'y hanga. Humilig ba ako sa gawa ng gobyerno? Talagang nagpapatatag sila. At talagang tinutulungan ang mamamaya kung paano magiging maayos.
16: Sa kabila ng ingay sa politika, nadagdag pasanin sa buhay ng mga Pilipino, naniniwala siya na kayang lagpasan ng bansa ang kahirapan sa mga hakbang ng pamahalaan.
19: Talagang mahirap ang tayo ng Pangulo, mabigat. Batikos din, batikos doon, hindi naman wala katapos ang batikos, ay talagang mabigat. Kaya ako hanga sa kanilang damdamin.
16: Ipinangako ng Administrasyong Marcos Jr. sa bawat pamilyang Pilipino na itataguyod ng pamahalaan ang kanilang kapakanan sa pamamagitan ng mga programang magpapaangat sa buhay ng sambayanan. Para sa Sona ng Pangulo, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kumusta na kaya ang ekonomiya ng Pilipinas? Alamin natin yan mula sa mata ng isang eksperto sa katauhan ni Ginoong Astro del Castillo. Magandang hapon, sir, at welcome sa PRTV.
20: Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon sa ating mga kababayan.
2: Unahin na natin, anong iyong assessment sa ekonomiya ng Pilipinas makalipas ang

0: isang taon?
1: Well, we continue to grow at a slow pace.
0: Mm-hmm.
1: No? Talagang mabagal ang pag-usad. At madaming challenges.
0: Mm-hmm.
1: Madaming challenges because of the domestic concerns. And of course, we cannot set aside the concerns outside, no? Lalo na yung panibagong kaguluhan sa Middle East, no? Na nakaka-apekto sa lifeblood ng isang ekonomiya, which is yung langis, no? Source of our power and energy.
0: Mm-mm. Ang tanong, sir, ramdam ba yung pag-unlad? Kasi una ipinagmalaki ng Pilipinas o ng gobyerno yung pagpasok ng bansa sa upper middle income status. So ito po ba ay naramdaman?
1: Tingin natin hindi. Actually, ang talagang batayan ay poverty incidence ng ating bansa, which is medyo nasa mataas na level pa. No? Halos nasa almost 20% pa rin. So very challenging, especially coming from a pandemic. Talagang madami pang pagsubok na talagang naranasan. Na-aggravate lang talaga yung ano, yung mga kaguluhan sa politika, no? And also we've noticed, no, kami mga ekonomista sa business, it seems like the economy has taken a back seat, no, during the past few years. Hindi lang kami nagsasabi na to, even the international rating agencies, no, and other institutions, no. And we really need to prod or remind government, our elected leaders, to do their job, public service, and also focus on the economy, no? Para hindi tayo maiwanan na ibang bansa, no? Have you been to Vietnam once again?
0: Uh-huh.
1: And Cambodia? So, naiwanan tayo eh. So, yun ang worry namin.
0: Okay. Sa pre-sono survey, sir, ay lumabas pa rin yung pangunahing nais o hiling ng ating mga kababayan. Isa na dyan yung pagtaas ng sweldo at trabaho. So ito ba ay natugunan ng gobyerno natin?
1: Well, in terms of sweldo, recently na enact lang yung pag-adjust sa minimum wage. But somehow sinasabi ng mga workers ay kulang pa. On the other side, yung business medyo umaangal. Lalo na yung micro and small medium enterprises. Na talagang tinamaan. If you look, I was looking at the EDSA, no? And also even during the past few days, talagang madami pa rin na nakasara or nagsara. So, government needs to balance this really, no? What they're doing is somewhat inflationary as well, with the so-called surge or increase in additional wages, no? Nakalimutan rin yung tayong middle class. Laging yung mga nasa sector na talagang though financially challenged, kailangan ng support, nakalimutan tayo rin sa middle class, no? So kailan ba ipapasa or ipapasa ba yung isang batas na itataas yung exemption from 250,000 sa income tax to 400,000? Nakalimutan na. Naalala lang to or naplano lang to during when the US-Iran war started, no? But after that medyo nawala na. So sa katanungan mo, mukhang hindi na solusyon na gusto.
0: Sinasabi ng gobyerno na tumaas o dumami yung trabaho sa mga Pilipino. Pero yung mga nagsasabi naman na dumami nga, pero sa informal sector, yung walang kasiguruhang trabaho ito. No? Yung kumbaga nasa mababang serbisyo.
1: Correct.
0: Kumbaga hindi siya permanent.
1: Hindi ito yung mga regular employment talaga na talagang mas gusto namin kami sa private sector, mga ekonomista, no? Mas maganda yon, no? Rather than dun sa mga contractual lang at mga pabago-bago ang kanilang mga trabaho na hindi ayon sa kanilang talagang natutunan, no? Or napag-aralan. So kulang pa, no? May mga investments na supposedly papasok. Tingnan natin kung maging ma-realize talaga ito. May mga proyekto na sinasabi. But again, doon tayo nagkakaroon ng problema sa ease of doing business, no? And bureaucracy.
0: Alright. Alam naman natin na hindi ginusto ng Pilipinas, no, yung nangyayari sa pandaigdigang kalakalan. Sa tingin nyo ay may nagawa naman ang ating Pangulo, no, para maibsan yung epekto nito? Kumbaga, naipataas pa rin niya yung ekonomiya natin?
1: Well, GDP is somewhat softer compared to the previous months, previous quarters. In terms of foreign direct investments, very challenging talaga. Napakaliit.
0: Yung foreign, binabana natin, di ba?
1: Targets.
0: Targets.
1: Yes,
0: oo.
1: Yes. Oo. And mas malaki yung mga neighbors natin.
0: Mm-mm.
1: So, which is nakakalungkot. And then, ako, dahil nasa private sector ako, ang dami rin ko na-encounter na who are taking a pause or lumipat na sa ibang bansa. No?
0: Mm-hmm.
1: Yung ginagawa ni Presidente na pag-ikot sa iba't ibang bansa, ay maganda yon. Kaso lang, nagbabakil nga dito sa ease of doing business and bureaucracy. No? May isang pag-aaral na lumabas, no? Out of the $72 billion na talagang inakit niya because of foreign trips,
0: mm-hmm,
1: and investments dito, investment signing, only around 6% yung sa foreign trips, no, ang na-realize.
0: Ah, kasi yung pledges, hindi natuloy.
1: Hindi natuloy yung karamihan, which, mm-hmm, is nakakalungkot. Mm-hmm. Hindi naman natin sinisisi si Pangulo,
0: mm-hmm,
1: pero ginawa niya yung trabaho niya, pero hindi pumasok eh.
0: Mm-hmm.
1: So something is wrong.
0: Mm-hmm.
1: So tinanong natin, number one, ease of doing business. Number two, cost of doing business.
0: Mm-hmm.
1: Number three, political risk.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So yun po yung ano eh. Yun po yung nangyari. So, andiyan pa rin naman po, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aakit ng gobyerno. Kami naman po sa private sector, tumutulong rin. Pero hanggang hindi ayusin itong mga problema na ito, tingin natin, maiiwanan po talaga tayo sa Southeast Asia in terms of growth.
0: Oo, yung foreign direct investments, yun, sinasabi mo, sir, na kung bumaba siya ng 17%. So, paano maibabalik yung tiwala ng investors sa atin? Kasi sabi mo nga, yung mga nais mamuhunan ay hindi nagtuloy.
1: Yes, gusto mag-expand, nag-expand,
0: mm-hmm,
1: mga foreigner, no?
0: Mm-hmm.
1: Katulad na banggit ko kanina, mag-focus lang sa ease of doing business,
0: mm-hmm,
1: i-digitalize sa lahat ng transactions. Kinikwento nga ng mga foreign investors, nagsubmit na sila ng dokumento sa isang ahensya,
0: mm-hmm,
1: parehong pa rin dokumento ang hinihingi at paulit-ulit na lang at ang tagal-tagal ng approval,
0: mm-hmm,
1: no? If you go to other countries, 2 weeks, a month, ayos na.
0: Mm-hmm.
1: Tayo, 1 year, hindi pa.
0: Oh.
1: Something's wrong. And the cost of doing business, the cost of power is not really a joke.
0: Mm-hmm.
1: No? We're now the highest in Southeast Asia. And maybe, hopefully not, no? Soon, in the whole universe.
0: Mm-mm.
1: Huwag naman.
0: Naka-epekto rin, sir, yung issue ng korupsyon. Kung bakit tila ay, yun nga, hindi tayo nakakaakit ng mga mamumuhunan.
1: Yes, obviously, makita natin yun sa datos.
0: Mm-hmm.
1: Simula nung sinabi ni Presidente last year, yung mahiya naman kayo.
0: Mm-hmm.
1: Makita mo talaga yung naging disinterested karamihan ng investors.
0: Mm-hmm.
1: Portfolio investments, slowed down. Foreign direct investments, talagang lalong humina.
0: Mm-hmm.
1: No? So, talagang we need to put our house together in order, no?
0: Mm-hmm.
1: Kailangan, gusto na namin pakinggan, hindi na yung mga hinuhuli.
0: Mm-hmm.
1: Huli, dapat naman talaga hulihin yan.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-usapan na natin, at dapat pinag-usapan, yung sistema.
0: Mm-hmm.
1: Pag si Maan at si Astro nag-form ng company para magpagawa ng kalye doon sa harap nyo, competitive na kaya?
0: Mm-hmm.
1: Hindi na kaya suhulan ang batayan?
0: Uh-huh.
1: Yun ang gusto natin. Digitalize na kaya yung pag-transact natin, pag-bid natin?
0: Mm-hmm.
1: Yun ang dapat pinag-usapan. Hanggang hindi maayos yung sistema na yan, yung mga foreign investors natin, at even yung mga local, baka hindi na mag-invest.
0: Mm-hmm. Naka-epekto rin ba, sir, sa pagbagal ng economy yung sinasabing underspending? Ibig sabihin, kumbaga hindi gumasta yung gobyerno sa mga infrastructure projects matapos ngang inanunsyo kasi, di ba, inimbestigahan ito mga pondo.
1: Tama, galing mo. Para ka ng ekonomista rin. Tatlo ang nagpapaikot ng malakas sa ating ekonomiya. Number one, OFW remittances.
0: Mm-hmm.
1: Second, yung mga BPOs, mga dollar earner rin yan.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, government spending.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Lalo na nung nangyari yung last year, yung mahiya naman kayo, halos walang government projects.
0: Uh-huh.
1: Sabi nila dapat nung second quarter of this year,
0: mm-hmm,
1: bumuhos na ang government spending.
0: Mm-hmm.
1: It seems like hindi pa rin namin nakikita at nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: So we are not really optimistic for the first half,
0: mm-hmm,
1: growth, no, or the second quarter growth.
0: Mm-hmm.
1: Hopefully, itong second half mag-improve na Sana mas madami na yung government spending, pero sa maayos na paraan. Kaya nga tinatanong namin, magiging maayos lang yan kung maayos na rin sistema. Pagsapan natin yung sistema. Mm-hmm. Maayos na ba talaga sa DPWH? Maayos na rin ba ang pagkukuha ng mga permits and pag-approval? Digitalized na kaya? Mm-hmm. Kasi sa ibang bansa, digitalized na eh.
0: Oo, nga.
1: Tayo, nagkaka-traffic-traffic para pumunta lang sa mga government agencies, no? Local government units, mm-hmm. no? Which is not really good.
0: All right. Yung sumadsad yung ating piso sa historiko. Anong pong masasabi niyo? Paano natin palalakasin yung piso?
1: Yan naman, talagang malaking factor dyan, yung kaguluhan sa Middle East. No? Dahil sa uncertainty and sa risk.
0: Pero yung kapitbahay ba nating bansa, ganun din? Apektuhan din?
1: Tayo, mas grabe sa kadahilanan na hindi lang yan ang risk natin. Eh. Mm. Yung nangyayari sa panlabas, meron pa tayong political risk.
0: Yes.
1: May governance risk pa tayo.
0: Mm-hmm.
1: So kaya medyo tayo isa sa pinakamahina or pinakamahina ang ating currency. No?
0: Mm-hmm.
1: So maganda katanungan yan. Mm-hmm. Pero again, mas na-aggravate because of the risk overseas. No? Kailangan, lahat kasi binibili natin foreign denomination. You know? So pag may demand for mag-import ng langis, ng pagkain, karamihan, halos lahat ni-import mo eh.
0: Mm-mm.
1: So talaga nag-weaken yung ating ating piso. You need more peso to buy more US dollars because you need dollars to pay those goods and services, no?
0: Mm-hmm.
1: Which lahat, hindi lang langis, pati pagkain.
0: Mm-hmm.
1: So talagang nakikita namin pag hindi na ayos yung ating ekonomiya, peso may be weaker.
0: Mm-mm. Bakit sinasabi, sir, na may economic disconnect? Kasi kahit sabihin ng gobyerno, kasi ang sukatan naman natin ay kung hindi masakit sa bulsa,
1: correct.
0: Ang mga bilihin, kung nabibili ng mga ordinaryo nating kababayan ng mga pangangailangan, nasaan yung disconnect doon? Parang iba yung iba, binabalitang pagtaas, pagbaba ng inflation, o yung murang bilihin, kontra doon sa talagang nararamdaman ng tao.
1: Yes, actually, tama ka, no? Ang nangyayari tuloy na hitsura ng ating ekonomiya ay K-shape,
0: mm-hmm.
1: letter K.
0: Mm-hmm.
1: No? Dahil sa mga nangyari, lalo na pandemya, yung mga na-experience sa ating krisis at problema dito,
0: mm-hmm.
1: naging K-shape na, letter K. No? Yung mga mayaman, mas yumayaman.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga naghihirap, mas humihirap.
0: Mm-hmm.
1: So, ang daming factors. Eh, no? It's not only governance. It's not only business, it's not only the peso, it's also the health, it's also the education. So, dapat talaga our leadership is dapat talagang pagtuunan niya ito, no? Hindi lang talaga politika.
0: Alright. Balikan ka namin na Sir Astro Del Castillo. Bumalik tayo sa camera. Naroon pa rin si Willie Delgado Jr. Willie, kumusta dyan?
2: And the president that we are ready to hear his message at 4. The real work starts tomorrow.
3: All right. Maan, kasama ko ngayon si House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Thank you.
3: Last na lang po.
2: Okay.
3: Ano pong inaasahan ulit sa son na Pangulo?
2: Inaasahan with regards to ano maririnig nila?
3: Yes.
2: Well, I think the survey results speak for itself with regards to the order in which people want to hear the issues at hand. Hintayin na lang natin ang Pangulo. Ayaw
3: sabi
2: ko siyang munahan.
3: Sabi mismo ng Pangulo, meron daw dapat hintayin. Do you have any idea kung ano po ito?
2: I have no idea.
3: Salamat po. Alright. Pilit kong hinahatak si Director. Yes. Director Matibag. Alright. Alright. Naka-alpas.
0: Oo, Willie.
3: Si Director.
0: Kumusta na dyan?
3: Yes, ma'am.
0: Oh, kumusta na dyan? Kasi isang oras na lang ba? Oo. Marami na bang mga dumating na mga bisita, mga dignitaries? Oo. Yung ating mga opisyal ng gobyerno, ahensya?
3: Madami na. Madami na actually. Alam mo, may kakaiba ngayong taon na to dahil nung nakaraang taon, dahil ito yung ikalawang pagkakataon na walang red carpet, kung napupunan ninyo, no? Pero merong konting pagkakaiba ngayong taon na ito dahil sa kabila ng kawalan ng red carpet, marami ang dumadaan ngayon dito mismo sa North Lobby ng House, papunta dun sa mismong plenary. Kasi last year, yung iba, mas pinili nila na dun sa South Wing Lobby magsidaan para dumiretso dun sa plenary. Pero ngayon, halos karamihan mukhang dito lahat na dumadaan sa kabila nung wala silang nilalakaran na red carpet man.
0: Mas maikli ba ang daan dyan? Bakit pinili nilang dyan dumaan ngayon, Willie?
3: Naging tradisyon na kasi na dito sa North Lobby dumadaan yung mga VIPs, yung mga bisita, mga kongresista, mga senador, mga kinatawan ng ating pamahalaan. Dito na yung naging tradisyon na nilalakaran nila. May mga dumadaan dun sa kabila, sa South Wing Lobby, dahil yun ang medyo malapit dun mismo sa entrance ng House of Representatives. Pero karamihan, dahil sa naging tradisyon na, naging kaugalian na dito dumaan, kaya dito actually naglalatag ng red carpet para daanan ng mga bisita. Pero sa ngayon, dahil 2 taon na ngayon walang red carpet, pero kapuna-puna, ngayon taon na ito, mukhang mas marami ang dumaan dito sa kabila nung wala silang lalakarang red carpet.
0: Ma'am. Oh, yan. Oo. Eh, kumusta naman yung kanilang mga damit, mga kasuotan, Willie? Karamihan ba ay kasama ang kanilang mga esposa?
3: Kasama nila, no? Yung mga congressmen na may mga kasamang mga kabiyak nila, mga esposa, mukhang lumalabas na simple lang eh. Dahil doon sa naging panawagan na rin ng House of Representatives, ng Pangulong BBM, na maging simple. Dahil hindi kinakailangan en grande ang makita ng ating mga kababayan dito sa ikalimang zona ng Pangulong BBM. Dahil ang mas mahalaga dito ay yung mensahe na ibibigay, ilalahad ng Pangulong BBM sa taong bayan. Kaya mukhang sumunod naman yung ilan sa mga bisita, especially yung mga kababaihan na naging simple lang yung kanilang mga pananamit habang lumalakad dito sa North Wing Lobby ng House of Representatives dito sa Kamara.
0: Oo. Willie, nakaramdam ba kayo ng mas pinahigpit na seguridad? Dahil alam naman natin yung nangyari kagabi kung saan ay nakakuha ang otoridad ng o nakakumpiska o may pinasabog din na improvised explosive device sa Maynila. Willie?
3: Yung balitang yan na nakarating din dito, no, sa mababang kapulungan ng Kongreso. In fact, sabi kanina ni House Majority Leader Xander Marcos na nakarating sa kanila ang balitang ito, pero para makasiguro ay hihilingin niya sa Presidential Security Command na magsagawa ng panibagong sweep para siguraduhing ligtas yung ating mga kababayan, yung mga bisita dito sa gagawing ikalawang zona ng Pangulong BBM.
0: Oo, alright. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Balikan natin si ang eksperto sa ekonomiya, Ginoong Astro del Castillo. Oo. Sir, on a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Kung bibigyan mo ng grado ang ating ekonomiya o ang Pangulo sa kanyang pag-iya sa ating ekonomiya, ay anong masasabi natin? Nakaraos ba tayo sa mga pagsubok na dinaanan natin? Krisis sa langis, kalamidad, at marami pa.
1: Well, Maan, doon sa pag-aaral namin last week, no? Ang paggrado namin, yung basis namin is yung typhoon. Level 1 yung mas maganda, 5 yung pinakamataas. Pero doon sa scale na binigay mo sa 1 to 10, 7 is passing, siguro masabi natin sa ekonomiya, no, is number 6. So it's a failure in a sense that we're one of the weakest this ever since the pandemic, no? And compared to the other economies, we're doing pretty bad, no? So wala itong bahid politika. And also if maririnig nyo at mababasa nyo rin naman yung comments sa ibang ekonomista, ibang kasamahan ko na analyst, ekonomista, at local international, no? Medyo concerned tayo dun sa sa ekonomiya, no? Mm-hmm. Lalo na kung tuloy-tuloy ang pagharap sa politika rather than sa ekonomiya.
0: Mm-hmm.
1: Sa financial markets, ganun rin, no? Halos lahat medyo nagkaroon ng slowdown, no?
0: Mm-hmm.
1: Foreign direct investments, agriculture, governance, mga narate namin, no? Legislation. So, which is very unfortunate, no?
0: Mm.
1: So, I think the loss of confidence, lalo na due to governance or corruption you've mentioned kanina,
0: mm-hmm.
1: it's really taking a toll on us, eh.
0: Mm-hmm.
1: So, I do hope that the new projects, which is the Pax Silica, mm-hmm. and the Luzon Economic Corridor, which the government is espousing, will be a game changer, no?
0: Mm-hmm.
1: But again, if yung concerns na hindi nila, yung sinabi natin kanina, ease of doing business will not be solved, cost of power, then we'll be having a hard time really attracting these investments.
0: Mm-hmm. Nako, yung Pax Silica, malaki na yung debate ngayon, ay. Pero hiwalay pa yan.
1: Yeah.
0: Kung may nagawa man ang Pangulo, ay ano naman ito, sir? Kumbaga, hindi naman yung sobrang dumapa talaga yung ekonomiya.
1: Hindi naman.
0: Oo. So, ano yung magandang ginawa niya so far?
1: Well, maybe the so-called his tenacity to really attract more investments.
0: Mm-hmm.
1: It's really a plus factor. Yun lang, kailangan pukpukin lang niya yung kanyang mm-hmm. mga cabinet members. Yung bureaucracia, kailangan iayusin niya talaga para, sabi nga sa'yo, kailangan itong $70 billion na naakit niya or napirmahan niya at nadala niya dito pabalik, ay sana talagang maging reality na, no?
0: Mm-mm.
1: Sana makapag-focus si Pangulo doon sa talagang matagal na namin sinasabi sa business, sa academe, no? Natutukan ang agrikultura, tutukan ang power and energy,
0: mm-mm.
1: tutukan ang edukasyon, digitalization, no?
0: Mm-mm.
1: So, yun sana po, malaking ano na yan, malaking pagsulong na yan pag talaga mapaganda niya yan.
0: Lumalaki na yung utang ng bansa. So, paano natin ito mababayaran nang hindi, alam mo yon na apektuhan yung pondo sa social services?
1: The budget should really be geared towards talagang towards the economy.
0: Mm-hmm.
1: Hindi for social services anymore, no?
0: Mm-hmm.
1: Dapat talagang may mga big ticket items that will really push the economy rather than mga pang-bridge lang, no? Pang-bridge financing.
0: Mm-hmm.
1: I think that's it.
0: Okay, balikan natin muli si Willie Delgado Jr. sa Batasang Pambansa Complex. Willie?
3: Alright, man, katabi ko ngayon si Manila Mayor Isko Moreno. Isa siya sa pinagkakaguluhan, eh, no? Kahit na star-studded yung dating, eh.
4: Kaya nga.
3: Alright, Mayor, ano pong inaasahan niyo sa pangkalahatan ng Binsana?
4: Well, of course, as local government unit, katulad ng nararamdaman at inaasahan ng mga local government unit all over the country, is the LGSF. Yun talaga. Malaking bagay kasi yun sa aming mga local government, no? Yung local government support fund na na-utilize ng Maynila for the past 1 year, and we are hoping that it's going to be still the priority of the president.
3: So in terms of support, anong kailangan?
4: Oh, malaki, malaki. Kasi for example, I'll just mention a few, no? Yung bigas. Hanggang ngayon, this is our third tranche of delivering 80,000 10 kilos bags. And it's gonna happen 6 times this year. So nakakatatakot na kami. Tapos yung pamantasan lusog ng Maynila College of Medicine na pangarap ko, o nadagdagan ng pondo yon through LGSF. And now we submitted the new hospital, Austin. Hopefully, hindi lang Maynila. I think buong...
3: So, maging sa rural, malaking tulong.
4: Oo, kasi electrification, farm-to-market road, disaster building, those are the things that the menu of the LGSF. And thanks to Executive Secretary Ralph Recto, and of course, President Bongbong Marcos. Kaya ito, pagka naging bahagi na zona, malaking bagay sa mga LGU.
3: Balita mo kami pagka

0: Maraming salamat muli sa iyo, Willie Delgado Jr. Balik tayo dito sa studio. Kasama pa rin natin si Ginoong Astro del Castillo, isa pong ekonomista o expert sa economy. O yan, nabanggit niya yung bigas. 20 pesos per kilo ng bigas as campaign slogan ng ating gobyerno. Nakamit ba?
1: Okay yan. Actually, na-implement naman nila. Nakatulong sa karamihan, no? Lalo na doon sa mga nangangailangan. Mm-hmm. But however, mas biased nga kami doon sa institutional reforms, no? Mm-hmm. Mas palakasin pa rin natin ang agrikultura. Mm-hmm. Sana yung Land Use Act finally mapasa na para maprotektahan na yung mga agriculture areas natin and well-defined na. Mm-hmm. Sana,
0: go ahead. Yan. Willie Delgado Jr., balik sa'yo.
2: Alright, katabi ko naman ngayon si Manila Representative Joel Chua. Kung Joel, ano pong gusto ninyong marinig sa sora na po?
3: Well, siyempre gusto natin malaman kung anong plano ng ating Pangulo sa susunod na 2 taon pagdating sa hanay ng edukasyon at saka sa health sector ng ating lipunan.
2: In terms of education, kumusta na ba yung education system natin?
3: Well, siyempre, masasabi naman natin na maayos naman, pero siyempre kailangan mas paayusin palalo. At siyempre, gusto ko rin sana na bigyan din ng pansin, no, yung mga sweldo ng ating mga kawani sa education, lalong-lalo na yung ating guro. In fact, nag-file po tayo ng co-author tayo dun sa bill na final na sana yung entry level ng ating mga guro ay 50,000. Nang sa ganun ay medyo maiwasan na natin yung mga nababalita minsan na may mga guro na kailangan pa maghanap buhay. Diba? Nagsa-sideline pa, nagbebenta pa ng kung ano-ano para masustain nila yung kanilang pamumuhay. So mas maganda kung bigyan natin talaga ng importansya ito dahil unang-una, nasa kamay ng ating guro yung kinabukasan ng ating mga estudyante.
2: Is it possible sa lagay ngayon ng ating economy?
3: Well, kaila po, posible naman yan . It's a matter of prioritizing kung ano talaga yung gusto natin . Di ba? So sa akin siguro pinakamaganda talaga mag-invest tayo dito sa ating edukasyon.
2: Luntag po tayo saglit sa Senado. Meron na pong sinupina na raw yung mga bank records. Ano pong inaasa natin siguro after nitong show sa impeachment?
3: Well, tuloy-tuloy na. By Wednesday, inaasahan natin na magsisimula na yung Article 1, which is yung confidential fund. Pero may mga nagsasabi na baka pagkatapos ng presentation ng prosecution sa Article 4, yung defense naman. So kung gano'n na mangyayari, maganda rin naman yun para at least makita ng ating mga kababayan yung whole picture, di ba, nung kada article. Kesa yung papaunahin muna yung prosecution, then yung defense. So baka mamaya makalimutan na kung ano talaga yung per article.
2: May nagpapalutang na possible mag-resign na lang si Vice President Sara Duterte?
3: Siguro mas maganda na harapin na lang itong impeachment. Dahil kung wala naman siya talagang kasalanan, ito yung tamang pagkakataon para ma-vindicate din niya yung kanyang sarili.
2: Pero linawin natin, in case na mag-resign, tuloy-tuloy pa rin impeachment?
3: Kasi dalawa yung ano namin doon, ang prayer. Isang unang-una, siyempre, yung removal. Pangalawa, yung perpetual disqualification. So in the event na hindi, kunyari, magre-resign sa, yung isa lamang ang masasagot sa aming prayer. So meron pa naman kasi isang prayer doon, which is yung perpetual disqualification. Dapat ito, ma-resolve rin.
2: Salamat po, Kong Joel.
4: Thank you.
2: Man, si Manila Representative Joel Chua. Dito ngayon, sa papasok na siya, patungo doon sa direksyon ng plenaryo, man.
0: Oo, konting kembot na lang, Willie. Malapit na ang ikalamang sona ng Pangulo. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado.
2: At sisimula na.
0: Alright.
2: Eto, sa inyo.
0: Nasa huling yugto na ang administrasyong Marcos Jr. Ano sa tingin mo yung legacy na pwedeng iwan niya, no? Sa bansa, sa ekonomiya, particularly?
1: Yes, well, sana talaga mapalakas niya yung ekonomiya. Yun ang gusto namin. Sana tutukan pa rin niya talaga yung agrikultura. Sana self-sufficient tayo sa agriculture, power, and energy. Pag naging self-sufficient tayo in these two sectors, mm-hmm. prices will go down. Eh. Mm-hmm. No? If it

Alas 2.58 na, kinigihapon ang 2026 Sona ng Pangulo. In 93.1 FMR Cebu Special Coverage, kinisinada Viñantes Guerra. Sa kaoras, gikan karon ato nang mapaminawan ang ikalima nga Sona sa tuang presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa nagpadayon nga pag-abot sa mga personalidad, no, nga mutunga sa Sona, ginaingon nga dili mutunga si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa ikalimang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos karong adlawa. Kinikuno agig protesta sa nagkagubot nung pangitabo sa ato ang nasod. Atong padayonon ang pagtuki sa mga isyu nga nga padayong gituki sa ato ang mga kaubanan ngadto sa Prime Media PR TV. Ingon man sa mga ato ang mga special reports. Samtang we will take a quick break. Sa 93.1 FMR Cebu.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: No, ngunit pansamantala lamang daw ito at nais na tutukan ang pangmatagal ang solusyon.
1: Kung magagawa niya ng paraan nyo na bumaba ang presyo ng krudo para hindi naman mahirapan yung mga driver. At kay sa sobrang ano,
2: tumaas man. So, lalo na yung ano, non driver dapat kung may kuan may pagkakataon maibaba yung presyo na yun sana kawan para.
0: Ilan din sa mga nais marinig ng mga waray noon kay PBBM na may dugong waray din ang pagbigay prioridad sa pagpapababa ng power rate sa Eastern Visayas. Nito lamang buwan ng ikadismaya ng mga consumers ang nakaamba na namang dagdag singil sa kuryente na ayon sa anunsyo ng Federation of sa Region 8 ay dahil sa humigit kumulang 573 million pesos na line loss and congestion cost o LLCC na kaparte ng 1.187 billion pesos na kabuuang bill ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa 11 electric cooperative sa rehiyon para sa buwan ng Hulyo.
3: Sana ibaba ang kuan ng kuryente, ang presyo ng kuan pababayan. Tapos yung mga bilihin natin, pataas ng pataas, walang pababa. Tapos yung sahod, permanente lang ang sahod. Yung mga bilihin natin, pataas yung sahod, permanente.
0: Aabutin kasi sa 24 pesos, 34 centavos per kilowatt hour ang power rate sa ilang mga probinsya sa rehiyon. Pinakamababa ay nasa 13 pesos at 26 centavos per kilowatt hour. Kaya panawagan ngayon ng mga consumers na pagtunan sana ang problemang ito na ayon pa sa kanila ay hindi makatarungan. Lalo pat naririto sa Leyte ang Tungunan Geothermal Power Plant na sana ay nabibinipisyuhan ng mga taga rito sa pamamagitan ng mas abot kayang electricity rate.
4: Geothermal is a natural resources. So kailangan i-review yung natural resources laws na kung sino ang may-ari, siya dapat yung priority. Ito yung ini-invoke ngayon ng Region 8. And the RDC is passing a resolution already to look into that. Dahil yung ilalim ng lupa na yan, Region 8 yun, kami dapat kukonsumo. And you know, that is the world's largest wet steam in the world.
0: Samantala sa ngayon, inaantabayanan din natin ang pagdating ng iba't ibang mga grupo dito sa Freedom Park ng Tacloban City para magsagawa ng kanilang kilos protesta. Inaasahan na ipaparating nila ang kanilang mga hinaing kaugnay sa militarisasyon, pagbaba sa presyo ng mga bilihin at pati na rin sa edukasyon. Nauna na rin dumating dito para magsagawa ng kanilang kilos protesta ang SIBAC or Sinirangang Visayas Contra Corruption. Sinigurado naman ng ating mga kapulisan ang kaligtasan ng lahat kung saan libo-libong mga kapulisan ang idineploy ng Police Regional Office 8 para mapanatili ang peace and order sa lugar habang isinasagawa ang ikalimang sona ng Pangulo. Mula dito sa Tacloban City para sa sona ng Pangulo, ako si Hansel Granados Cuevas para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Mula sa Visayas, punta tayo sa Mindanao. Isa sa mga programang binigyang diin ng Administrasyong Marcos upang tugunan ang learning gap ng mga mag-aaral ay ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Live, magbabalita si Jam Nueva. Jam!
6: Narito tayo ngayon sa paaralan kung saan ipinapatupad ang aral program. Layunin ng programang ito na mabigyan ng karagdagang learning intervention ang mga bata. Ngunit ang tanong, kung nararamdaman nga ba ng mga estudyante ang pagbabago dahil sa programang ito? Pagkatapos ng mga hamong idinulot ng pandemya sa sektor ng edukasyon, inilunsad ng pamahalaan ang aral program upang matulungan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta sa pagbasa, matematika at agham. Sa Lumbia Central School sa Cagayan de Oro City, isa ang programang ito na inaasahang magpapataas ng antas ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon sa paaralan, nitong nakaraang taon lang nang naimplementa ang programa sa eskwelahan at pinipili ang mga mag-aaral batay sa resulta ng kanilang reading assessment.
7: Sa Key Stage 1 for Grades 1 to Grade 3, ginagamit namin yung CARLA or Comprehensive Rapid Literacy Assessment. At sa Key Stage 2 naman po ay ginagamit namin yung PhilIRI, which is the Philippine Informal Reading Inventory. Kapag yung isang bata ay napabilang sa mababang antas ng reading profile, automatic po siyang isinasama sa aral program.
6: Ang program intervention ay ginagawa 5 araw sa isang linggo, 1 oras kada araw. Dahil dito, bumaba ang numero.
5: Bumalik muna tayo dyan sa kamera kung saan kasama ni Christian Bascones si Senator Rafi Tulfo. Christian.
8: Okay, Ninya at Jack at syempre Maa na nakakasama natin ngayon si Senator Rafi Tulfo, kababayan ko. Buenos dias contigo, sir. ¿Qué tal tú?
9: Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
9: Buenos dias, también.
8: Sir, tanong ng bayan lagi, ano po yung inyong inaasahan dito po sa State of the Nation Address ngayong taon ni Pangulong Marcos Jr.?
9: Yes, ano na nangyari since in-announce niya laso na yung mahihaya kayo? So meron bang nangyari? For me, meron. May mga nakulong, meron mga inimbestigan. As we speak, tuloy-tuloy pa rin pag-imbestiga, meron pa rin mga contractor na kinakasuhan. So far so good. Although this government is not perfect, just like all other government. Pero sa tingin ko, it is doing the best it knows how.
8: Okay, you are very vocal dun sa land use, yung pagsasave ng mga kalupain ng mga magsasaka. How do you assess the performance of the president?
9: Well, the president has been very supportive from the get-go pagdating sa National Land Use Act. Even before PBBM, lahat naman supportive, kaso ang nangyari, yung bill na nakapasa sa Congress, pagdating sa Senado, inuupuan. At depende kasi sa committee chair. Ayaw ko na magsalita. Pero ngayon na ako yung committee chair, wag lang sana matanggal. Sinisiguro ko sa inyo, maipapasa yan. Maraming mga senador, very supportive of that.
8: Okay, last on my part, Senator Rafi, no? Alam naman natin kung ano yung mga pagbabago dyan sa Senado politically. Okay, kayo po ba bilang isang senador, we don't know whether you are in the administration or the opposition, your support in the administration remains intact, tama po ba?
9: Yeah, support ako sa admin pero neutral ako dahil independent naman ako, wala akong partido. So kung magagandang agenda ng Pangulo at ng administrasyong ito, susuport ako. Pero kung nakita ko na hindi nakalinya sa advocacy ko, hindi ako susuport. I'll stay neutral.

0: Muchísimas gracias, Senator Rapitul. Ayun, Ninya, nakausap natin si Senator Rapitul. Ilan lang naman yan doon sa mga dumadating pa hanggang sa ngayon. No, kanina, nakita rin natin dumaan si Ninya at patuloy pa rin ang pagdagsa. Ito ay sa gitna ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ninya?
1: Okay, so malapit na bang mapuno yung looban dyan sa kung saan magtatamlumpati ang ating Pangulo?
0: Simula kanina doon sa ating assessment sa mga dumadaan lang dito, no, I think marami na yung nakapasok doon sa loob ng plenaryo para sa pagsisimula. Ilang oras na lang, wala nang isang oras abay magsisimula na itong pagtatalumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang second to the last State of the Nation address niya.
1: O, kumbaga parang dumadami na. Nakita ko si Senator Joel Villanueva dumating rin, ano? Sino ba yung hindi pa dumadating o hindi dadating?
0: Nakausap natin kanina si ang ating kasama si Angela Babad, no, may mga nagkumpirma na ng kanilang hindi pagdalo dito. Kabilang dyan si Senator Pia Cayetano, si Senator Alan Cayetano, na sabi pa niya manonood na lang daw siya sa television. At ito rin hinihintay natin kung dadalo ba ang kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos. Yun, umasok na si Senator Joel Villanueva sa loob, no? At may mga iba pang mga nasa minorya dyan sa Senado ang nagsabing hindi sila makakadalo o hindi sila magpapakita dito sa sona ng Pangulo. Minya?
1: I think kasama rin ata, no, si Senator Lauren Legarda, no, sa baka ang nagsabi ata na hindi siya dadalo ngayong hapon. Well, maraming salamat. Hello. Yes, Christian.
0: Okay. May nagsabi kanina na posibleng dumalo ngayong araw si Senator Bongo at iyan yung ating inaantabayanan. Minya?
1: All right. Maraming salamat, Christian Bascones. 10 taon na ang lumipas mula nang ipanalo ng Pilipinas ang makasaysayang arbitral case laban sa China. Isang tagumpay na kinilala ng International Tribunal na nagsasabing walang legal na batayan ang pag-aangkin ng Beijing sa halos buong South China Sea. Ngunit makalipas ang isang dekada, nananatiling mainit ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang SONA Special Report, hatid ni Willie Delgado Jr.
2: Malawak at mayamang karagatan at sentro ng isa sa pinakamahalagang geopolitical flashpoint sa mundo. Ito ang West Philippine Sea, na bahagi ng South China Sea at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. July 2016, na maglabas ng makasaysayang desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ang hatol, pabor sa Pilipinas at idiniklarang walang legal na batayan ang tinatawag na Nine Dash Line ng China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngunit 10 taon matapos ang desisyon, hindi nahinto ang tensyon sa nasabing karagatan. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard, mahigit 20 Chinese vessels ang namataan sa loob lamang ng isang linggo sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang dito ang mga barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army Navy at mga pinaniniwalaang maritime militia. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines ang regular na maritime at air patrols upang tiyakin ang presensya ng pamahalaan sa mga pinag-aagawang karagatan. Habang nagpapatuloy ang pagpapatrolya, hindi rin natapos ang hamon para sa mga mangingisdang Pinoy. Gaya ng ilang lugar sa Bajo de Masinloc, kung saan may mga ulat na nakakaranas pa rin sila ng pangigibit mula sa mga barkong China, kung saan nililimitahan ng mga Chinese national ang kanilang access sa tradisyonal na pangisdaan. Kamakailan ay pinagdiwang ng pamahalaan ang 10th anibersaryo ng 2016 arbitral rule. ruling kung saan muling pinagtibay ng maraming bansa ang kanilang suporta sa panalo ng Pilipinas kontra China. Mariin ang pagtutol ng China sa usapin at patuloy na iginigiit ang kanilang posisyon sa pinag-aagawang karagatan. Sa Pilipinas, tumatayo ang National Maritime Council na ang Arbitral Award, ang matibay at legal na sandigan ng bansa sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Habang umiigting ang kompetisyon ng mga malalaking kapangyarihan sa Indo-Pacific region, lalo ring tumitibay ang kooperasyong pangsiguridad ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Layunin nitong palakasin ang maritime domain awareness, mapahusay ang kakayahan sa pagpapatrolya, at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ngunit para sa maraming Pilipino, higit sa usaping geopolitics, ang kabuhayan ng mga mangingisda, seguridad ng bansa at karapatang gamitin at pangalagaan ang yamang dagat na kinikilala ng batas international bilang bahagi ng ating exclusive economic zone ang nakataya. 10 taon matapos ang arbitral victory, nananatiling malinaw ang hamon sa Pilipinas. Paano mapapanatili ang kapayapaan habang matatag na ipinagtatanggol ang soberanong karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Isa rin itong usapin ng kabuhayan, seguridad at pagpapatupad ng international law. At habang nagpapatuloy ang mga pangyayari sa karagatan, nananatiling nakaantabay ang Pilipinas sa bawat kilos na maaaring makaapekto sa pambansang interes. Para sa Sona ng Pangulo, ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Pag-usapan natin yan, makakasama natin dito sa PRTV News Studios ang security analyst na si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po, Professor Ona. Welcome back dito sa ating PRTV Prime Studios po.
4: Magandang hapon, Jack, at maraming muli salamat sa inyong invitation.
3: Alam mo, Professor Ona, tuwing nakikita ko yun na sa lineup, lagi ko isipin, nako, may nangyaring masama na naman sa West Philippine Sea, which is dapat hindi ganun yung case. Yeah. Sir, isang dekada na yung lumipas na nanalo tayo sa arbitral ruling. Pero but sir, hirap na hirap pa rin tayo.
4: Well, kung titingnan mo, malakas talaga. Malaking bansa kasi yung kalaban natin. Eh, no? Tsaka gumagamit ng iba't ibang pamamaraan. Mm. Hindi lamang yung kanyang Coast Guard, no? Hindi lamang yung kanyang Maritime Militia, yung kanyang Navy, pati na rin dito sa kalupaan. Ano? Marami tayong nakikitang mga influence operations or mga tinatawag na information operations para, kumbaga, makonbinsi yung ating mga taong bayan at ating mga politiko, no? Na ang narrative na mas matibay ay yung posisyon ng China.
3: Oh, kumbaga sir, tingin mo, nawalan tayo ng momentum kasi napanalo na natin. Noong 2016, maraming natuwa. Then, biglang sinabi ng dating Pangulo na piece of paper lang yan. So, dapat, kumbaga tingin mo, dapat na-take advantage natin yung time na yon para nakagain ng ground.
4: Definitely, Jack, no? We cannot deny yung kumbaga yung nangyaring setback sa atin no mga panahon niya, 4 na taon no, 5 taon ninyo no, na tinawag na piece of paper. At saka maidagdag ko lang no, pinagbawalan ng dating pangulo na magpatrolya ang ating Navy at ang ating Coast Guard diyan sa ating mga EEZ no. So talagang setback 'yan for us ano. Pero ngayon, definitely no, kailangan mas maigting pa yung ating presensya diyan sa ating mga maritime territories.
3: So yun nga sir, during those times na pinagbawalan tayo, doon na fortify yung mga structure nila eh. Ano masasabi niyo dyan, sir?
4: Well, naglakas loob sila, definitely, ano, dahil nga nakita nila na yung gobyerno ng Pilipinas ay medyo lelembot-lembot at madali nilang mabuli, ano, kaya lumakas yung loob nila at lalong lumawak yung kanilang presensya dyan sa ating mga karagatan.
3: Oo, pero ito nga, sir, ito, nagpunta tayo sa ano, admin, tingin mo kaya niyang i-pivot pa or i-turn around to sa kanyang present admin? Although naka-4 na taon na tayo, tingin mo nakaka-gain na tayo ng ground or basically the same?
4: Siguro sa lahat ng sukatan ng administration na to, no, ang itong security at yung kanyang foreign affairs ang isa sa pinakamalakas na sukatan ano, at hindi naman maitatanggi na malaki talaga ang nagawa ng Marcos administration dito sa pagpapatibay ng ating posisyon dito sa West Philippine Sea no. Uh-huh. And sa tingin ko yung dalawang taong nalalabi ano, malaki pa rin ang pwede pang gawin ano, dahil tuloy-tuloy naman yung ating mga initiatives dito sa West Philippine Sea, pero mas pinapa pinapalawak pa natin, ano, katulad ng ating mga security partnerships at patuloy ang pagmomodernisa ng ating sandatangan lakas at ating Philippine Coast Guard. Mm-hmm. So tuloy-tuloy lang to, siguro magiging challenge lang dito is how to sustain it beyond this administration.
3: Pero gaano kahirap para sa Marcos administration na inilalaban mo yung ating karapatan, pero within sa country natin ay may nag-e-echo ng mga Chinese narratives.
4: Yan yung madalas natin mapag-usapan dito sa ating programa, di ba, na masyadong malalim ang influence operations ng China rito sa ating bansa. At nakikita natin to sa mga pronouncements ng ibang mga politiko natin, no, na minsan nga, binansagan na silang mga chinador, ano?
3: Yes, oo.
4: Pero mas malalim pa rito, eh, no? Kung tatanungin nyo yung ating National Security Council, ang ating armed forces, no? Malalim na ang penetration. Kaya talagang mahirap for our government, no? To really push for this agenda. Mm-hmm. But nevertheless, hindi naman pwedeng sabihin na lang natin na pabayaan natin ito. Meron naman tayong pwedeng gawin na strategic in nature, no? Na para, ito, maibsan yung ganitong epekto sa atin, ano? At malabanan natin ito fair and square.
3: Pero yun nga, sir. Paano gagawin natin? Tuwing katulad yan, nauwi na sa sakitan. May nasaktan na isang ating sundalo. Hanggang diplomatic protest lang ang pwedeng gawin natin?
4: Well, yung diplomatic protest kasi, Jack, yan yung ano eh. Kumbaga, basic yan eh. No? Kung hindi tayo magprotesta, tayong may kasalanan, ano? Dahil nga hindi tayo pumalag eh, di ba? Pero sa isang banda, no, nasasabi ko nga, paigtingin pa natin yung presensya natin dyan sa West Philippine Sea, but at the same time, palakasin din natin yung ating mga institusyon, no? Nakikita naman natin, eh, no? May pronouncements na ang Defense Department at ang National Security Council. Ang susunod na target, election natin.
3: Mm-hmm.
4: No? Tinawag na tayong mga unggoy ng mga ito, no? At ang ibig sabihin nito ay talagang mababa na ang tingin sa atin, no? Gumagamit na ng mga racist na mga pananalita, yes. No? Umasa pa tayo na mas iigting pa yung kanilang ginagawa rito sa West Philippine Sea, no? Kaya kailangan mas maging handa tayo, mas maging collective yung ating pag-responde dito sa ganitong klaseng mga gawain.
3: And medyo disappointing, Professor Owen, katulad na hindi ko lang sabihin ko sino, Senator, pero bibigyan pa niya ng paliwanag eh. Ba't tayo, kasi naman okay na daw gawing unggoy, kasi naman gawin daw tawagin tayong buhay. Alam mo yung mga ganong klaseng narrative na ano.
4: Oh, yun nga yung sinasabi ko, Jack, ano, ang tawag ko na lang dyan, alam na this, no?
3: Uh-oh.
4: So alam mo na yung mga ganitong mga naratibo na hindi na, kumbaga, nanggagaling na dun sa mga kalaban natin, ano? Mm-hmm. But nevertheless, kailangan din maging mapanuri yung ating mga kababayan, ano? Alam na natin na ganito ang kanyang linya, ganito ang kanilang mga naratibo, no? Kailangan tumingin ngayon tayo dun sa ano ba talaga ang totoong nangyayari dito sa ating mga maritime territories, no? Sino ba talaga dito ang nagsasabi ng totoo? Mm-hmm. Bakit tayo patuloy na ginigipit ng China dito, at ano ba talaga ang posisyon ng Pilipinas? Ano ba talaga ang atin? No? May totoong West Philippine Sea, may totoo ang Kalayaan Group of Islands, at atin yan. Ano? Pinanalo natin yan 10 years ago.
3: Professor, no? Isang narrative ng isang senator, sinabi, kahit naman tingnan mo sa ano eh, nakalagay doon, South China Sea, kahit tingnan mo sa ano, wala naman talagang West Philippine Sea, tayo lang daw ang gumawa noon. Anong take mo doon?
4: Well, yun nga ang nakakagulat, Jack, eh, no? Ito yung mga senador, no? Meron tayong mga batas na nagsasabi na nire-recognize itong ating mga maritime territories. Mm-hmm. Lumabas naman ang arbitral award, no? Na nire-recognize yung ating mga EEZ. At pinapawalang visa, no? Ito yung sinasabi nila, nakatang-isip lamang ang 9 dash line or 10 dash line, depende yan sa gising ng China, no? Kung anong gusto nilang itawag dyan, ano? Pero sabi ng International Tribunal, katang-isip yan, walang karapatan ang China na maglagay ng ganyang mga boundaries sa South China Sea. So talagang kung makikita mo, malakas ang posisyon ng Pilipinas. Ang nagpapahina ng posisyon natin, mga sarili nating mga kababayan, sarili nating mga politiko. Yun nakakalungkot.
3: Pero anong tingin mong kailangan gawin ng Marcos administration para labanan to? Yung fake news, disinformation sa social media, para makaano tayo, makakumbaga, mabalik natin yung momentum na ano.
4: Maganda yung sinabi ni Secretary Chudor dun sa panayam sa kanya, no? Sinabi niya, kailangan ngayon ang susunod natin na gagawin, aside from our transparency initiative, ang susunod na rito yung collective action, no? Kasi hindi lang naman talaga kaya to ng gobyerno, no? Limitado ang resources ng ating pamahalaan, no? But ngayon, kailangan na natin tanungin, ano? Ano ba magiging role ng private sector, for instance? Anong magiging role ng academe? Anong magiging role ng civil society para mapagtibay ang ating posisyon dito sa West Philippine Sea at mapalakas natin yung ating resilience laban dito sa mga disinformation campaign, ano? Alam nyo, mga kababayan, ano? Umasa pa kayo ng mas maraming mga disinformation, mga fake news, no? Lalong-lalo na ngayon na naglabas na sila ng AI video, no? Madali lang gumawain ng mga ganitong klaseng content, madaling pakalatin, at ito ang ngayon ang kumbaga binabantayan din ng ating pamahalaan, ano?
3: And Professor Ona, yun nga, yung balik tayo sa ano ko tanong, are you satisfied dun sa ginagawang aksyon ngayon ng Marcos administration with regards sa ating soberanya? Kumbaga, maproteksyonan yung rice, kumbaga maano natin yung rice natin sa West Philippine Sea, or ano pang pwede nilang gawin pa?
4: Definitely, ano, kung tatanungin mo ko kung bibigyan ko kung anong marka ang bibigay ko sa Marcos administration, pasadong pasado siya pagdating dito sa paglaban ng ating pakikipaglaban sa ating soberanya at pagtatanggol ng ating mga maritime territories, no. However, no, marami pa tayong pwedeng gawin, ano? Nauna na diyan, ano, yung mga batas na kailangan nating kumbaga i-implement, ano? Katulad nitong countering foreign malign influence, disinformation, at itong Espionage Act, ano? Itong Espionage Act kasi before World War II pa yung batas natin dito, ano? So kailangan talaga nating i-upgrade na, ano? And of course, ang ano diyan is palawakin pa rin natin yung ating mga security partnerships. Dito nagagalit ang China sa atin, eh, no? Dahil dumami ng dumami yung mga international partners natin. Kasi nakita nila kung paano tayo winawalang hiya sa sarili nating bakuran at nakita rin ng mga international partners na ito rin ay threat sa kanila. No? Kaya kailangan palawakin pa ng Pilipinas itong ganitong mga agreements.
3: Are you expecting na mababanggit ito, itong West Philippine Sea issue sa SONA?
4: Although nung isang taon hindi masyadong binigyan din ito ng pangulo, eh, no? Pero sa aking palagay dapat i-ano niya to, eh, no? Dapat banggitin niya, no? Dahil ngayon lang tayo nakakita na response ng China na talagang kumbaga very racist and very dehumanizing, ano? At tinawag na tayong mga unggoy, no? And ang nakakatakot nito, pag ginagawa kasi ito ng isang bansa, no? May kaakibat to na act of violence or act of escalation. So, ito yung kanina sinasabi ko, dapat paghandaan natin, pero dapat hindi rin natin palampasin, ano? Kailangan i-criticize natin ito, dapat sabihin natin sa China na hindi ganito ang asal ng mga ano ng mga bansang sibilisado. No, wala naman tayo sa law of the jungle, eh, no? Lahat tayo ay nasasakop ng international law at tamang pagtrato sa mga tao, no? Wala itong lugar sa civilized discourse.
3: Sir, personally sabi ko nga ako tigabatanes ako, pero nalaman ko pati yun ay kine-claim nila. Pero yun nga, sir, siguro huling question na lang, anong mensahe mo siguro kay Pangulo, anong gusto mo marinig na sasabihin niya?
4: Yeah, yun nga, yung sabi ko nga kanina, no, dapat ito bigyan din pa ng Pangulo, no? Lalong-lalo na ngayon na mataas yung kamalayan ng ating mga kababayan tungkol dito, pero patuloy pa rin talaga ang influence operations ng China, eh, no? Bigyan din dapat ito ng Pangulo at i-commit niya na yung mga susunod pa na gagawin ng administrasyon ay para lalo pang mapalakas ang ating posisyon sa ating maritime territories at ma-address yung nangyayari din sa kalupaan, no? Yung nangyayari influence operations at mga cyber attacks sa ating gobyerno.
3: And tingin mo hindi pa too late to turn this thing around? Yung damage yung ginawa ng previous administration?
4: Definitely, hindi naman. Pero lahat naman dapat ng mga building blocks ay mailagay na dapat ngayon sa administration na ito.
3: Okay, sige sir. Again, maraming salamat. I'm sure kasama ka namin sa tututok mamaya sa SONA ng ating Pangulo. Again, maraming salamat sa pagpunta dito sa PRTV Studios. Professor Ona, as always, salamat sa oras na binibigay mo.
4: Salamat, Jack. Mabuhay kayo.
3: Salamat po. Nagpapasalamat ang PRTV News 2026 SONA Special ng ikalimang SONA ng Pangulo sa Eat Matters because what you eat matters. Salamat po. Abangan Attorney Barry Gutierrez sa harap sa PRTV News Studios para pag-usapan ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tutok lang dito sa 2026 SONA ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage.

0: Ano nangyari sa akin?
1: Labagan ng komentaryo.
2: Bakit ikaw ang gustong banatan?
3: Real talk. Wala kang ligtas.
4: Ano klaseng partner ko po?
3: Sa 4 alas.
2: CRTV na kami.
3: Kasama si ng Dr. Guido David.
5: Ano ibig sabihin?
3: Michael Fahati.
6: Seryoso usapan mo ito, Michael.
3: Alan Herman.
7: Lalo mag-ingal.
3: At Ronald Liamas.
4: Tama.
3: Ano ba nag-issue ng bayan?

Alas 3:30 na mga ka-vibes kay Niggy, hapon ng 2026, Sona ng Pangulo. In 93.1 FMR, Cebu Special Coverage, Kinisineda, Avignante, Esguerra. Nag-abot-abot na ang mga personalidad, ang mga ngagiatangan, unya kasagaran nila mga ka-vibes, ano, nga, nang hinaot, nga hisgutan na, ni PBBM ang flood control projects. Apan ang uban po, ganahang tukion sa presidente ang pagpalambo sa ekonomiya sa tuang nasod. Ilabi na ning nagpadayon nga pagtaas sa presyo sa palaliton o presyo sa krudo. Dugang updates atong mapaminawan. Inigbalik sa 2026, Sona ng Pangulo, PRTV Prime Media o 93.1 FMR Cebu Special Coverage.

0: maraming mga sangkot. Yung mga iba, mga matataas na opisyal sa gobyerno. Tapos nagbitaw siya ng salita na bago magpasko, meron ng makakasuhan. So, siyempre madaming umaasa eh. Pero after 1 year from yung huling SONA, eh, dalawa pa lang ang senador na nakakulong. Yung isa, dati pang senador. Diba? So, ako, tingin ko, maraming naghihintay, maraming nag-i-expect. So, kung gusto niyang hindi mabigo ang mga matagal na naghihintay, eh, merong kailangang announcement dito.
1: Pero yun nga, attorney, tingin nyo doon sa mula doon sa statement na mahiya naman kayo, maraming ba na disappoint? Kumbaga, yes, binulgar mo pero walang follow-through.
0: Ako, tingin ko, ang disappointment doon talaga nang gagaling sa pagkatapos binaba yung hamon. Mm-hmm. Pagkatapos tinaas ang ekspektasyon ng taong bayan, nako, sana naman, meron na mangyayari ngayon. Uh-huh. Yung matagal na naming alam na kurap, mahahabol na at mapapanagot na. Medyo mabagal ng konti eh. Yung implementasyon nung pag-build up ng kaso at yung pag-file ng mga kaso doon sa mga tiwali na dapat talagang panagutin dito.
1: Mm-hmm. Pero honestly, sir, pag tumika sa social media, makita ko yung mga dati na sa pink. Pero kumbaga sinasabi nila, medyo they were pleasantly surprised siguro in a way doon sa pagpapatakbo ng Marcos administration. Were you surprised or kumbaga par for the course pa rin naman ang nakikita nyo?
0: Tingin ko malaki ang naging pakinabang at malaking advantage ng administrasyon ni Pangulong BBMI compared doon sa kanyang sinundan. Yung administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, eh di hamak na mas maayos ang madaming bagay ngayon. Totoo, madaming mga areas na maaring hindi as high sana yung naabot. Mas mataas pa sana yung naabot sa mga madaming lugar. Pero pag kinukumpara mo kasi doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte, lalo na sa mga usapin tulad ng foreign affairs, o defense, o even na internal security, yung mga patayan, parang mas maayos naman ang pagpatakbo ngayon. Pero yun nga, tingin ko hindi pa rin masaya yung iba dahil may mga konting kinapos sa delivery ng mga ibang pangako.
1: Kumbaga, inaano mo siguro, sir, sobrang baba ng standard.
0: Sobrang baba.
1: Anything na improvement ay big deal at win na rin.
0: Totoo. Pero nandun na kasi tayo sa ito na ang second to the last SONA ni Pangulong BBM. Patapos na yung kanyang termino. 2 years na lang ang naiiwan. Kaya sa tingin ko, hindi na siya pwedeng sumandal na lamang doon sa yung kumbaga, nagbe-benefit siya by yung comparison. Kasi 4 years into his term, ang tinatanong na ng mga tao, ano yung iiwan mo naman sa amin? Saan mo naman kami dinala? Di ba? Sa ilalim ng iyong pamumuno. At tingin ko, yan ang importansya para sa kanyang pagkapangulo nitong sonang ito. Kasi isa ito sa mga magdidikta na eh kung paano maaalala yung kanyang termino at ano yung direksyon na tutunguhin ng kanyang administrasyon sa huling 2 taon para ma-establish yung legacy na iiwan niya sa sambayan ng Pilipino.
1: Gano'ng critical, sir, ang SONA na ito?
0: Sa kanyang pagkapangulo. Kasi gaya nga lang sabi ko, ito na yung SONA na magdidictate nung tono at nung direksyon nung kanyang naiiwang taon. At hindi natin pwedeng kalimutan, nasa gitna tayo ng isang napaka-tinding political crisis.
1: Kaya nga, attorney, ito, nakita nga sa TV mo, ito na yata. Yung ano, ang ating pangulo, no? Yung usual naman, lagi naka-chopper siya. Ni-expect nga natin ngayong 4 p.m. mag-start na talaga yan. Eh, pupunta mo na yan sa holding area based doon sa experience natin. Pero yun nga, sir, tingin mo nasira na, na-fracture na yung relationship ng presidente at ng ating vice-presidente. Tingin mo maibabalik pa yun?
0: sa puntong ito, walang-wala na.
1: Wala na. Point of no return.
0: Matagal na nilang na-reach yung point of no return. Tingin ko nung nagsilabasa na ang mga kaso. At kasama na dito yung pagkakahuli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanyang pag-turnover sa ICC. At itong impeachment complaint na sinamba kay PP Sara Duterte. Wala ka nang wala ka nang babalikan.
1: Okay. So ito nga, nag-land na yung isang chopper, no? Ang buti na maganda yung panahon sa mga orsa kanina, medyo malakas ang ulan. Pero ano, nung panahon ba ni Pinoy, nag-chopper din ba siya? Or more on convoy yata?
0: Hindi, nag-chopper din. Nag-chopper din ng chopper.
1: Parang dati minalala ko noon eh, nung inaano niya na dati pa na nagsakyan ito, susunod pa sa traffic light dati, yung time na yun na ano.
0: Pero ang problema, hindi pwede eh, lalo na pag zona.
1: Yeah, oo.
0: Sobrang traffic.
1: Yan naman, hirap nga din. Well, ito naman, ito ang... yung chopper naman nakasanayan na natin at I think nung mga nakarang araw nakita ko nga may pinuntahan ako sa lugar na ito parang tinetrain nila or pinapractice nila yung magiging ruta nung ano, pero ito nga in-expect nga natin, sinasabi kanina si Pangulo mismo yung nagsulat ng speech, ano masasabi mo doon?
0: Lahat naman ng speech na diniliver sa SONA ang sinasabi yung Pangulo mismo nagsulat eh. At sa tingin ko naman may katotohanan doon in the sense na maaring meron siyang mga katulong na mag-develop ng speech itself, pero yung final say so dyan, at least doon sa mga Pangulong talagang tumututok, eh siyempre sa kanya.
1: Pero ano kaya yung, tingin mo anong consensus ng mga tao, anong gusto nila marinig? Na-expect ba nila magsasalita siya or ikaw, na-expect mo magsalita siya about sa impeachment ng ating Vice President?
0: Tingin ko hindi siya magsasalita tungkol sa impeachment. Kasi sa puntong ito, siyempre, hindi rin na maganda na parang ipasok pa niya sarili niya sa usapang iyon. At yun, consistent naman yun sa kanilang...
1: Kaya nga, ito na nga, Attorney Barry, no? Nakita natin ating Pangulong, si Ferdinand Marcos Jr. na buwaba sa helicopter. Nasaan nga natin? Kung hindi ako nagkamali, sinabi kanina na ni partner niya ay si Senator Mig Zubiri, ang salubong sa kanya. At yun nga, dadalhin siya sa holding area. Usually, mga 15 minutes yan na mag-refreshen up. Ayan, kumakaway siya, I'm sure, sa mga nag-aabang sa kanya. Parang sa airport lang, no? May mga well-wishers. Pero yun nga. Okay, panoorin lang natin. Okay. Ayan, rival honors. Ginagawa... Pero sir, ang inaano, no? Well, ang inaano is parang nasa 1 hour and 20 minutes lang.
0: Yun ang sabi ni Yusek Claire ng isang araw.
1: Yung pinaghanda. Okay. Okay, so nakita natin si Senate President Sherman Gatchalian at si House Speaker OGD. At ayan, si Senator Mix. Okay, ito yung mga senators, may nagsabi na yung ilan dyan ay hindi natin. Senator Lito Lapid, nakita natin. Okay, yung aking anak ni Sandro, si Congressman Sandro Marcos, nakita na natin. So, yun dito, ito yung naman yung usual, no? Procedure, yung sinusunod. Kumbaga, ito yung mga dapat na gagawin bago siya pumunta doon sa holding area, then eventually ay i-deliver na niya yung kanyang SONA. Pero usually ganito, yung sinabi niya, di ba sabi mo, lahat naman ng Pangulo, sinasabi nila ay sila yung nagsusulat. Pero may mga speechwriters yung mga...
0: Oo, pero kumbaga, practice ng mga speechwriters na hindi nila aaminin na sila.
1: Pero you have control, kumbaga sabihin mo sa speechwriter mo, eto yung mga gusto ko lang.
0: At saka sa dulo naman, yung invested na Pangulo, talagang babantayan niya yung buong speech-making process.
1: Pero I think sino ba yung pinakamahaba? Would you know? Sino yung pinakamahaba?
0: Hindi ko alam.
1: Hindi ko alam kung is either kung yung shortest or yung longest. Yung kay PGMA. I think yung shortest yata yung kay PGMA dati. Pero yan na nga, ayan, pumasok na... Okay, dito, I don't know kung ito yung sa holding area, no? Pero yan, sa nakikita natin. Pero yun nga, tingin mo, ang mag-ano kay President Marcos, no? Umiiwas siya sa mga, yung mga very critical issues, no? Yung malalagay siya sa alanganin. Hindi nga siya pumapatol, eh, kahit ano sabihin sa kanya.
0: Nasa tingin ko naman, tama naman yun. Na hindi mo naman, dahil pangulo ka, ayaw mo naman na mahata ka dun sa mga bangayan at that level. Pero itong SONA kasi na ito, opportunity ito sa kanya para idiktahin ano yung pag-uusapan, ano yung importante, at ilatag kung ano kanyang mga sagot doon sa mga maraming problema hinaharap ng mga Pilipino ngayon. So kailangan niyang i-take advantage siya.
1: Okay, so sa mga nanonood sa telebisyon or makikinig sa radyo, no, si ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nasa isang area na at kaharap nga niya yung mga senators as well as members mula sa Congress. Nakita nga na natin yan, si Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Migs Zubiri, Senator Lito Lapid, Senator Joel Villanueva, at nakita natin yan. Okay, ito na. Papakita tayo na shot ng player na yan. Ako mo, nakaready na ang lahat. Sure, dati, nung member kayo dyan sa, ano, sa kamera, can you walk us through? Ano ba yung ano, sa pagsaganyan?
0: Ganyan, siyempre excited lahat. At sa puntong ito, pag nabalitaan na yung dumating na ang presidente, naghihintay lahat kayo halos doon sa naipasukan. Dahil pagpasok, siyempre, babatiin, makikipagkamay. And then, yung speech mismo.
1: Yung speech mismo. Pero once na nandyan, hindi ka na pwede.
0: Hindi ka na malalabas, siyempre.
1: Baka gawin mo na lahat na kailangan mong gawin.
0: Kaya kung isang o dalawang oras mo, kailangan, doon ka na mismo.
1: Kaya yun, pero nga may mga measures sila na ginawa eh. No? Kumbaga, which is, I think is tama din naman. Ginawa nilang payak or simple lang yung mga naging iso na. Nalala ko, when I was with the other network, nagpapadala pa nga ng showbiz na reporter. Kasi nga, parang naging fashion show.
0: Parang Oscars eh.
1: Yes,
0: diba? Ako, sang-ayon ako dun sa ginawa nilang mas simple. Kasi ordinaryong working day ito eh. Hindi naman ito fashion show eh.
1: Yes,
0: So parang maling-mali din ang ina-highlight dito yung mga damit at yung mga postura ng mga nagpupunta. When ang ini-expect ng mga taong nanonood, ano bang gagawin nyo para sa amin?
1: Yan eh. Pero yun nga sir, ano, siguro
0: kanyang na-accomplish ay yung may kinalaman sa defense at foreign relations. Yung pagpapagtibay uli ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea at yung ating mga relasyon sa ating mga matagal ng kaalyadong mga ibang bansa. Tingin ko na-restore yun kahit paano. Pero ang kailangan niyang habulin dito yung internal. Ekonomiya, edukasyon, usapin yan.
1: Yun nga sir, yung ekonomiya, anong tingin mo? Yan ba yung nasa, kumbaga, weak point or strongest point ng admin?
0: Well, ang positive side ay, sa totoo lang, madami naman talaga siyang minanang problema. Galing tayo sa pandemya, tapos recently, itong naging mga price shocks na dumating dahil nga dun sa US-Iran war, at kahit pa paano, naitawid naman. Pero, ang sa kabaliktaran nun, yung potential sana, yung tinatarget halimbawa originally ng administrasyon na 6-8% na paglaki ng ating ekonomiya taon-taon, medyo malayo-layo tayo ng konti doon.
1: Yun nga, sir.
0: Na nangyari lang yun, noong 2022 eh. Actually, na nag 7.6% tayo. Ito, first quarter ng 2026, 2.8%. Sobrang baba talaga. So, kumbaga, meron namang kaayusan doon sa pagsalubong nila sa mga crisis na hinarap nila at sa mga minana nilang problema. Pero parang hindi na maximize itong puntong ito na sana mas malaki at mas mabilis ang paglago ng ating ekonomiya.
1: Pero kanina, attorney, tinanong ko kanina kay Professor Ona, no? Ikaw, kunin ko yung opinion niyo. Tingin mo medyo late na ba para maipivot pa natin mula doon sa damage yung ginawa ng previous administration with regards sa karapatan natin sa West Philippine Sea? Kasi wala eh. Sobrang, sabi ko, nawala yung momentum natin. Nanalo tayo, pero nabaliwala dahil nga tinawag na piece of paper at nag-fortify yung lumakas yung mga structure ng China sa West Philippines.
0: Well, at this point, medyo mahihirapan na tayong tutulan pa yung mga construction nga ng mga structure na nagawa doon. Pero ang magagawa natin ngayon ay pagiging mas consistent doon sa pag-assert ng ating karapatan. Sa ilalim ng international law, yung consistency ng sinasabi ng isang bansa, napaka-importante niyan. Kasi ang isang pinagbabatayan ng mga karapatan under international law, yung actual na practice eh. So, basta sinasabi mo paulit-ulit, basta pinaninindigan mo paulit-ulit, nananatiling buhay yung iyong karapatan dyan. At yung pag-assert natin nung ating pagkapanalo doon sa arbitral case, importante yon. Ang isang nakapanghina talaga sa atin ay sa kabila nung panalo natin yon, yung nakaraang administrasyon, sila pa yung nangunguna eh. Sa pagbaliwala eh.
1: Yun nga eh.
0: Na panalo. So ako, yun naman, kahit paano na-reverse yun sa ilalim ng administrasyong ito. At moving forward, kailangan masustain yun.
1: Oo, yun yung ano yun, yung napaka-critical, sabi ko nga, napanalo natin, pero hindi walang follow-through.
0: Totoo. Yun. At parang tayo mismo nag-undermine doon sa value at sa lakas at yung importansya nung pagkapanalong yun.
1: So sir, anong tingin mo para sa inyo ang magiging isang strong Sona moving into the magiging last Sona niya next year?
0: Well, una, kailangan niyang bigyan ng magandang follow-up yung sinabi niya last year tungkol doon sa flood control scandal. Mm-hmm. Meron dapat malinaw na masasabi ngayon na parang kahit paano ina-address yun. Kumbaga, full circle. Ito yung sinabi mo last year, ano na ngayon ang naabot natin? Pangalawa, yung mga patuloy na problema ng maraming Pilipino, mataas na presyo, kawalan ng trabaho, mga problema natin sa education system. May 2 years pa naman eh. Ang inihintay dyan, ano ang mga solusyon na aasahan natin dito sa darating na 2 taon?
1: Tingin mo, attorney, hindi nakatulong yung problema sa politika? Sa pag-alagwa ng ating ekonomiya, naka-apekto sa Marcos administration?
0: Definitely naka-apekto yun. Pero tingin ko naman kasi kung politika lang sana, mali talaga yun. Pero ito kasi, madaming sa ingay sa politika. Ang pinagmulan, meron talagang mali din eh. Mm-hmm. Meron din talagang korupsyon. Meron din talagang anomalya. Mm-hmm. So, kumbaga, importante rin na tinukoy yun. Uh-huh. Importante rin na ito ay nailabas. Mm-hmm. Ang hamon na lang ngayon ay sa natin dadalhin. Talaga ba magkakaroon ng pananagutan? Talaga bang magkakaroon ng reforma para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng korupsyon at anomalya?
1: Okay, Attorney Barry, ayoko na mamaputol tayo ng alanganin mamaya at hayaan na rin kita. I'm sure gusto mo rin matutukan ang ating magiging talumpati ng ating Pangulo. Attorney Barry, maraming salamat ulit.
0: Maraming salamat, sir.
1: Thank you. Thank you. Okay, so ito nga, inihintay na lang natin, no? Ang anticipate natin ay 4 o'clock mag-start, and from sa sinabi nga kanina ni UC Claire Castro ay tatagal ito ng 1 hour and 20 minutes at yan daw ay mabilis pa yung pace ng ating Pangulo sa kanyang pagbabasa. So they are expecting around that time. So pwedeng 1 hour to 1 hour and 20 minutes, pero yun nga, depende yan sa magiging

0: mga miyembro o matataas na opisyal, tulad na rin ng mga senador natin,
1: Senate President,
0: House of Representatives, at maya-maya lang ay patungo na yan sa North Wing bago pumasok sa plenary hall. At ang sinasabi ay hindi nga kumuha ng mga dati kasi, di ba, mga celebrity directors, yung mga kakanta ng ating lupang hinirang. Ngayon ay ang PCSO Coral ang kakanta ng ating pambansang
1: awit. Alam ko dati, big deal pa yan eh, no? Kung sino yung kakanta.
0: Yes, saka yung director.
1: Oo, yung director.
0: Pero ngayon, ang director ay yung RTVM na rin.
2: Okay naman, di ba? Tingnan natin, di ba? Maganda naman yung pagkagawa. Hindi naman kailangan yan parang pelikula eh. Ang importante talaga ay
1: yung laman.
2: Speech. Yung tama ka, yung look content ng kanyang sasabihin. Ang sabi nga kanina ng mga nakakaalam, yung first 5 minutes daw ang abangan sa magiging sona ng Pangulo dahil dun daw yung
0: makagunaw mundo ba
2: yan? Makagunaw mundo.
0: Earth-shaking.
2: Earth-shaking ba yan? Shattering? Or baka nandun yung laman mismo. It doesn't have to be earth-shaking.
1: Basta yung content
2: nun. Interpretation. Basta yung content ng kanyang, nilalaman ng kanyang son.
0: Parang 6-7 minuto na lang, masasaksihan na natin ang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Okay, sige. Mamaya, babalikan natin yung ano, kung makaganapan, dyan, yung ganap dyan sa loob ng camera, and expect ka natin ay before 4 or around 4 o'clock ay mag-start na ang talumpati ng ating Pangulo sa kanyang 5th SONA.
2: At yes, wag po kayong aalis. Magbabalik ang 2026 SONA ng Pangulo,
0: a PRTV News special coverage.
3: This program would like to thank Eat Matters, because what you eat matters. Eat Matters.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
5: Dahil hindi tumitigil ang balita,
4: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
5: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
4: Ako po si Naomi Timosyo
5: sa PRTV Prime Media.
2: Okay, so ilang sandali na lang ay maririnig na natin ang State of the Nation address ng ating Pangulo. At nakita na natin, ano, parang nandun na lahat sa loob. Nakinamataan ko yung mga senador, congressman. Nakita ko si Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo.
1: Yes, so...
0: Doon. Bakante ba yung silya? Bakante pa rin ba?
2: Nasa ibang bansa si VP Sara. So, as expected, parang hindi naman talaga siya nag-a-attend.
0: Yes, 2023.
2: Ini-snub talaga.
0: Pero protocol pa rin. Bigyan siya ng upuan, no, sa plenary hall.
1: At yung kapatid niya ng ating Pangulo na si Senator Aimee Marcos ay hindi rin daw. Although sinasabi, nakaready na nga daw yung kanyang terno. Pero last minute ay nag-decide siya.
2: Hindi pumunta. So ano yun? Parang nagbo-boycott ba sila? Kasi mga minority, no, ng Senado ang...
0: Parang last year, ganun
2: din
0: sila
2: naman.
0: Sila rin yung mga hindi umattend.
2: Oo. Kumbaga, tama, hindi rin nag-attend yung mga minority.
1: Kung hindi nga ako nagkamali, I think no, over the weekend, sinabi pa na magkakaroon daw ng parang kontra zona si Senator Alan Peter Cayetano.
0: Parang bukas.
1: Bukas na.
0: Kaya walang ano, impeachment trial.
1: Si former President Gloria Macapagal-Arroyo, nagpalit siya ng damit. Kanina iba ang...
2: Nagpalit ba?
0: Napansin mo pa yun?
1: Iba yung suit niya kanina. Simple pa rin naman, pero hindi blue yung suit niya kanina. Dahil tumanggi siya maging pang-interview sa media, kaya natatandaan ko.
2: Yes, pero nakita ko na nag-greet sila ni First Lady Lisa Marcos. Tsaka same row ata sa harap, pinakaharapan, no?
0: At, may mga nakita na ba tayo mga former presidents? Si
1: Bukod kay PGMA.
2: Hindi pa napapakita ng ating mga
1: wala pa.
2: Pero
1: hindi.
2: Usually, di ba, meron din.
1: Si former President Joseph Estrada,
2: nag-a-attend siya.

0: At saka, well, sabi mo nga, yun, wala yung si Senators, magkapatid na Senators Alan Peter and Pia Cayetano. Pero no, parang dati nag-a-attend naman sila. Mm-hmm. Senator Pia, inaabangan nga yung suot niya.
1: Yes, oo.
0: Laging maganda eh, di ba?
2: Oh, nasa best dress minsan.
0: Oo, oh, oh,
2: so, teka lang, wala eto, siya. Ano ang wish list ninyo?
1: Ako,
0: ako bilang isang Pilipino, bilang isang nanay din, iniisip ko sana ay mas maging affordable. Eto, ako na yun, may trabaho naman ako and everything, di ba? Namamahalan pa rin ako sa presyo ng mga bilihin. Mm-hmm. So talagang para sa akin, food security, presyo ng bilihin, mm-hmm, yan ang talagang malapit sa ating bituka.
2: Chan.
0: Oo, mm-hmm, literally.
2: Gut issues.
0: Plus, syempre, inaasahan ko rin yung kanyang mga plano sa health.
1: Yeah.
0: Oo, di ba? Kasi ang mahal magkasakit sa ating bansa, di ba?
2: Sa murang gamot. Tapos yung mga libre.
0: Na oh, libre naman, di ba, sa yakap? Kaso, nasaan? Nahirap hagilapin sa yung mga libre na yun. Dapat ata paramihin nila yung mga yakap centers na yan.
1: Kaya nga. Mm. Ako naman, personally, siguro isa lang, yung sa West Philippine Sea issue. Dahil nga, okay, mukhang mag-start na ba ito?
0: Yan na ba?
1: Di pa. Ako yung ano, yung security na lang sa West Philippine Sea.
0: Mm-mm.
1: Ako yun yung gusto ko sana na marinig at matutukan. Kasi nga, masyadong malaki na yung nawala natin sa pakipaglaban na sa West Philippine Sea, na yung structure nila doon ay naging ayan.
2: Inapakita yung ano.
1: Nandiyan pa yung chismis nga, na pati nga yung Batanes, ayun na ang kinila.
0: Mm-mm.
1: So, balang araw, baka pag kailangan ko umuwi, sa amin ay kailangan ko na ng visa.
0: Pinapalabas ka na, partner.
2: Okay, ito pinapalabas ngayon ng isang audio video production, no? Nung mga nagawa ng Pangulo.
0: Alright.
2: Highlights.
0: So, syempre, inaasahan rin natin kung anong sasabihin niya sa ekonomiya dahil sa lahat yan, domino effect. Ito, magsisimula na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tunghayin na po natin iyan live.
3: Kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization.
Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East, pagamot at masisilungan.

Yan program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang.
Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas, meron na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad.
Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng Pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage ng manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita,
Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart,
Our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MV Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli.
Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offline kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasing ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangungunan ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa Malawi estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa.

lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na magpwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan natin binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong
taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro, at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Simula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan na ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang

Minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit-kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service, at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at buwanang paghulog para sa mga sa pang-ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para
para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBook o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBook. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang Test the Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay.
to the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicoldazo. We are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, TAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang
Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng mga presyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran kahit 5 sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso.
At ngayon, may imait na sa mga ospital ng DOH online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahing MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption.
Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys.
Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the comprehensive agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

Tarcisio ang natunghayan po natin ay ang katatapos lang ng talumpati ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Nagsimula ang talumpati ng Pangulo ng 4:05 nitong hapon at natapos ng 5:32. Tumagal ang sona ng Pangulo ng 1 oras at 25 minuto. Sa unang bahagi ng kanyang talumpati, kinumpirma ng Pangulo na malapit na maghain ng patong-patong na kaso ang Office of the Ombudsman laban sa dating House Speaker. Binigyang diin niya na masakit man ay kailangan niyang gawin ang tama. Sabi niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, dinuksan ang usapin ng flood control at inihayag niyang may 800 milyong pisong halaga ng anomalous assets na nagmula sa mga flood control projects ang matagumpay na naibalik na sa kabanang bayan. Sa mga hamong pandaigdig na krisis, inilahad ng Pangulo ang mga naging epektibong hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang bansa laban sa mga pagsubok sa ekonomiya at geopolitical crisis. Sa State of National Emergency, tinalakay niya na ito ay buhat ng ideklara ay napanatili ang supply ng kuryente at langis sa bansa sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagpapababa ng gasusin sa mga transaksyon, operasyon ng mga infrastruktura at pagtugon sa mga naging hamon ng ekonomiya. Ayon sa Pangulo, isusulong ang mga tax relief measures para sa middle class upang maibsan ang epekto ng inflasyon at mataas na gastusin. Anya, ang katiwalaan ay pagpapatuloy ng mga reforma sa pamahala ay magpapatuloy sa kanyang administrasyon. Sa presyo naman ng bilihin, ayon sa Pangulo, sa mga programang pangkabuhayan, agrikultura at pagpapababa ng presyo ng pagkain, nakatuon pa rin ang kanyang administrasyon. Sa transportasyon at infrastruktura, ayon sa Pangulo, ipinangako niya ang pagsimula ng operasyon ng 12 istasyon ng MRT-7 sa taong 2027. Ipagpapatuloy din ang mga pangunahing programa sa infrastruktura tulad ng mga daan, tren at iba pang proyektong magdurugtong sa ating mga probinsya sa buong bansa. Ayon pa sa Pangulo, tiniyak din niya na ang pagpapalawak sa ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay matiyak na sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagsasarado ng Strait of Hormuz. Sa mga batas naman na ipinasa ng Kongreso, agad na sinuspindi rin ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at kerosene. Binigyang diin din ng Pangulo na dahil sa malawak at malakas na murang internet, ay napatunayan na mainam itong alternatibo para sa online classes at work from home setup ng ating mga kababayan. Ayon pa sa kanya, binabaan na rin ang sari-saring bayarin sa mga pantalan, baliparan, terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage, at berthing fee, at storage fee para sa ating transportasyon at mapagaan ang gastusin ng ating mga kababayan. Ayon pa sa kanya, tututukan at pabantayan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyon. Ayon pa sa Pangulo, isusulong din ang pangangailangan para sa kalidad na trabaho at pagpapalakas sa ekonomiya sa pag-akit ng mga mamumuhunan, lalo na sa energy at technology sector. Sa usapin naman sa West Philippine Sea, ayon sa Pangulo, binigyang diin ang kanyang executive authority ang magpapatibay ng pamamahala sa ating karagatan, partikular na pagtataguyod sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na tensyon. Ang pagpapalakas din sa kakayahan ng Philippine Navy at Coast Guard ang mangangalaga sa mga mangis ng Pilipino at sa teritoryo ng Pilipinas. Pagdating naman sa cybersecurity at digitalization, ayon sa Pangulo, upang mapag-alagaan ang ating data privacy, binanggit niya ang implementasyon ng bagong framework o yung tinatawag na Executive Order No. 119 upang mapag-alagaan ang digital data ng gobyerno, palalakasin ang cyber defense ng bansa at pagkakaroon ng ligtas na cloud technology. Nanawagan din ang Pangulo sa Senado at Kamara na ipasa mga natitirang priority bills ng administrasyon, kabilang na ang sa ekonomiya, cybersecurity at kalusugan. Muli
Ito po ang 2026 Sona ng Pangulo, APR-TV News Special Coverage. Susunod na ang Arangkada Balita.

0: 2026, Lunes. Katatapos lang ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narinig niyo ba ang mga inaasahan niyong marinig sa SONA ng Pangulo? Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapayin nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Tungkulin ko ay sa inyo ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Iba't ibang isyong may kinalaman sa ekonomiya, enerhiya, edukasyon, agrikultura at iba pa, tinalakay sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikalawang session ng 20th Congress, opisyal nang binuksan kasabay ng araw ng SONA ng Pangulo. Inihinalang improvised explosive device na recover malapit sa Senado. Pagsabog sa DOJ compound dahil din sa pinaniniwalang IED, iniimbestigahan. Panibagong big time oil price hike na mumuro bukas. At 4th Sea Open Water Meet gaganapin sa Boracay at layong makaakit ng mas maraming turista sa bansa.
0: Natapos na ang ikalimang SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At para bigyan tayo ng buod ng talumpati ng Pangulo, nariyan pa rin sina Naomi Tiburcio at Christian Vascones sa Batasang Pambansa. Naomi, Christian.
4: Yes, Ninya, umabot sa 1 oras at 33 minuto ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami siyang tinalakay na inabangan ng mga dumalo at ng buong sambayanang Pilipino. Inilahad niya ang mga naging hakbang ng pamahalaan laban sa korupsyon, kabilang ang malawakang investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. Ayon sa Pangulo, may mga kontratista, matataas na opisyal ng DPWH at mambabatas ng nasampahan na ng kaso at nakulong, habang halos 25 billion pesos ang nabawi at naka-freeze o napreserbang mga pondo at ari-arian na mula sa mga pinanghihinalaang tiwaling transaksyon. Ibinidan niya ang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng digmaan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Binigyang diin niya ang pagpapauwi sa mahigit 12,000 OFWs, pagtulong sa mahigit 140,000 Pilipino sa Middle East, pagtiyak ng sapat na supply ng langis, pagpapatupad ng mga price rollback, pagpapalawak ng mga ayuda, at pagpapatuloy ng mga programang tulad ng Benteng Bigas, Kadiwa, AIKS, tupad at mga subsidiya para sa mga tsuper, magsasaka at mangisda. Inihayag din ng Pangulo ang mga nagawa ng pamahalaan sa mga proyekto sa infrastruktura, transportasyon, enerhiya, agrikultura, pabahay, edukasyon, kalusugan at disaster preparedness. Kabilang dito ang pagpapalawag ng mga railway projects, pagpapalakas ng renewable energy, pagtatayo ng mga Ligtas Pinoy Center, pagdadagdag ng silid-aralan, pagpapalawag ng mga benepisyo ng PhilHealth at MyEVIP, pagpapatuloy ng 4-phase housing program at pagtutulak ng mga hakbang para sa mas mababang presyo ng kuryente at mas malakas na seguridad sa pagkain at enerhiya.
5: Umani naman ang palakpak at standing ovation ang sinabi ng Pangulo na tatanggalin na ang systems loss o tanggalin ang systems loss na ipinapasa sa mga consumer. Ito yung naaakse yung kuryente mula sa power plant patungo sa mga consumer. Ipinapasa ito sa mga consumer dahil bahagi raw ito ng kabuang gastos ng pagpapadaloy ng kuryente.
6: Mula sa ating at kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we the people request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
5: bukod dito, dapat daw bisitahin muli ang Nuclear Energy. Dapat maipasa ang sariling kuryente act. Pinangako din ng Pangulo ang operasyon sa 12 MRT 7 stations sa darating na 2027 mula North Avenue hanggang Sacred Heart, Quezon City, pati ang North-South Commuter Railway sa Valenzuela hanggang sa Malolos, Bulacan. Isusulong din ng Presidente ang mapalawak ang income tax exemption. May 10% aumento rin sa pensyon ng SSS na pinaaga sa Hunyo. Mayroon ding promotion ng 80,000 teachers. Magpapatuloy din ang 20 bigas meron na program. At nakiramay din ang Pangulo sa pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban City. Sinabi rin niya na target din na mag-launch ng kauna-unahang rocket ang Pilipinas sa space na ilulunsad po sa Cagayan. Sa larangan naman ng ugnayang panlabas at pambansang seguridad, binigyang halaga ng Pangulo ang pagpapalawak sa free trade agreements, pagpasok ng mga bagong pamumuhunan, pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN at matatag na paninindigan sa 2016 Arbitral Award kaugnay ng West Philippine Sea.
4: At din niya sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan ang Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino ng pagkakaisa. Sinabi niya sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon ay titiyakin itong matatapos ang mga nasimulang programa at may pagpapatuloy ang mga reformang nakatuon sa pagunlad ng bansa. Niya?
0: Yes, maraming salamat sa inyo, Naomi at Christian. Pero gusto ko lang kayong tanungin, kayong dalawa personally, ano sa inyo ang pinaka-naka-connect sa inyo sa speech ng ating Pangulo?
5: Yung pinaka nagulat ako doon niya, no, yung kasi may pinapare na speech na binigay sa media, mayroong mga adlibs ang Pangulo na hindi nga kasama doon sa initial script na binigay niya sa media. Yung unang-unang bahagi, di ba, yung update doon sa controversial na flood control mess, kumbaga nabanggit ng Pangulo. Yun yung nakakakilabot kasi, di ba, for the longest time ang mga tao talaga sinasabi, yun yung number one concern na gusto nilang matalakay ng Pangulo.
4: At yun din yung inaabangan ng lahat ng mga na-interview natin, mga opisyal ng pamahalaan, no? Ano ba yung solution o resolution doon sa pangako niya noong 2025 SONA ng Pangulong Marcos Jr.? At kung ating susumahin yung kabuuan ng kanyang talumpati sa second to the last SONA ng Pangulo, no? Hindi lahat ng mga sinasabi niya na direktang may epekto sa sikmura ng Pilipino ay ipinabatid niya ng kumbaga, madaling maintindihan ng mga Pilipino gamit ang wikang Pilipino, abay naipaintindi niya sa mga tao. Tama. At nahihatid niya kung ano man ang mensahe ng Pangulo at ng pamahalaan para sa taong bayan. Ninya?
7: Ano yung yan, Christian? Si Jekto, no? Basi kayo mismo nandiyan sa kamara kasi maraming times naman, di ba, partner, na talaga may palakpakan ng standing ovation. Pero na-observe niyo ba kung alin doon yung pinakamalakas? Is either yan yung sa kuryente or sa West
0: yung
7: Philippines?
0: Yung kuryente is one.
7: Oo. Ano yung napansin niyo? Yung talagang umani ng malakas sa palakpakan.
5: Yung sa kuryente kasi

0: bata, ng kabataan, na kung ano man ang gagawin ngayon at kung hindi tayo siguro magbubuklod-buklod, papaano na, di ba, ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. So, kumbaga, tama ka, Christian, nung sinabi mo sa bandang huli, imbis na, kumbaga, sagutin niya yung kanyang mga kritiko, maging defensive or maging bitter, kung ang ginawa niya, no, he called for unity and he appealed to the emotions and the sense of our identity as Filipinos, kasi nawawalan tayo ng focus dahil sa pagkawatak-watak, di ba, ng kung ano man, whether politically, regionally, di ba, parang he called on everyone to magbayanihan at magbuklod-buklod, hindi ba, Christian?
1: Yun yung kumbaga nagustuhan ng lahat dito sa talumpati ng Pangulo, no? Kasi marami nagtatanong about doon sa impeachment trial ng Vice Presidente kung ito ba ay kabilang doon sa magiging talumpati ng Pangulo. Pero as far as we know, doon sa pagre-review natin at sa panonood natin live dito, abay wala siyang binanggit patungkol doon sa pagdinig ng impeachment, itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
0: Christian, ang sabi nga ng mga political analysts rin, ano, na hindi naman talaga nila inaasahan na banggitin ng Pangulo ang impeachment trial dahil nga may separation of powers at iba naman ang executive. So mas mabuti pa na bigyan niyang pansin talaga yung mga malapit sa bituka ng bawat Pilipino. And syempre, kailangan ipakita niya na wala siyang kinakampihan. Diba? Na neutral. Kapag binanggit kasi niya yung impeachment, baka mabahiran pa yan. Mabigyan pa yan ng kulay, di ba?
1: Yes, tama ka dyan, Lilia, no? Pero marami nagtatanong about that. At hindi nga natin narinig yan.
2: Okay, Christian, bilang palace reporter, basic experience mo, nandiyan pa ba ang ating Pangulo? Ano ba usually ginagawa niya after pa ng SONA? Yung mga kinakausap pa ba na like yung Senate President or House Speaker?
1: On the previous SONA 2025, bago magsimula ang SONA, kung maalala natin, no, kinausap na niya yung House Speaker and Senate President kasama yung ibang mga legislative members, no. Pero ngayon, pagkatapos ng SONA, lumabas siya ng plenaryo at nakikita natin mga kawanin ng House, siguro yung kinakausap niya yung iba yung mga staffs at wala tayong nakikita yung iba na official yung kinakausap niya. Pawang mga pangkaraniwang manggagawa siguro dito, Jack, no, ang kinamusta at kinamayan ng Pangulong Marcos Jr.
3: At naka-standby yung media dito sa North Wing Lobby para sa ambush interviews pa sa mga lalabas sa bisita.
2: Okay.
0: Alright. Naku, maraming salamat, Naomi Tiburcio at Christian Bascones. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
4: Tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Delivery! Maria Jose?
9: Akin yan? Ang laki ng box!
8: Surprise!
9: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
8: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi.

0: nutrition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
1: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig.
2: Pag-ibig Fund, solid kaban.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Kayo ay nanonood sa DRTV Prime Media.
5: Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang isyung may kinalaman sa ekonomiya, enerhiya, edukasyon, agrikultura at iba pa sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ngunit isa sa idiniin niya ay ang paglaban sa kontrobersyal na flood control scandal sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
6: Jack, isang taon na nga ang nakalipas mula nang simula na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang kampanya kontra sa katiwalian sa flood control structure sa bansa. At sa kanyang sona nga ngayong taon, hindi lang update ang binigay ng Pangulo, kundi isa ring babala.
7: Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas.
6: Hindi para sa pamilya, hindi para sa kaibigan, kundi para sa Pilipinas ang tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kanyang diniin sa kanyang State of the Nation Address ngayong 2026. Unang inilantad ng Pangulo ang katiwalian sa mga nadiskubring anomalya sa flood control projects nakaraang taon. Mula noon, nagsagawa na ng malawakang investigasyon ang pamahalaan.
7: Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury.
6: Ng Pangulo ang pahikipagtulungan ng taong bayan sa kanilang paglaban sa flood control scandal. Karamihan kasi ng mga naimbestigahan mula sa mga ulat at hinaing na ipinadala sa isumbong sa Pangulo website. Ipauubayan na ng Pangulo ang investigasyon sa Office of the Ombudsman at sa mas pinalakas na National Prosecution Service. Bagay na tila nasegundahan ni House Majority Leader Sandro Marcos bago pa magsimula ang talumpati ng Pangulo.
8: The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves.
6: Kasalukuyan nga, anim na kaso na ang naisampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control anomalies sa bansa, habang ilan pa ang nasa fact-finding at preliminary investigation stage. Kasabay nga ng pagbisto sa flood control scandal, nagsimula na rin yung mga reforma sa DPWH. Kabilang araw dyan ang pagpasok ng bagong graduates sa DPWH at pagsuri at pagtiyak na lahat ng mga proyekto, flood control related man yan o hindi, ay talagang may patutupad ng maayos, meaning hindi overpriced yung mga materyales at naayon nga sa presyo sa merkado. Jack?
5: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.
9: Ating himayin ang naging sona ng Pangulo. Kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Studio, walang iba kundi si Attorney Barry Gutierrez, kilalang political analyst at dating mambabatas, Magandang gabi, Attorney Barry, and welcome back sa Arangkada Balita.
10: Magandang gabi, Ninya.
9: Okay, so, in short, ano po ang masasabi ninyo dito sa SONA ng Pangulo? Ito po ba ay damage control? O nakikita ninyo na may totoong sinasabi siyang legacy blueprint para sa huling dalawang taon niya sa posisyon?
10: Hindi naman siguro damage control. Pero ang dating sa akin, may pag-tick ng mga boxes. Kasi kung titingnan mo yung struktura ng speech niya, napaka-textbook eh. Siyempre, inunan na niya yung corruption. Kasi yun ang nasa utak ng lahat ng nanonood. Papasok pa lang tayo ng SONA, madami nagsasabi, ang hinihintay namin kung ano ang follow-up niya doon sa sinabi niya last year.
9: Uh-oh.
10: At yun, in the first 5 minutes,
9: sinabi na niya.
10: In-address na kagad yun.
9: Were you satisfied?
10: Oo, in the sense na sa tingin ko hindi madaling sabihin na ikaw ay sumusuporta na at aandar na ang gulong ng hustisya laban sa isang dati mong malapit na kaalyado at bukod dito, pinsan pa niya. Di ba? So ako, hindi natin pwedeng i-underestimate yung value nun. Pero strangely enough, dahil inuna, at hindi na binalikan.
9: Hindi na niya binalikan.
10: Parang hindi yun ang naging emphasis nung speech. Kumbaga, Tenron load, definitely hindi mo mamimiss yung punto.
9: Para siguro tapos na, hindi na ako.
10: Pero parang iniwan niya kagad at nag-move on sa iba.
9: Nag-move on na siya. Oh. At least marami pa siyang ibabalik daw yung bilyong-bilyong pera. Or binalik naman daw sa kaban ng bayan, di ba? Parang accomplishment na, or may nagawa rin naman daw siya doon sa corruption na scandal na yan.
10: Sa tingin ko kasi, yun ang pag-addreso sa mga ibang kritisismo na wala naman pinupuntahan itong mga investigasyon, itong mga pagkakaso dito sa flood control. So tingin ko, importante dito sa zone ng ito na ilatag niya yung punto na hindi lang namin sinimulan ito, hindi lang nagkaroon ng investigasyon na wala naman pinatungan, merong ilang bilyon na nabalik at mas mahalaga dito, nadala sa mga programang ABC.
9: Tingin ko, yun yung... kaya raw meron sila na ibigay na, let's say, ayuda or...
10: Ayuda, edukasyon,
9: yes, etc. Pagkain, etc. So, that part na maganda nga, no? Pero sa mga sumunod na part ng kanyang speech, ano ang tumatak sa'yo? Siguro alam ko na. Ito ba yung systems loss?
10: Well, yun kasi yung bago.
9: Or systems. Matama, systems.
10: Yun yung bago. Yun yung bago. Pero kung titingnan mo yung buong framework ng speech, kaya nga sabi ko, may pagka-textbook siya. Sa halos lahat ng survey na ginawa over the last 20 years, pag tinanong mga Pilipino, ano ang mga pinakamalaking issue na gusto niyong tutukan ng gobyerno. Ang top 3 lagi ay presyo, trabaho, kita. Diba? Masyadong mataas ang presyo, gusto namin ibaba ng gobyerno, gusto namin magkaroon ng mas maayos sa trabaho, gusto namin tumaas ang aming kita. Kung susuriin mo yung simula at hanggang dulo ng speech ni Pangulong BBM kanina, yun ang kanyang tinutukan.
9: Yes.
10: Nagsimula siya sa paglista ng mga ginawa ng kanyang administrasyon para huwag masyadong masaktan ang mga Pilipino sa epekto ng oil price hike ng mga nakaraang buwan. Pinag-usapan niya yung mga ginawa nila para mapadami yung trabaho. Kasama na dito yung mga on-the-job training, yung pag-improve ng tech voc, at iba pa. Diba? At pati yung mga pag-invest in mga bagong mga areas of industry. And then yung sa kita, ganun din. Madami siyang mga diniscuss ng mga iba't ibang mga inisyatiba na yun ang tinututukan. So ako, merong effort talaga sa SONA na ito na palabasin na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang 4 na taon at siguro patuloy hanggang sa last 2 years ng kanyang administrasyon ay tututukan itong mga issue na pinakamalapit sa bituka ng mga Pilipino. At yun, ramdam na ramdam yun. Even yung sinasabi mong systems loss. Sa tingin ko, ito yung pinakabago sa kanyang sinabi. Kasi diretsyong hamon ito sa mga power companies. Di ba? Na mula ngayon, hindi na kayo makakasingil nitong systems loss na ito. Hindi ninyo maipapasa sa mga consumer. At syempre, madami makakarinig nun na matutuwa. Directly nun ina-address yung issue ng kabuhayan, mataas na presyo, at yung pang-araw-araw na mga pinag-iisipan at pinaproblema ng mga kababayan natin.
9: Kasi dun sa systems laws niya, na in-echo niya yung nararamdaman ng taong bayan na, bakit ganito ang bill ko, ganyan? Tapos sasabihin sa'yo, eh kasi dahil po sa systems laws, eh lahat tayo, ano yun?
10: Ako din, diba? matagal na madami nagtataka dyan. Diba? So ngayong tinukoy niya, at, pero binanggit niya dito na kailangan magkaroon ng amendment sa IPIRA. So panawagan nito sa Kongreso na ipasa yung kailangang amendment para maipatupad
9: yan. So hindi mo yan maipapatupad kapag hindi na-amend yung IPIRA law?
10: Oo, kasi sa kasalukuyan, inaalaw ng batas.
9: Gaano katagal yun? Baka tapos na yung termino.
10: Yun ang ang hamon dito.
9: Baka iba na yung mga congressman pagdating.
10: Pumalakpak sila eh.
9: Oo, so sana ay action na nila yan. So gusto rin niyang ulit buksan yung usapin sa nuclear energy.
10: Okay.
9: Ano pong masasabi niyo dyan? Ligtas at handa ba ang legal at regulatory na system ng bansa para po dito?
10: Sa katotohanan, tingin ko yan yung pinaka-aspirational part ng kanyang speech. Mm. Kasi in 2 years, hindi ka na naman makakapagtayo ng isang functioning nuclear power plant. Pero tingin ko, senyalis yan na at least sa punto ng pagbago ng pulisiya o pag-aaral ng feasibility ng pagkakaroon ng nuclear plant, kikilos ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan. Pero yung makapagtatayo pa tayo, kung seryoso talaga sa dyan, dapat sinimulan niya noong 2022. Pero at this late stage, mukhang malabo niya. At maging klaro naman yun, nilatag niya yung mga in the pipeline, yung mga malapit na mag-online ng mga power plants, karamihan, ang ginagamit na teknolohiya, hindi na nuclear, di ba? Solar, geothermal, yes. Hydrogen, yun yung bago, at iba pa.
9: At susuportahan nga raw niya, at sinusuportahan nila. Bilang panghuli na lang, Attorney Barry, very quickly, ano masasabi niyo dun sa ending ng kanyang speech? Where he called for unity at kumbaga ipinaramdam niya na kahit na anong mangyari yung pagmamahal sa Pilipinas, di ba? Parang ganun, nag-appeal siya sa ating mga Pilipino na mahalin ang ating bayan.
10: So tingin ko medyo clever yung part ng speech na yun. Kasi ang ginawa niyang tungtungan, yung recent na lumabas na nakaka-insultong pahayag, di ba? Galing sa China, na kinumpara ang mga Pilipino sa Matching.
9: Diba? Yes.
10: At madami talagang Pilipinong nagalit doon. So, tingin ko, nakita yung ginawa niya, kinuha niya yon yung nararamdaman ng maraming Pilipinong yon, yung pagka-insulto, yung sama ng loob na bakit tayo minamaliit lang, at ginawa niyang parang rallying point. Diba? Mm. Sinabi niya na hindi tayo ganito, tayo yung nagirespeto, pero hindi rin tayo bibigay. So ako tingin ko, it was a particularly clever use ng isang recent na issue na madaming talagang bumulusok ang kanilang damdamin para maging rallying cry para nga sa pagkakaisa at pagkakahanap ng common ground para nga tindigan ang ating sariling bayan at ang ating sariling dignidad bilang mga
9: Pilipino. So wala masyadong numbers eh, no?
10: Oh.
9: It's really more about his messaging, his story. Hindi ako masyadong nakarinig ng numbers eh.
10: Merong konti, pero hindi masyado eh. Mas madami dito actually, napansin ko, bukod dun sa ilang pag-cite ng mga achievements, madami siyang mga planong diniscuss. At so ito na nga yung sinasabi mo na pagsiset ng standard at direksyon para dun sa last 2 years ng kanyang termino.
9: Alright. Maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po.
10: Magandang gabi, Ma'am Ninya.
9: Thank you, sir.
5: Silipin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Batasang Pambansa. Live mula sa Batasang Road Complex, si Justine Ignacio. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan?
11: Jack, 20,000 ang bilang ng mga pulis na idirekto kayo ng Filipinas Police para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Narvatos Jr., kontento ito sa naging latag ng mga kapulisan para matiyak ang seguridad ng public order.
12: We have a good preparation. Matagal na natin pinag-prepare. 1 year na nga ito, di ba? Do's and don'ts and what went well and what went wrong last year. Yun lang in-implement natin.
11: Patuloy din, Anya, ang pagbibigay ng guidance ng PNP National Headquarters sa Quezon City Police District. Alaunang ilegyarin din na inalimin siya ni Nartates na pumalo sa 51 ang bilang ng individual na kanilang na-aresto sa kilos protesta.
12: Lalo na yung ano, magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na maggulo dyan sa kalsada. At maapektuhan of course yung tahimik na nagpoprotesta.
11: Ilan din sa mga naaresto ay may kinalaman sa vandalismo. Magmula pa kaninang umaga, nakapalad ang mga pulis sa kahabaan ng Commonwealth Avenue pati ng Batasan Complex. Kanina wala naman tayong napansin na nagsagawa ng kilos protesta dito sa labas mismo ng House of Representatives. I'm the District Director ng Quezon City Police District. Hanggang sa may COA lamang pinapayagan ang mga ralilista. Bumuhos din ang ulan dito sa lugar kanina. So ngayon din, kung makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga HPG, no? Ay, nagsisimula na nga sila na pumunta dito sa may papayuto na ito dahil yung mga sasakyan matapos na yung zona ni Pangulong Bongbong Marcos ay naglalabasan na muli mula doon sa House of Representatives. Kaya na muna yung latest mula dito sa labas. Check.
5: Maraming salamat, Justine Ignacio. Sa puntong ito, makausap natin ang dating Dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy. Welcome back sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi, Jack. Magandang gabi, mga kababayan, and to the rest of the people, good evening.
5: Yes, Attorney Roy, maiksing interview lang ako. Una ko kayo muna. Ano muna ang reaction nyo sa naging talumpati ng Pangulo sa kanya ikalimang zona? Are you satisfied?
13: Oh yeah, very satisfied. Alam mo, Jack, kung sinundan lang ni Presidente yung formula na ginamit niya ngayon ukol sa kanyang mga public pronouncements, yung balanse, naging mas effective sana yung kanyang connection sa publiko. Tingnan mo yung distribution ng topics niya. Yung sa flood control, very important, pero tama yun, sandali lang. Ano pa bang kailangan mo sabihin dun? Hindi naman ako presidente ng mga kamag-anak ko. Dalawa yung kamag-anak niya dun sa house, di ba? Yung pinsan niya, yung anak niya, nagpapatuloy na yung proseso. Tapos na. Ang isa lang kapuna-puna, kapansin-pansin, hindi niya binanggit yung mga kaso laban dun sa mga miyembro ng Senado. Pero dapat talaga, ang gusto ko sana nakita, which nagustuhan ko dun sa zona niya, no? Sana mas nakita natin yun throughout the last year. Mas balansyado yung mga pinag-uusapan ng presidente, yung pinag-uukulan ng pansin. Halimbawa, lahat tayo natuwa doon sa Meralco. Maganda, tatanggalin yung systems loss. Pero kung tignan niyo yung bill niyo, yung systems loss, di naman kalakihan na, importante rin, binanggit niya rin na tinatanggal niya yung mga hadlang para doon sa mga pagkabit na solar. Actually, kailangan siguro tignan ng presidente, tama, yung mga munisipyo, nakikisama na ngayon, napakabilis ng kilos. Salamat po sa mga munisipyong tumutulong sa pag konekta ng solar sa Meralco. Ang humaharang ngayon ng Meralco, kung ano-ano mga hadlang nilalagay, so mapapagastos pa rin kayo. Sana tignan ito ng presidente. Tapos yung kanyang sa pahuling banda, no, ay mga ibang sinabi niya tungkol sa PhilHealth, napakaganda doon sa mga OFW, pati yung sa environment, yung makikita mo yung kanyang commitment doon sa green energy. Very important na ito, kung naalala ko, naging pundasyon to ng kanyang kampanya nung tumatakbo siyang pampresidente. Kaya yung pagkabit ng solar na yan, napaka-importanting achievement yan kung maasikaso ni Presidente yan. Sana ukulan niya ng pansin. Itong sa West Philippine Sea, yung mga patama niya doon at saka yung kanyang panawagan na alalahanin natin ang ating lahi, ang ating pagka-Pilipino. Napakaganda. Ito isang napaka-importanteng parte ng kanyang speech kasi kahit na marami tayong pinagdadaanan na problema, maraming pagsubok, pati sa kanyang administrasyon, pinaalalahanan niya sa atin na iisa lang ang ating tahanan, iisa lang ang ating bayan. At sana ipagpaliban yung mga ating mga diperetsa at parating panindigan natin ang karapatan ng soberanya ng Pilipinas.
5: And isang tanong lang, tingin nyo, maganda ho ba yung nagsimula siya? Kumbaga, naging highlight nun yung naman last year is mahiya naman kayo din. Sa unang part, o first few minutes ng sona niya ngayon, ay yun kagad ang pinunteriya niya.
13: Alam mo, Jack, mabuti yun eh. Mahirap kasi din na magbabadsa doon sa issue na yun. Kung hindi niya rin lang pag-uusapan lahat ng mga lumabas na issue tungkol dyan sa flood control, hindi magmumukhang maganda. Mabuti na yung padaan lang. Mahirap yung magbababadsa doon. Baka magmumukhang kinakalaban niya yung kamera. Kasi maraming puna dyan sa issue na yan eh. Bakit ito lang mga house ang kinakasuhan? At bakit ang mga miyembro ng DPWH parate ang nabibigyan ng immunity? Yan mga issue na yan, hindi niya na kailangan sagutin dito. Alam na natin yun. Pero para sa kanyang presentasyon, para ipagmalaki niya yung kanyang mga naging trabaho, yun nga sinasabi ko. Kung sanay sa kabuuan ng huling taon, hindi siya masyado nagbabadyan sa problema yan at inasikaso yung mga ibang bagay na sanay maraming na-accomplish. Diba?
5: Okay, nako. Attorney Roy, as always, maraming salamat sa insights na binibigay niyo dito sa Arangkada Balita. And again, sa ulitin, maging guest namin kayo ulit dito.
13: Thank you very much. Magandang gabi.
5: Yes, magandang gabi. Mabuhay po kayo.
9: Pinatatanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang systems loss electric bill at hiniling niya sa Kongreso na amendahan ang EPIRA law. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
14: Niya, isang magandang balita ito sa lahat ng mga household, lahat ng mga consumer ng kuryente natin kada buwan dahil kanina sa isinagawang State of the Nation address ng Pangulong BBM, dumagundong ang apat na sulok ng plenaryo ng palakpakan ng hayagang sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kanyang lantarang pagdutol sa ipinapataw na charge sa systems loss doon sa ating mga electric bill kada buwan. Bago mag-isang oras yung kanyang sona, ay tinutukan ng Pangulo itong systems loss na binabayaran ng publiko. Ito yung systems loss kung saan ay mga nawawalang kuryente mula doon sa power provider natin, at yung nawawalang kuryente na yon ay pinapatawan ng kaukulang halaga at ipinapataw sa ating mga consumer. Katwira ng Pangulo, walang kasalanan ang mga consumer kung sakali mang magkaroon ng systems loss o nawawala yung kuryente nitong nagpo-provide sa atin ng kuryente, kaya hindi marapat na ito ay ipapasan sa taong bayan. Bukod kasi rito, Ninya, alam naman natin na marami na yung halaga ng systems loss na makikita natin sa ating mga electric bill ay pinapatawan pa yan ng 12% VAT sa ating electric bill. Kaya sabi ng Pangulo, hindi lang hihilingin kundi i-demand ng publiko na alisin na ang systems loss sa ating mga electric bill. Kaya inatasan ng Pangulong BBM ang Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang pag-amyenda dito sa EPIRA law at tanggalin ang probisyon ng batas na nagpapahintulot ng paniningil ng systems loss at buwis na sa kaakibat ito. Bukod dyan, hiniling din ng Pangulong BBM sa Kongreso na agad ding ipasa itong tinatawag na Sariling Kuryente Act. Ito ay para naman mapabilis, simple at magkaroon ng abot-kayang pagkakabit ang mga bahay, mga tahanan ng mga solar panel. Samantala ay kalalabas lamang na statement ito mula kay late Representative Martin Romualdez doon sa naging pahayag ng Pangulong BBM, kung saan sabi ng kongresista mula sa Leyte, masakit ito sa kanilang pamilya, yung mga tinura ng Pangulo, pero iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman daw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siya na gawin ang tama. At ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaang ebidensya, ang ebidensya ang siyang magsalita. Sa panghuli ay naninindigan ng dating leader ng Kamara na wala siyang ginawang anumang labag sa kanyang batas at kahit saan lugar, kahit saan anumang oras ay handa niyang patunayan ang lahat ng ito. Ninya.
9: Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Puntong ito, makakausap natin si Professor Ederson Tapia, Professor ng Public Administration sa University of Makati. Magandang gabi po, Professor Tapia, and welcome sa Arangkada Balita.
15: Magandang gabi niya at magandang gabi din sa mga tagapakinig natin.
9: Okay, well, siguro gusto tatanungin ko muna sa inyo, ano yung feeling niyo yung sinasabing pasabog dito sa SONA ng Pangulo?
15: Well, ang nakita nating pasabog, no, tama, within the first 5 minutes, nabanggit na natin yung nabanggit na ng Pangulo yung in fact exacting accountability from the former speaker, no? So I think that was also important kasi yun yung overarching theme nitong SONA speech na to, anti-corruption, without belaboring the details, ika nga, no? So I think yun na yung pasabog na nakita natin niya.
9: Oo. Maiksi lang, mabilis, and then he went on to business.
15: Yeah, that's right. Kasi alam din naman natin that there's only, you know, certain things that you can do at your level, and you let the institutions work, no? When I say the institutions, meron namang aparatos ng gobyerno na talagang merong obligasyon na tungkulin na pagpatuloy, ika nga, yung investigasyon at pagpo-prosecute, no? And I think it was a conscious decision on the part of the president to tackle the issue within the first 5 minutes of his SONA para pag-usapan na natin yan, and then let's move on to other more important issues.
9: Yes, and he did mention about the pag-aresto at pagbawi ng 25 billion pesos mula sa flood control scam. Mula po sa isang katulad po ninyong professor ng public administration, ano, may totoong pagbabago ba sa sistema ng DPWH o lipat kargada lang ng mga tao?
15: Well, I think it's still an ongoing it's an ongoing reform initiative, no? Kasi it doesn't happen naman overnight. But ang gusto ko dun sa naging SONA ng Pangulo is, since it's the anti-corruption narrative that took front and center of his speech, na idugtong ito doon sa issues ng economic recovery. Kasi alam naman natin na ang dalawa sa pinaka-importanting issue na inaantabayanan ng mga kababayan natin ay yung pagharap, in fact, doon sa flood control anomalies at saka yung mga gut issues. Pag-presyo ng bilihin at nagawa ng Pangulo, in fact, na i-connect yung dalawang importanting issue na yun.
9: Opo. Well, ano po sa tingin nyo ang naging kakaiba or kinaiba ng SONA ngayon sa mga nakaraang talumpate ng Pangulo?
15: Well, merong ano to, no? Medyo merong mga bagay na bago, no? For example, binanggit niya yung artificial intelligence na magiging malaking bahagi na ng pamamahala. I think that's an important development. Nabanggit niya rin yung nuclear energy na magiging importanteng inisyatibo in the years to come, no? And I think it's also important that we should highlight yung pagkoconnect ng Pangulo dito sa mga makabagong teknolohiya na ito that would perhaps determine his remaining years in office.
9: Okay, at sinabi ng Pangulo, Prof, na mayroong 100,000 piso para raw sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Ano po ang masasabi niyo dito sa mga presidential scholars sa ilalim ng Marcos administration?
15: Well, that's a good initiative kasi syempre nabibigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin na kapuspalad magkaroon ng opportunity na mag-aral, no? Pero as somebody who works in the education sector, dapat yun kaakibat ng mga iba pang reform objectives na pinag-uusapan na natin ng matagal na panahon. Like for example, yung emphasis on learning outcomes. Okay? Dapat kasama yan. Kasi scholarships are important, pero dapat ito ay nasa konteksto ng mas malawak na problema ang kinakaharap ng education sector natin.
9: Yes. Alright. At bilang panghuli, mabilis lang, ano po ang inyong siguro parting shot? Or sabihin na, anong paborito mong parte ng kanyang speech and what are you looking forward to?
15: Well, nakita natin, ano, kasi itong speech ng Pangulo, this is the penultimate, ikalawa dun sa kahuli-hulihan. And I think he is attempting to set a legacy for his administration. Medyo meron ding konting emotional emotional pitch, lalo na pagdating doon sa pagiging Pilipino natin. And ang what we're looking forward to is kailangan yung mga binanggit ng Pangulo ngayon matranslate into indicators that are measurable. So that between now at pagtapos ng kanyang termino, makita natin kung ano yung mga pangako na natupad at ano yung mga kulang pa. No? Kasi kung hindi natin gagawing measurable yung mga indicators na yon, medyo mahirapan tayo ma-determine kung ano yung talagang nagawa at kung ano yung kulang pa.
9: Alright, maraming salamat po, Professor Ederson Tapia, Public Administration Professor po ng University of Makati. Maraming salamat po.
15: Thank you, Nina.
9: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
9: Arangkada Balita.
4: This is FM Radio. FM.

0: ka pamilya.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, paglaban kontra korupsyon, kabilang sa pangunahing isyung tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address, pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, hayagang ibinunyag.
2: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Systems law sa kuryente na pinapasa ng mga consumer pinatatanggal ng pangulo na umani naman ang palakpak at standing ovation. Posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pinagtibay ng Pangulo na nindigang hindi magpapasiin ang Pilipinas mula sa mga pang-aalipusta.
2: Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
1: Kabi-kabilang kilos protesta sa Sona na uwi sa Diriani. Mahigit 50 individual arestado. Tanggapan ng Department of Justice, pantay sarado ng mga sundalo matapos ang pagsabog sa labas ng compound dito. Isa pang pampasabog na recover naman malapit sa gate ng Senado. Someone someday, number one sa Netflix, magsisimula na rin sa free TV ngayong gabi. Oh,

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bungad pa lang ng kanyang sona, binanggit na agad ni Pangulong Marcos ang patong-patong na kaso na kinakaharap ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ngayon din ang mga pulisiya natutugon sa maliliit na kita ng ilang Pilipino at negosyante sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa ng Papatrol, Katrina Domingo. Kat, ano ang pinalakpakan na bahagi ng talumpati ng Pangulong Marcos?
2: Alvin, sa simula pa lamang ng kanyang ikalimang sona ay inihayag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahain ng mga kaso laban sa kanyang pinsan at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang kanyang naturang pahayag, pinalakpakan ng husto matapos niyang idiin na uunahin niya ang bansa kaysa sa kanyang pamilya at mga kaibigan.
3: Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
2: Ng Pangulo na hindi titigil ang kanyang pamahalaan sa simpleng pagsasampa ng mga kaso laban sa mga tiwali.
3: Iniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury.
2: Sa kabila nito, kapansin-pansin na hindi na isama sa sona ng Pangulo ang anumang update tungkol sa pugante at dating kaalyado ni Romualdez na si dating House Appropriations Committee Chairperson na si Zaldico na nakapuslit palabas sa bansa bago siya masampahan ng kaso at ngayon humihiling umano ng political asylum sa Europa. Pero ayon sa Pangulo, kumpiyansa siya na patuloy na magtatrabaho ang administrasyon para habulin ang iba pang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects.
3: Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
2: Naglabas naman ang pahayag si Congressman Romualdez kaugnay sa binitiwang pahayag ng kanyang pinsang si Pangulong Marcos at sinabing iginagalang niya ito at sang-ayon din siyang dapat gawin ng tama. Wastoan niya na sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magpatunay sa kaso. Muli rin siyang nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas at nahanda niya itong patunayan. Samantala, Alvin, naging sentro rin ng talumpati ni Marcos ang pagtugon ng kanyang administrasyon sa nagdaang oil crisis dahil sa digmaan ng US at Iran. Inisa-isa niya ang mga naging programa ng pamahalaan tulad ng fuel subsidy program para sa mga tsuper, ayuda para sa mga mahihirap na Pilipino at pagsususpindi ng toll at iba pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Pangulo, naglaan ang gobyerno ng 60 billion pesos ngayong taon para mapagaang ang epekto ng krisis sa bansa.
3: Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, Tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon.
2: Binanggit din ni Marcos ang pag-aangkat ng dagdag na supply ng langis mula sa ibang bansa at pagtulong sa mga OFW na naipit sa digmaan na makauwi sa bansa. Ibinida rin niya ang mga dagdag na linya ng tren at mga bagong tulay. Pero sa usapin ng tax o money lang masigabong palakpakan ang Pangulo.
3: Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax na iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
2: Pagdating naman sa pagtugon ng pamahalaan sa mga kalamidad, hinimok ng Pangulo ang Kongreso na repasuhin ang National Building Code para mapatibay ang mga infrastruktura.
3: Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad.
2: Gayon din ang pag-amyenda sa batas ukol sa tamang pagtatapon ng basura sa bansa.
3: Kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act.
2: Naman ng agrikultura, ipinag-utos ni Marcos ang patuloy na pagpapalawak ng industriya ng pagdunyog sa bansa at nangako rin na tatapusin na ngayong taon ang pamamahagi ng mga titulo para sa mga agrarian reform beneficiaries.
3: Sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon.
2: Alvin, nakausap natin kanina si House Majority Leader Sandro Marcos at tinanong natin siya sa dynamics ng kanilang pamilya dahil sa paninindigan ng Pangulo na panagutin ang kanilang kaanak na si Romualdez. Ito ang kanyang naging pahayag.
4: Put country first, I believe is the statement that is the most apt with regards to what your question entails.
2: Alvin, tumagal ang 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 1 oras at 25 minuto. Pero bagamat kabilang yung anti-political dynasty bill at yung party list system reform act sa kanyang mga priority legislative projects, ay hindi ito nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA ngayong taon. Alvin.
1: Kat, isang tanong lang tungkol dun sa mga pangako, tungkol sa mga buwis, tungkol sa exemption sa tax ng kumikita na hanggang 350,000, mapapabilis ba ang pagproseso niyan sa legislature?
2: Alvin, itong mga binayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ay usually nagiging automatic na bahagi na ng priority legislative Act o Priority Legislative List ng Pangulo. Ibig sabihin ay magte-take na ng queue yung mga mambabatas mula sa mga sinabi ng Pangulo at aasahan natin na kasama ito doon sa mga uunahin na talakayin ng Kongreso. Pero Alvin, wala paling garantiya yan, no? Dahil nga gaya nga nung nabanggit ko kanina, yung Anti-Political Dynasty Reform Bill at yung Party List System Reform Bill ay kasama rin ng kanyang mga priority legislative bills. Ngunit hindi ito nabanggit ng Pangulo at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito napapasa ng Kongreso. Diyan natin, Alvin, masusukat yung magiging political will ng Pangulo at kung paano tutugunan ng kanyang mga kaalyado sa Kongreso ang mga nabanggit ng punong ehekutibo. Alvin.
1: Eh kung ako ordinaryong mamayan, masarap pakinggan yun. Pero ang tanong, kailan ko matatamasa ang magagandang sinabi ng Presidente kaugnay halimbawa sa mga buwis?
2: Tama yan, Alvin, no? Usually ang SONA ng Pangulo taon-taon ay pagre-report sa Kongreso at pagbibigay ng mga panibagong pangako na dapat naasahan ng bansa. Pero sa part naman natin na mga ordinaryong Pilipino, ang atin namang task o ang ating dapat gawin ay bantayan kung mapapatupad nga ba ng Pangulo yung mga pangakong binitawan niya taon-taon. Alvin.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
5: Sumentro rin sa ilang sektor tulad ng enerhiya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba pang bahagi ng kanyang State of the Nation address. Live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol Harleen Delgado. Harleen, ano-ano ang mga binigyang diin sa ikalawang bahagi ng SONA ng Pangulo?
6: Umani ng malakas na palakpakan, hiyawan at maging standing ovation doon sa ilang attendees yung naging pagtutol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniningil sa systems loss at value-added tax sa kuryente para nga mapababa yung bayarin ng mga consumer na isa sa mga pinakahinaing ngayon ng maraming Pilipino.
1: Walang pagkikilig.
6: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napapanahon nang tanggalin ang systems loss at value-added tax sa electricity bill ng mga consumer. Giit ng Pangulo, patuloy itong nagpapabigat sa mga consumer at pinapatungan pa ng VAT. Kaya ipinapanawagan niyang amendahan ang EPIRA Law para ipagbawal na ang pagpapataw sa mga ito.
7: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
8: Therefore, we the people request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. To prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
6: At para mas lalo pa niyang bumaba ang singil sa kuryente sa Pilipinas, sinabi rin ng Pangulo na napapanuhan ng muling bisitahin ang produksyon ng nuclear energy sa Pilipinas.
8: We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
6: Sinisimulan na rin anya ang pagtatayo ng hydrogen power plants na magiging backup fuel sa mga planta lalo na sa off-grid areas. Ayon sa Pangulo, nasa 200 energy projects ang target makumpleto hanggang sa katapusan ng kanyang termino, kung saan 45 sa mga ito ang natapos na at 31 ang matatapos ngayong taon. Hiniling din niya sa Kongreso na ipasa ang Sariling Kuryente Act para maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage system sa mga bahay. Samantala, binigyan din ng Pangulo

0: at proseso sa pag-ulat at pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga emergency.
1: Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan.
0: Rin niyang binanggit ang kanyang pinangako noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher One. Umabot na umano sa mahigit 80,000 guro at school heads sa pampublikong paaralan ang na-promote dahil sa Expanded Career Progression Program. Sa isyu naman ng classroom shortage, sinabi ng Pangulo na tutulong na ang DPWH, mga lokal na pamahalaan, PAGCOR, para mapabilis na ang pagpapatayo ng silid-aralan. Para mas makatulong nga doon sa pag-address ng classroom shortage ay sinabi rin ni Pangulo Marcos Jr. na tutulong na yung pribadong sektor sa pagpapatayo ng around 16,000 classrooms sa Luzon sa pamamagitan niya ng public-private partnership. Nagpahayag din ng suporta ang Pangulo sa artificial intelligence sa bansa na anay umabot na sa 1.8 million na individual ang natuto sa pamamagitan ng iba't ibang training programs ng pamahalaan. Karen.
2: Arlene, umabot ng isa't kalahating oras ang State of the Nation address ng Pangulo. Bawat ahensya inisa-isa niya. Siyempre may nagsasabi, may mga hindi nabanggit. Ano ang feedback ng ilan sa mga posibleng nakausap mo o narinig mo sa Kongreso?
0: Sa ngayon, hindi pa tayo nakakapag-interview after nitong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sisikapin natin, Karen, after this live, ating pupuntahan yung ilang mga senador, kongresista at mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na yung mga binanggit mismo ni Pangulong Marcos Jr. dun sa kanyang mga ipinangako. Karen.
2: Maraming salamat, Harlene Delgado.
3: Usapin ang North Philippine Sea, isang rocket launch at ang pinag-uusapang Pax-Silica Industrial Hub ang ilan sa mga huling paksa ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Nangako rin po ang Pangulo na tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang pangako sa taong bayan. Live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol si Jervis. Jervis, ano pa ang sinabi ng Pangulo?
4: Bernadette, sa mga manlulupig, hindi tayo pasisiil. Yan ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling bahagi ng kanyang SONA ngayong Lunes. Sa usapin nga ng West Philippine Sea at Arbitral Award, tinapos ng Pangulo ang kanyang ikalimang State of the Nation address.
1: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: Pasan agad tape at katiwalian. Nabanggit din niya ang mga bunga ng pagiging share ng Pilipinas ng ASEAN ngayong taon. Kabilang dito ay Rice Reserve System, ASEAN Power Grid at ang Framework Agreement para sa pag-iimbak ng energy assets sa rehiyon. Nabanggit din ng Pangulo ang Pax-Silica Industrial Hub na isinusulong ng Pax-Silica Initiative sa pangungunahan ng Estados Unidos. Mainit itong usapin sa social media, lalo't maraming tumututol dito dahil sa posibleng negatibong epekto nito sa kalikasan, tubig at mga indigenous people.
1: Pax-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
0: Ibinidagi ng Pangulo ang planong pagtatayo ng isang spaceport at sounding rocket launch sa Pilipinas sa susunod na taon.
1: At Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company.
0: Sa usapin ng kapayapaan, sinabi ng Pangulo na handang-handa na ang Barm Region para sa kauna-unahan nitong parliamentary elections na ani ay mahalagang accomplishment sa Comprehensive Agreement on Damansamoro, pati na ang kahandaan ng gobyerno na gawing formal at ganap na ang kasunduan nito sa Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army.
1: Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity.
0: Tinalakay din ng Pangulo ang ilang usapin sa kalusugan gaya ng pagpapalawak ng YAKA program, pagdami ng mga gamot na tinanggalan ng buwis, pagpapatupad ng zero billing, pagpapalawig ng mga PhilHealth packages at pagpapadali ng aplikasyon para sa serbisyong medikal.
1: Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
0: Bilang pagtatapos sa SONA, ay nanawagan siya sa mga Pilipino na magkaisa.
1: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino. Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamalas sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
0: Pangako ng Pangulo sa huling dalawang taon ay tatapusin niya ang kanyang mga nasimulan at tutuparin niya ang pangako sa taong bayan. Bernadette, tumagalga ng halos isa't kalahating oras ang SONA at ito na ang pinakamahabang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Bernadette.
2: Maraming salamat, Jervis Manahan.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, protesta sa SONA, nauwi sa Tulacan at Girian. lalaking sangkot

0: daw sa pagnanakaw ng mga metro ng tubig, balik Zelda. Someday, or someone someday, nag-number one sa Netflix. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Mga taga-suporta ng administrasyon, kontento sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Commission on Audit, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
14: 10 out of 10, yan ang binigay ng marka ng mga BBM supporters sa ikalimang State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa kanilang ginatuwa at ikinagulat ang pagtiyak ng Pangulo na makasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng mga anomalya sa mga flood control projects na isa rin sa pinalapakpakan ng mga dumalo sa zona at mga taga-suporta. Nagustuhan din nila ang sinabi ni Marcos na dapat ay alisin na ang system loss charge sa binabayarang kuryente ng mga consumer na hindi naman nila kasalanan. Bukod dito, ikinasaya rin ng mga taga-suporta ang Pangulo ako nito na palakasin pa mga hakbang para maprotektahan ng mga kabataan. Sa mga oras na ito ay naguwian ng mga taga-suporta ng Pangulo matapos ang SONA. Aabuti naman o sa 20,000 BBM supporters ang pumunta sa COA ayon yan kay Ernel Lectura, presidente ng Better Brighter Movement. Yan ang palitang kumpirmado sigurado para sa SONA 2026. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
12: Maraming salamat Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
12: Ang oras, alas 7:01 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
16: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: improvised explosive device sa labas ng compound ng Department of Justice sa mismong araw ng sona ng Pangulo. Isa pang IED ang na-recover naman ng mga otoridad malapit sa gate ng Senado sa Pasay City. Ayon sa pulisya, malaki ang posibilidad na magkaugnay ang dalawang insidente. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Bantay sarado ng mga sundalo ang Department of Justice matapos ang pagsabog sa labas ng compound ng Kagawaran ngayong Lunes ng madaling araw. Sa opisyal na pahayag ng DOJ, eksaktong 12:17 a.m. nangyari ang pagsabog malapit sa harap ng gate ng kanilang gusali sa kahabaan ng Padre Faura Street sa Ermita, Maynila.
2: Ito mismo yung lugar kung saan sinasabing sumabog yung hinihinalang improvised explosive device. Makikita na nabungkal yung lupa dito sa puno at nagtalsikan din yung ilang mga bato. Sa lakas ng impact, nadamay at nabasag din maging yung salamin ng sasakyan na nakapark sa loob ng DOJ compound.
1: Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Agad nagbuntas sa lugar ang mga tauhan ng PNP Explosive Ordnance Disposal Unit para magsagawa ng technical examination.
3: For the convening of the Congress.
1: Ilang oras naman bago magbukas ang second regular session ng Senado, isang improvised explosive device ang na-recover ng mga otoridad sa Center Island sa kahabaan ng Jokno Boulevard, malapit sa gate ng Senado, pasado alas 8 ng umaga kanina. Sa imbestigasyon, isang tauhan ng towing service ang sumigaw matapos makita ang IED na nakalagay malapit sa isang puno. Agad itong nirespondehan ang rumorondang pulis sa lugar. Ilan sa mga na-recover ng Pasay City Police Explosive and Ordnance Disposal Team sa hinihinalang pampasabog ay ang 9-volt battery, blasting cap, orasan at isang plastic container na naglalaman ng brown powdery substance.
4: Base po sa assessment na isinagawa, sir, yun po yung mga ginagamit sa paggawa ng improvised explosive device. Pero doon po sa powderized substance is inaantay pa po natin yung resulta nito. Kung ano po itong substance na ito.
1: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., malaki ang posibilidad na magkaugnay ang dalawang insidente.
5: Yung IED na to ay walang charge. So, ibig sabihin, wala siyang sharp nail. Pang-terror lang, pantabag.
1: Ngayon pa man, iginit ni Nartates na napaghandaan ng kanilang hanay ang ganitong mga banta sa seguridad ngayong SONA.
5: Isa yan sa mga contingencies na ginawa natin. Ano? Merong bomb threat, merong actual bombing, and others. No? May shooting. Isa yun sa mga contingencies. That's why nakaka-recover tayo ng mga ganyan. No? Kaya nga lang, meron tayong, I think, past midnight, last night, may nalusutan tayong may sumabog.
1: Iniimbestigahan na ng pulisya ang parehong insidente. Mariin namang kinundina ni Senate President Sherwin Gatchalian ang tangkang panggugulo. Dagdag ni Gatchalian, may impormasyon na silang hawak kung sino ang posibleng nasa likod nito.
6: May mga pangalan na lumalabas, no? But hindi ko muna ma-disclose ngayon dahil nag-investigate pa ang PNP. But para sa akin, ano ito, sinadya. No? Sinadyang guluhin ang pagbubukas ng SONA, sinadyang mag-hasip ng takot.
1: Para naman kay House Majority Leader Sandro Marcos, kailangang mahuli ang nasa likod ng pagtatanim ng mga bomba at matukoy ang kanilang motibo.
7: You know, whether it's tied to the SONA or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age.
1: Siniguro naman ang Malacanang na laging nasa pinakamataas na antas ang seguridad para sa presidente. Naka-red alert na rin ang National Bureau of Investigation at nagsagawa ng K-9 inspection sa tanggapan nila sa Pasay City. Siniguro naman ang NBI na nakikipag-ugnayan sila sa ibang ahensya para agad na matugunan ang anumang posibleng banta sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Naging mainit ang konfrontasyon ng mga militanteng grupo at pulis sa protesta kaugnay ng SONA sa Commonwealth Avenue. Aabot sa higit 50 individual ang inaresto. At live nagpapatrol sa Commonwealth Avenue, Quezon City, si Michael Delizo. Michael, bakit nagkahulihan at ano naman ang ikakaso sa kanila?
8: Yes, Bernadette, ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nortales Jr., vandalismo, pagsusuot ng face cover na baklava o balaklava at pagrarally sa lugar na walang permit ang reklamo sa anim na individual. Kabilang sila sa 21 individual na inaresto ngayong araw at matapos silang maaktuhan na gumagawa ng graffiti bilang protesta sa Meralco. Yung 45 naman ay dinala sa Campo Caringal, ang headquarters ng Quezon City Police District, dahil sa kaparehong paglabag sa batas at lokal na ordinansa.
9: Ilan sila sa mga inaresto ng pulis sa protesta sa Quezon City? Anim ang naaktuhan ng PNP na gumagawa ng protest graffiti sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Pilit silang hinahatak ng ibang realista at humihingi ng paliwanag kung bakit sila hinuhuli ng mga otoridad. Pero wala silang nagawa. Sinakay sila sa bus ng BJMP at dinala sa Batasan Police Station.
10: Sir, ano sila? Baka minor sila?
11: Ma'am, tingin ko mga minor eh.
12: Identified?
11: Oo, nandun na. Dinadala na.
10: So, anong grupo sila?
11: Parang Vandals United daw eh. Initially, ang information, mga naka-block sila tapos nagbabandal sa mga walls ng doon sa May Meralco.
9: Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nortales Jr., umabot sa 51 ang mga naaresto ngayong SONA.
13: We have a reason to have a valid arrest and they were arrested because of violations of ordinances and special laws. Particularly 9003, BP880 and local ordinances. Lalo na yung magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na maggulo dyan sa kalsada. At maapektuhan, of course, yung tahimik na nagpoprotesta.
9: Ilang beses nagagrian ang mga pulis at rallyista. Badang alas 7 pa lang ng umaga, nagkatulakan na nang patabihin ng mga pulis ang mga rallyista para hindi maokupa ang kalsada. Naulit ito ng patayin ng BFP ang sinusunog na bandila ng Amerika at alertuhin ang arresting team.
14: Daming ginawang sa pagkikipit ng pulis. Walang karapatan ng pulis na arbitrary at mag-aresto sa hanay ng ating mga rallyista. Coordinated ang ating protest. Ang tawag nila vandalism. Ang tawag natin protest graffiti. Na karapatan magpahayag ng mga kabataan kung ano nangyayari sa ating sambayanan.
9: People SONA ang tawag ng mga organizers sa kanilang pagkilos na anilay paglalahad ng itinuturing nilang tunay na estado ng iba-ibang sektor. Kabilang sa mga pangunahing issue, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kuryente, kakulangan ng dekalidad na trabaho at mabawang sahod na anilay hindi na sumasabay sa tumataas na halaga ng pamumuhay. Kinundin na rin nila ang korupsyon sa gobyerno at nanawagang panagutin ang lahat ng sangkot. Tampok din sa protesta ang pagtutol sa impluwensya ng Estados Unidos. Kinukundina ng mga realista ang mga pag-atake ng US sa Iran, ang US-led PAC Silica Hub sa New Clark City, gayon din ang umano'y impluwensya ng Amerika sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos.
15: Halos wala akong nakikitang pagbabago, puro lang pangako na talagang walang, kumbaga walang bitaw. Walang bitaw siya. Kaya ngayon na SONA niya ngayon, gumawa rin kami ng sarili namin SONA.
16: Pinapakita natin na hindi tayo nagko-confirm sa normality ng ating society.
9: Naka-full alert ang mga pulis sa Metro Manila para sa SONA, katuwang ng iba-ibang unit at ahensya ng pamahalaan para panatilihin ang kaayusan sa mga pagkilos. Mahigpit ang seguridad at tiniyak na uusad pa rin ang trapiko sa Commonwealth sa kabila ng malakihang pagtitipon sa kalsada.
8: Bernadette, kinumpirma ng grupong United Vandals na 51 ang naaresto, kabilang dito ang 3 paralegal at 13 minor de edad. Anila, hindi makatarungan at hindi patas ang ginawang pag-aresto. Dito naman sa Commonwealth Avenue ay 5:20, about 5:20 in the afternoon, natapos ang kilos protesta bago pa matapos ang talumpati ng Pangulo at kusa silang nagkaroon ng organized dispersal. Bernadette, balik sa'yo.
17: Maraming salamat sa iyo, Michael Delizo.
12: Samantala, libu-libong taga-suporta naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagtipon sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City para tunghayan ang kanyang SONA. Alas 9 pa lang ng umaga, nagsimula nang dumating ang ilan sa kanila. Nagprograma sila sa harap ng Commission on Audit, kabilang sa mga nais-a nilang marinig ay ang mga konkretong nagawa ng administrasyon sa paglaban sa korupsyon, partikular sa mga flood control projects. Inilarawan naman ng ilang taga-suporta ang kampanya laban sa korupsyon na isa sa mga pinakamahalagang tagumpay ng administrasyon na nagbunga umano ng pag-aresto at pagkakulong sa ilang individual.
17: Gretchen, ano ang trending sa showbiz?
18: At ibinagatid ng ultimate concert experience ang ASAP XP family sa dalawang sold-out show sa Sydney, Australia. At dalawang ready na ang beanie na dali ng bikini vibe sa Honolulu, Hawaii para sa kanilang Signals World Tour. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
19: Limang tulog na lang, aarangkada na ang North America leg ng Signals World Tour ng beanie. Lock na ang first destination sa Honolulu, Hawaii sa August 1. May patikin na agad sa kulit sina Joanna at Aya. Marami na rin ang na-LSS sa A Parallel World na bahagi ng soundtrack ng upcoming animated movie na Forgotten Island. Isa ang A Parallel World sa mga live performance na inaabangan ng Blooms sa paparating na Signals World Tour. Samantala, bigay todo ang sayawan at hiyawan ng mga kapamilya sa sold-out na dalawang show ng ASAP XP sa Australia. Kasama sa mga nag-perform, syempre, ang ASAP Pillars tulad ni Shasha Padilla, Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Martin Rivera at Carly Valenciano na umawit kasama sina Sofronia Vasquez at Eric Santos. Nagpakilig din ang kapamilya heartthrobs tulad nina Donnie Pangilinan, Kyle Achari, Robbie Domingo at multimedia prince na si James Reid. Busog din sa kilig ang Kim Pao fans habang nagpasaya rin ang It's Showtime hosts na sina Bong Navarro, Jong Hilario, Ogie at Ann Curtis. Mala naman sa daddy si Serena na may pa-sample din. Mapapanood ang mga pasabog na produksyon ng ASAP XP tuwing Linggo 5:30 p.m. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: At susunod, big-time oil price hike aarangkada sa Martes. Presyo ng LPG posibleng sumipa. At Dust Devil na buo sa loob ng paaralan sa Isabela. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
20: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7.15 ng gabi.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: DTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Oras, alas 7:16 ng gabi.
2: Ayaw mo tumutin ito.
1: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Sandigan Bayan naglabas ng warrant of arrest laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr. At apat na iba pa. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Naglabas ng warrant of arrest at full departure order in Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Ojojo Ang Jr. para sa kasong graft dahil sa may conflict of interest sa mga infrastructure projects. Matapos urin ang resolusyon, mga kalakip na dokumento at mga record ng kaso, sinabi ng korte na may sapat na batayan o probable cause sa naturang kaso. Samantala, sa magkaibang resolusyon, pinaaresto na rin ng korte si dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Tegaribigo, dating Sultan Kudarat Mayor Dionisio Vegas Dasana at sa municipal employees sa sina Alan Gayosa Bayani at Mario Abasolo Labrador, kaugnay ng kasong malversation of public funds. Iniutos din ang paglalabas ng whole departure order laban sa apat na akusado. At yan ang balitan kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZNN.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Maraming salamat po, mga kapamilya.
6: Happy 40th!

0: Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Balik sa selda ang lalaking sangkot umano sa pagnanakaw ng mga metro ng tubig sa Pasig City. Ilang beses nang labas-masok sa pulungan ang suspect dahil sa illegal na droga. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
1: Bukod sa mahinang supply ng tubig, problema rin sa ilang residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City, ang talamak na nakawan ng metro ng tubig.
2: Pagising ko sa umaga, siyempre maliligo yung maliligo kami, papasok kami. Nagulat kami, walang tubig. Expected namin pinatay lang kasi may patayan naman dyan. Kaso pagtingin namin, mga walang metro. Balbasa wala kami metro. Nagsasalok kami.
3: Hindi naman pwede kami makisalok na kahit anong oras kasi nagpapahinga rin yung nagpapasalok.
1: Dahil halos araw-araw ang nakawan, kaya pinaigting ng barangay ang pagbabantay at nahuli ang suspek nitong Linggo. Sa kuha ng CCTV noong Sabado ng madaling araw, kita ang lalaki na tila nangangalakal lang sa MH Del Pilar Street. Pero sa iba pang CCTV, sa pool ang paggamit ng suspek ng yabe at martilyo para makalas ang mga kontador.
4: Paglabas niya sa compound, bit-bit pa niya yung sako, doon namin siya nakita. Kilala namin yung damit niya suot eh. Yun pa rin eh. Hindi na siya nakatanggi, hindi na siya nangatwiran. So yun na yung time na yun na nireport namin sa pulis para makasuhan na.
1: Mahigit 20 kontador ang narecover sa suspect. Nasa jump shop na ang ilan dito matapos ibenta ng 480 pesos kada kilo.
5: Nakipag-coordinate po kami sa Manila Water. Okay naman po, kakabitan din po naman agad.
1: Kinasuhan na ng pagnanakaw ang suspect na labas-pasok na umano sa kulungan dahil sa illegal na droga. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang lalaki na pinaniniwala ang kasabwat ng suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
6: Sa ikalimang sunod-sunod na linggo, tataas na naman sa Martes o bukas ang presyo ng diesel at gasolina na sa pagsipa ng presyo sa world market. Ang presyo naman ng LPG may posibilidad ding sumipa sa Sabado pero hindi naman kalakihan ayon sa isang kumpanya. Senior citizen na ang mag-asawang Jimmy at Josie, kaya SSS pension na lang ang inaasahan nila kada buwan. Alam nilang tataas ang presyo ng diesel bukas, kaya nagpa-full tank na agad ang mag-asawa para hindi tamaan ng dagdag presyo. Sa tindi ng pagsirit ng presyo ng diesel, hiling nila ay may magawa ang gobyerno para maibsa ng dagok sa mga gaya nilang ordinaryong motorista.
7: Kung kami umaaray na what more yung mas mababa ba sa amin?
8: Kung talagang hindi na
6: iwasan.
8: Ay,
6: importante na lang.
8: Importante na lang.
6: Pag hindi na importante, hindi na.
8: Sa bahay na lang.
6: Ito ang punta ng DOE sa dapat na dagdag presyo bukas. Diesel, 7 pesos at 32 centavos. Gasolina, 6 pesos and 80 centavos. At kerosene, 4.22. Pero hindi gaya nung nakaraang Linggo, hindi na humirit ng utay-utay o staggered increase ang gobyerno sa mga kumpanya ng langis.
9: Not this week kasi yung last week, nag-staggered na sila eh. So, this week, pina-straight na muna natin para hindi na rin magkasapaw-sapaw yung kanilang recovery.
6: Kaya ang ilang kumpanya ng langis tinanggal lang ang butal sa kwenta ng DOE at nagpatupad ng 7 pesos at 30 centavos na increase sa diesel, 6.80 sa gasolina at 4.20 sa kerosene. Ito na ang ikalimang sunod na linggo na may dagdag presyo sa petrolyo sa Pilipinas. Kung susumahin mula June 30, ang increase sa diesel ay umaabot na sa mahigit 26 pesos kada litro, lagpas 13 pesos sa gasolina at mahigit 21 pesos sa kerosene. Aminado ang DOE na kapag big time na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, tutuntong na muli sa 100 pesos kada litro ang regular diesel. Ang high-end diesel, kasi ngayon, meron ng lagpas 93 pesos kada litro na kapag nadagdagan ng mahigit 7 pesos, ay aabot na ng 100 pesos kada litro.
9: Madami ngayon 80 to 90, pero pag na-increase pa tayo ng ganito kalaki, baka meron ng, ang range na ngayon ay baka 90 to 100 plus na next week, kung sakali.
6: Pabor din ang diyong inalakihan at gawing 15 pesos ang discount ng mga Jeep at UV Express at diesel, pero DOTR umano ang huling magpapasya rito, depende sa pondo ng gobyerno. Samantala, may posibilidad na mapapako o tumaas ng kaunti ang presyo ng LPG pagdating ng August 1 ngayong Sabado. Walang gaanong galaw sa contract price ng cooking gas sa world market, habang ang shipping cost naman, humupa ang pagsipa sa presyo nito mga nakaraang araw dahil sa hakbang ng China para muling mag-usap ang Iran at US kaugnay sa gulo sa gitnang silangan. Nakadalawang araw nang walang palitang ng atake ang magkabilang panig.
10: It's either it is a rollover or a slight increase. Yun yung nakikita namin, unlike last week, na talagang increase na talaga yun. As of today, bumaba ang crude oil by almost $10 per barrel. So baka yung shipping cost will also have an impact na magkakaroon ulit ito ng adjustment pababa.
6: Sa Pilipinas, naglalaro pa rin sa mahigit 1,000 piso ang presyo ng 11 kilogram cylinder. Malayo pa sa presyo nito bago ang giyera sa Middle East na nasa mahigit 800 pesos lang kada regular na tangke. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may mga asahan bang pag-ulan ngayong Linggo?
11: Alam mo Alvin, may mga pag-ulan pa rin ngayong Linggo kahit papahina ang habagat at mababa po ang chance ang magkabagyo sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkatras ng habagat, papasok muli ang Pilipinas sa monsoon break at ang mainat na hangin mula sa Pasipiko, ang Easterlies, ang iiral sa maraming lugar. Dala po ang mainat at maalinsangang panahon, pero meron pa rin malalakas na thunderstorm sa hapon o gabi. Pwede rin meron mabuong low pressure area sa silangan ng ating bansa na malulusaw lang din. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 28, Martes sa Luzon, maaraw po at mainit sa malaking bahagi sa umaga, pero may kaunting mga pag-ulan dito lalo sa may Bicol region. Pagsapit ng hapon, mas maraming lugar sa Luzon ang uulanin at may kalakasan po yung boost ng ulan bandang pagkalubog ng araw sa may bahagi ng Benguet, Nueva Ecija at sa may Mindoro, at may malakas pang ulan sa may Pangasinan pag lumalim ang gabi. Dako naman tayo sa Palawan kung saan may aasahan ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar, lalo sa pagitan ng tanghali hanggang hapon. Sa Visayas, may aasahan ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi, pero mas maraming lugar ang uulanin pagsapit ng hapon, lalo na po sa bahagi ng Bohol, maging sa may Samar Province, at pagsapit po ng gabi dito rin or ang hapon, pagkalubog ng araw dito sa may Central Cebu. Sa gabi may ulan din sa may Iloilo at maging dito po sa may Eastern Samar. Magiging maaraw din po at mainit sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga, pero may kaunting ulan sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula. Sa hapon, mas maraming lugar ang uulanin sa Mindanao, lalo na dito sa bahagi po ng Bukidnon, at sa gabi may aasahan din mga pag-ulan sa may Davao del Norte at Davao de Oro. At tayo naman sa Metro Manila, mainit din sa tanghali sa umaga at tanghali, pero mula alas 3 ng hapon ay mataas po ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. Samantala, bahagyang umakyat po ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan kasunod ng mga paulan ng habagat. Sa talapon ng pag-asa, umakyat na ito ng halos kalahating metro sa 151.05 meters kayong Lunes ng umaga, mula po iyan sa 150.63 meters noong Linggo. Pero mababa pa rin ito sa critical low level ng Angat Dam na 160 meters. Ayon kay pag-asa Senior Hydrologist Oy Pagulayan, hindi sapat ang pasulpot-sulpot lang na ulang dala ng habagat para maibalik sa normal ang level ng tubig sa Angat Dam. Umaasa silang masadami pa ang babagsak na ulan sa watershed sa kabila po ng inaasahang epekto ng papalakas pang El Nino.
12: So that could really have an impact doon po sa atin pong water supply. So siguro hindi lang siguro yung potable water. So it has also a parang meron pong mga ano yan eh, meron parang mga ripple effect or mga domino effect that could affect yung halimbawa po yung atin pong water for irrigation, that could have an implication din sa atin po namang food supply.
11: Sa Isabela, nabuo ang isang dust devil o alimpuyo sa loob ng Kawayan City Standalone Senior High School noong Webes bago po ang bagyong Quiapo. Magkahalong pagkamangha at takot ang naramdaman ng mga estudyante at guro nang makita ang mabilis na umiikot na hangin tangay ang mga alikabok sa gitna ng campus. Tuluyan ding naglaho ang alimpuyo matapos ang ilang segundo at walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Nabubuo ang dust devil Neville, kapag mainat ang panahon at mabilis na umakyat ang mainat na hangin, na siya nagiging sanhi ng pag-ikot nito. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
0: Susunod, Vice President Sara Duterte iginiit na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng kinakaharap na impeachment trial. At SONA, wala ng red carpet, pero ilang mambabatas, ago pansin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: DTZMM, numero uno sa aksyon.
14: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
15: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Pagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
20: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
20: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Tatamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
22: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
22: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Kalatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment trial sa Senado. Sa video na ipinost sa social media, sinabi ng Palawang Pangulo sa mga Pinoy supporters na pagtataksil sa milyon-milyong bumoto sa kanya ang pagre-resign. Nasa labas ng bansa si Duterte para dumalo sa iba't ibang aktibidad. Sumasalang sa makasaysayang impeachment trial ang bise na posibleng mauwi sa pagkakaalis niya sa pwesto dahil sa iba't ibang aligasyon gaya ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution.
1: 2027 budget at angyenda sa rice tariffication law ang ilan lamang sa mga prioridad ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress. Nagpapatrol, RG Cruz.
2: Sa pagbubukas ng sesyon ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress, inisa-isa ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga dapat nilang gawin. Huwag maantala ang 2027 budget. Ang ginhawa bill para income tax free na kumikita ng 400,000 pesos taon-taon pababa. Tax free na overtime pay, holiday pay, night shift differential, hazard pay at service charge. Mas mataas sa tax ceiling sa bonuses, mga amyenda sa rice tariffication law at oil deregulation law. Reforma sa Energy Regulatory Commission, amyenda sa Magna Carta for MSMEs o malilita negosyo. At third-year plan para sa infrastruktura.
3: The national budget is our most powerful tool for stimulating the economy. Its timely passage allows funding to reach critical services and ensures that new projects can begin as scheduled and meet their deadlines.
2: Kaya gusto niyang magka-ad hoc committee ang Senado para mas epektibo ang koordinasyon. Simple lang ang dahilan ni Gatchalian. Hirap na ang taong bayan dahil sa pagbagal ng ekonomiya.
3: Naririnig namin ang hinaing ng bawat Pilipino at nauunawaan namin ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay. At the lower end of the revised range, annual growth would be the slowest recorded since 2009, excluding the pandemic. These numbers are not abstract. They translate into lower incomes, fewer job opportunities, and heavier burdens for families struggling to get by.
2: Bago nagbukas ang sesyon, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga malalaking problema ng bansa.
4: We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno.
2: Pagkatapos ng dalumpati ng Senate President, nagsuspinde ng sesyon ng Senado para dumalo sa sona ng Pangulo. RG Cruz, ABS-CBN News.
5: Bukas ng ikalawang sesyon ng ikadalawampung kongreso, iginit po ni House Speaker Faustino D. na masugid silang magtatrabaho para maipasa ang mga batas na tutugon sa mga pinagdaraanan ng mga Pilipino sa araw-araw. May tugon naman ang House Majority Leader Representative Sandro Marcos sa ilang panawagang ipagpatuloy ng Kamara ang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: I hereby call the second regular session of the 20th Congress to order.
7: Pormalubyukan ng Kamara ang ikalawang regular session ng 20th Congress na ayon kay House Speaker Faustino Bojie D. III ay isang panibagong pagkakataon para kilalanin ang mga naging pagkukulang nila at pagtibayin ang sinumpaang tungkulin ng mga mambabatas. Sa 52 prioridad na panukalang batas ng Marcos Jr. Administration at ng dalawang kapulungan ng 20th Congress, kalahati ang naipasa ng Kamara. Pero isa lang ang naisa batas. Aminado si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos na nakaapekto rito ang naging issue sa liderato ng Senado.
8: That's definitely a factor. The more political gulo that there is, the less time there is to work. I mean, everyone knows that, di ba? So, but it's good that the Senate has now, you know, organized everything, and I'm sure under the leadership of SP Gatchalian, the legislative mill will continue or will go back to functioning as efficiently as possible.
7: Tiwala rin sina Marcos at D na kayang ipasa ng Kamara ang natitirang LEDAC priority bills kahit may kasabay na impeachment proceedings sa Senado at nalalapit na deliberasyon ng panukalang 2027 national budget. Inaasahan ni Marcos na maisusumite ng ehekutibo ang panukalang budget sa Kamara sa susunod na buwan.
6: Sa ating second regular session, itutuloy natin ang pagtatrabaho para maisulong ang mga reformang direktang tutugon sa mga pang-araw-araw na suliranin ng ating mga kababayan. Prioridad nating maipasa ang rice industry and Consumer Empower Act upang pababa ang presyo ng bigas at mapalakas ang suporta sa ating pong mga magsasaka. Ang mga amyenda sa Universal Healthcare Act upang maging dekalidad at abot kamay ang serbisyong pangkalusugan.
8: We're actually ahead of schedule, so we will hope to continue the momentum that we started in the first regular session onto the second regular session. And I am sure that over the coming months and by the end of this legislative calendar, we will continue to pass the LEDAC priorities of the administration. Wala naman yung impeachment sa lower house eh. So we'll continue doing our job. It will not affect what we have to do.
7: Tinyak naman ni Dina patuloy na magtatrabaho ang Kamara para maibalik ang tiwala ng publiko. Kaugnay ng ilang panawagang ipagpatuloy ng mababang kapulungan ang investigasyon nito kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects, sinabi ni Marcos na mas mainam nang ipaubaya ito sa ombudsman at mga angkop na ahensya dahil ilan sa mga inaakusahan ay miyembro ng Kamara.
8: The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao is, sangkot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that on to do that themselves.
7: Bukas naman ang House Majority Leader na maglunsad ang Kamara ng Investigasyon kaugnay ng panukalang Pax-Silica Economic Security Zone para mapag-usapan ang mga agam-agam ng publiko.
8: I think there has been a lot of speculation as to the consequences of Pax-Silica. And I think those concerns are warranted. And I welcome any legislative inquiry to the project, if not only to clarify what out there is fake news and what there is real. Kasi maraming ilinalabas na fake news tungkol dyan eh. So mas maganda na mag-guha na lang tayo ng inquiry to see ano ba talaga yung katotohanan.
6: House Resolution.
7: Kaugnay ng panukalang SOGSC at legislated wage hike bills, sabi ni Marcos kailangan pa itong ikonsulta sa party leaders. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
5: Inilabas po ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant at full departure order laban kay Usuwag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Kaugnay ito ng mga kasong graft na kinakaharap dahil sa umano'y conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Base sa resolusyon ng Anti-Graft Court, may sapat na dahilan o probable cause sa kaso. Nauna rito, nagsampa ng 14 counts ng graft ang Office of the Ombudsman laban kay Ang. Dahil sa umano'y kaugnayan niya sa isang construction firm. Sinasabing bagamat nakaupo bilang kinatawan ng Kongreso, nananatiling kabilang sa may-ari umano ng kumpanya si Ang na nabigyan ng 214 milyon pesos na halaga ng proyekto mula sa DPWH.
9: Wala ng red carpet sa SONA pero may ilang mambabatas na agaw pansin dahil sa kasuotang may pinararating na mensahe at paninindigan tungkol sa ilang issue. Nagpapatrol Daniel Krishnan.
10: Tulad noong isang taon, wala ng red carpet sa Batasang Pambansa para sa State of the Nation address ngayong taon. Agaw pansin ang statement piece ni Kabataan Party List Representative Rene Co na may temang pag-alabi ng pag-asa.
11: Ito, pinag-aalab ng kabataan ang pag-asa para labanan ang imperialismo.
10: Statement piece din ang suot ni Gabriela Party List Representative Sara Elago, kasama niya si Sofia Villanueva na isang vendor.
11: Mga market vendors, sila talaga yung pinakaunang nakakaranas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang babae from all walks of life na nananawagan na tanggalin na ang VAT, dagdagan ng sahod.
10: Recycled naman ang barong ni Nanavotas Representative Toby Tiangco, Leyte 4th District Representative Richard Gomez, at Laguna 2nd District Representative Ramil Hernandez.
12: Sa akin, red carpet or not, hindi naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga is itipid ba tayo sa pang-araw-araw.
10: Marami naman ang pumili ng simpleng puting outfit gaya ng asawa ni Senator Meg Zubiri na si Audrey Zubiri. May bahay ni Representative Hernandez na si Ruth Hernandez at Senator Risa Hontiveros.
13: Dati na yan hinihingi sa aming nagtatrabaho sa gobyerno who live modest lives and sobrang napapanahon. Tagal na actually.
10: Inilarawan namang timeless creation ni local designer Michael Leyva ang baby pink Filipiniana gown na may halong lace na suot ni First Lady Liza Araneta Marcos. Simple rin ang barong Tagalog ni Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos.
8: This isn't, you know, some gala. It's the president giving a report card as to the headwinds that the country has faced, what the administration has done about it. It shouldn't be turned into a fashion event.
10: Kahit walang red carpet, naging instrumento ang kanilang pananamit sa pag-atid ng mensahe ng kasimplehan, pakikibaka, paninindigan at pagtangkilik sa mga gawang lokal. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Susunod, someone someday aarangkada sa free TV kasabay ng pamayagpag sa Netflix. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: DZMM numero uno sa aksyon. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

0: Iginagalang ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sari-sari naman ang reaksyon ng mga senador at kongresista sa SONA. Live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol si RG Cruz. RG, personal bang narinig ni Congressman Romualdez ang talumpati ng kanyang pinsan?
1: Bernadette, ito ang unang SONA na wala sa tabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rostrum ang kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi siya namataan sa session hall na maging tampok siya sa unang bahagi ng SONA ng kanyang pinsan. Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, hindi na kailangang imbestigahan pa ng komite si Romualdez. Para sa ilan, Bernadette, magandang tinubok agad ng Pangulo si Romualdez sa umpisa pa lang ng SONA.
2: So opening 5 minutes pa lang, tumpak na ang gusto kong mapakinggan. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya.
3: That is something that a president should really say.

0: Nakukulangan naman si Sen. Risa Ontiveros sa SONA at nangakong pag-aaralan ang sinusulong ng Pangulo na pag-amienda sa IPIRA.
1: I was always looking for more. Tignan na rin yung iba pang aspeto ng IPIRA.
0: Hindi naman nakadalo sa SONA ang ilang majority senators. Wala rin sina Senate President Pro Tempore, Vicente Soro III at si Senador Panfilo Lacson.
2: To aon on
3: doon si Camille. Si Tito Sen, nagsabi na kanina na masama ang pakiramdam niya. And I think si Sen Lacson, meron nila si Kaso. I think that's very important. Noong umaga pa lang sa lounge, alam na namin na nisa ang Sen Soto at si Sen Lacson.
0: Una nagpasabi ang manang ng Pangulo na si Senador Amy Marcos at si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi sila sisipot sa SONA.
4: Masama ang loob namin dahil na pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh.
5: Mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagbablock.
0: Una namang binaliwala ng palasyo na wala sa SONA ang ilang senador. Samantala, wala pa rin impeachment trial bukas dahil sa inaasahang kontra SONA. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Miyerkules. Bernadette?
6: Maraming salamat, RG Cruz.

0: sa spoilers, huwag mag-alala dahil mapapanood na sa Free TV at iba-ibang ABS-CBN platforms ang Someone Someday. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Wala nang fear of missing out o FOMO. Simula ngayong gabi pagkatapos ng Sigabo. Mapapanood na sa ABS-CBN, All TV 2, TV 5, A to Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook ang comeback series ni na Catherine Bernardo, James Reed, kasama si Maha Salvador, ang Someone Someday. Mapapanood ito 48 hours in advance sa iWant. At una itong ini-stream sa Netflix na agad naging number one series sa Pinas hanggang ngayon. Naging usap-usapan online ang kakaibang kwento, chemistry ni James at Kat, at ang leveled up acting ng buong cast. Bukod sa kanyang TV comeback sa Someone Someday, balik big screen din si James para sa 2026 Metro Manila Film Fest entry na Haunted Carnival. Makakasama ng multimedia prince sa horror slasher sina John Arcilla, Maricel Soriano, Julia Barreto, Pian Smith, Joaquin Arce, Celine David, Charlie Fleming at marami pang iba.
2: And you know, Regal Films is very known that is introduced ng mga iba't-ibang genre ng movies, most especially pag horror.
1: Sa wakas, matutupad na rin ang matagal nang minamanifest ni na Diamond Star Maricel Soriano at Pian Smith na magkasama sila sa isang proyekto. First time din ni Inang Maria na makatrabaho si Julia Barreto.
3: Hindi ko siya in-expect. So I'm very, very excited to work with my mom!
1: Kilala man noon bilang Taray Queen, sinabi ni Maricel na tinatrato niyang parang mga anak ang young stars para hindi sila mailang o ma-intimidate sa set.
4: Maapektuhan yung acting ninyo. Gusto ko maging relax sila, happy sila, ganon. I always go to their dressing rooms, tapos nakikipag-chika ako sa kanila. Walang ganon. Wala nang ganun sa akin, kaya ginagawa ko to dahil wala nang ganun sa akin.
1: Ipapalabas ang Haunted Carnival sa Pasko. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: Anong nagustuhan mo? Nabitin tayo kanina kasi minamadali tayo ni Ninyo.
6: Yun nga. Pero maganda yung mga obserbasyon kahit nung ibang mambabatas
5: na
6: sa unang limang minuto, sinabi na ng Pangulo yung hinihintay ng lahat. Okay. Diba? Paano ang dating speaker? Paano ang flood control? Sinong dapat kasuhan? Kumbaga,
5: kuryente.
6: Ayun. Unde, yun. Inuna na niya, pero yung kuryente, pinakamaraming palakpak.
5: Oo naman.
7: Ang yung kuryente, yung napansin niya natin.
6: Oh, oh.
7: Yung sa mga bata naman.

0: malinis sa gobyerno.
1: Yung ano yung cap sa ano sa viewing ng social media. Medyo hindi nabanggit pero sa atin may problema nga.
0: Pero dapat isa batas na yun talaga.
2: Yung sweldo pa, magkita mo yung sweldo. Yung sweldo maganda yun, 350,000. Wala nang buwis.
0: Hindi, oo. Tax relief expansion. Pero yung 85 pesos, no, walang ano, wages.
2: Hindi, wage hike. Kasi nag-hike na yung 85. Hindi, pero ang importante dyan, paano mo gagawin?
0: Yeah.
2: Kasi madali namang magmangapo, di ba, masarap sa tenga. Ang tanong, may execute ba natin yun? Yun ang next na challenge.
1: Pero bago mo naman ipangako, I'm sure na pag-usapan na yan sa gabinet.
2: Harinawa.
0: Pero tignan natin kasi, isa na lang ang sona ng Pangulo. Hmm. So last, kumbaga, last. Malaking bagay ito para sa kanyang administrasyon. Yeah. Ito na yung legasya ng Pangulo. So that lahat ng binanggit niya, talagang dapat tuparin.
2: Diba? Kasi maganda yung pagkakasulat, pagkakalatag, pagkakasalansan. Ang tanong, matutupad ba?
0: Yan. May makukulong pa ba? Ayan. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico sa kanal ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
0: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 2.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: Everybody dance now. DJ Sprocket.

Mayo morning, mayo puto, mga kabans. Kumusta? Welcome sa itong programa Matag Sayo sa Kabuntagon. Sayo kay mamukaw ninyo, mga kabans. Sayo kaayo. As in, alas 4. O at least, no, na ay makigdungan ninyo diha o kuhan. Makigdungan ninyo Matag Sayo sa Kabuntagon. O niya, para di mo magduka, nahala po kawon. Tamo, good morning, mayo buntag. O, mayo buntag. Adlaw nga Martes karon pizza 28 sa buwan sa Hulyo to ig 2026. Pila na lang kadlaw bil ileon ato may pila na lang kadlaw. Op okay. Upat na lang kadlaw dala karon. Ang Hulyo no magpatiguhog na pud siya grabe. Dali ara gyud sa panahon mga kabay. Mo na no tungod sa kadali sa panahon mga kabibes. Oh, atong buhaton sa atong ang kinabuhi. Ato gyud i-enjoy. Atong kanang i-cherish ang moment sa tuang life kay dali ra kayong panahon no. Oh, dili pod nung atong maniguro ta nga kuan magbuhat og dili maayo. Dapat maayo pirmi ang buhaton. Okay, ang town. Ang atong life kanang kuan ra kanatong kinabuhi is hinuwa man lang. So dapat maghimo ta og legacy sa tuang kinabuhi nga mahinumduman. Sa ato ang mga kaliwatan, sa ato ang mga kaila. O, inga na ba, no? Ilain kayo ng ikahuman na to, panghuam sa itong ato ang life. O, yamiran, hinuunta, no? Ilagay bati ang imuang binuhatan diri sa kalibutan. Mga nang, o, kato mga naminaw diha karon, o, buhata ang maayo. Buhata nga makatabang sa isig kaingon. Karon, may numduman ta, maski wa na ta aning kalibutan na, no? Mga kabayans! Welcome sa itong programa sa Isang Kabuntagon, programang makalingaw, makapukaw, og makasayaw! Programang buntag na vibes, alas 4 hantun, alas 6. Good morning sa itong mga kabayans, yan ang mga drivers, taxi drivers, grab drivers, maximum riders, mga driver ng mga buses, og sa itong mga sakinan karon na sa iyo, kayo sa Kabuntagon, aminaw na to. Good morning! Mga drivers ka ng green taxi, mayong morning ninyo diyan mga kabayans. O katong mga vendors na to diyan kasi kayo nagtikatiko sa Kabuntago, no? Nakaroon sa Carbon Public Market, Fossil Fishport, Tabuan Public Market, o sa mga merkado karon kung asa naibot niya ito pag Sibya. O, good morning. Good morning, Bohol. Good morning, Visayas. Good morning, kanang Negros, Leyte, mga isla, Camotes, Bantayan. Good morning. Samar, good morning. Og sa tibuok nasod og tibuok kalibutan. At mga naminaw diyan sa atong apps, no? Maski asaman mo sa kalibutan kung namoy apps, makapaminaw gin mo sa atong programa dire. Oh, inyong buhaton, inyong install ang FMR Philippines, Favorite Music Radio Philippines. Install, oo, diyan sa Play Store, sa Android phones, saan niya siya available. O niya, kung ma-installan niyo, ablihe. Nadia, tanan FMR ng mga radio sa tibok Pilipinas. Pangita ang Cebu, scroll down lang na ninyo, scroll down. Makita niyo ang FMR Cebu, Favorite Music Radio Cebu. O, i-click. O, makapaminaw na mo dito sa itong mga programa, mga kapatid. Siyempre, karoon sa iyo sa Kabuntagon, gihapon. Kaoban ninyo, wanay lain, DJs. Brrrr, ha? Sprocket ko na ito, mga kapatid. Tanong! Why lain lang yan, nga radio DJ dito sa Metro Cebu. Ako ni, kaogman ni. Siyempre, ningad lang nga Martes, nate pakutana. Medyo seryoso nga pakutana or pangutana. Namang hinaot ko ngayon yung tubagoin. Unta. O, diara ha. Ato ang pangutana, pakutana, karabuntaga mao ni. Unsa ang pinakadakong leksyon nga imong nakatunan sa imuhang kinabuhi. Oo, unsa man. E text lang sa 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Basahan na nato karon tawtaw ng inyong mga tubag, inyong mga
tubag, oh, tubag lagi. Unyan, tatawad po natang ito pag live sa tuwang TikTok. For the meantime, mga kababs, hala. Volume in yung radio, aron makamata mo di, ha? Volume, volume, oras na to, alas 4.20 na, hala. Sige, pamainit, pamainit, pamainit, ha? Mauna niin!

nato mga ka-vibes. Alas 4.42 na. Human na ba mo diha na mainit? Niinit na ba ang inyuhang mga tutun line? Niinit na ba ang inyuhang mga kutu-kutu? Niinit na ba ang inyong tangkugo? Kay Jesus, na high blood? Oo, na high blood. Alas 4.42 na gayon. Doon ka muna minalang yapo sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio ka Vibes. Mauna ni maayong morning mga buntag mga ka Vibes. Sa atong usbo na ito, pakutan na karong buntagan. O atong usbon ato ang pakutan na karubuntaga. Sa ganito?

Saman be. O on saman unsa? On saman. Nga leksyon. O unsa nga leksyon be? Unsa nga leksyon? Kailangan ko Kabibs are Willie. Mayong good morning kanimo. And syempre mga kabibs live na takaroin sa itong TikTok account DJ's Bracket Gunato. Ayan ha, sa mga nanonood dyan sa ating live, ano na leksyon ang natutunan mo sa iyong live? Ano yung pinaka-leksyon? Kailan kaya kita maigutuin? Sige na, sige na.

morning to Ma'am Robilyn. Hello, Nisad Boy. Good morning from Rojas, Isabela. Ayan, sa mga nanonood sa ating TikTok. Ano yung leksyon na natutunan nyo sa inyong, inyong sarili? Oo. Good morning, ka-vibes, Jerome. Good morning, good morning, good morning, good morning.

Mga ka-vibes, back to normal, back to normal program, programming, na dapat special program at tungod sa gipahigayin nga Sona, ato ang presidente mga ka-vibes. Alright, good morning, good morning, good morning, good morning!

na way kwarta o niya ma-hospital, makot-kot ang di katol. Kaya mabuang-buang o pangita, magkabuang o pangita. Ang sapi kayo siya magpahuam. Why?

tinagya kung wala ka, wala gyud. Hello ni Mine 0919 o hello ni Arthur Siniente. Hello ni mi amore. Alright. Sige. Ano yung leksyon na natutunan nyo sa inyong sarili or sa inyong life? Sige, unsa nga pagtulon-an? Unsa pagtulon-an ba na? Unsa nga leksyon ang inyong na katunan or dili malimtan sa inyong tibuok nga kinabuhi? Oh. Hello ni Ma'am Michelle, good morning!

tabang sa isig katawo. Kung dili ihurot. Kung sa panahon nga ikaw, manginahanglan wa gyud kay maduulan. Itaw no, may pwede po na. Oo, may posibilidad po na yung ana, no? May posibilidad po na yung ana.

lesson na natutunan niyo sa inyong sarili. Ako ang nakatunan ako na ang kapakyasan dili katapusan, kung dili oportunidad aron mo tubo og mas mahimong ligon. Wow! Tinuod na, tinuod din na.

Tinood yun niya, no? Oo, it's true. Hello to Larry, good morning. Hello ni Darna. Hello ni, ni Nonoy123. Good morning, Noy. Good morning to Nicole Cute. Good morning, hello ni Ilongga69. Good morning. Sige, sa lahat ng mga nanonood dyan. Atong Tagalogon kaya maintindi. Ano yung mga leksyon na natutunan nyo sa inyong sarili na pwede nyong i-apply hanggang ngayon, no? Oo, ano yung mga leksyon na natutunan nyo sa inyong sarili?

ingon nga kung naa man gani magsira nga isa ka pultahan ato ibutang sa trabaho o sa unsa pa na naa gani magsira, expected nyo na nga naa mag-able. Hindi lang kay usa, duha, tulo, kundi daghan ang mo able na oportunidad nimo. Ang ako lang DJ kay learn from your mistake kana. Naigo gyud nimo ang iganan nunoy. Pero ang realidad man pod no mga ka-vibes no kay maski kanang nasayop na ka

napunta ko. So, dili na siya amigong tunay. Dili na amigong tunay kung maumanggani na. Kaya nga nung ingana man sila, no? O, kakuha man nila, kaunsa yung nga, kaisipan mo na.

dok ang o. Asa ni kilusi ang dunggan o na eleksyon sa akong tibuok pagkatawo. Kano nga, padlongon ka? Padlongon, siguro ka maldito, siguro ka. Ilongga 89, hello, what's up? Shout out, Tuya, oh, Tuya, shout out. Lori Aluta, shout out, good morning. Lady Bag, good morning from Romesia, Kuwait, hello. Kita mapunta na no ni Agi magitaan ang kwa no kanang

yan. Mauna nga ang mga bagong tubo karon, kung naman gani mga challenge sa kinabuhi, ay mga, mga challenge sa kinabuhi, huwag kayo huyang. Dali ra kayo mo surrender, kayo waman maanad o, kaanad o kalisod, waman anad o, kanang grabing kalisod, no?

imong trabaho pero abusaran ra ka. Oh. Ayaw mo ayaw po mo palabi nga mura na mo kamoy tag-iya sa kuan sa inyo ang gitrabahoan. Kay magkinaon sa kung malate mag pila ka minutes, deduction gyud na. Kung mo sobra pod mo pila ka minutes, wala ra. Diway ra, di ba? Oh, inyong pagtrabaho, dilipod ka ng murag. Oh, sa tanan man nino. Oh, in general, dilipod ka ng murag kay kanitag iya, kay sumusunod. Buhato na lang po nimo nga abi kay dako-dako ka granggo, hala imo na lang po. Ay, kan. Imo na po, huy-huyo ni mo mga kaubanan. Oh, di na, bad na. Oh, bad na, bad. Oh, bad na, bad, bad. Onya!

sa alas 5.3 na kayo sa kabuntagon mga kabahims. So syempre, at ang ininyo ang atuang kabahims pasumba alas 5.30 hangtod alas 6. At mga mag-exercise no, nga mag-manginanglan o background music. So dire na mo, kanata 30 minutes na pakwan, kanang pa-exercise no? O budot or TikTok ng mga sunata. 5:30 to 6 a.m. mga kabahims.

sikay namo, panikay sikay. Panikay sikay namo dihakay ang katong naik lang sa alas 5 media, oh. 20 minutos na lang. Oh, sa manin, naghinuktok manin na skilid dyan sa panagin ko, no? Kung ano, naghinuktok manin, nagpitok-pitok man ang kalimutawa na. Oy! Mata naman niya, mata na! Alright, again ha, meron pa, napatay 20 minutes. Sa lilipata magpasumba.

lula. Awa ko maminaw. Usa ka rin eh. Oh, iya ko nakatunaan. Nagatong tambag sa iyang lulu ug lula. Awa siya maminaw. Agoy, gara-gara mo siguro. Gumanguta na tayo. Asa man ang tatong yung iwan? Asa man ang tatong yung iwan? Huwag mo kayo bakal, huwag mo kumaminaw.

ayaw pa sobrahi kay baway mo. Awas pa dong silingan. Baka ba, Mick? Dili ko nung pasobrahan kay naman mo. Mo awas at sa silingan. Uy, chusha! Oh.

Sir Virgil? Sir Virgil? Kanang palio kog take note, Sir Virgil, ang ato ang Martes OPM ato mga tugtog. Ay nga ni nga tukar. Basta Martes. Ha?

naman more on rock, no? Slow rock songs. Mga Bon Jovi, mga ingana, ha? Kayo sa Kabuntagon. Onya, naputay adlaw ng

ko, 26 na mga kabay. Ano yung or onsa nga ang leksyon na inyuhang nakatunan sa inyuhang kinabuhi? O ano yung leksyon na natutunan mo sa iyong life? Ayan. O i-share nyo naman dyan. Or i-text sa 0995-472-0802. Katumananawag, o i-text lang ang inyuhang greetings o mga pa-shoutout o tubag sa atuan pangutan na karubuntaga mga

yung mga stepping mga ka-vibes. Kahit i-andam na ako niya nga to ang ka-vibes pa-zumba. Ang mga sumnata pa-zumba pa-budot. Andaman. Para tigil sa akong mga kauban, maupay pagmata. At sayaw-sayaw, daari sa Monterrasas, di Cebu. Good morning!

0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langgat neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
3: Buntag nga arangkada.
2: Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
3: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes tonton.
4: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maayong buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Martes, pitsa 28 sa buwan sa Hulyo 2026. Welcome sa Linaw sa mga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibe si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol ug haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Benong mga ka-vibes. Ang gipahigayon kagahapon nga State of the Nation Address kun sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-vibes. Milanat ni og usa ka oras og 26 minutos mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Kundiin iyang gi padayag sa katawhang Pilipinhon ang mga lakang sa iyang administrasyon ug ingon man gitinguha nga mga programa. Daghan ang nahiuyon sa mga gipang butyag kaghapon sa presidente apan dun nasay nila pa nakuwangan sila sa pamahayag sa atong pamuno nasod mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Ang usa sa maingon ta nga nindot ni sa umaabot buhon kining iyang pag-awhag ngadto sa Kongreso nga amindahon ang ipera law. Kanang gitawag nila og balaod ba mga ka-vibes nga ang tumong unta nini kining ipera law mga ka-vibes. Maunta ang kanang momenos bitaw nga tong Veranans kuryente apan unsa mahinooning balaura nga daw nahimo man nga dunay dugang gipas-an nga gibug-aton ang atong makigsuonan kay naa man ang gitawag og system loss charge sa atong mga balayranan sa kuryente mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Muna nga ang gibutya kagahapon sa presidente nga wad-oning system loss charge. Apan sa klaro nga pagka-istorya mga ka-vibes, this is easier said than done.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Nga nga kung buot pasabot, kinahanglan pa manig balaod. Muna nga kinahanglan nga maamindahan yung kining electric power Industry Reform Act of 2001 sa ato pa kining ipira law. Ha? Kikaibaw mo mga kabayos di isa ginipalkansi ang mga atong mga electric cooperatives o depende kung unsa nga dapit mo, kung kinsa ang asa ng inyong tinubdan sa kuryente. Dini sa Sugbo, sa Cebu City particularmente mga kabayos na ang Visayan Electric Company o niagnakas probinsya na ang kininiang Sebeco mga kabayos. So, lakip sa billing, kana laging system loss charge mga kabayos. Nga kana bang nausik nga supply sa kuryente nga wagid ngadto paingon sa atong nagkadaiyang koneksyon sa mga tagbalay o mga establishmento mga kabayos, ang mga konsumidor ang gipapas ani ini.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Mao nay usa sa mga manindot kag gikabutyag kagahapon ni PBBM mga kabayos. By the way, sa mga nagtinguha nga musalmot, ug mutimang niini nga tong isgutanan sa kanunay welcome gayud kamo mga kabayos niya ang atong official text line sa wa pa masuhito 0995472-0802 usbo nako 0995472-0802 unya nga atong official Facebook page ang 93.1 FMR mga kabayos usbo nako. Labi na nga ganahan mo tan-aw sa atong Facebook Live, ang atong official Facebook page 93.1 FMR Cebu mga kabayos.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So usan ni sa gipakpakan og Mayo kay mapubreg madato mga kabayos. Magbayad magining system loss charge nga 5% sa inyong billings kuryente. So nindot ni, hinaot nga, malpadali ni, kay basig mahuman na lang po niyang termino karong 2028, kuto bras gitawag silag lip service ang presidente mga kabayos.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Pagbutang nga ito ni kabayos John Rambo sa Mindanao, ingon siya kumbati taron, kabayos ako lang tanaw sa ang mga kanabang makapahimus bitawang katawang Pilipino sa gikabutyag kagahapon ni PBBM sa iyang zona. O niya, sa ikaduhang tuig, raba, di nasama kaniadto nga murakag ni paso o bunga kayo nga okasyon ba. Giwa na tong tradisyonal nga red carpet mga kabayos. Sa ato pa, simple ragil kayo ang kanabang venue mga kabayos. Pero magyapon ang mga nanambong sagad nila labi na katong ganahan gyud kayo nila pa pasyon sus ng dutas kay pang sulob oy ang pobre de gyud ka sulob sa maong ilang gi support kagahapon mga kabayos.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So mao na nga nisaad ang presidente nga wad on ang system loss charge. Ako ning giuna pagtuki mga kabayos because kitang tanan nga mga konsumidor og kuryente baka pahimos manginini may tagdalion sa ning PBBM pinaagi sa pag-awhag sa Kongreso og Senado kay hangtod gadi na kanabang bawa sa balaod kanang system loss charge aloo yapos mga konsumidor igo ras pasalig.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Unya daghan pa sa gikabutyag kagahapon lain sa pagbutyag kalabot gihapon sa enerhiya kanang tinguha nga ipatuman ang nuclear power program sa Pilipinas na mauna na kay daghan pang wa nakasabot nga na hinaot nga imuan pa na og dugang pagtuon unya kanang kabahin sa solar power nga kanang mahimo rang ibutang ninyo sa mga atop guna sa tinguha ni ana nga atong gobyerno. Ako makaingon nga makadaginoto ka pero sa primero ni mong palit mga kabayos og imog yung tinud-on oy ubay-ubay sa kag kinahanglang kwarta mga kabayos oy kanang functional gyud nga solar power mo nay kana na ang downside sa ni ana, pero makabawi na ka towards the end, mga ka-vibes, kay basta kay do na lay adlaw magsilbi ang maginang nila pa solar power, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: O niya, iyapang gisgutan ka tong mga panghitabo sa nasod. Ha? Nyalain nga, gisgutan niya kagahapon, mga ka-vibes. Ha? Kining may sugon kay niya nga pagdeklara nga ang Pilipinas mogid ang nanag-iya sa West Philippine Sea. In effect, mga ka-vibes, kay ipatuman yun ang arbitral ruling naangkon sa Pilipinas nga nakabenepisyo ang Pilipinas, mga ka-vibes, nga sa milabay nga administrasyon, dispag-unsa, mabito nang nigawas ng mga termino ng mga Chinators. Kaniadto, wa gyud ni gituki pag-ayo nga pabor ang mga gobyerno. Kay matod pagani ni kanhi Presidente Duterte kon makahinumdo mo, uyon sa niana nga ang nadaog kuno nga sa arbitral ruling, mga ka-vibes, sa dihang ni mando nga atua ang technically ang West Philippine Sea tungod kay nasakop ka na sa atong kanang gitawag og EPZ, mga ka-vibes, nga exclusive economic zone na to. So nasuod pa na ang amaong West Philippine Sea nga dito dapit sa Palawan o sa habig pa dito sad sa Zambales area, mga ka-vibes. Nindot na kay paminawon, pero para nako ba? Ug maninood ang China, sus kagamay na tong nasod oy. So maubito na nga tanaw nako daw ang hapin sa presidente karon, mga ka-vibes, kana laging iyang pag-uyon sa programa nga gitawag og Pax Silica. Nga daw mutugbang ba sa technical advancement o technological advancement ron sa China? Maghimo diri og kining dito sa Clark, Pampanga, mga ka-vibes. Doon ay usa ka luna dito nga perting lapara. Unya, dito na magtukod og kanang mga kanang pabrika nga mugama nining sama ni anang kanana ang usa ni ini ang tinguha nga mapalambo ang gitawag og AI, mga ka-vibe. Sumaon na unya mga cellphone ug uban pa, importante ka na ang mga computers kay mugama og kana bang gitawag og chips kang gamito ni ana unya mao ni ang proyekto nga Pax Silica, mga ka-vibes. Karoon pa rin na kanabang naplastar yun alang sa publiko kay mismo ang presidente na ang nibutyag. Pero sa tinuod lang, mga ka-vibes, nakaalinggat ako ni ini niya itong paghiabot ni U.S. Secretary of State Mark Rubio sa Pilipinas, mga ka-vibes. Yun ko, wa na. Klaro, ugdayag kayo nga pabor yun sa Amerika ang Marcos administration, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Bueno, alas 6:24 na, daghan pa siya gikabutyag kagahapon. Kanang matod pa niya sa buluhisan, i-increase ang kantidad nga ma-exempt o pagbayad o buhis ang mga mamumuo. Sa pagkakaroon good, mga ka-vibes, naaras sa 250,000 kung ubos ang imong income sa 250,000, exempted ka sa buhis, mga ka-vibes. Apan, ang tinguha sa presidente, himuon na ng 350. Anindot, sad. Pero, mao lagi na, kinahanglan pag mahimuan kinig, mapandayan kinig og balaod, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Ang sektors pamuo, dawa malipay ni ana kay nila pa band-aid solution kana, mga ka-vibes. Ang ilag yung gusto nga gi-anunsyo untas presidente ang legislative wage hike, pero wa na mabutyag kagahapon sa presidente, mga ka-vibes. Iyas ang gibutyag kung unsa ang mga lakang nga gihimo sa kasamtangang administrasyon tungod nining atong na sinati lagi nga global fuel crisis. Nga tungod sa nagpadayon nga gira tali sa Iran o sa tinipong bansa sa Amerika, mga kabibes, o sa Israel on one hand, ha? Matag simana, muirog yun ang presyo sa atong produktong petrolyo. Kahit some sa tao na nga ang ilag yun lagi nga ang Iran, takpo pa naman sa ng Strait of Hormuz. Kanang Strait of Hormuz, mga kabibes, sama sa atong mga natuki na din, he. Kanini ang this is a body of water, dagat ni mga kabibes nga naa mismo sa teritoryo sa Iran, taliwa man ni sa Iran og sa nasud sa Oman, mga kabibes, unya anha mo agi ang mga barko nga magkarga og mga petroleum products. Unya sigon sa datos, mga kabibes, 20% sa supply sa produktong petrolyo sa tibuok kalibutan ang muagi dihang dapita. So imagine the effect of that kay matibangan man ang supply, mga kabibes. Doon ay uban ko nung naghimo nag-underground cable. Ha? Sa ito pa underground ng mga tubo at na nila ipaagi. Di na ang kanabang supply sa lana, mga kabibes. Pero mo gihapon, mumahal na gihapon kay uroy, simbako og ang Iran. Ha? Makahuna-huna nga submarinuho ng ilang mga taon ng mga tubo nga gitunguha karon, ang maugi hapong istorya. So, again, dili ta makalikay giniining gitawag nga global fuel crisis, mga kabibes. Unya ang gikabutiag kagahapon sa presidente ang mga laka nga ilang gibuhat. Katong fuel subsidy, kinumdom ang tingaling yun mo, unya doon na sa mga ayuda nga to sa mga hingtungdan yun ng mga sektor, labi na ang mga drivers. But then again, mga kabibes, tungod kay nga itong nasod, wa managitay igong produktong petrolyo. Gisgutan kaghapon sa presidente nga nindot ko no ang development sa Malampaya. Pero para nako di gihapon, bisan pag iya patong gipanindot ang istorya, but nagpabilin ang realidad, mga kabibes, nga di gihapon na paigo kung pila man galing ang pila man na ka kanana ang barilis diha, pila ka barrels of petroleum products ang naadiya sa Malampaya. The fact remains, mga kabibes, nga di gihapon na paigo alang natong mga Pilipinhon nga miabot na ta og kapin sa sinto jes milyones ka mga Pilipino. Laliman mo yan. Nila pa, mga kabibes. Unya, lakip sad sa gisgutan sa presidente gihapon, dugtong gihapon ining isyo sa produktong petrolyo, mga kabibes. Matod pas presidente, kana na ang kita ko nung mga Pilipinhon may sugon ta. Angil ngiga sa day. Tinood man na ba? Pero og may sugon ta og doon na tayo limitasyon, nakawang lang gihapon, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Good morning, ito ni kabibes Benjamin Hildori. Good morning, kabibes Tonton. Musta man after sona, kinsa man kaha. Giparingan, we are not liars, we are dignified, and we are okay, tingali ka itong ang sumpay niya dito nga we do not yield. Sa ato pa, dili tabaw, dili tamo surrender, kabibes, Benji. But then again, sa tinood, inindot pa na nga di ta magpalupig soban. Pero alang nako ba, for as long as kitang mga ang atong gobyerno, mga kabibes, we are not that equipped when it comes to armament. Nag-escort trabaho nga mo palupad na kuno ta og racket, ha? Dito sa kawanangan, mga kabibes, nindo ta istorya, ha? Pero kung pangunta na what for, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Mga kabibes, sa size media naman inigbalik na ko. Akong tukion ka ng gingon nila elephant of the room. Ang pag-giskot ni PBBM sa iyang igagaw nga si kani Speaker Martin Romualdez, dito sa unang probinsya o unang distrito sa Leyte, mga kabayob, sa atong isgutan, ang kalabot sa flood control projects controversy. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Ka-Vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Ka-Vibes Tonton.
4: Arangkada sa buntag.
5: Bueno, alas 6:33 na mga Ka-Vibes. Padayon ko mo nagpaminaw sa tong Arangkada sa buntag. Sama sa akong gikaingon mga Ka-Vibes. Ha? We will discuss about the so-called elephant in the room mga Ka-Vibes. Ha? Ang pagbutyag kagahapon sa presidente sa unang pipila ka minuto sa iyang kapin sa oras nga State of the Nation address kagahapon kun sona ma kundi iyang gisgutan ang kalabot mga Ka-Vibes ha sa nahimong lakang sa iyang administrasyon kalabot lagi sa iskandalo sa kining flood control projects sa Pilipinas. Ha? Kundiin, matud pa niya, and I will quote him verbatim mga Ka-Vibes. Muna akong giingon ninyo nga elephant in the room, kundiin iyang gisgutan, kung unsa mangkaroon ang sitwasyon ni kanhi House Speaker Martin Romualdez sa 1st District of Leyte, mga Ka-Vibes.
4: Arangkada sa buntag.
5: Sumapaniya sa presidente, mga Ka-Vibes. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control projects sumala pa sa presidente.
4: Arangkada sa buntag.
5: Siya midugang gaya ng aking ipinangako sa inyo. Nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya pagkanindot sa pagkatagik sa speech sa presidente.
4: Arangkada sa buntag.
5: Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matunton ang punot dulo. Sa ato pa mga Ka-Vibes, ang tanan ko nung kinahanglang buhaton, gibuhat, aron ko no masubay ang hinungdan og ang katapusan ni ini mga Ka-Vibes, ang puno at ang dulo pagkanindot sa gisulti sa presidente.
4: Arangkada sa buntag.
5: Mayroon ang mga unang nakasuhan at nakulong mga kontratista, matataas na opisyal pati na mga mambabatas. Translation, doon na'y mga nakasuhan o napriso, mga kontratista sa ato pa mga kontraktor, mga tagas ng opisyal, ingon man mga tigpanday o balaod mga Ka-Vibes. Sumala pa sa presidente. So he is referring to the senators and congressmen nga nagapriso tungod sa flood control projects controversy, mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: At dumating tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Translation, mga kabibes, niabot na ta sa punto nga sigon sa ombudsman hapit na ang paghikay sa patong-patong nga kaso batok sa kani speaker. Niya pa sa presidente, sakit man tuod kini alang kanako apan kinahanglan atong buhaton kung unsa ang sakto. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Apakpak in taon ang mga dito sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos dito sa House of Representatives sa Quezon City, mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Translation, dili ako ang pangulo lang sa akong pamilya. Dili sa ko pangulo ra sa akong mga higala. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino, ni pakpak na sad ang mga tao dito sa maoniang Sona 2026, mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Nga siya matut pa ang presidente sa Pilipinas o ang iyang responsibilidad mao ang mga Pilipinhon, mga kapwa niya mga Pilipino, mga katagi Pilipino niya. Kakibat ng mga naisampang kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na makabawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan pagkanindot sa pamahayag sa presidente, mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Alas 6:39 na. Agi og reaksyon, mga kabibes. Si kanhi speaker Martin Romualdez. Doon na siya ay opisyal nga pahayag, opisyal statement nga dili gyud taon taas. Masabtan ra gyud nga sumala pa niya. Sang-ayon ako naggawin natin ang tama. Sa ato pa uyon siya nga atong buhato ng sakto. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya magsalita. Ang sakto mao nga musunod kita sa proseso, o atong pasagdan nga ang mga ebidensya ang magbutyag niini nga mao ang musulti niini. Nidugang ang kani speaker, mga kabibes, nanindigan ako na wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Sa ato pa niingon siya, nibarog ko. Mubarog ako. Nga wa ko'y gihimo nga kalapasan sa balaod. Og andam ako nga kini pamatud-an matud pa ni kani speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Then let us try to dissect this issue. Mga kabibes, ang tinud-anay nga sitwasyon sa kaso ni kani speaker Romualdez, nagpahigayon pa og preliminary investigation ang ombudsman ini, mga kabibes. In other words, in simple terms, mga kabibes, dili pahingpit ang pag-file og kaso batok sa kani speaker.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Gikan ni kabibes, 20367. Good morning, Sir Tonton. Kumusta na ang Sona kagahapon ni PBBM? Gaawan ba yag hope the economic price will not increase? from Clifford. God bless us. Salamat kay nimo ka vibes Clifford. Yeah, adakan kayo og mga saad ka vibes. Surtanaw na tong matuman ba? Ha? Kay kanana ang akong tanaw ka vibes. Kanang atong katong iyang gisaad nga kitang tanan mabulahan kon mawagtang na ng systems loss charge sa atong bilirananans kuryente mga kabibes. Kinahanglan pa ba nga amindahon ang balaod ni ana?
4: Arangkada sa kabutan.
5: But anyway mga kabibes, sa ako ng gisulti, I am now discussing the elephant in the room. So sa ato pa mga kabibes, tungod kay ana pa sa preliminary investigation stage mga kabibes, kanang kaso karon may kalabutan ni kani Speaker Martin Romualdez. Ha? Dili pa hingpit ka ng tanan kay kinahanglan pa nga ma-establisar sa mga investigador sa ombudsman kung doon na ba'y gitawag o sufficient evidence. Doon na ba'y mga ebidensya nga supisyente batok sa kanhi Speaker mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: And then again, it is basic in law nga an allegation is never a proof. Is never an evidence. Ha? Is never a fact. Kipasanginlan pa ang atong kanhi Speaker. Sa ato pa, wala pa ma-establisar ang mga ebidensya batok kaniya mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: It is basic in law nga matod pa unless proven otherwise. Sa ato pa, wa pa na mamatod iyang tanan. Subo lang palundungon ang presidente sa Pilipinas daw na dabas bulog sa gitawag og political noise. Mao manay gusto gid ipaabot panginas kadaghanan ba, but in fairness to the former speaker, ako naman ing giladlad ninyo makadaghan dinhi. Ang kana manggong kalabot sa flood control projects controversy nagsumikan manguna mga kabibes sa kana laging pagpanday og national budget. Unya, ato naman ang gitukay din is makadaghan nga sa pag-andam sa controversial kayo nga budget nga diin mo ni hinungdan nga ni Kagyo sa Pilipinas si kanhi Congressman Saldico mga kabibes. Wa magitaon mi pirma ni adtong maong controversial nga budget si kanhi Speaker Martin Romualdez.
4: Arangkada sa kabutan.
5: He was not a signatory to that national budget nga anaa dito ang mga insertions mga kabibes. Nga adto man kuhaon. Wa man siya insertions gani sa Leyte atong nahibawaan dito sa iyang distrito sa unang distrito sa Leyte nga naglakip niya na ang capital niya ng Tacloban City. Wa mangyod in town, sigun sa investigasyon, wa mangyod substandard o ghost projects dito sa distrito ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
4: Arangkada sa kabutan.
5: O na makaingon, lagi ko subo kay palandungon ba nga daw na pressure si PBBM. You know, if truth be told mga kabibes, doon ako'y kopya sa original transcript sa iyang State of the Nation address, a copy that has been given to me. Wala ning maong linyada sa iyang istorya. So ang akong pag-analisar ni ini nga siguro ang mga advisor sa presidente nga Mr. President ug mao na atong isulti dignahang mga tao ni ana. So doon na pressure ang presidente ni ini. Moto nga subo kayong palundungon nga hasta in taon ng iyang ha? Pursuso giningay agaw ha kay ang kinini ang si Speaker Romualdez o si kanhi First Lady Imelda Romualdez Marcos ang amahan ni Speaker Romualdez o si kanhi First Lady Imelda ang inahan ni kinini ang PBBM manag suo ni sila mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: So kadugo gini sila. But then again, nga ang nabutang na hinuon nga daw sacrificial lamb tungod sa kasaba sa politika mga kabibes. Si kanhi Speaker Martin Romualdez.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Tanaw na to og unsay resulta sa preliminary investigation? Kay matud pa sa mga higala na kong abogado, layo pa man abay. Ha? Layo pa na kabibes kay kinahanglan pa nilang establishar nga sufficiente bang ebidensya. Gikan ni kabibes 9354, ni gibway ra gyud na si PBBM sa mga sabaan kayo, mainly ang mga DDS. But para nako confidential nga ang nga mas hinay ang ebidensya batok sa speaker langas man kayo ang mga aliporis ni Digong matod pa ni Kabibes 9354.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Present makahapon si Romualdez kinsa man sa minority senators. Kaloy si Ginoo Kabibes Benji ang mga minority senators ha? Wagad mo itong nga dito. Anak, o saan nila? Camille Villar. All the rest, wa? O niya, karong adlawa ra ba? Doon ay gikatakta nga kontra sona si kininiyang nagpabadlong po karon nga senador si Senator Alan Peter Cayetano. Gani kagahapon, bisad ang doon na sa mga majority senators ang wa dito. Wa dito si kani Senate President Tito Soto kay matod pa do na kuno siya ay gihambin nga balatian sa lawas wa sad si kining Senator Panpilo Lacson unya wa sad dito si Senator Bam Aquino mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: So mao na karon ang estado kalabot ni kani Speaker Martin Romualdez. Ha? Naa pa sa preliminary investigation stage kanang tanan. Wapa ma-establisar ang reasonable certainty of conviction. Nga mao man ni ang gilatid karon sa atong prosecutorial services mga kabibes. Mao ni ang gilatid karon sa ombudsman. Aron paghimpit sa pag-file og kaso ngadto sa Sandigan Bayan. Wa pa ni ma-establishar kay anaa pa kini sa gitawag og preliminary investigation mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Gikan ni kabibes 4664. Good morning sir, kabibes ton bisan tuod murag layo pa mahitabo gipanaad ni PBBM pero makasatisfy pod. Ang gitan-aw nako ang transcript gyud kabibes 4664 dunay mga promising kaayo siya nga gisaad. O niya, ang uban, dawa man ka-appreciate ini kada bitang zero billing sa atong mga government hospitals. Nindot kayo na, oy, kaniyad to, inigsod mo sa government hospital, pabayron pa ka. Pero karon pasta doon na lang kay coverage sa PhilHealth mga kabibes. Wa na kay bayran. Imo lang hikayo ng mga unsay mga kinahanglan nga rekisitos. Universal naman ang atong health coverage karon, ha? So nindot kayo pero ang mga langas gid kayo dawa man na nila ma-appreciate at tinuod doon na sila yung malasakit kaniadto. But right now mas nindot pa ang mga serbisyo nga gipatuman sa atong mga kaigsoonan pero kaning mga suburbio kayong dako ba nga ang ilang yung gusto mabutang ang ilang kunsikin sama ng ilang gustong ibutang spesto. Wag yun makuntinto. Wag gani pasalamat sa gobyerno nga nakapalit sila 20 pesos matag kilo mga kabibes. Ako mo ingon ninyo. Itabok ba guda sa milabay ng administrasyon? Waoy, kutubra siya uyo.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Pero kining uban, ng mga subirbiyo kayo, way utang kabubuton, maralagwa nila. Ha? Sa tinuod lang mga kabibes ba? Ako makaingon bitaw ko nga subo kay palandungon nga kung kinsa pa hinuon ng klaro bitaw nga dunay gibuhat nga anomalya, mao mahinuoy gihimong murag Ginoo sa uban nato nga kigzona noy.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Karon nay nigbalik ta ko second portion nato. Atong isgutan ng ilang gipaukyab dasad nga ma-release na kuno dito sa prisuhan sa International Criminal Court si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Namao na sad ni. Naana sa taan ng istorya ha. Tinood baka na. Ang mga ilang mga vloggers, ilang mga anaa sa ilang gitawag nga Duterte propaganda machine, mao na sa ni gipakatapron. Nga sumala pa ma-release na sa prisuhan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mga kabayos, mga tawa sa katadaan, bi. Marilis kong taon nga wa pa manggani, ma. Ha? Wa pa manggani, ma. Sugdi ang formal nga hearing sa kaso. Good morning nga to ni, okay. Nahimuot bang ko nining ato bang kaigsoonan. Yes, noted. Gika ni Kabibes 9354. 7 pesos mang gani tong gisa didigong ang kilaw sa bugas pagkatambal. Bitaw. Murag slip of the tongue to Kabibes 9354. Ang ako raba, ang atong ubang kaigsoonan, bitaw. Grabe, ambot. Nahiloan na kinilang pag-isip. Sige lang, sa kaunta mo, demokrasya man yung ato, Kabibes. Ha? Wow, kay amao bitaw na dili sila mo angko nini pero usa na sa katarungan biya nga ni butar sila ni sa unity team kaniadto kay ang saad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga himuong tag 20 pesos ang kilo sa matag kilo sa bugas mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Natuman man na, ha? Mao bitaw na nga iyang programa ron 20 ansa na kinini ang 20 na bigas meron na BBM ha? Pero ang uban oy daw way mga puangod ba sa wayon manggihapon ang kasamtangang administrasyon ang butlang ka pila may gusto ninyo nga ha kana na ang 5 pesos na lang ang kilos bugas.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Wag yun. Ano na uban bitaw nga? Daway katagbawan ba? Ha? O niya karun, halipay na mo kay niingon ang presidente nga patong-pato nga kaso ang ihanok nga to ni kanil Speaker Martin Romualdez. Nga makaingon ta mga kabibes di former speaker. Ano bang he is really very composed. Wag yun ma. Wag yun maratul. Nga no mga kabayos, tungod kay sama sa akong gikaingon lagi, wa man siya kalabutan lagi sa pag-andam na itong budget ka dito ang mga kickback kikuha ni Saldi ko. O niya kantong mga gipagawas nila nga mga matut pa mga testigo hay man ron. Ang katong kanhi Marines nga si Orly Gutis sa Hayman Gibutang si Ginooron wa man to. Unya dispalinghado manggali ang apidabit. Ha? Ang mga kontraktor nga magtiayon nga si Pacifico Curly Discaya og si Sara Discaya ningon man nga wa man may personal nga transaksyon ni ana ni former Speaker Romualdez ko kinsa may mutistigo batok sa kani speaker mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Good morning ato ni kabibes Altea Batumalaki Puntillas diha sa Negros Oriental. Sumapa niya. Good morning kabibes Sir Tonton. Happy Tuesday natong tanan. God bless us watching from Negros Oriental. Salamat yun kayo sa kanunay kabibes Altea Batumalaki Puntillas. Sumauna. So naapa man aron preliminary investigation pa ba na sa ombudsman, mga kabayabs, tanaw na to. Kung unsay dagan sa investigasyon sa kaso. And sa tunada sa pamahayag ni kanhi Speaker Romualdez, limpyo gyud ang iyang konsensya. Ha? Tanawa ra to si kana na ang saldi ko, wa na gyud pa. Wa na gyud mo balik sa Pilipinas kay tuwa magud ni atanan. Ha? Unya gidamay-damay lang. Kaklaro atong AI tong ilang gipagawas ni adto nga matud pa nagtumbok ni kanhi Speaker Romualdez si saldi ko, mga kabibes. Naikagrabi ay nga gibuhan ni saldi ko. Siya pa ang muparili sa pundo. Unya, mga kababes, siya pa gid ang kontraktor pagkagrabihan, pagkakurakot, pitatotohan na, oy. Unya, mga kababes, nga ato ning atngan. Ah? Unya, ah, mula nat manirong mga pipila kaadlaw, tanaw na to. Kung unsa ang sangputana ni ining pagbutyag ni PBBM nga sumala pa dunay patong-patong nga kaso batok sa iyang igagaw. Lagi subo kay palandungon nga nahimo taong sacrificial lamb si kanhi Speaker Martin Romualdez. Ah, kay og duna pay ebidensya hagbay ra unta ni oy. Ha? Ah? Ato ning waton. Ha? Ah? Di sama ning uban nga na dito ay klaro kay ghost project dito tagig, mga kababayan, so nya karon na bang adlawa miingon ni siya nga magkimo sa siya sa iyang kontrasona. Klaro na kay na ilang kontrasona oy. Tanaw na to, paminahon sa na to. Kay sako nang gikaingon demokrasya maning atong pinangga nga nasod sa Pilipinas, mga kababayan. Mga kababayan, mag-alas 7 naman mupos ako makadiot ato sang

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, ato sang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning.
1: Yes ma'am, good morning sa tanan. And sa ato tanan pagkaminaw, kinetong latest weather update karong adlaw. Ang atong weather condition sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Padayon ka makakinati generally fair weather. Gawas ini ng mga patak-patak na mga pag-ulan at kinimalocalize na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ka mag-monitor sa mag-i-issue mga thunderstorm advisory. Kini niya ka na sa kasurangan na hangin na sinati sa Visayas na kadagatan, malinawin niya ka na sa kasurangan ng pagbalid. Temperatura sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Haring adlaw mosala pala sa 8:30 sa hapon. Dagat mo tao pala sa 9:58 karong buntag. Muna sa 5:39 unya sa hapon. Philippine Sunday Time, alas 7:12 sa buntag. Likan dali sa Mactan. Pag-a sa Visayas, DOST, Jomer Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomer Eclarino. Samtang ato ang sugdan atong adlaw Martes mga ka-vibes with not so good news. Ilabi na sa itong motorista o mga driver kay big time oil price hike gipatuman karong adlaw. Gipatuman karong adlaw Martes mga ka-vibes, Hulyo 28, ang big time oil price hike sa mga kumpanya sa langis. Misaka og 6 pesos og 80 centavos matag litro ang gasolina, samtang 7 pesos og 30 centavos matag litro ang diesel og 4 pesos og 20 centavos matag litro ang kerosene. Ang maong pagsaka mga ka-vibes sa presyo gilangkuban sa padayon nga pagtaas sa presyo sa krudo sa kalibutan og kabalaka sa supply sa lana. Gilauman ang maapektuhan ini ang mga motorista, driver sa pampublikong sakyanan o guban pang sektor nga nagsalig sa produktong petrolyo. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, ikalimang sona ni PBBM gipahigayon kagahapong adlawa. Gipasiugda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang edukasyon, ekonomiya ug pagpaayo sa batakang serbisyo ato sa iyang ikalimang State of the Nation address kun sona kagahapong adlaw. Lakip sa iyang mga mahinungdanong anunsyo ang paghatag og 100,000 pesos alang sa 5 ka presidential scholars sa matag barangay aron madasig ang kabatan-unan nga makahuman og kolehiyo. Gipahibulo usab sa pangulo ang mga lakang aron mapaubos ang gasto sa mga Pilipino pinaagi sa temporaryong pagkunhod sa mga bayronon sa Pantalan, Paliparan, Expressway ug PitX. Lakip niini ang libre nga terminal fee sa Cebu Port, diskwento sa toll fees ug mga programa aron mapagaan ang bayranan sa kuryente pinaagi sa pag-refund sa sobra nga singil ug pagpasiugda sa solar energy. Samtang nagpadayon ang SONA, nagpahigayon og mga kilos protesta pod ang nagkariyang grupo sa Metro Manila og Subo aron ipadayag ang ilang mga panawagan batok sa korupsyon ug uban pang nasudnong issue. Nagdeploy usab ang Philippine Red Cross og mga staff og volunteers sa batasang pambansa aron masigurado ang kaandam sa medikal og kaluwasan sa publiko. Karon mga ka-vibes, ato ang liliun ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag din ninyo ma'am, nagliyan sa mga suking tingpaminaw. Ato lang traffic update karon di sa tabilang ang nakbayas dahil sa Subo ang itabon sa may SRP area. So ato ang northbound o southbound ini mga orasa alas 7:14 sa siyong kabuntagon, labi niyo this by FB Steel. Mudri, paghihapo ang dagan sa natan sa trapiko, nini mga orasa ko. No? Labi niyo this at Rudia, Diritas May Dalan, M.S. Osmeña. At ang tuwa sa Dalan S. Osmeña, ang northbound, southbound yapon. Mudri, paghihapo ang dagan sa natan sa trapiko, nini mga orasa. So, wala ko sa kita dawat na mga panagbangga, tali sa mga sakyanan na niagi sa tuwang SRP area FBR, WWE, sa atuang northbound, southbound, labi ni Gidismay, atuang SOS, may niya mga kaisunan. Huwag pasagitan diri usab ng mga sasakyanan diha sa atong ipanggiming sa mga sarsada o diri sa bigit sa atuang SRP area. O labi diri sa atuang dalan na MG5 Usmilla Boulevard, General Max Luma, atuang Gurordo Escario, atuang diri sa may Verrama area, may Banawa, labi diri sa atuang in Bacalso, labi diri sa may Bulacau area. Ang mga sakyan usap ngayon kang katalin sa ICT paingon rin sa tuwang Cebu City, mga kaisip.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo. And your

Mahing buntag pag-usap mga ka-vibes. Welcome na sab sa itong Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes si Tonton Alco Santugo. Pwede mga ka-vibes, ako lang guning gi-plastar og maayo ning hilisgutan na ito karong

0: sa Pilipinas, may butyag nga usa sa mga gihimuan gyud og aksyon sa iyang kasamtangan nga administrasyon, mga ka-vibes. Ang kining may kalabutan sa flood control projects controversy. Ha? And in the process, mga ka-vibes, nahimo nga daw collateral damage nining maong isyo ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes. Sa mga nangutana nga nung managagaw silang duha, tungod kay ang inahani PBBM nga si kanhi First Lady First Lady Imelda Romualdez Marcos, igsuon ni og ang amahan sab ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Speaker Romualdez is one of the sons of Benjamin Cocoy Romualdez, manghod ni kanhi First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kinini ang Benjamin Cocoy Romualdez kanhini gobernador sa Leyte o niya nahimo pa po ni siyang ambasador. Sa wa pa mutaliwan, pipila na katuigan ang milabay, mga ka-vibes. So, that is establishes the fact nga managagaw ni silang duha. Unya lagi, sa unang pipila ka mga paragraphs kagahapon sa kining State of the Nation address ni PBBM, mga ka-vibes, iyag ang giskutan, although wa niya nganli, pero kinsa may lain nga kani speaker, wa may lain. Ang kining kalambigitan sa iyang igagaw nga si kani Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes. Nga sa atong tanaw, mga ka-vibes, kanang nadagit taon sa pressure si PBBM may kalabutan sa flood control projects controversy.
1: Arangkada sa Butang.
0: Nga makaingon bitaw ko nga subo kay palandungon ba? Nga naingon ini ang sitwasyon kay og ato pag-iuntang subayon, mga ka-vibes, dapat unta gipatuman ginang giingon nga evidence base. Where the evidence leads you, pero unsa may ebidensya lagi ang tao nila ni kanhi Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes. Nga sa paghanay pa lang sa naasong controversial nga budget, nga diin dito ang mga budget insertions, nga namugna ang mga ghost projects, mga substandard projects, unya dunay mga kickback nga nahitabo, wa magikalabutan sa preparasyon ni adto si kanhi Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes. Unya, sa mga nibarugsad nga testigo, gawas lang ni Inerong giingo nilang state witness nga si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, mga ka-vibes, ang mga mibarug nga mga testigo batok ni kanhi Speaker Romualdez, mga wagi tayo klaro eh. Kaya unang nibarog, kinumdom ang tingalo mo si Orly Gutisa. Kanhi Marines nga ambot asa na ron gibutang si Ginoo. Nga ang iyang epidabit nispalinghado kay ang niabugar ni ato ang nagnotaryo. Ningon nga dili na kumpirma. Sa ato pa minaumao ang iyang epidabit. Sa ato pa bakak ang tanang mga pasiatab nga ato sa maong apidabit ni Orly Gutesa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: By the way, sa buot mo timang niining atong programa, mga ka-vibes, welcome kayo kamo. Unya, mahimo kamong maka-text atong official text line sa 0995-472-0802. Usbon ako, 0995-472-0802, mga ka-vibes. So mo na nahitabo nga usa sa mga testigo si Orly Gutesa, mga kabibes, wa gitaon toy klaro ang iyang gipasiatab sa dihang gipahigayon ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kanhi nga gipanguluha ni Senador Rodante Marcoleta nga karon mismo usas mga napriso gumikan sa kasong plunder nga giatubang ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laing mitumaw nga witness, katong duha ka mga babae nga matod pa na istorya kuno sila ni Carly Discaya, kini si Carly Discaya, Pacifico Carly Discaya, usasab ni ka kontraktor, ug ingon man ang iyang asawa nga si Sara Discaya, mga kabayos, mga taga-Pasig ni silang duha. Unya, mauni una kitahay nga ni Pasiatab dito sa hearing ni Senator Marcoleta, mga kabayos, sa diyang siya pang nanguho sa Senate Blue Ribbon Committee. But eventually, ang maong magtiayon, may ngon nga, sa tinuod lang, wa magid may personal nga kalambigita ni, kininiang, ngadto ni kanhi Speaker Romualdez. So sa ato pa maintaon, mga kabibes, wa lagi ligong ebidensya batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. O niya, diha ito'y duha ka mga babae nga giingon nga lagi nga ilang gipasangin lang si kining Carly Discaya nga nagpa-renovate og balay nga gipalit ito sports park. O niya, ilang giingnan nga ang mga senador nga nag-imbestigar nila nga amo mang nadunggan ka na Carly Discaya ni ingon man nga ang nanag-iya ni ining maong balay si kaning napalit ka balay si kanhi Speaker Romualdez. Ningon mas Carly Discaya nga wong kailan ning mga bayhana sa ato pa mga planted to in town nga mga testigo, mga kabayes nga wagin mapakita kanhi silang mga naong gipasulob og face mask. Munang ingon lagi ko nahimo in town nga collateral damage. Ngayon akong gihulagway nga political noise si kanhi Speaker Martin Romualdez. Ang tinud-anay mao nga ang kanang nagungong karon sa ombudsman naa pa na sa gitawag og preliminary investigation stage. Sa ato pa wala pa gyud mastabilisar ang mga ebidensya patok sa kanhi Speaker. It's either ma-dismiss pa na kung wa gyud ebidensya, mga kabibes. So ato nang huwaton, sakto kay gyud kabibes sa Benjamin Hildore, mao nang giingon ni Romualdez nga gihimo siyang scapegoat. But ang kanindot pa gyud ni Speaker Romualdez ba ang iyang reaksyon, mubo ra gyud kayo nga atong habaraw ni ingon siya nga uyon ko nga atong sundon ang kining unsay sakto, pero mubarog sag ko nga akong panaliptan akong kaugalingon nga wa gyud koy nalapas ka balaod. Unya, andam na ko ning mapamatud-an. May tabo ni mga kabibes, ugma kanabang eventually ma-dismiss ni nga sa ombudsman, muhilak na sa ning mga DDS. Good morning, by the way, ni Kabibes 0475, matod pa niya. Good morning, Kabibes Tonton o mga kaubanan. Kung ang usa ka katilingban mag-iusa, tanan nga mga pagsulay, mahimong latason o mabuntog ang mga detractors. Thanks. Salamat kayo sa imong manindot kayo nga mensahe, Kabibes 0475. So, mao ni mga Kabibes nga ato ng atngan. Anya, by the way, ang karong adlaw ni butyag sab si Senador Alan Peter Cayetano nga doon na siya ay pagaluwatan nga counter zona sa ato pa muhimo siya og pag-alkontra sa zona kagahapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: unsa may isulti

0: Ngano, tungod kay mismo giunha na siya ni Senador Ping Lacson. Tungod magus pagkababao ni ining Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Iya magud hinoon nga daw gito kanabanggi pasanginlan si Senator Ping Lacson nga do na sa'y kahiwian nga nabuhat. Kayang gisgutan nga no nga ni kalit og pag saka ang kanang kantidad sa katigayuna ni Senator Lacson sa iyang gipile nga salen. Sa diyang nibalik siya sa pagka-senador ani atong milabay nga tuig, mga ka-vibes. Unya mo na gi murabaog nibaos niya si Senator Ping Lacson. Kay matod pang Senator Lacson, integrity is my last defense. Moto, nauting kay ni Senator Ping Lacson, mga ka-vibes, nga doon ay 6.7 billion nga budget insertions sa 2025 national budget. Si Senador Alan Peter Cayetano, unya naglakip ni sa mga flood mitigation projects, nga molagi na flood control projects scandal gahapon eh. Kay matod pa out of the 6.75 billion, mga ka-vibes, gikabutyag nga kantidad nga nabuhatag paagi ni Senador Cayetano nga gi-insert sa 2025 budget, 25% niini ang kickback matod pa ni Senator Ping Lacson, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Expected bang yun eh? Nga usan ni sa tukion sa kontrasona ni Senator Alan Peter Cayetano karong adawa, mga ka-vibes. Ambot og asa ni siya mo tagautaw? Mag-presscon bagha ni siya o basig ang kontrasona ani niya ang nagyapo social media? Kaskas lang gikan ni ka-vibes sa 760. Ka-vibes, basing teknik ni BBM ang pagtawit ni Robaldes, pero dili siya para dili sa maikog pagpaprison niya si Villanueva og Escudero. Posible sa ka-vibes sa 760.

0: investigar sa maong panghitabo, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Good morning at to the ka-vibes, Marvin Ladera. Nga nindot kayo sa kanunay ang pamahayag ni ang post ni ka-vibes Marvin. Bless

0: Kabibes, kinini ang Marvin Ladera. Ngadto ni Kabibes Fred Gilmore D. Good morning, Kabibes Tonton. Kita ka sa mga pictures nilang Pia ug Alan posted sa Sokmed kagahapon. Hagar na kaayog mga naong bitaw. Unya, nagsulob pagyod og itom. Kay lagi, nagprotesta ako nun sila ng anong gipang preso ang ilang mga kaubanan sa minority black. Kung makaingon ba, paitanig, umuon yung managan ng klases politiko. Nga nung inyo mo itong labanan ng inyong mga kaubanan, Jingo Estrada, nalambigit sa dog flood control projects. Skandal. Ang kantidad niya ito, 375 million nga matong pa-kickback yung nadawat. Unya mo inyong gilabanan pagka toy-toy klase ng mga politiko.
1: Pinawa!
0: Di baka mahagard kabibes spread ga si si Senator Alan Peter Cayetano matod pa ni Senator Ping Lacson iya gining tinud-on plunder sa diyon anna basig di pa ni mahuman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maguna nas presuhan si Senator Alan Peter Cayetano kabibes. Muna nga ito ding hawaton. A demokrasya man nga ito. Unsa ka ni iyang paukyabron nga kontra suna. And of course, iyan na pong isgota ng 18 Marines. Anna, 18 Marines kung taon nga utrom sa ito nga way klarong mga ebidensya na putos manggadig cyber libel.

Abisan kin sa buling kod ilamon gyud sa sistema sa ato pagkaunon sa sistema ka vibes matud pa nimo. Gawas og sentro sa ilang kinabuhi si Kristo, magiyahan gyud sila pero kasagaran sa atong mga politiko ka vibes kanang ilang giingon nga pagka relihiyoso. Awagi na, kaming ragi na, tanawar gos Alan Peter Cayetano. Magbasa-basa pag kanang mga pasidya sa Biblia pero otro pong salawayo hindi kaayo ka vibes. Hihi, muna ingon nga mga tawa lang kata. Ayaw! good morning. Ngayon ni Kababs Ace Junaldo, may saltik Cayetano, presidente na siya. Magso naman siya. Mauna Kababs Ace. Ambot, wa pag na kamubo ni taon lagi si Alan Peter Cayetano niya. Pangunta na asa lagi siya magso na. Anha, nasa siya magso na siyang Facebook. Ang motoo, ambot lang. Pinawa!